0: nakapagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Dag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan. Okay ka, may kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
4: Clinica Diofresh.
3: Available now.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So na.
8: Kode, magid ako sa akon body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka nagputi, gid akong nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
5: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
6: Para sa matino nga dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500,
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500,
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500,
6: ikaw ba na
7: ang may diabetes?
6: DTX 500,
7: ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
7: nga nagapanupo
6: kag kontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500,
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500.
8: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB. Ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
9: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
9: D3 Bio.
11: Ang D3.
9: Yung may BCO.
11: Ang BCO.
9: Yung may D3.
11: E3 Bio with BCO.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
9: Ang D3.
11: Yung may VCO.
9: Ang VCO.
11: Yung may D3.
9: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May pumso!
15: Ang oras sa Pilipinas, alas 8:12 sa aga. Oras ginatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
16: Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos.
15: Padayon sa Foro de los Pueblos, The People's Forum, sa Gyapon, kaupo ninyo, Ted Aujero Francia. Sa mga natrangkaso, tumara ka mo D3 Bio, ha? Para sa Healthy Tummy, Clinica Spore Biotics, ang isa ka kilalang politiko sa probinsya sang Iloilo kahapon na istorya naton, Ma'am Princess Jean Hilbaliga, Ma'am Jenaline Arceo Amaro dira sa Banwasang San Francisco, Agusan del Sur, Sir Edgar Barbadon. And hambal ko, Mayor, makunag ni Wang ka, no? Hambal niya, Ted, why na kuga ka on rice? Hambal ko, how about ang imong pangapi? Kay sa una, pamatsagan mo magkapi saya. Daw kada tatlo oras ka, pangapi mo. Kwan pa na siya ng largo pa na sang, ano na, coffee break? Oo, tapos, kwan gini, matsagan ko ni sing kong isa kahaligi sang kapian ngayon na siyang nagkwan mo nag-amot. Bago nagniwang ka ba, maayon ng imong lawas, eh. Sa una, siguro bulging, gino, nagpanghabok-habok, kabla. Banya, why nakuga ka on rice? Why magkuga ka on tinapay? Kag why nakuga timo-timo mani? Kay nag-turn into starch gali ini, kag eventually sugar. Bako ayos at anong inimo mo? Nya ang ginakaon ko subong niya puro steam na lang steam. Ang mga dogin laga lang bala kag waay na sang prito, no? Ti amo nang as the years go by, samta nagaedad ka, nagagamay ang imong food choices because ginalimit na sa imong doctor, ginalimit na sa imong specialist, kay ga-conscious ka na sa mga possibly mga underlying mga ill effect kung magpinagusto ka kaon. At tuli, ang lawas na ni may, kung ni may sensor ni mo, kung daw ginagutom ka na, that's the time you eat. Pero kung wipe gani, hindi ka magkaon. Pero ato, nabino na kondisyon, tala nga, aga, makaon kita. Alas 11:30, maigma ta. Tapos, guling may pamahaw. Diba yung mayapon? Actually, dipindi lang sa needs sa ato lawas. Of course, yung mga hard labor niya nga nagatrabaho sa uma, nagapamanday, gapamasan, kinalang man nila sang grabe nga carbo. Pero plus ato niya daw, hindi nagman niya nga light mo lang ang ato niya nga mga activities. Wala kinalang nga magpustak kakaon. May ibang hindi niya magkaon, pustak-pustak, no? Iabi mo, healthy pa na lawas mo. Pero actually, ha? Nagadulot ina sa hindi manami. Isa mga nagapamati, bladra, all you have to do is patsekid ka mo. Don't take chances, mga ka mo. Okay man lawas ta, no? May matsag ta. Ay, nga tininyo kay Subong Adlaw sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Haro, Iloilo City Branch. May free consultation. Magluwas na dira, mabakal mo ninyo dira ang DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
16: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
15: Istoryan tana karon ang possibly pag-upod sa isa ka team. Mangin quartet sang mga veterano kag mga ngalan sa NBA nga ginahangad gid Stephen Curry, LeBron James, Draymond Green, and Anthony Davis. Kay si LeBron James nagbiya na sa Los Angeles Lakers. Si Jenny Buss, ang team governor, nagpasalamat na gani sa kay LeBron James for his contribution sa team. Pinayaan niya na si Luka Doncic. And si LeBron James is retiring naman mo daw siguro, pero sayo si Edward, tatlo na lamang tuig. So, kung magsalo siya, ang team nga magasalo sa iya, dapat magsaldo sa iya sang 15 million peso, $15 million. Ang ginabantayan dira nga hindi lang nini si LeBron, possibly ang iya sa nga bata nga si Bruni, naman dala ini sa negosasyon o sa package, kahit sige inaayo niya, nga kung magsalo siya sa isa ka team, ha? Kung magsalo, gimana sabi sa Golden State Warriors ni Coach Steve Kerr, dalon niya ang sentro nga si Anthony Davis nga subong ara si Davis sa Washington Wizards.
16: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
15: Las 8:07 sa aga, nagadamo ng mga Filipino nga nagapatakod sang solar panels. Sa record subong sang mga electric companies. Bangod sa pagsaka sang presyo sa produktong petrolyo kag pagmahal sang tanan, ang solar panel bla dumduman nyo sa Iloilo province, may existing ordinance si 4th District of Iloilo board member Rolando Rolly Biacadistura, si RBD, nga Iloilo Provincial Ordinance 4 renewable energy nga subong nagamit na ni sa mga district hospital sa probinsya sang Iloilo. Vice Mayor Ramon Doremdes, District Hospital sa Dumangas, Iloilo Provincial Hospital sa Dumangas, sa Alyosan District Hospital. Kay gintakdan na sila sang solar panels. Ama, kon mo sang sa ang electric bill sang Iloilo Provincial Hospital sa Pototan, nag-drop gid sa katunga ang ginbuhin bangod nagamit sila sang solar panels na. Ang Ramon Doremdes Memorial District Hospital sa Dumangas, nag-drop man. So this was utilized and natigayon ini bangod sa ordinansa nga ginsulat ni Board Member Desura. Teryo, sa kabilugan ng Pilipinas, suno sa Meralco, bangod sang pagsaka sang electricity rates by 10% since nga may konflikto sa Middle East, ang mga pumuluyo, ang mga household, ay ilang monthly power bill, nagsaka sang 12%, no? That is why nga ang consumption nila at tamaan man kadako. Sa latest subong nga pag-survey,

0: presyo sa produktong petrolyo bangos sa Middle East crisis by 13% sang May lang ha. Kadungan nga gindula nilang tax rebate kag lakip na may mga ginatag sila nga mga option para sa mga investors sang solar panel.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Ang palagamit gid sang solar panel ang pungsod Netherlands, largest buyer sang Chinese panels by value mga $1.1 billion. Di amo ini kay ang demand subong nagataas nga nagataas. Kung sa bagay gani nagdigad na sa statement ni board member di Suran interview nato na ni Adrian Balya titi. Ang init arap malanda, why not harvest it, no? Kag gamiton ta ini. Dako nga bagay mo, no? Dako nga bagay sang sa magamit ka sang traditional nga electricity supply. Alas 8:21 na sa aga.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Check ko sa K5 Karen, latest abing balita kay ari makatulog vlog oh. Sa BN ang tawag sini sa mga estudyante kay mga tumandok sa Barotac Nuevo Iloilo. Sa ilang eskwelahan BN, di ka nag-graduate sa BN. Stands for Barotac Nuevo National Comprehensive High School. Kun dito sa Sumag, Bacolod City to may involvement to estudyante nagligad nga daw na namuno man to. And then atong natabo nga shooting spree sa San Jose National High School sa Tacloban. Dito sa Barotac Nuevo National Comprehensive High School kahapon lang, may 15 anyos nga solterito, lalaki nga nakuhaan sang armas. Ang armas is 38 caliber revolver. Last 4 sa hapon no, na-confiscate ng 38 caliber revolver. 15 years old, grade 10 student. Di mga grade 10, junior high school, no? Grade 7, 8, 9, 10. And then ang senior high school years, grade 11 ka grade 12. Na-confiscate ang pusil, may anong pa ka mga bala. Ang pamangkot kay sinoto, ha, di niya ito kinuha. Kag anong tuyo niya nagdala sa armas? May kontra siya sa sulod sang BN, Barotac Nuevo National Comprehensive High School. Timayon lang gani kay ang security threat, ang security measure, hugot. Take on nalotsan abi, Ma'am Violeta Padrones Joso, Rimya Panes, Ma'am Janeline Amaro, Ma'am Arceo, Ma'am Janeline Amaro. Ano na lang ayan? May mass shooting man nga natabo sa Barotac Nuevo National Comprehensive High School.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Much as we wanted nga malabot si Police Captain Francis Layog, ang bagong chief of police ang Barotac Nuevo PNP, in lieu of besas kay reshuffle sila. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis try taliwat bi Pleaser Paul, ang taghambal sang Iloilo Police Provincial Office. Anong ilang investigation? No? Siya lang bala ini ang nagdala sa armas. Last 4 sa apo, timis ko ilaka, madala ikim armas. Sa una yan, mag-iskwila ka, dala mo yung mga bullpen, lapis, ruler. Kung may ginadala, dala ka gimanya sa una, dala ka o... Oh. Ambot ko na dumilian sa unang ng tirador. Kaya yung amon sa una, ito yung panirador, kami yung isang kwan mo, sang paho. Subong yung mga bata, lain nagid. No? Lain nagid because... Sang influencer sa social media. May mga bata nga nagahipos lang but deep inside violent na galing ila nga paminsaron because sa ning mga online games ay may Mobile Legends, tapos may Roblox, may ano ganitong isa to? Inang latest nga gindumili na without you knowing as parents. Ang bata magaligin out na Gorbox, no? May 5 years old ga bata, I don't know kung narap pa na sir po lang video ta kahapon. Nag hambal ang iloy. Ngang bata ara sa cellphone. And then may gid istorya siya kaginambalay sa mag-uba. Mag-uba! Oh? Busing may natuluan sang binastos. Gone are the days nga ang ginikanan mamba nga hindi ka magpagabi ha, uli ka timprano. Hay base ko na makasugata ko dyan ka mga malain ginhawa sa dalan. Organi mga malaot, mga panulay. Subong yang panulay, may mga style man. No? Mamba nga, why nagaliga pagabi yung mga kabataan, may estudyante, subong timprano pa. Ha? Ang kabataan subong, why naman tuwag ka pagabi?

0: kaway na magagawa sila ng mga kwarto? Ano nga tabaw, gapabukot sila? Dito sila magsagad, kaya kusipad ka kusipad ka cellphone, tawgon mo nga, nyapon ta! Yapon! Way giga sabat, i-message mo, ano pagwa niya? Ati, masubo lang ako galing, kay ang spokesman sa Iloilo Police Provincial Office, way mangga sabat, ah. So, una daw ko, kay manikip Police Lieutenant ka Colonel Arnel Solis. Nga sabong daw ko ni sa, no? Aloof ni siya sa media, ha? Panawagan ta kay Police Colonel Bayani Rasalan. Colonel! Total, daw inugrilib ko na lang da! Abi, yung bali ng taghambal mo. So, una, way man niya ito, mga inato nga taghambal, no? By the way, ang right terminology siya na taghambal, ha? Hindi nga tagpamaba. Kay tagpamaba daw, chismusa, kay mos na. Gin-correct ko sana sa isa ka hiligay nun writer mo. Haman niya, Ted, maghambal ka mo dabla sa radyo. Ha? Dapat taghambal, ha? Taghambal, hindi nga tagpamaba. Na kay matyagay mo siya na rotis mo. Saka ko lang kutso-kutso. So, ang right terminology, spokesman or, sa ato nga tilaga, hiligay nun, taghambal. Kay kung tagpamaba, nagkakuan lang, nagpalapos, istorya, blang chismis. Am I correct? Ay, galing tayo, wait a minute mo, no? Amo na niya sa wong ang mga pulis, so hard to reach na sila. Burawan niya ng balita, yun na! That's also by Tisais na saga. This news is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap!
1: Foro de los Pueblos.
0: Sige lang, kay pakadto pa lang sila kay 5 Paul, no? Pa barotak pa lang sila. Makalabot pa man sila, lapit man lang, ah. Ang barotak Nuevo, 25 minutes mula na, way gani na kung dulo-diretsyong biyahe and direkta sila sa Barotac Nuevo National Comprehensive High School. What if Abi Radji Busil, no? Ma'am Aisa Ahmad, Apple Kamari Siman, na tabo to Abi Ma'am Violeta, Ma'am Nilde, Tita Utang, no? Nagpinalupok Abi to, no? May imagine mo kung ano naman ayan nga trahedya. That is why nga don't take chances sa mga eskwelahan, subong dapat hugton gid kung kinanglan nga magbakal immediately sa metal detector si Moon gid. May mando gani si Police Colonel Wilbert Parilla for Iloilo City Police nga pwede sila makasulod gid sa eskwelahan, and that is very good. Sulod sila dra, tinergi sila, because kung ako siniginikanan, pasalamat ko nga ginaunayan sang police ay eskwelahan, wala sa kinagamo. Why isang mga rinambol, why isang tiniruhay. Kaya kabataan, subong malaot, lagi ng paminsaron, hindi tanan. But because sa impluensya, sa social media, sa unaya, kita mo palang tsura sa pusel, kulbaan ka na mo. Subong yung mga bata, eager, nga makahuyat armas, kaya magpaniro. Kita nyo to ang mga sospekto sa Tacloban City shooting spree sa eskwelahan. Ang mga sospek, conscious sila. Kung sa aton pa talaga, maprisoyhan kita. Sinindi, no? Kay balo sila, nga mayara sang restriction kung ikaw minor de edad. That is why, nga ang age of criminal liability from 15, from I think at 15, himoon nga 12, himoon nga 10. Kay tiyang kabataan, ni kay balo ni sila what is right na what is wrong, no? Kaya itong mga sospekto sa Tacloban niya, ibalo sila nga hindi kami ni mapriso kay minor. Now, doon na sila kapalipod sa mga rason. And then, sa mga ginikana naman, you have to do your own nga role man. Check nyong barkada sa kabataan nyo. I-surprise. Check ang ilang bag. Kaya base ang bag nila, magluwas nga may kutsilyo, may pinote. Ha? Basi kon may sigarilyo na da kag may sabo. Oh, mga surprise lang. Surpresa lang. Sang unaya, sang elementary kami, dumduman ko may mga kwan man sinuya ay kag iya, binata bata lang ay naway. Bao duha ko to classmate si Marty kag si Romer, basi Romer to ma'am mabiti, ay to ni man dura do to. Oy, pretty kaisag. Ha? Ga grade 4 kami, grade 5. Ang anda ta naman ang inaway daw. Isa ka taga Takasan. Si Kwan Blam, Ma'am Ningning, si Marte. Tapos si Heis Romerto. Eh, ang katanay sa na, why takay balo, ang piyaka, ang si Marti na wikmaan. Tapos si, kung pagi si Marti, kag si sinutong isa pag nag-away, andi si Romer, kasi sinutong si Imoy. Si Imoy daw, no, plido, no, ba daw din ito, kapuling man mo, no? Ang isa ko klase may galito, ang ginimo niya, ginunting niya ang galvanized iron. Yun siya, hindi ka masang galvanized iron. Sin, ginimo niya nga, ginkortiyan niya nga, pinote, no? Sang naging katalay sila, tapong ulay, sa kilid sang classroom, nga napatungan sang Roman Catholic Church ang Duenas. May lang gani, dumduman ko pa, kag I know, ma-recall nyo yung gina-example ko per me. Tapong ulay sila, tapong ulay sila. Di wagit na mga wagit may isol, wagit na may isol mga kapara mga purugin may isog. Tapong ulay sa nang duwa, si Romer kag si Marte. May isa pag ito kay Gayoy nga ulayin pag ito, do si Imoy pag ito kag si Romer. No? Karon timing gate kay galibot-libot ya pare ka simbahan katoliko. Si Oscar Gales, dobla. Kita niya kay Sir Paul, lamba niya, hoy, gano ka mo. Ngayon kay dako, tingog, bla, kinulbaan ang mga bata. Ha? Nauntatong tapmulay nila. Ba't na-recover? Nga the time to make one to make kutsilyo. Ay, hindi to, nang gingunting na blakasin. Nga ginpatariwis. Kay mamunog itna yung classmate mo. No? It is why nga, don't take chances sa kabataan subong. Ang ilay ang otok, lain na advance sa katama. Advance! Manabali lang, advance mag-isip! Las 8.31 sa aga.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Yung mga bata, subong, daw wala na kadlok. No? Dalawa na kadlok. And again, ining mga social media games bala, no? Ginaguba sang social media. Paagi sa espiritu nga nagasakay dira, ang malaot nga espiritu, ang sense of innocence sa mga kabataan, mga bata nibla nga ara sa ila formative years, very vital nimo. No, vital katama ni and very sensitive, crucial. That's the right term, crucial. Man kun ano ang itanom mo sila pangunahuna, amo nang dalon sa magdako sila. Dibla naghambal nga train up a child in a way he should go, and when he is old he will not depart from it, and when he gets older she will not depart from it. So tamna mo na sang kayuhan, sang kabuot, sang respeto. Ang ato hindi ka mamuyayawa, hindi ka magdumot, hindi ka makig, hindi ka magkahisa. Di sabong ang gina-feed sa ila pangunahuna ang anong makita nila sa social media. Anong makita nila sa social media? Violence! Anong makita nila sa social media? Online sugal! Bata pa sila kay balon na magsugal! Ano pagid? Ang kabataan subong nag-level up ng ila sining pamuyayaw. Sa unaya ba't yan nila kung anong pamuyayaw sang nanay kag tatay sa balay? Dalo nila sa eskulahan? O kung anong mapudyot nila ang pamuyayaw sa kalye? Subong! Ang kabataan, subong, iway nagpamuyayaw yas ang kinaray. Ah! Ano ila pang muyayaw? Subong niya, hey, tech na English! May tinaga nga, shh! Habi mo, natural pa lang ang tinaga. Habi mo daw, okay pa? Ang bata, magambang, shh! S-H-I-T. Kaya mo kay balok, ano nung meaning yas na? Na, di ba, higko katawo na? O higko ka sapat? Mahaw kita, Ted. Aga patambo nga may kasaga. Bow. Novi and body. Miyada. Parental guidance, gid. Kagmangin model ka mo nga parents. Kaya kung ano ang makita sa inyo kabataan, sa inyo mga, sa inyo nga mag-asawa, amo man ang ilang himuon. Ans, kasabay na lemos. Thank you, ma'am. Pareha sa illegal drugs. Hindi nyo pag-itolerate mga kabataan ta. I-double check ta, mga kabataan ta. We have our participation. Abani Sir Edgar Badbadon. Dennis Delphine sa Lopez Sina. Lopez Subdivision, dulo na Revolo. Ako sa una ang nagapangbully sa eskulahan. Ako lang katapat nila, tin mo, bisan magamay ako. Ah, ginapang tapungol ko sa labo po kay isa, kay Ma'am Rosemary. Ikaw, pagli Ma'am Rosemary, ikaw ginakulbaan. Amo naman nilang putot, pero makutot. Gamay lang pa maisag. Alas 8.34 sa aga, we'll try nga ma-accommodate the reporting K5 current from Barotac Nuevo National Comprehensive High School. And pagbalik tayo aton health news, may kuwan kita din sa mong aga, may akumurahan kita nga singing diva. Kay Baloka nga ang music, ang musika, no? may manamo nga epekto, maayong epekto sa lawas. Listening to music consistently may have a significantly lower risk of dementia. Nagapanubo sang dementia. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: Ko si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu o giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako ng menstruation. No, nagin ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
8: Libre!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner 8.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Oras, alas 8:44 sa aga. Oras kinadulong sang DTX 500, D3 Biocog Mighty C.
2: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Then, Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
1: Our apologies kay nadula kita on air and even online. May mga technical difficulties diri nga gina-adjust naton as of this time. At balik na kita. Abi ko gani kun malakat lang ako nga walang paalam. Hindi pwede kita klaway man karon nga mambakam. Ay, nanotated. Wag ito na magpamahang-pahang. Tanalot na. Las 8:45 na sa aga. Are you still there? Ara pa kamuda? Las 8:45 sa aga sa mga manog may kalatuan, paligo kamo ha kay importante gid ang personal hygiene ta nga mataga naton ini sa mga conscious kita sa aton nga personal hygiene.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Tingwa anta nga makwa ang report ni K5 Karen, I don't know kung makalabot pa kita bisan lipot lang ini sa lang abi. Ano sa bang ang security measure ngayon sa Barotac Nuevo National Comprehensive High School in event sa Barotac Nuevo PNP? Nagalabot kita kay Police Captain Francis Layog, ang bagong Chief of Police ng Barotac Nuevo PNP, kagay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Pero daway gisag sabat, ang rason nila nga may close conference.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
1: Teki na, pa kami katawag da. Bisan na nag-text ma kami, mga kamuga. Ambang, bisan mag-reply ka mga, sir, sorry, ari kami in the middle of meeting. Nung literan ko na nanotice ko na kay Lieutenant Colonel Arnel Solis, nag-ila sa media. Doon na rig kaman, guro sa media ni nga. So na di sa lodo ni ang media saya kay friendly bla. Pareho ni kay Aranyo. Okay man? No? Galing kay isang uli ito, panago na sila nga. Kapitani ko na ako si provincial director or ako abi regional director. Nga masagal pa kuya pangita ka spokesmanan. Kung pwede mo lang ang mga direktang makahambal ka sa media, kay ti, why man ni gani bayad? Importante may baluan sa media. What's the latest subong? May pressing need o? Sa diin? May attempted naman taning pagpaniro sa sulod sang Barotac Nuevo National Comprehensive High School. Ano yung lista naman niya sa series of shooting spree nga nagkatabo sa eskulahan sa bong? Ha? Ginasakyan sa bong sang panulayang utok sa mga kabataan? Kanong ano ang countermeasure or measures sang ato nga PNP?
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
1: Alas 8:47, this time check is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap.
4: Foro that time check Pueblos. Was brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap.
1: Masasi we wanted nga pakantahon tanining sino nga nito K5 Valera tong import mo kay pakantahon ta rin siya. Bisan kay dali lang malingaw lingaw ta kanin so 48 so na di ka sa sinya sa pulis. BPD pa na ba parumanan? Marumaan lang guro na. Parang makapayayaw ta. Pero Ario, suno sa bago nga pagtuon, ang mga tao nga pamati sa music, kapin pa mga tigulang, nagapanubo, may manubo nga risko sang demensya. Magkapaka-demensya pagka malipaton, no? Mga 40% gid ang i-drop niya. 40% compared to those who rarely or never listen. May iba nga daway ka pamati sa music. Ay napamati na Leia Chismis. Arerio, sa pagtuon sang 10,800 adults. Pidi pa papasudla di kay Five Valera pa kantahon ta kanugo kun may bata. Dali di sulod diga eh mga kanta ta. A study following 10,800 adults aged 70 and older nagtrack sa music habits sa 7 years. Those who reported listening most days showed not only reduced dementia risk, pero sang nagapabakod man sang memory kag cognitive scores over time. Na amo na aro Ma'am Rosemary Gramon, ara kamo, ara pa kamo da Baby Heart, Novian Bahade, Laura Sumagaysay, Raji Busil, si Sir Warren Rojo, ara pa man 8:49 sa aga, ari oh. May dako nga benepisyo ang pagpamati sa music. Unlike many activities nga nag-engage sa just one part sa imong utok, music activates multiple regions simultaneously. Dululungan, nagpasanag sang imong memory, emotional processing, auditory function, kag attention at all at once. Ining widespread neural activation nagahatag sang kind of cognitive workout nga nagabulig preserve sang imong brain health samtang nagaedad ka. Samtang nagaedad ka, dapat nga mamati ka sang music. Pero dapat ang music nga ginapamatian mo, ang mga music man nga mapalipay ka kag hindi nga daw nagduga ang pang-imong

Ang kay Ma'am Betty Solution tanangan nami ay nga kanta On the Wings of Love. Di na tong manu kanta ko, why man? Roman lang, alang-alang na oras ay na may mga technical adjustment kita, Dre. If the love fits, wear it, baby. Ari-ari, babi nga kanta, babi pa, batik ko sa inyo. Kung mamati ka mo music, wala lain, labing ko na ano ka genre, inyo nga nami anda, may mga rock, may heavy metal, si Ma'am Laura, yan ba niya slow rock? Ari, kung aboy makamatihan nyo, babi,

aga, ini ka na yung mana. Alas 8.52 sa aga, di ba lalain nga klase music ang dulot niya sa aton nga pangunauna kag sa aton tagipusoon. Hari mati kabi sa music, bing kwanabining are-areo.

0: I have fallen in love with the same woman 3 times. Kanta ni Ninoy Aquino kay Cory Aquino. Si Jomari Chan ang nagakanta. Ibla na lain ang dulot niya sa imotagi po saon pa Sir Bob, no? Hari naman, no? Ibal pagi niya makanta, bala pang kwanta pa batita sa inyo. Bala kay parang ang music is therapeutic mo. Depende sa music ang ginapamatian mo. Hari o, hari o, ano, abi nga music ang gusto mo. Hari, abi o. Hindi nyo pagpasobre kaon ka lobe kay may impatso ka mo. Why na koras maalisin sa doko ama orit na na ano pa ata di makro malapaw daw eh kikisinyas naman yan ng kanya punis alas 8:53 sa aga boss naman sa Foro de los Pueblos Ted Aujero Francia para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan K5 News FM.
1: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
4: My family history ba na kamuusang diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compounds!
4: Ganagapanubos
5: sang imo blood sugar!
4: DTX 500!
5: Garantisado!
4: Epektibo!
5: Aramis
4: mo! DTX 500!
5: Nagapalandunum ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagkapangihi!
4: Masami ginauha!
5: Si may diabetes ka na!
4: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compounds!
5: Ganagapanubos
4: sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Garantisado.
5: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika, kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, effective.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
11: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay. Tagaytay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman?
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa?
11: Kag nagabaho ang kilikili?
13: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Kadaragsa nga punggot,
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang nga panit,
15: DTX Beauty Soap.
14: Dalao magputi,
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro katol-katol,
15: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
16: Extend Food Superman for Man.
17: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
16: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
18: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
16: Extend Food Supplement for Men.
10: Para sa matinlo nga dugo.
16: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
16: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
16: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Basta tinlo nga tay.
16: Happy kanunay.
10: DTX 500.
16: Masaligan.
10: Epektibo.
16: DTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo.
16: DTX 500.
10: Masamit ka bala gina allergy.
16: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
16: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
16: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
16: DTX 500.
10: Masalrikan.
16: DTX 500.
4: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
4: D3 Bio. Ang D3
5: yung may Physio.
4: Ang Physio
5: yung may D3.
4: D3 Bio.
5: D3 Bio.
3: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma naging kamalipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
4: Yung may Visio.
5: Ang Visio.
4: Yung may D3.
5: Mabagat sa mga butika.
20: BT

0: suplemento.
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
0: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
3: Ang kampiyon nga istasyon, K5, K5 News FM. 1.1 K5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips, kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion. Kaupod sa mga health experts, Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Jose Pai, Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Good morning sa tanan-tanan. Kag oras bong, alas 9.04. Welcome kamo sa atong programa, Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Dili naton pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, lifestyle nga positive maging maayo sa aton nga lawas. Upod naton sa aton nga programa, hidlaw-hidlaw gid ko Sir GP Jean Paul Generoso kag si Sir Boy Solweta. Mayong aga mga partners, but before anything else, dapat hindi sila magkalipat, mag-take good permis ang DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Saluwat, mayong aga mga partners.
6: Good morning, engineer. Plo pasensya kay basi malipat ako paano mag-Ilonggo ha. So mga isa ka bulan ko tubi sa Amerika.
5: Oh, abi ko wen dito ko sa Mindanao.
6: Amerika. So ay nam ni mag-o ko sa Pilipinas, engineer.
5: Uh-huh.
6: So subong adlaw. istoryahan tani ang duwa ka mga problema sa kidneys.
5: Aha.
6: Ano bala ini ginatawag ta nga AKI kag CKD?
5: Okay.
6: E contrast ta sila nga duwa. Ano magsiling ka acute kidney injury kag ano ang chronic kidney disease?
5: Okay.
6: Ini sila tanan makaguba sa kidney. Istoryahan ta kag paano ta ini malikawan, engineer.
5: Okay.
6: Kabay pa na inom niya inyong DTX 500 kag Mighty C.
5: Sir Boy, mayong
6: Sir Boy.
5: Aga.
7: Mm-hmm. Good morning, engineer. Good morning, sir. Brad Paul and yeah. May mga agaman sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga at mga Slow Labs and KSL supporters. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kay of course naka DTX 500 your cell protector. Kamo bala bisyuhan, kamo bala you're feeling old against your age, no? Mga 40 ka pa lang, feeling mo 60 ka na, ay basi. Uh-huh. Puno ka sa ginatawag nga oxidative stress caused by free radicals halin sa imo bisyo, from chemicals in our food, from simply breathing and living, no? Halin sa atong metabolismo, no? Amo ni ang gapatigulang sa atong selula. So kung gusto mo na mapunggan, gusto mo na mahagan-hagan, mag DTX 500, ha? The super antioxidant. And gusto mo yung i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa atong lawas para makaprotekta. Para makabato sa ginatawag ng mga invaders sa aton lawas, no, maka-check sa mga anomalies nga sa aton lawas ang aton immune system. Ang paaman, ha? Gaputi ka. Ganami ang imong collagen level, no? Mm-hmm. Ganami ang imong skin. And of course, when it comes to your eyes, gusto mo ba 20-20 vision ng gapon ng imong mata? Gusto mo ba hindi magantipara? Mag-eye care gold. Ang eye care gold is the specialist when it comes to eye care, no? Amo ning kampiyon gid nga food supplement nga may vitamin E, may vitamin C, may bilberry extract. Mga importante nga mga nutrients kag mga minerals nga kinahanglan sa aton mata tumin its health, no? And of course, if you have tired eyes, iduangan mo niyang imo eye care capsule therapy, mag eye care eye drops. So may hyaluronic acid that cleans your eyes, para layo kasi ginatawag niya tired eyes, no? Lalo na sa mga babad sa computer, sa mga cellphone nila, kag sa ilang mga tablet, mag eye care gold. And of course, no, kung gusto ko nga mag-ayo, kung tatrangkaso, ubusip on kagilanan, problema bala ang bikrobyo, ay mag D3 bio.
5: Okay, no? So salamat mayong aga, istoryanta subong from Sir GP Brad Paul. Ining aton kidney naton nag-filter ni sang 180 liters sa kada adlaw ng waste product, Sir Jean Paul. Sige, proceed kita, ha? Sir GP.
6: Ang kinalain, engineer, sang AKI kag CKD. I-define ko ano yan, magabal kaya nga AKI, acute kidney injury.
5: Mm-hmm.
6: Right? Ang CKD naman, chronic kidney disease.
5: Mm-hmm.
6: Ang kinalain nila, engineer, is ang onset. Saan o masugod?
5: Okay.
6: Magambal kabi nga AKI, engineer, inabalang ura mismo.
5: Mm-hmm.
6: Ipikto na yun. Nan. Inabalang gulpi lang yan, naguba kidney mo, ay magkanamu-namu.
5: Mm-hmm. Uh-huh. Wala mga symptoms, na gulpi lang yan?
6: Gulpi ka na yung symptoms. No, okay. Gulpi nag-appear.
5: Mm-hmm.
6: Gapang hubaw-hubaw ka. Ang kaisada, ang imong ihi, daw jutay-jutay lang output mo.
5: Mm-hmm.
6: Gulpi ka lang yung nagka-problema sa kidney. Mayo ka pa subong, pagbugtaw mo sa aga, gulpi na lang naghubaw-hubaw, taas-taas na creatinine. Ini naman niya ang chronic kidney disease, engineer. When you say the word chronic, magabaka ba yung acute gulpi?
5: Uh-huh.
6: Gulpi bla?
5: Okay.
6: Injury, meaning na-damage yung kidney mo?
5: Mm-hmm.
6: Gulpi. Ini naman niya ang chronic, engineer. But silingon sina, amat-amat. So amo niyang delikado because this is the silent type. Why kikabalo? Amat-amat na gili yan, nagkakabalda imo kidney. Now, para nga maintindihan ta sang bugos, diri kita sa onset. San o masugod? Magambak yung AKI, dasig hours lang or days?
5: Mm-hmm.
6: Isa ka mga example sin engineer, kulang kas tubig, na-dehydrate
5: ka. Dehydrate ka? Oo.
6: Kung na-dehydrate ka, kulang kas tubig, kulang imo blood volume, lapuyot dugo mo.
5: Mm-hmm.
6: Budlay, okay. Ini-push ang imong dugo.
5: Okay.
6: Kag ang isa ka, anong matabo sa isa kasalaan? Ang isa ka kidney, ang kidney engineer, doon pa rin salaan mo.
5: Filter.
6: Oo. Kung tama ka lapuyot ang ibutang mo, mabudlay ka magpagwa sa duga sa salaan. No?
8: So, but silingon, gakastrain ang imunga sa laan sang kidney, kunjutay katubig.
5: Okay, so dapat hindi ka...
8: Iba ni engineer, example, binatrap sa isa ka building, kinaglinog, hindi ka nakagwa, why inom-inom tubig?
5: Mga inadlawgid?
8: Oo! Ano pa? Infection, UTI.
5: Mm-hmm.
8: Gulpi, engineer, na infection ka, huwag ka kabalo. Abi mo, UTI, sakit lang puson mo, dugidugay, sakit na kilid mo. Sakit na likod mo, kidney injury nagli. Paglantaw sang doktor nagkapayelo ni nephritis ka.
5: Okay.
8: Meaning ang kagaw nagsaka from your urethra to ureter, pasaka sa bladder, pasaka sa imong kidney.
5: Lain pagida kung napilasan ka damo dugo gwa.
8: Yes, kidney stone base nagwa ang stones, no?
5: Uh-huh.
8: Oh, naka makalapilas ka. Now, inom sang bulong. Basi may nainom kada ang bulong nga highly toxic sa kidney. Delikado man. So acute kidney injury. Dasig, inuras lang, guba sa kidney dayon.
5: Uh-huh.
8: Inadlaw. Dili makiya sa CKD. Ang CKD ya, chronic, meaning lawig niya.
5: Inanway. Pwede. Tayo yun.
8: Yes. Pwede ka kaguba ang imo nga kidney. Tinuig na.
5: Uh-huh.
8: Tinuig nga matamat nga matamat. Tapos na maguba. Binulan.
5: Okay.
8: Or dekada. Han. What's next? Ang paano makasurvive? Reversibility. Inibala ang may CKD or AKI nga kidney, pwede pa ini maumpawan? Ang nami sa AKI engineer, pwede. Reversible. Example, nagkaon kadabis or nag-inom kadabis ang isa kabulong binga kontra sa kidney, nephrotoxic. Untat kam lang inom sang sina nga bulong, maayo lang ang kidney mo.
5: Mm-hmm.
8: Galing magka-scar siya. Kung nag-UTI ka, na-infect ay mo kidney, naghinubag to, gahubag imo sa laan sang dugo, ti karon hindi ka maayo maka-filter, isimpre bulngon kam lang antiviral o antibiotic, pagdula sa infection, makakupos lang man liwat, maayo lang man, galing kidney magka-scar lang. Di ba? Now, ang CKD, kalabanan irreversible, engineer.
5: Well, hindi na mabalik, ha?
8: Oo. Amo na sa kung AKI, acute kidney injury, yung iya, kriya, tas taas ko lang butrisi.
5: Aha.
8: 20. Pero, sanggin bulong, di ka musta kriya ya, yan na naog na nag-tress na.
5: Ati, may solusyon mo, no?
8: Oo.
5: May
8: pwede, pero ang CKD, engineer, ayawan kag usually, permanent ang damage.
5: Irreversible.
8: Amo ning katabok is ang dapat i-dialysis ka na every 2 days.
5: Okay.
8: Now,
5: balala,
8: ano ang mga causes? Tinambal ko na gina. Severe dehydration, infection, toxins, kag blood loss, engineer.
5: Oo.
8: Oh, nabunaan ka na binax, dinte ka video, tayo na lang bilin dugo mo, mabalda tong kidney mo.
5: Correct.
8: Galing again, mabalik sa normal. Pwede ya.
5: Mm-hmm.
8: Depende sa damage. Pero ang cause naman, sang CKD, kidelikado galini, ano ang mga causes? Una, diabetes. Pag may diabetes ka, again, ang imong dugo, galapuyot. Delikado. Ikaguba ina sang imong kidney. Dua lang man usually ang causes ini. Una, diabetes. Ikadua, hypertension. Ina balang taas ang imong BP, ga 160 over 110 kada.
5: Okay, grabe ba?
8: 170, ga 180, ga 150, 160.
5: Ah.
8: Taas-taas imo BP. Abi mo okay lang, kada wala laman sa imo. But later on, makaguba, galit na sa kidney mo, engineer.
5: Mm-hmm.
8: Ikaguba na. Ano pa? Dari kita subong sa early symptoms. Ang matabo sina, ang imong urine, mahinay, ang imong urine output, and then daw mang hubaw-hubaw ka, same laman na sila. Ang lain piya sa CKD, kaya kisa wala simptomas kung bago pa lang.
5: Mm-hmm.
8: Kung hindi pa, may stages na. Stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Stage 5, amo na ni ang imong end stage renal disease. ESRD.
5: Dialysis na ginaya?
8: Oo. Islan ka na ginaya kidney, kung may kwarta ka, may millions ka eh. Nan. So, engineer, isa sa mga nagapaproblema sa kidney is ang oxidative stress. Man kung may ara ka na si KD, may ara ka may diabetes, may hypertension ka, gahinubag na da, engineer, ang imong mga salaan sa dugo. That's why,
5: pati kidney mo, pati kidney, bilog ka, kidney ko, gahubag na.
8: Dito kita specific sa salaan mismo.
5: Okay, okay.
8: Your kidneys may look okay.
5: Okay.
8: Oo. may mga ultrasound gani yang okay laman tsura sa kidney. Why man cyst? Why man dakunano? Why man sa gahubag? Pero ang iya to ya sa laan balta.
5: Mailan sa lakyan kung may pwede ka pa kwanting filter? Makapachins?
8: Natural. Pero ang kidney wala. Why is it na ginapush na sila nga mag-inom gid DTX 500? Number one, hindi ka mo magkabalaka. Kaya aton nga DTX 500, hindi masaya ni protoxic.
5: Mm-hmm.
8: Kalabanan man, basil yung dugay ka mo inom food supplement, yung guba kidney niyo. Aber, aber, tisting ibisagay kaon, abi noodles.
5: Uh-huh.
8: Ako yung inom ko DTX, ikaw kaon noodles, tistingan ta. Isa ka box nga DTX, ako ni Imnon.
5: Uh-huh.
8: Imo, isa man ka box nga noodles.
5: 100% ya. 100%
8: sino kidney maguba.
5: 100% ya. Hindi ka gidya magtaroon sang kidney disease kun sa DTX 500 ka.
8: Natural engineer kay paano ka magka kidney disease kay ang iya sina nga component ginpudpod kag gin extract nga charantin halin sa charantia mo murdika o amarguso.
5: Amarguso, oo.
8: Paano maglain ng imo nga kidney sa amarguso?
5: Natural herbal
8: gina. Bulo anami siya food supplement for diabetes.
5: Correct.
8: Gapanubo sa blood sugar, kay ginamimik ni Charantin ang function sa insulin.
5: Correct.
8: What else? Ti ang aton nga DSA, disugard sugarcane extract. Nagapangos ka lang tubo.
5: Mm-hmm.
8: Hindi ka man pag-diabetesun, sinaki hindi man niya tamis ang tubo ang aton ginabutang sa DTX, ang pait man niya nga bahin.
5: Correct, correct.
8: O, ang pait nga bahin sa panit sa tubo. Ti pangos ka tubo, mlayan imo kidneyaw. Now, so garantisado, since 2019 pa kami giinom DTX ni Boyo.
5: Uh-huh.
8: Hasta subong pati ikaw, tiway man nagalano kidney, healthy kidneys.
5: Correct, correct.
8: Now, ang delikado da engineer, magsaka ang imong oxidative stress. Kay kalabanan, ang imo gagmay nga salaan sang kidney pag ini ang maga-inflame.
5: Mga nephrons.
8: Na mm-hmm. Nephrioles, ini sa engineer ang magkalabalta. Kag ang imo sininga, GFR madelikado. Glomerulo filtration rate. No? Estimated glomerulo filtration rate. Balda! That's why, engineer, ining kriya-kriya, okay man na kisa, gataas man. But ining ganubo. Pero ining kriya, hindi ni siya determinant gigayos ang kidney damage. Kalabanan nga determinant sa kidney damage is ang EGFR. Ang glomerulo filtration rate. Estimated glomerulo filtration rate.
5: Kaya so may mga laboratory kasi na ano para mabalaan mo gini?
8: Yung ika laboratory gini. Pati masin mo kreya. Oo. Ang pinakasigurado gidya yung EGFR kaysa kumpara mo sa creatinine.
5: Okay.
8: Nan. Kag of course protein in your urine. Kaya dapat ining mga macromolecules hindi niya magwa sa urine. Kaya protein by dako. So kung nagwa niya si imo ihi, may proteinuria ka. Ang imo nga ihi, iya may protein. But silingon, ang imo yung salaan sang kidney, nagko na buho.
5: Nag-alalawas?
8: So, paano, example, may ara ka da salaan sang lubi nga gin makuha ka bigata.
5: Mm-hmm.
8: Tikon, may ginkudkod ka da ang lubi. Kagun salaon mo ni, pugaon mo, kung pigaw imo salaan, naglagko na tong buho, makaigo na tong ugasok, ugasip.
5: Okay, oh.
8: Oh, so dapat sa atong salaan, wala gin ugasip makaigo. Amo mo na sa kidney, okay. Dapat ang imo protein, hindi na magkanto sa ihi, ibalik niya sa imo dugo, kay lagko na sa iyong molecules.
7: Ano walang question? Oh. Ano balang parts ang kidney mo nga gaguba kung makalusot ang imo protein? Remember, your kidneys are made up of nephrons. Ang nephrons is the basic unit cell sang imo kidney. This is divided into two. Anduwa na ang unod sang imo ginatawag nga nephrons, no? May ginatawag ni nga glomerulus nga ginmention ni Sir JP, kag ginatawag nga tubules, no? Ini sang duwa, they work together in filtering waste product sa aton lawas, no? Mabalik ta da sa glomerulus, ang glomerulus na may ana sa specialized cells nga ginatawag nga podocytes. Ni podocytes nga ini once mabuho ni kay taas

0: tam-an kataas ang imo blood sugar amuna ang gabuslot. That remember, kung taas imo blood sugar, most likely mataas imo blood pressure. Nga mo nagatawag nga sa dagito sa tunga-tunga nga portal hypertension. Ina nga portal hypertension amuna ang guguba. Gari-ri sa ginatawag nga glomerulus mo kag siya podocytes.
1: Na, amuna nga ding inom gid DTX 500. Inom gid DTX 500 engineer, kinang lanong tagit ini para sa kidney health naton. It prevents oxidative stress by neutralizing free radical molecules. Halin sa aton nga bisyo, oxygen nga intake, ano pa da nga mga makabulig padamo sa imong free radicals causing oxidative stress. So if I were you, kabarato laman sang DTX 500, hindi tani pag-inumon.
2: Dani, man.
1: Hindi laman kidney ang imo siniprotektahan niya, protektahan niya imo liver. Ang imo gid ya diabetes, especially kung may predisposition to diabetes ka nga, ah, because of heredity. Kaya base ang pamilya nyo, prone ka mo yung magtaas sugar nyo.
2: Mm-hmm.
1: O, ano pa? Hypertension. Ining duwagid ka causes ang CKD, hypertension and diabetes. Kung naga-DTX 500 ka engineer, ang imo ginakaon nga bad cholesterol will not oxidize. Ma-oxidize man, hindi amo nakalala. The oxidation of your bad cholesterol will result to formation of plaque sa imong arterial wall which narrows ang alagyan sa imong dugo.
2: Kadamo sa mga komplikasyon.
1: Ang pinakapertigid ang formation sang bukol-bukol sa lawas.
2: Mm-hmm.
1: The tumor, cyst, myoma, cancer.
2: Mm-hmm.
1: Prevention is the best. DTX 500, it has 1.3 million antioxidant units, bastante para tagaan ka sang safe levels of antioxidant panguntra sa imong oxidative stress, panguntra inflammation, panguntra cancer formation.
2: Salamat Sir GP sa nang mga informasyon. Tag hindi kita mapadugay-dugay, diri
1: okay
2: kita.
1: Na, tawag ko sa mga friends,
2: mga benefits nga mahatag naman sang D3 Bio with the boy.
1: Sulwet.
0: Thank you Sir GP, thank you engineer. Today let us know how old is our immune system. Ano nakatikulang ang immune system? How old is the human DNA? The human DNA is 300,000 years old according to science. But some books may differ. Ambal nila, hindi ah. Ano
2: 300,000?
0: 300,000 years old.
2: Well, ang DNA.
0: Ang DNA. Pero meaning to say, ang pagkatao ko, simple, di man tindi, walang tao, wala DNA, no? So, ang tao ko, no, ang Homo sapiens is 300,000 years old. Some books may differ, some beliefs will say, no, we're older, no? But science, as for now, says that we are 300,000 years old, ang aton DNA. But, no, ina nga DNA na na, nag-iridala na, nagkwa lang na heirloom sa ginatawag natin sang DNA sa bilog ng kalibutan which started 3.8 billion years ago.
2: Pero, sir Boy, lain-lain mo na kada isa sa aton DNA, no? Lain-lain man.
0: We're the same DNA.
2: Hindi po.
0: Hindi ka pwede maglain nga DNA sa ano.
2: Ah, okay.
0: Kaya, siyempre, mabaging jutay ng aliko, amo ka na. Ang jutay lang ano. Ha? So, humans have the same DNA per se. Lain lang sa specialization, no? Pag-adapt, okay. No? Oh? So, meaning to say, ang atong DNA is old. Is old. And our immune system, ha? Naka-iridar niya. When niya nga nag-develop na ito sa atong immune system, ta, nag-iridar man ta sa immune system sa mga aton mga mamalya na heritage. No?
2: Correct.
0: Sa mga una-una sa aton, nga mga animals, mga mammals. No? Ang punto ko di is, our body has been evolving for a very, very long time. And basically, it developed its own specialization in how to defend itself regarding internal threats
2: na
0: coming.
2: Na-perfect yun ang kwan?
0: We're still evolving, kuno, according to research and science. Na mag-evolve pag-iapon ang tao. Even though we're feeling na ito, nag-peak na ta. As long as we don't destroy each other sa gira and everything, hambal nila, we will still evolve.
2: Kaga may mga transformation man ang kontra ining mga bad ining mga bad bacteria ang nagasulod sa ato, may mga transformation man diri so nga dapat mag-cop up man ng ato nga lawas, Sir Boy.
0: Yeah, the term is mutation, no? So una kung dali sa lapatsyon sang aton immune system, ga-evolve sila, kaga-mutate sila para maka-survive sila. Remember, ang goal man ni sa mga harmful microorganism, mamabuhi sila.
2: Correct.
0: So that's why ginap

0: grade Manila ang Isla Depensa. Going back to that, no, to that point, nga 300,000 years old na ang atong DNA, as much as our immune system nga nag-iridat pagin sa mga ginatawag nga mga depensa alin pa sa atong mga mammalian heritage. Ang punto ko di, it will take that long for your immune system to nearly perfect itself. Remember again, these immune systems are your immune system are specialized cells. They only consist again, what ni namon, only 1% of your total cell population is your immune system. 1 out of 100.
1: Isa lang.
0: Meaning to say, sa 100 trillion o tantabi, 1 trillion lang ang madepensa si imo. Ang ginabantayan niya nga sin. And ano bala ang stress nga ginabatsyag sa imo immune system, lalo na if you're living a very unhealthy life? Grabe, hyperactive. Ambal gani isang iban nga mga sa mga pagtuon, it could be good. No? Kaya ambal nila, kung ang immune system mo hindi well-trained, example, bata ka be, ginatago gipan mi ni mama kag ni papa mo sa sulod sa imo balay, wala ka gid abi ginapampang sa guwa, hindi maka practice ang imo immune system in defending you, so dali ka magmasakit. Unlike sa bata ya, nga ginapagustuhan pang sa guwa, ga-develop ni siya depensa.
1: Uh-huh.
0: Depensa kontra sa ginatawag ng mga mikrobyo, because the immune system is active in protecting the body. No? Di mo makita nga ang atong immune system is very efficient and complicated, if I may say so, nga klase nga depensa nga ginatag sa ato sang syempre it comes from God, no? Amuni kumbaga ang pinakabaskog nga magdetect sang mga invaders sa aton lawas. Saan ulang bala na diskubre sang mga tawo pag-usal sang coconut oil just recently, no? Putantabi, mga 2000 to 3000 years ago ambal sang isa ka libro, no? So 2,000 to 3,000 years ago, mga civilization, mga early civilization to, have learned to harness and harvest the benefits of coconut oil. Gin-perfect ni nila, ginimo pa nila niya. Ano pagin man, kinikita lang, gaayos sila eh. Pag magtuma sila, gaayos sila. Ginami ila matyag. So they perfected it. So paano pag hindi natin pamayo? So after a lot of experimentation and trials, they found out nga ang coconut oil gali, kung hindi mo pagpainitan,
1: cold press,
0: may mo siya cold press coconut oil, mas baskog.
1: Mm-hmm.
0: Mas dali gaayo ang ila pasyente. So una, yung may man microscope.
1: Correct.
0: May man yan, trial by error, trial by error nang yung ilaya, kung nagmayo, ati okay. Mm-hmm. Kung wala nag-ayo, ati liwat.
1: Liwat. Another style, another mode.
0: Another mode, no? Amo niya nag-start ang ginatawag nga ang medisina sa una, no? Until it was perfected, ginskwilahan, may experimentation, may observation, as nag-establish na gidya kung ano gidya ang medication, no? But sa una, ang ginausar ma lang are herbs and oils, mm-hmm. Yeah? and fruits and vegetables para magpaayo sa tao.
1: So, ang Pilipinas, tropical country, ni damo kayo yellow bee, Sir Boy?
0: Correct, no? At siyempre, sa Asia,
1: mm-hmm.
0: Ha? Damo kayo yellow bee, no? And ang iniyang coconut tree, ha? Basta hindi lang tamang katugnaw, it will survive.
1: Okay.
0: Ang iyang kontray lang niyang cold, no? Yeah, as long yung, when siya kilabot ko, nasa lapit sa seawater, yeah, mabuhi na siya.
1: Oo, laban ganing yellow bee, sa gada dagat, eh.
0: Amuni siya kabaskog, no? It tells you one thing, engineer. The coconut tree is a survivor.
1: Mm-hmm.
0: Meaning to say, damo na siyang mga kontras ang nature nga mga dilubyo nga na survive yan nga nagmayo pagit siya.
1: Mm-hmm.
0: So, tanan-tanan na ara siya lawas, kumbaga. Ha? All, ang banila ganyan, coconut tree is the tree of life. Kaya ara na tanan.
1: Mm-hmm.
0: Ha? If you need food, ara man. If you need, kung pwede mo, gusto mo imong balay, pwede man. Ha? Kung gusto mo, ginatawag nga natural nga antimicrobial, ara man. That's why, nagwa ang ginatawag nga D3 bio. Medium chain fatty acids found in D3 bio has been helping millions, if I may say so, billions of people already since the past, alin sa una pa, ha? Nakadamo na naka-benefit sina, why lang sila kabalo, nga kung ano gid ang unod sa ginatawag nga coconut oil ngayon na. Subong, because of science, because of research, we found out nga ini ang cold-pressed extra virgin coconut oil nga ara sa Dietli Bio is very healthy because of its medium-chain fatty acids that has wonders, no, of antimicrobial properties, no, lalo na kung ma-convert ni sang lawas. Amo nang anidang miracle, engineer, kumatandog sang aton lawas, especially by our digestive system, no. Amo nang ginatawag naton kung once matandog na sang ginatawag nga lipase and digestive enzyme, ang ini nga medium chain fatty acids sang Dietli Bio gahimo sa monolaurin and monocapillin. These are the wonders of nature nga ginatawag, because ang medium chain fatty acids so baskog na.
1: Mm-hmm.
0: Baskog na. But our body knows nga kung gaan niya niya, siyempre kay fats niya ang ano, good fats niya ang Dietli Bio, once nga mag-release kaning lipase niya atong chance to digest that fat, gini-convert niya sa monolaurin. Ini nga monolaurin nga ini, ha? Hindi mo niya siya matawaran. Permita lang di gambal nga may antimicrobial effect niya siya, contra virus, bacteria, and ano, perti na nadaan.
1: Mm-hmm.
0: May mga mekanismo siya nga ginagubaya ang cell walls, sa mga viruses and bacteria, gina-promote niya ng apoptosis ang infected cells, ginakapula niya ang mga ton ginatawag ng mga cellula para hindi kasulod mga harmful viruses and bacteria, but it is research and studies recently shows that it also fight cancer cells. So, di mo makita nga ang ining wonder, ining gift of nature nga coconut oil nga ginpabasko ginimo sa cold pressed coconut oil nga sa Dietli Bio really is needed by our body to help it defend itself. Going back to my topic kagina, your immune system, your modern immune system, if I may say so, is 300,000 years old. It has evolved to its most capable form subong sa aton.
1: Okay.
0: Kay ang bagani nila ang mga tao, so una ko mas basko ang immune system. I agree. Cause mas nami diet sa una, mas less ang pollution. Ha?
1: Correct.
0: So ang immune system nila, siguro it follows nga mas mayo man.
1: Kaya ang mga tigulang na ito, kay dad niya taga lapit libo mo, tara 900 plus siya.
0: No, according to the Bible.
1: Si Methuselah, si Abraham, kadamo na, Sir Boy, uh-huh, tungod sa ila lifestyle man, kaya ang ginakaon nila, mga healthy food siya.
0: Correct, no? But, no, because maskin lanlan to subong, I think mas mayo na, nga tima, ang maskin lanlan to subong nga mas baskog ang aton immune system, hindi lang mas baskog, kundi dapat suportado. Suportado sa ginatawag nga immune system backup, kumbaga, amuna ang Dietli Bio. Kung pigaw ang imo immune system, kitigulang ka na, bata ka pa, immunocompromised ka, kay diabetic ka, or you are suffering from any chronic illness, dapat naka Dietli Bio kagid. Kay Dietli Bio will fight those viruses, bacteria, and fungi, ha, without even thinking kung mayong immune system mo.
1: Mm.
0: Kaya yung napangita, yung iyan natural enemy, which is your immune system. That's why, pero may ginaginambal na mo, no? Kung gusto mo, may second immune system ka, coming from a natural source, coming from a food supplement, not a drug, but a food supplement, ha? Dakalan naka Dietli Bio kagid. During the pandemic, it has proven its worth. Damo na buligan ini, amuni ka baskog sang ginatawag nga Dietli Bio. Isa ka panmasya sa isa ka kapsula, pero ang iyagid specialization, it comes to harmful microbes. Basta problema mo mikrobyo nga gadala, trangkaso, ubusip, on kagilanat, hindi na magduwa-duwa, mag Dietli Bio.
1: Salamat good Sir Boy. Super thank you good sa mga informasyon. So dapat adlaw-adlaw, ha, mag-take kita permit Dietli Bio. But before anything else, Sir Boy, kinanglanta maligo man adlaw-adlaw.
0: Correct, no?
1: Kinanglanta magpahamot man, dapat tinlo atong skin, presentable man kita sa atong mga kilala. Dapat mahabon kita kung maligo sang DTX Beauty Soap, Sir Boy.
0: Correct. Dapat mga bun. Kaya kung hindi ka mga bun, ang way ni ginatawag nga term nga surfactant, engineer. Yung surfactant ka ini, amuning gabuka sang ano, gabuka sang ang sang cell wall sa mga mikrobyo, no? So lalo na ang imuhabon, ang iya surfactant may upod. May upod nga cold press extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Ani ginapatay ni sang cold press coconut oil sang DTX Beauty Soap ang mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga mga skin diseases. Ha, pero may kabala may katul-katul, may an, may psoriasis, may bunik. Ha, problema mo bala imo punggod, ay dapat amuning imo abon DTX Beauty Soap, no? Kang ang BCO sini kaya man tap naon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. That's why this soap keeps you fresh longer. Ang mga, kumbaga, when it comes to beauty properties, hindi matawaran, no? May pa-pain nga gapaputi sa imong skin, may ginatawag man ni sa ginatawag nga guava extract, extremely rich in vitamin C needed by your skin health because it elevates your glutathione level as well, ginapasaka ya ang collagen production mo. Remember, collagen is a protein that needs vitamin C, ha, para magdamo ni siya. That's why kung gusto mo hamis ka pelmi, ha, mumot ka pelmi, mag DTX Beauty Soap ka na.
1: Dapat hamis ka na, hamot ka pa, ang ilok mo, Sir Boy, ngayon ang duga kwan mula, galogalom, tungod sang kung anong gina-take ni mo, dapat mag-clinica Diofresh, mayo mo ini, Sir Boy, nga pampatay, magpatay sa mga mikrobyo nga nagadulot sa body odor, Sir Boy.
0: Nga engineer kay may VCO man nga gapatay sa mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga underarm body odor. That's why this deodorant gives you 48 hours of freshness kay mismo ang gatuga sa pagbaho sa imong ilog ginakwa.
1: Oh, inapatay niya.
0: Inapatay niya. And rich in vitamin E that also whitens the skin and nagapanami sang skin sang imo kilikili. No? So kung gusto mo kampyon ang imo deodorant, mag-clinica Diofresh ka na.
1: Still mga pita, Sir Boy, mga pinamanta, wala tayo dagadutay lang biling na oras ta, dapat mag-detex coffee mix kita. Adlaw-adlaw, kainan mo nang ginahambal to permi, nagakapi ka na, nag-detox ka pa.
0: Correct, no? Muna ang DTX Coffee Mix. Pero kung gusto mo yung mag-super detox, mag-DTX Premium Coffee. Duwa ka super antioxidant o nudsini, may ergotinin nga ni sa ganong mushroom, the herb of immortality. Ginduangan pag sa DSE, nung pinakakusog ng antioxidant nga sa DTX 500, ginputang sa kape, para protektahan mga bisyuhan magkape. Kung di mo islan ang imo kape, pero bisyuhan ka, ay dapat ang kape mo, DTX Premium Coffee. Ang sweeteners ni Stevia, so pwede maanli. For those people who simply wants to look young, this is the perfect coffee ko mo. Imagine two powerful antioxidant fighting oxidative stress that causes premature aging. Tanan-tana na, makuha sa DTX Premium Coffee.
1: Kako nag-aburingot ko, Blaser Boy, pagbugtaw mo, doga pangakig ka pa mi. Ariya ang gina-introduce na pre-bio coffee, Sir Boy. Ang pre-bio coffee, of course, ginatinduan niyang gut nimo para maging healthy, Sir Boy. Kang isa pa, nagadula sa imo mga stress. Do hindi ka pala dasig-dasig mag-ugtas, Sir Boy. Kinanglan ta, magpangapimang kita sa pre-bio coffee.
0: No, that's why, no? Kung gusto mo yun namin, ibumod, taga-aga, mo ng perfect coffee, pre-bio coffee. Kitingi kay puno sa ginatawag nga probiotics. Talking about probiotics, gusto mo ya magpadamo gid sang imo good bacteria sa imo chan kay medyo dali luya ka pel ni
1: okay.
0: Pigaw imo metabolismo, pigaw ang imo digestion, mag-clinica spore biotics ka na. 80 billion colony forming units of different kinds of spore forming probiotics. That's why ka patay sa init sa tubig o ka patay sa asido sa mochan, you get the full benefits of this good bacteria that improves the production of your happy hormones, your serotonin, dopamine, and your oxytocin. Ha? The production of your gut-derived B vitamins that nami sa imo brain health, no? B1 to B12. And of course, ang ginatawag nga pagpanami sa pag-absorb sa mga minerales, vitamina, kagpag-usas ang antioxidant sa imo lawas. Diin ka pa, kundi mag-clinica spore biotics.
1: Ang gina-introduce ko sila sa Boya, ang extend food supplement for men para sa mga manoy nga luya. Gusto mo baskog, gusto mo mag-happy si misis, mag-extend food supplement for men. Nami manisa, nag-support manisa sa respiratory health natin. May ari niya nga makakaglabuwas ka nga nag-atag benefits. May mayo nga epekto sa aton respiratory health kay mga bulig alleviate sang symptoms sang mga respiratory kondisyon, Sir Boy. Mm-hmm. So, din ka pa. Ha? Healthy ka na, mag-take kita sang extend food supplement for men every other day, Sir Boy. Ha? Kung hindi man pwede adlaw-adlaw. Kung nami pagidya ang kwan, ang blood flow. Uh-huh. Kinanglan mo ang manoy para maging baskog, mayo ang blood flow, Sir Boy.
0: Oh, correct. Siyempre, ara ang sekreto tanan sa dugo, no? Para mag-attention sila. Para makatindog ang blood flow.
1: Speaking of blood flow?
0: Speaking about blood flow, kung gusto mo namin maningin mo blood flow, ha? Magpamasahe. Magpamasahe using sang DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan. Ang DTX Liniment Oil, kampiyon ang hagod na ginahatag sinisang init sa imo mga tired muscles, sa mga nginangin sa kasukasuan mo na makululuwa ni kung mabanyosan ka, sang DTX Liniment Oil, kampiyon man ang aromatherapy. Sini, no? Sa mga biyahe hilo da, no? O galingin ang ulo mo, simutan mo lang na yung DTX Liniment Oil, gamat-amat ka na relax. Ha? That's why, kung gusto mo all-in-one nga balanyos, mag-DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
1: Sir Boy, wala na kita chimpo do ginahapo ko kay gada. Breakshed na kita. Sir Boy, imong parting words.
0: Oo, of course, no, hindi maglipat, mag-DTX 500, mag Mighty C, mag I Care Gold, and of course mag D3 Bio. And congratulations kita sa akong classmate, no, sa iyada bag-ong restaurant Talier, no. Talier restaurant opens from 4 p.m. to 10 p.m. Tuesday to Sunday. Talier, congratulations Sir Joel Samiento.
1: Sige, salamat sa inyo pag-upod sa sining Miyerkules ng edisyon. Inbiyat ni Doc Ramiloy, atong pinalangga nga CEO. Kag, of course, ang Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño. Station Manager, Sir Rhodes Palma. Ako naman, si Engineer Rooney Albao. I-albao mo. Salamat sa inyo pag-upod. Kabay nga ang Diyos magpakamahayos sa aton. Mag-ayos ang tanan natong nga balatian. Mayong aga sa tanan-tanan.
2: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Gusto mo ba na istorya nga kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan. Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag mga katabo sa susyudad, mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad, legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo, sa Kalye 5, tanan kompleto! Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng Estas

0: May balita na, may drama pa. Kampyon!
1: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
2: Dad?
3: Oo.
2: Halos tanan tagali nga purok, Dad.
3: Hmm.
2: Guba na mga board ka green sa Ila Plaza. Wala na nag-basket ang mga pamatanon ta dire.
3: Wala na sila nag-basket. Uti ano na lang ang ilang ginakaligawan?
2: Gaskater sila, Dad. Halos guba na tanan ang ring kag board. Pero wala man na isla ni Kapitan. Tag wala may ginasapak sa iski, Chairman.
3: Sapakon pa na nila? Ha, galastuhan lang na iya. Mas nami nga pabayaan na iya nila. Himbis igasto na nila, kundi ibaka na lang na nila brand nyo nga motor ni Skitcherman.
2: Ay, hala. Amon na daw?
3: Hindi gani ilagaw-lagaw yan na lang da sa mga sikat nga bitch. Sadya pa.
2: Hala, sadya-sadya eh, no?

0: Mr. President, may bago akong plano.
1: Gagaduin na ibus man ribulta.
0: May tiwasan naman kita. Agawon naton ang liderato sa Sindado.
1: Ay abaw.
0: Oh, islanta si Cayetano.
1: Abaw bagid. Ay abaw, daw ang mugin ang gusto ko eh. Yeah, inapalipay mugin ako mula ibus man.
0: Ako pa yan, Mr. President. Abot ko na ngaan ng imo kalipayan.
1: Kag sinong plano mo ibulos?
0: Ang senador nga may utod sa DSWD o kon Department of Selection and Wrong Distribution.
1: Agoy! Hala, amo nagaling meanings na?
0: Oo, oh, amo nang meanings ang DSWD.
1: Ay, tuon?
0: Kaya mo kuno nang gakatabo hambal sa mga pumuluyo.
1: Kag sinong bulos na kay Cayetano?
0: Si Senador Sherlos Gaguatan.
1: Ay, abaw!
0: Once nga maagaw ta na, Mr. President, ang liderato sa Senado, islang taman ng mga chairmanship sa mga senador.
1: Ba?
0: Unahon ta pa pong koon ang mga tulpoks.
1: Agoy! Goods! Amo na iya! Para hindi ta pag-ipatulpoks.
0: Wow! Lululululul!
1: Kanami, gidblasin mo mga plano, ibus man ribulta.
0: Oo, boss.
1: Ba?
0: Ako pa ya.
1: Okay.
0: Basta makawartahan, alert kita na yun.
1: Okay, sige. Kaya patawag mo na yun ang aton kampiyon nga surbiyor. Wala sang liwan, si Bong Sansaw. Kaya pasurbita nga mas pabor ang mga tao nga mangin leader sang Senado si Sherlos Gaguatan sang sakay Arlan Cayetano.
0: Nice plan, Mr. President, pero sa karon, si Bong Sansaw ga celebrar pa sang iyang ika 41st birthday.
1: Ati, happy birthday sa iya eh. Ati, balik na to sa aton nga plano.
0: Sige, sige.
1: Amo na iya, basta gagamit akok, kukwa, kay gaalam ka. Amo gani nga sa pagbalik mo dire, ha? Dala kaliwat ko ka, kukwa, kaya ako nang bala sa plastaran na.
0: Ah, Mr. President.
1: Ano?
0: Matuman ko na mo sinang gusto mo. Matabo, dalang taka kok. Kokwa.
1: Ati sadya-sadya, no?

Dapit ko nagidlang matuman ang akon mga handom nga matiwasan tanan nga gaapin kay Inday Saray Lustay. Gusto ko, wala na siyang mabalabag pa sa akon mga handom. Dapat, mapaidalong gid ka mo sa akon gusto. Kay kung hindi, tapos gid ka mo. Hindi ako gusto nga may gasupak sa akon kagustuhan. Dapat sunod-sunuran lang ka mo. Pagsiling ko dapat nga magkadto ka mo sa wala, alert ka mo dayon. Pagsiling nga kadto sa tuo, kadto ka mo dayon. Kay kung hindi, base magkalaulagin ka mo. Kag-isa na dira, nasampula na si Unggoy Krasada. Man, ano abi kay Batinggilan gid eh. Hindi magpati sa ginambal sa iya. Mapakitang gilas gid. Kundi po sa sang imo. Kagamo man na ang matabuda sa iban nga senador nga magpamalabag sa akong kagustuhan. Ang kontra, tiwasan ah. Ang apen, ati malita ang matilawan. Sadya-sadya inyo.

0: Kami nga isang balay nga, ako lang isa. Mas namin pa kung mamati naman ako sa bago ko nga paborito sa radio. Buksan ko bing ako ng radio. Kag mamati kay DJ Borja on the mix. Siya pa ni Guru Japon na ang programa? Bebe, pandarong kung ako ng radio.
1: Ang pagasutop sa panay kag Negros Ross.
0: Wah! Bilang gabag niya. Bakot ka, boy, sa opera?
1: Hello! Kamusta ka mo, bilang ako, kabagatag palamari?
0: Ati, siya ganyan, wala na sang iban pa.
1: Hello, mga palaga ko. Kamalong ko, nga palaga niyo. Kaya naman siya nga kungin, nga ginahalokan niyo ang inyong racho.
0: Wah! Sana uli!
1: Pati o panigani ang paglagabok sang halok ninyo! Sa liwat, ako aray ang maprograma dali kay tapos na matuod suspended ang regular anchor. Pero nag-live naman siya kay Gin Elbim siya!
0: Do ka di manas man sang sining anchor bago lang tapos ang suspension? Gin Elbim naman?
1: Sa kihapon, ako ang inyong alagad, DJ Burjok, para sa mga sutab sa pray kag Negros.
0: Ano ning toyo sa programa yaman? Mang rekrut sa mga sutab sa panay kag Negros? Wah!
1: May adaw naman sa inyo tanan. Kabay pa nga, okay lang kamo. Okay lang inyo mga lagay.
0: Wah! Paano nga mga lagay man?
1: Inyo mga lagay, putsiringon ang inyo pagkahimtang.
0: Nana mo na iya, kumbito ha? Kaya ba si masalanta? Tapos kita, sadya-sadya ino. Wah!

0: si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi man nami
1: ang akon kutis.
0: Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mag-abuti ka. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala gina allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500, masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sa una yan, niwang-niwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
9: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
10: Libre!
9: Wow!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Hali ka mga lamaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
11: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
12: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Kadaragsa nga punggot,
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang nga panit,
14: DTX Beauty Soap.
13: Gala o magputi,
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro katol-katol,
14: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor!
1: ang sinaing.
15: Luto na.
1: Ang labahan.
15: Nakasampay na.
1: Ang uniform ko.
15: Naplansa na.
16: Ganito ako.
17: Tigasi.
16: Tigalapa.
17: Tigasay.
16: Tigaplansa.
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing.
16: Dahil kasangga ko.
17: Ang extend.
16: Supplement for men.
17: Lourdes.
16: Tapos ka ng maligo.
18: Yes, darling. Come to mama.
17: Extend food supplement for men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance.
16: Extend food supplement for men
17: para sa matino nga dugo.
16: DTX 500
17: para sa healthy gatay.
16: DTX 500
17: ang DTX 500
16: ang may mataas ka antioxidant.
17: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
17: Basta tino ang atay.
16: Happy kanunay.
17: DTX 500
16: masaligan.
17: Epektibo.
16: DTX 500
17: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500
17: ikaw pala
16: ang may diabetes.
17: DTX 500
16: ang DTX 500
17: ang may powerful compounds
16: nga nagapanupo
17: kag kontrolar
16: sa imo blood sugar.
17: DTX 500
16: masaligan.
17: Epektibo.
16: DTX 500
2: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio
2: yung may PCO.
17: Ang PCO
2: yung may D3.
17: Mga butika
2: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio
2: yung may PCO.
17: Ang PCO
2: yung may D3.
17: Mga butika.
20: May balita na, may drama pa. Kampiyon.

0: mo na di galing balay mo, Ma'am Burak Day?
1: Ah, oo. Medyo gubaon pa. Ano abi kay, wala pa ako kwarta eh.
0: Ay, wala siyang kaso, Mama. Importante nga, hindi ka lang yung magutman ha.
1: Amo gani kulati ko. Timing lang nga makaloan ko ah.
0: Gaplano ka magloan, Ma'am?
1: Ay, oo. Lunan ko ang akong sweldo sa Sunday school.
0: Wow!
1: Maloan ako 5 katuig ah.
0: Bah.
1: Para dako-dako ang akon makuha nga kwarta. Kag start ko dahil kapital sa akong negosyo.
0: Hala? Ma'am Burak, dahil ba si kung makaloan ka na ha? Hindi. Tapos hindi ka na magtudlo pa sa Sunday school nga lunes ang klase ha?
1: Na!
0: Pasibila ma'am makaloan ka bang papayaan mo na kami sa Sunday school?
1: Ay, hindi oy! Sa diin ko makuha sa akong ibayad sa loan. Kung hindi ako magtudlo sa Sunday school.
0: Basi kung pangutangan mo naman sa iban eh.
1: Na! Oy! Hindi, oy!
0: Ma'am, basta ma'am, kada lunes, mamadya ka lang sa Sunday school, ha? Para alam na kami tapos busog pa.
1: Ay, sige lang! Sige lang bala! Kay basta eskwela lang kamo. Kay para mag-alam kamo, kag ako, may swilduhon man ko, kag para paldo man eh.
0: Ate, sadya, no?

0: Boss Norbeng!
1: Ano man, Jaguar?
0: Da wala mo gig kuya kay naging suportahan kay nurse ba?
1: Kay wala man kuya kay balo sa mga diskarte mo? Tani, ginhambalan mo ko nga daan para kabalo man ako sang imo style.
0: Bao, tani nagpasakay ka lang.
1: Hindi ko na iya batasan nga magpasakay, ah.
0: Sige lang, boss, ah. Okay lang na. Basta, magbayad ka bill pila kadlaw. Sakpon mo lang ko, ha.
1: Ambo gini na ang hindi ko lang mapasali kag masigurado. Tanawon ta lang sa pila kadlaw kung ano gidman.
0: Boss, maluoy ka man sa ako, nay.
1: Tanawon ta lang gani. Kung maluoy ko sa imo, ate, amo man eh, sakupon ta ka eh. Kung hindi ko kabatyag kaluoy, sorry na lang.
0: Si boss bala mong, sige na bala boss, bulihiman ko. Paano na lang ko di makagawa man? Ako na lang di akarong isa.
1: Oo, bala ka na iya. Salbaranay lang tayo kabuhi, no?
0: Sadasadya eh, no?

0: Daddy, may bag-o naman ako nga ichika sa imo.
1: Kagano naman ina Jupiter, anak ko nga pugi.
0: Nagpamakalgali sikap sang gamit para sa bagyo, Dad.
1: Kagano naman ang pinamakal niya?
0: Mga butas, raincoat, chainsaw ka generator.
1: O ti mayo eh, kay preparado na kita para sa bagyo.
0: Ang malaay lang, Dad, kay wala to sa barangay ang mga gamit.
1: Ano? Sa diin man gali?
0: Ato ko no, Dad, sa balay ni Kapitan.
1: Ano?
0: Oo, Dad. Wala yagin dala sa barangay hall, kundi ato sa ila balay. Kag bati-bati ko, Dad.
1: Mm.
0: May plano ko no nga ipamaligya ni Kapitan, barato lang.
1: Ate, amo ginanginan siya hanay da eh?
0: Oo, Dad. Tanan niya gina-purchase ang barangay. Gadiritso sa ilabalay.
1: Ati sadya-sadyay, no?
0: Oh.

Sunda pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa ilalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: workings of a woman.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio with Vizio!
3: Ako si Ana, before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Mabakas, mga butika!
2: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
4: Yumay D3.
2: Mga mga butika.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
6: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: garantisado,
7: epektibo,
6: aramis mo.
7: DTX 500
6: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga uhaw?
6: Masami nagapangihi?
7: Masami ginauha?
6: Masi may diabetes ka na?
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
6: nga nagapanubos
7: ang imo blood sugar.
6: DTX 500
7: garantisado,
6: DTX 500.
8: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, ka Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
2: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permi lang butod ako diyan na batyan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man kag nami gid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C,
4: ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula. Ano
2: dayon ng
12: ako
2: niya
12: allergy?
2: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
4: Good news!
8: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
13: Libre!
14: Libre!
13: Wow!
8: Pagyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa?
13: Kag nagabaho ang kilikili?
15: Mag-Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Extend Food Superman for Man.
18: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
17: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
19: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
17: Extend Food Supplement for Men.
20: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
21: Nagaburo na ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
22: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
23: Para sa matinlo nga dugo,
24: DTX 500.
23: Para sa healthy nga tay,
24: DTX 500.
23: Ang DTX 500
24: ang may mataas nga antioxidants
23: nga amo naman
24: ang nagatinlo sang imo atay.
23: Basta tinlo ang atay,
24: happy kanunay.
23: DTX 500
24: masaligan,
23: epektibo.
24: DTX 500.
23: Mahigo bala ang imo dugo?
24: DTX 500.
23: Masamit ka bala ang gina-allergy?
24: DTX 500.
23: Ang DTX 500
24: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
23: Nga sa masami,
24: amo naman
23: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
24: DTX 500.
23: Masaligan.
24: DTX 500.
23: E3 Bio with Physio.
25: Ako si Boy Fidel, isa nga health researcher kag isa man kala Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
23: D3 Bio. Ang D3
25: yung may Physio.
23: Ang Physio
25: yung may D3.
23: D3 Bio with Physio.
26: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
23: D3 Bio. Ang D3
25: yung may Physio.
23: Ang Physio
25: yung may D3.
23: D3 Bio.
27: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.

0: Waves FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio Health News, D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
4: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, mm-hmm, ang mga na-oxidize nga mga LDL or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa ako na. Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala, mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
5: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa ini ka mineralis nga nagapa-contract sang imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart, mm-hmm, para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, kag magdako. Mm-hmm. So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kaya ang D3 Bio nag-promote inisang manami nga absorption sang magnesium.
4: Wow.
5: Magnesium sa
4: aton. Amo na dapat balin sige tani namo. Mm-hmm. Kinahanglan damo magnesium, mm-hmm, para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
5: Mm-hmm. So mm-hmm, ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart. Mm-hmm. Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
2: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isa man kag-adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
7: Ang D3 Bio, ang balidok ramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacilli, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, gina-convert ni nila mga dietary components alin sa mga mimo pagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut-derived, nga ginimo sa probiotics, gapanubo sa imo systolic and diastolic blood pressure.
4: Mm, ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Mm-hmm. Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kagallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kagallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide, mm-hmm, or ining gitawag nitric acid, Sir Boy. Mm-hmm. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid, dako galin ni makabulig sa kwan sa
8: nitric acid mo.
4: Ginapadamo niya imo nitric acid, mm-hmm, amo nang natural nga gitawag vasodilator.
8: Uy,
4: meaning
8: ba
4: ti nami ang flow, mm-hmm, wala bara, tapos may high blood pa. Mm-hmm. Wala na tingala ko amo ning sikreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3 Bio.
8: Kampiyon.
4: Para ang dugo rektato sa transmitter.
8: May turbo boost na lapad pang highway, no?
4: By turbo.
8: By turbo.
4: Nga by turbo, Sir Boy. D3 Bio plus extend.
8: Kampiyon.
5: Sa rurot gita.
4: High blood ka pa sina, nga gahitan ang imo ano, imo nga alagyan sa no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 Bio, nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 Bio na.
2: D3
9: Bio. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mapagat sa mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
0: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Bait puso!

0: FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, las 11:05 na sa aga. Oras ginadulong sa inyo sa DTX 500, di superior antioxidant. Kag nadulong man sa inyo sa Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Kag nadulong man sa inyo sa D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialista. Kag this time check is brought to you by Star Nutrimits. Di lang sarap, sustan sarap.
2: This time check is brought to you by Star Nutrimates. Di lang sarap, sustansyarap.
0: Alas 11 na, mga ka-K5. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita. Yun sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
4: 11 Mbps.
3: Kaupod si ka K5 John Sapio. Indiang
4: 11 Mbps.

0: K5 News FM
1: 11 Mbps Chan, sapio, sigurado sa servisyo, astig sa komentaryo.
2: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
3: Saburoso!
2: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
4: Maywaga, mga kakifoy! Kumusta na kamo daw? Welcome na sa ato niya pagpangalagad sa Subong Edisyon, Subong Adlaw! Miyerkules na! Miyerkules, Subong, pizza uno sa bulan sang Hulyo. Entrada sang bulan ni Hulyo. Dasig lang sa mga inadlaw, no? Sano lang tato nag-New Year, Subong, July? Pwede kay mga bare months naman ang masunod. Kadasig sa mga inadlaw. Musta ka mo doon? Eh, kaigma ron. Kaluto na para panyaga. Mga balita kag mga informasyon sa buong adlaw. Ina-estimate sa buong sang Philippine National Police. National Capital Region Police Office o NCRPO. Mahimo, base, magalabot sa 100,000 ka mga katapos ang Iglesia ni Cristo. Ang nakatipon-tipon dito sa EDSA People Power Monument. Sa Quezon City. Bangod sa pagkwanila, pagsuporta ko no kay Senador Dante Marcolita. Kay base, subong asimana, pasakaan siya sa kaso nga plunder. Tikon plunder gani ang kaso. Basta sobra gani 50 milyon pesos nga pundo o kung ano mandira nga mga anomalya. Di plunder na ina. Tikon kaso nga plunder that is non-bailable. Di si Senator Rodante Marcolita ginaproteksyonan. Sang iya sining nga kaupod sa Iglesia ni Cristo. Sa duwa kadlaw gina-estimate kag nablobanta nga magalabot sa 100 mil ka mga katapo sa Iglesia ni Cristo ang makatipon na dito sa People Power Monument sa Quezon City. Bantayan naton dire kay dito may mga nagareklamo na nga mga kahapon, no? Kahapon pa lang may nagareklamo na nga na-late sila sa ila sining klase, ginabsinan sila kay late sa ila trabaho, na-late. Iban yung mga kumpanya nga lang yung pila ka minuto, si mo minura sa imo late, absent ka na sila. Amo man sa mga klase kay ti pila ka linya to subong ang ginaokupar sang mga sarakyan nga ginapanigahan sang mga katapos ang Iglesia ni Cristo ang nagtipon sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Ang ila sining ka permit suno diri sa local government unit nga Quezon City hasta lang las 8 karon sa gabi. Eh gusto na sa mga taga-Iglesia ni Cristo nga tatlo kuno kadlaw. Pero nakadepende ini eh, kay damo na sa nagareklamo. May isa dito ka rider nga ila sini nga ginharangan kag ginkuha ang liabi. Isang motorsiklo sa isa ka rider. Eh mayo bala na. Eh amo kanina nga ginambal naton ginarespeto naton ang kinamatarong ninyo to assembly. Kinamatarong mag-question sa mga questionable na ginahimo sa mga tao sa gobyerno. O hindi nyo lang tadi paghalitan lang mga tao, no? Kahit nagapangabuhi mana sila. Nagahingagaw mana sila, nagatinguha mana sila sa ilang pangabuhi. Di kung nalit kayo sa klase mo, na nalit kayo sa obra mo, buhinan ka. Kung ikaluluoy ka, matagaan ninyo ayhan. Sang palangabuyan kung ang isa ka empleyado mapahalin si obra. Damalabo, guro. Ay ti dire no, sa nabasahan naton nga ang EDSA mga kakipahib no. Isa ini ka sagrado. Ang EDSA People Power Monument, isa ka sacred sagrado nga ground. Isa ini ka bagay nga nagapahibalo, nagarimain sa pagpalangga sa mga pumuruyong Pilipinon. Sang ila sining freedom, sang ila nga demokrasya, kag sang accountability. Hindi lang ini revolto nga ginpatindog para magbato ang mga Pilipino sa diktatura. Undi simbolo ini sang padayon nga pagbako, padayon nga pakikibaka para sa malimpyo nga gobyerno. Freedom halin sa korupsyon, pang abuso kag sumungman waslik poder, kag pangawat sang kwarta sang banwa. Kung kwarta sang banwa kanina, kwarta ina sa mga pumuluyo. Masyado katag nga ang panawagan nga gamiton ang diwa ng EDSA sa matutuod nga away sa katarungan. Hindi kay proteksyonan ang interes sa kung sino man nga grupo o kung mga personalidad. Masyado kaatag sa kasuguan. May no gift policy sa mga katapo o kung mga empleyado sa gobyerno. Halin sa pinaka manubo nga empleyado hasta sa pinakamataas yung opisyal. Ang pamantayan ay isa lang, ang serbisyo publiko, kag dapat himuon ini sang aton sini nga mga kuturan sang publiko, himuon ini sang publiko no, ang ining rebulto sang People Power Monument. Sang integridad nga wala sang impluwensya kung sino man, o kung wala man sang pabor o kung regalo. Ang prinsipyo ay nakasandig ini sa mga naga-exister nga mga kasuguan sa aton sini nga nasyon ang Pilipinas. Ang Presidential Decree number 46 ginabawal ang paghatag kag pagbaton sa mga regalo o kon pabor sa mga opisyal o kon mga empleyado sang gobyerno sa idalom sang sitwasyon nga sakop sang sini nga kasuguan. Sa idalom sang Republic Act 6713, ginabawal ang pagpangayo o kung pagbaton sang regalo sa kung anuman nga presyo kag bagay nga makaapikto sang patas kag matutuod nga pagserbisyo. Republic Act 3019, ginasintensyahan ang mga ginahimo may kangtanan sa pagpangawat, sa pagbaton, pagbinipisyo, baylo sa pabor o kung paggamit sa mga opisyal nga posisyon. Masyado katag sa aton sinikasuguan nga ang diwa o kung ang aton sininga konstitusyon ang matuntood nga pagkilala, kagpagsaludo, kagpagrespeto sa EDSA na hindi ini nagtapos sa pagbisita sa monumento o kung ang paghambal sa kasaysayan nga napakita nga ginapakigbato naton ang integridad sang mga institusyon sa pagsunod sang mga kasuguan sa panindugan nga waay man bisan sino man ang dapat nga magin. Ululupod kita sa tanan-tanan ng mga Pilipino nga nagahangad sang matutuod nga hustisya, malimpyo nga gobyerno. Ano man ang kolor sang politika o kon reliyon. Ang lahat apang ang diwa sang EDSA para sa bulo-bilog nga mga Pilipino, para sa pangkabilugan nga Pilipinas, para sa tanan-tanan nga mga Pilipino. Managot, manabat ang sinuman nga dapat nga manabat kag may salabdon. Kamo ini kuno ang ginatawag nilang EDSA People Power Monument. Nagasimbolo ini sang matudtuod. Nagasimbolo ini sang kinamatarong. Kag nagasimbolo ini sa matudtuod kag pagpalangga sa mga Pilipino. Simbolo ini sang katawayan, simbolo ini sang demokrasya, simbolo ini sang accountability. Ti dapat naton nga respetuhon man ini, kabalo kita nga ginpatindog ining EDSA People Power Monument. Sang dire nagtipon sadto ang mga Pilipino nga nagtingob para palinon sadto ang diktatorya sang amay, sang presidente subong sang Republika sang Pilipinas nga si Ferdinand Idralin Marcos Sr. That's why nga natukod ina, may revolto dira ang EDSA People Power Monument. Kag nga nga nangin monumento ini, kag ginatawag ini nga People Power. Bangod sa tong panahon, tanan-tanan nga mga reliyon, Katoliko man, ako na naman ay mo reliyon, nag-upod sa to sa pagpalayas sang diktador nga si Marcos Sr. So dapat ini manaton pagdagtaan, ini manaton paggamiton ini. Sang pilalang ka mga grupo o kon pilalang sang mga tawo nga nagasinggitan nga magalina si President Marcos Jr. Kita nyo gamay lang ang tawo, iti kay nagupod mo. Why sang Roman Catholic, kung may araman nga mga Roman Catholic dati ilisipon. Kung may mga Katoliko dira, tiilisipon na nagkanto na. Wala sa ginatawag nga mga pumuluyo nga ginakilala sang transparency kag sumuman sang maayo nga pang gobyerno. That's why sa isa ka kolom ni Mr. Ramon Tolpo, nagpayag nga hindi ini madinalag-on bangod why ini ginaopdan sang halos tanan. Sa mga nagadali nga magpanaog si President Marcos Jr. sa pwesto, kag ang nagahimo sang kagamo sa EDSA daw hindi matabo nga step down si President Marcos Jr. Hindi matabo ang gusto sang ara subong nagatipon sa EDSA People Power Monument. Nga ini kuno ini matabo. Bangod, wala sang suporta nagikan sa Armed Forces of the Philippines. Wala sang suporta nagikan sa mga madamo nga mga sektor sa mga pumuluyo. Ilisipon lamang ang ara nagupod sa EDSA subong nga nagasinggit sang korupsyon sa Marcos Jr. administration. Why sa mga civil society? Wala sang Catholic church groups ang nag-upod. Pilang naot lang? That's why ang gusto nilang may naghamban, may

0: mag-upod sa inyo ang mayuriya, majority sa Pilipino sa inyo gusto kag sa inyo ginasingitan dira sa People Power Monument sa EDSA nga sakop sang Quezon City. Kaya ang EDSA ni malaba ini nga kalye, main nga streets ini sa Metro Manila. Ang ining EDSA amo nang ginatawag nga Epifanio de los Santos Avenue. Amo na nga EDSA. Nagalaba ina siya, halin ina siya sa Pasay City, astagid ina sa Caloocan, kag sa boundary, sang Caloocan, kag sang Mikawayan, Bulacan. Malaba ina nga kwan, nga dalan, EDSA. Si Epifanio de los Santos Avenue, isa ka patriotic. Giningalan ining EDSA siya, Epifanio de los Santos Avenue. Halin sa Pasay City, malabay sa Makati, malabay sa Mandaluyong, sa Quezon City, sa San Juan, tag of course sa Caloocan. Amo inakalaba ang EDSA, Epifanio de los Santos Avenue, nga ara dira na pamtang ang EDSA People Power Monument. Tisunod dire sa local government unit sa Quezon City, hasta lang las 8 karon sa gabi, ang ining pagtipon-tipon. Ang ila sining permit hasta lang karon alas 8 sa gabi. Kay ti kadamo na sa mga nagareklamo nga naapektuhan bangod sang sobra kagutok kag ini magyan ang porsyon sang EDSA dira sa People Power Monument. Sa People Power Monument sa tong 1986 dira nagkitaay si former President Fidel Ramos, Vice Chief of Staff sang Armed Forces of the Philippines at the time, ang si former Defense Secretary Juan Ponce Enrile. Ngagin suportaran sadto sang Romano Katoliko sa pagpanguna ni Jaime Cardinal Sin nga nagresulta sa paglayas sadto ni Marcos Senior sakay sa eroplano pakadto sa Hawaii. Kaya ang mga demokrasya nga naangko naton after santong EDSA People Power 1, dapat nga ini naton pag-abusuhan, kag dapat naton nga ini naton pag lapason ini kay amo inang gahatag sang sa aton sang demokrasya, kinamatarong para sa aton masulhay, malinong nga pagpangabuhi. Amo na nga bisan siling nila bisan wala kalang kwarta kon matawhay ang pagpangabuhi ta mayo ina kay kwarta makita mo kon mapisan ka lang kag nagatingwa ka. Oras sa aton nga pagpangalagad las 11:25 na magabari kita dugay-dugay sa dugang panaton nga mga impormasyon kay mga balita mga ka K5 diri sa siyudad sa Iloilo bauti estudyante to sang Barutak Nuevo National High School na dakpan nga may pusil. Sa sulod sa eskulahan, kapon sa kapon, 38.38 caliber revolver ang nakuha sa iya. Tikay na sa aga, grabe ang pila. Kahit gin istrikto ang pagsulod sa mga estudyante sa Barutak Nuevo National High School. Grabe ang pila, tamak laba-laba sa pila. Kahit gin istrikto, bangod sa pagka-recover sang kalibre 38 nga revolver sa isa sa mga estudyante kahapon sang hapon sa sulod sang eskulahan. Kagiban pa nga mga balita, diri sa ato sini nga pagpangalagad pagkatapos gidamang sini. Standby na mga ka-K5.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso! Beat!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang utanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Lay, nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: problem, magid ako sa akong body odor.
10: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
10: Salamat sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
14: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior your antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
11: Para sa matilo nga dugo,
15: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo,
15: DTX 500.
11: Ang DTX 500
15: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
15: ang nagatilo sang imo atay.
11: Basta tilo ang atay,
15: happy kanunay.
11: DTX 500
15: masaligan,
11: epektibo.
15: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
11: Ikaw pala ang may diabetes.
15: DTX 500.
11: Ang DTX 500
15: ang may powerful compounds
11: nga nagapanupo
15: kagakontrolar
11: sang imo blood sugar.
15: DTX 500.
11: Masaligan,
15: epektibo.
11: DTX 500.
15: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
15: Ang
2: D3.
3: Yung may Physio.
2: Oh. Physio.
3: Yung may D3.
2: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
3: Yung may D3.
2: D3 Bio.
3: Babakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
17: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow!
19: Mike Pumso.
20: 11 Mbps. Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga kaki 5 diri sa 11 Mbps. Mga balita ng public service sa K5 News FM Iloilo. Good news niyo. Gin pangunahan ni Iloilo Governor Art Defensor Jr. ang pag-release ng kapin sa 4.7 milyon pesos para sa Western Visayas Regional Athletic Association incentives. Ang Iloilo Provincial Government sa pagpanguna ni Governor Art Defensor Jr. In pangunahan ang distribution sa 4.79 milyon pesos ng mga incentives para sa mga athletes, coaches, assistant coaches, trainers, kag mga chaperones during sang WBRAE meet sa Iloilo Provincial Capital. No? Si Governor Art Defensor Jr. gin-distribute ng mga incentives sa 691 ka mga recipients. Ang mga medalya o nakakuha ikaw sang gold medal, may 5,000 pesos ikaw. Kung silver medal, may 3,000 pesos. Kag bronze medal, may 2,000 pesos. Ang incentive ordinance nga ginpasar sa taong 2022 na naghatag sang otoridad sa Iloilo Provincial Government sa pag-release sang pundo in order sa pag-recognize, pagkilala sa mga athletes, sa mga coaches, trainers, kag mga chaperones na nag-atag sang honor sa Iloilo sa local, kag national, kag international sports competition. Okay, congratulations gid ha. Ito yung nabato ng sang siling mga athletes. Balo kita nga, hindi lang ang provincial government, ang city government, may araman sila ng mga incentives. Ang mga local government units sa mga kamanwanan, sa ilas din ang mga athletes na nakakuha sang gold, nakakuha sang silver, kakakuha sang bronze. Hindi lang sa WBRAA, kundi astaman sa Palarong Pambansa 2026. Naging hiwat dito sa Prosperidad Agusan del Sur. Eh, congratulations kita. Additional din nga incentives para sa mga athletes naton para dugang pagid nga magtinguha sa masunod nga mga sports activities na nakatag dungog sa aton sini nga mga Ilonggo mga kakifay. Samtang ginagda naton ang mga running enthusiasta nga magpasakop sa K5 News FM Iloilo 5th year anniversary fun run dalagan para sa mga bululigan nga pagahiwaton sa July 5 sa Domingo na. Dali na lang, dali na lang. July 5, Domingo ining adlaw dira sa Iloilo Sunset Boulevard. Dali magparehistro na ha. Kadto ko mo dire sa studio sa K5 News FM Iloilo. O kung magparehistro lang para online, oh, may duha ka mga pamagi para nga magparehistro. Una, ang personal nga magpadulong sa K5 News FM Iloilo. Diri sa studio sa 4th floor, Swan Rose Building, Commission Civil Street, Haro, Iloilo City. O kung pwede man sa online registration, check lang ang page ng K5 News FM Iloilo. Opda ang imo barkada, kaopisina, kapamilya, kahagugma o kung sino man nga imo kakilala nga magtambong sa Fun Run for a Cause sa K5 News FM Iloilo. Nagahulat ang mga exciting nga mga papremyo kag sorpresa sa inyo tanan-tanan. Ay ang inyo sini mga ginbayad yung registration. Ang ginbayad yung registration sa mga intradere ibakal ina sang aton bulig para sa mga bululigan amo na nga ginatawag ini siyang fun run. Key 5 News FM 5th year anniversary fun run dalagan para sa mga bululigan. Magsilingon ang inyong registration fee nga ina. May kantuan ina nga bulig para sa mga bululigan, mga napili nga mga pigado nga mga pumuruyo sang surad sang Iloilo. Kita na ita sa Domingo ha. Sa Domingo, sa Domingo. Kita na ita sa

obra na kag nalabayan sang salakyan. Ini na pwede. Mapasaka ka sa korte. Ini pwede nga siran mo kon may mga claims ikaw sa korte ka dangop para sa compensation. Rote ginambal man to ni Secretary Vince Dizon nga ara na. Ang aton sa nga Key 5 News FM 5th year anniversary. Inadulong sa inyo sang DTX 500, Bitri Bayo, Mighty C, kag DTX Copy Mix. Sa mga kuturan naton nga nag-a-star sa mga balaon kay matubing nga lugar nga paborito balayan sa Lamok. Taas lang imo hilanat kay may kopod nga sakit sa ulo pag suka kag pananakit sang kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pulang rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Iritaran ang sintoma kon patimaan nga base may dinggi ka kay tiga ulan-ulan na sabong. Along-along gid. Mag-inom gid kita sang Detri Bayo kay ang Detri Bayo. Si isa ini ka superfood supplement kay ginimo gikan sa extra virgin coconut oil. Agin paamanan sang vitamin D3 nga pareho nga may maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides alin sa extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ang ginahimo sa lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin nga alin sa D3 Bio ang ginaconsider isa sa mga pinaka-epektibo pag pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sang Detri Bio pinagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kon nadenggi ka. Ginapanami man sang Detri Bio ang pag-usar sang mineral nga calcium nga gabuling man proseso sang platelet aggregation nga malikawan sang lawas ang bleeding kon naimpiktar ka sang dengue. Tinloan ang oksaran para di pagbalayan sa lamok kamidala sang dengue virus. Likawan nga mang stock sang tubig nga wala sang taklob sa inyo mga puluyan. And of course, mang inom ikaw sang Detri Bio kagparisan mo sang Mighty C para sigurado kang healthy. Kaya ang Mighty C, ginpabaskog ini nga vitamin C para mabaskog nga immune system, mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga baratiyan. Ang Mighty C kag Detri Bio, mga dekalidad yung mga produkto ni Dr. Amil Oy sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok. Idulong sa inyo sining mga puloy-an. O kung magadto ka mo sa mga product center ni Dr. Amil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Diri sa Iloilo City, ari sa Ilope Street. Haro, Iloilo City, may libre nga consultation kag check up today ha, Wednesday hasta alas 3:30 karon sa hapon. Dira sa Banua sang Miagaw, ara dira namtang ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Orbi Street. Malapit sa Public Market sa Miagaw, Iloilo, may libre nga consultation kag check up kada Domingo. Sa Kalinog, ara dira sa Cosmart Building, Osminya Street, Kalinog, Iloilo. May libre nga consultation kag check up dira kada Martes kag Webes. Akong kada Martes kag Biyernes. Sa Pasig City, ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center yara na hamtang sa Salvation Street, Pasig City. May libre nga consultation kag check up dira kada Webes. Ang sumuman sa Banua San Sara, Iloilo Northern Quinto Distrito. Ara dira sa RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Kantuan nyo lang dira malapit sa Sara Public Terminal.

0: Ang aton sini mga balita pa diri nga iban mga kakipay bisad janing nga palaboton nga damo ka pamangkot mo nga madayon gibalang bagay eleksyon sa November 2. Pista minatay. Amo na matutuod yung pista minatay kay All Souls Day ang November 2 mo, that is Monday. Ang All Saints Day, that is Monday. Ang All Souls Day madayon gid. Madayon kinaya basta wala sang enabling law o ang kasuguan. Ay tay kon postponement dapat may kasuguan man ina nga pasaron mo tigaling kay Dawai na. Daw dali na lang ang November ti July 1 na kita subong. Daw ini na ni may ngagaw kay ti damo man nga daan sa mga priority bills nga gin certifyan ni President Marcos Jr. Dayon gid ang eleksyon sa barangay. Ang subong man ang reklamo man sang pila ka mga pumuluyo sa siyudad Sikluilo. Gaway kuno sila makabaton sang bugos. Bugas bla, bugas, bugas, bigas. Para sa mamamayan. Pangatag bla sa national government bla. National government naging pangatag pinagi sa ano ka pangatag ang local government unit. Subong niya may mga pumuluyo dari sa siyudad niya mga vulnerable sectors man sila. Gaway sila baton. Kay ang CSWDO kuno ang nag-identify sa nakabaton. Di paro sa Barrio Briro ganito si Kapitan James Conlo. Doi ganik balot kung sino ang mga tao to ang tagaan binipisaryo kung makabaton sang bugas. Alin sa national government? National government niya ha? Ginpaagi lang niya sa city government pero ang mga tao nga mga vulnerable sectors nagareklamo nga wise lock baton. Dugangan tani karon ha sa aton sini pagpangalagad sa 11 Mbps sa maayong udto lang sa nagapamati naton na by on air kag online kay Melvin Satonero dira sa Barangay Bunta Talaharo. Melvin Satonero maayong udto gid kay Paribiboy Cadiz dira sa Barangay East Baluarte Molo maayong udto man. Kay Ma'am Bing sa PSJ sa Singapore. Ma'am Bing, musta na da sa Singapore? Mayong odtogid kay Sir Arman Bakogo ay gapanamyaw lang sa kuno sa iyang mga kasibarangay to. Madayon kid, Sir Arman! Di lagan kay barangay kapitan sa barangay Tinurian. Natamyaw lang mga pamuluyo sa barangay Tinurian kag barangay Suhuton. Sabi no, gangot-angot lang Tinurian kag si Suhuton Barotac Nuevo. Kay Ma'am Milita Paclibar Navarro. Ma'am Milita Paclibar Navarro, maayong odtogid kay Aldrin Clamar. Maayong odtogid kay Aldrin Clamar sa Barangay Kabatangan, Lambunaw, Iloilo. Salamat kid. Sa kay Kim Arizoni Flora. Maayong odtogid no kay Shane Ruado. Shane Ruado. Mayong odtogid kay Winifreda Sarmiento. Ma'am Winifreda Sarmiento. Mayong odtogid kay Ma'am Laura Samagaysay sa Hong Kong. Ma'am Marie Talia Mitsilina sa Hong Kong. Kay Ma'am Rimya Panis. Mayong odtogid kay Ma'am Maricel Baloro Kasipli dira sa Barangay Balabago sa Distrito Sangharo. Mayong odtogid Ma'am Maricel Baloro Kasipli kay Sir Romel Palmares. Sir Romel Palmares, mayong odtogid kay Sir Police Major Dadji Dilima. Sir Dadji, mayong odtogid. Salamat gid kay watching live subong si Police Major. Multi-awarded Police Major Dadji Dilima. Kay Sir Win Marcovi, mayong odtogid kay Ma'am Nini Sian Prisya dira sa Singapore. Mayong kunto man, Ma'am Nini, mayong kunto gid, salamat gid sa inyo nga pagpamati. Standby, mabalik kita dugay-dugay sa dugang naton nga may informasyon sa mga balita. Pagkatapos gid lamang sang DTX 500 Health Alert at sang Mighty C Network News. Standby na mga ka K5.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Michael!
1: Ifri Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Mga mabuti ka. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500!
6: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil? Kag paano malikawan?
7: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kung nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka DTX 500 kag MyTC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amunya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MyTC.
1: DTX 500.
8: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
9: Sa nag-inom ka DTX 500. Ilan na lang subong imo sugar?
8: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
1: DTX 500. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
6: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
7: Hindi gid man sir GP ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame gahubag, no? Kag nagadugo dere makabulig dako sir GP ang gitawag nato nga power combination. Di wala naman ibang ka power nga combination DTX 500 kag MyTC man lang. Remember nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang MyTC nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
6: Ang IgA vasculitis gali Dr. Ramil ang nagakause man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
7: Di lamang ina nga problema ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
6: Oy.
7: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sang mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kagkalabanan Sir GP sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant
6: baong
7: ka.
6: Baong mo ng budlay?
7: Tingala ka lang daw kahilti pa man sa kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo, or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man ka gin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kagpaa, guba dayon ang imo nga kidneys.
1: TGX 500, nagapalandulong pala ang imo panulukan, magalingin pala ang imo nga uhas, masami nagkapangihi, masami ginauha, si may diabetes ka na, TGX 500 na, ang TGX 500, ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar, TGX 500, garantisado, TGX 500, mataas pala ang imo blood sugar, TGX 500, ikaw pala ang may diabetes, TGX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo kagga kontrolar sang imo blood sugar. DTX 500 masalikan epektibo. DTX 500
6: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dok Ramil?
7: Actually, mabudla ang pagdeterminar sa causative factor sang inoction line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip das, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response ang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag may TC. Agod malikawan ini nga klase nga unusual, uncommon kag rare nga klase sang balatian. Di adlaw-adlaw, inom gid DTX 500 kag may TC para malikaw ka sa mga amuni nga mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan, magalingin pala ang imo nga uhas, masami nagkapangihi, masami ginauha, si may diabetes ka na, DTX 500 na, ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar, DTX 500 garantisado, DTX 500, DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May kumso!
12: Ako, karamdaman ay allergy. Pagpasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng ang mga binte ko.
1: DTX 500, mapibili sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix, ang kapeng maganda sa kalusugan. May antioxidants mula sa DSE at Chamantine Peptides mula sa Ampalaya Extract na nakakatulong upang maiwasan ang mga sakit na dulot ng stress. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline, Vitamin C. Ang kapulangan sa Vitamin C ay pwedeng magdulot ng madaling pagdulugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the Alkaline, Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline, Vitamin C. Eye Care.
14: Ma'am, anong masasabi mo sa mga hindi pa nakatry na pag-inom ng Eye Care na may problema din katulad sa inyo?
15: Para po sa iba na hindi pa nakatry ng eye care na maiinda sa kanilang mga mata, gumamit na po kayo, mag-try po kayo ng eye care. Kasi po sa akin, na-experience ko po na ito ay may kagandang buti na naidulot sa akin.
1: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
16: Ernie Poras, isa po akong diabetic, meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500. Naging maganda na po ang aking pakiramdam. Umayos po ang aking digestive system at yung aking mga paa ay hindi na po namamaga. Pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500 kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
17: Oras sa K5 News of the Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasainyo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. YTC Network News. YTC Network Headline.
17: At sa ulo naman, nagbabagang balita. Medalista sa palarong pambansa 2026 ng Region 10 nakatanggap ng dagdag na cash incentives. 141 solo parents sa Malaya tumanggap ng 3,600 na cash subsidy. 14 na mga dayong mangisda huli sa ilegal na pangisda sa Magsaysay, Palawan. Capiz, isa sa pinangangabahan na naaapektuhan ng Super El Nino ayon sa DA. Samantala, dating Vice Mayor ng Abuyog, Leyte at anak nito natagpo ang patay sa Silago, Southern Leyte ilang araw matapos dukutin sa Mayorga, Leyte. Barangay Tanod na nanaksak at nakapatay sa isang lalaki sa Pandan Antique, sinampahan na ng kasong homicide. Sumukong sospek sa pagtaga at pagpatay sa San Mateo, Isabela, sa sampahan na ng kaso. At 7 million pesos na siya bumula sa Marawi na samsam sa Cebulan Negros Oriental Courier arestado.
1: YTC Network News. YTC Network News.
17: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Eva sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. So, ng detalye ng mga balita, medalista sa palarong pambansa 2026 ng Region 10 nakatanggap ng dagdag na cash incentives. Ang kampiyon na balitan niya, atin sa atin ni K5K Buscaino.
18: Nakakuha ang mga medalista ng palarong pambansa 2026 sa Region 10 ng dagdag cash incentives. Inanunsyo ni Regional Development Council Chairperson at Misamis Occidental Governor Henry Waminal ang karagdagang insentibo sa kanyang State of the Regional Address noong Hunyo 30 ngayong taon sa USTP Cagayan de Oro City. Nakakuha ang Region 10 ng 27 gold medals, 31 silver at 31 bronze sa palarong pambansa 2026 na ginanap sa Agusan del Sur. Malugod itong tinanggap ng mga atleta ng Northern Mindanao ang cash incentives. 200,000 pesos para sa dalawang atleta na nakapagtala ng bagong record. 100,000 pesos sa bawat gold medalist. 50,000 pesos sa bawat silver medalist. At 30,000 pesos sa bawat bronze medalist. Hinimok ni Governor Waminal ang mga atleta na pagbutihin pa ang kanilang performance sa susunod na palarong pambansa.
19: Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
17: Samantala, 141 solo parents sa Malay tumanggap ng 3,600 cash subsidy. Detalya ng balita, hatid sa atin ni K5, Leonard Veray.
20: Tumanggap ng 6,000 pesos na cash subsidy ang 141 na kwalipikadong solo parente sa bayan ng Malay para sa first quarter ng taon o mula Enero hanggang Hunyo. Isinagawa ang payout sa covered court ng Barangay Argao sa Malay sa pangunguna ni Mayor Floribar Bautista, katuwang ang Municipal Social Welfare and Development Office o ang MSWDO. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Malay, bahagi ng kanilang patuloy na programa ang pagbibigay ng subsidiya upang masuportahan at mapagbigyang kakayahan ang mga solo parents sa pamamagitan ng tulong pinansyal at iba pang serbisyong panlipunan. Layunin ng programa na makatulong sa pagtugon sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga benepisyaryo at kilalanin ang mahalagang papel ng mga solo parents sa kanilang mga pamilya at komunidad. Para sa YTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
17: At 14 na mga dayong mangisda huli sa ilegal na pangisda sa Magsaysay, Palawan. Balita hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
21: Nalambat ng mga otoridad ang 14 na dayong mangingisda mula sa Occidental Mindoro matapos na mahuling nagsasagawa ng ilegal na pangingisda sa municipal waters at nasakop ng Magsaysay, Palawan. Ayon sa Magsaysay Municipal Police Station, namataan ang grupo habang nagpapatrolya ang mga pulis pasado alas 6 ng gabi sa karagatan ng Barangay Alcoba. Nakumpiska mula sa mga ito ang isang puti at asul na bangka na ginagamit sa pagpasok sa karagatan ng magsaysay nang walang pahintulot. Naaktuhan din na gumagamit ang mga ito ng air compressor bilang breathing apparatus sa pangingisda na ipinagbabawal sa ilalim ng mga lokal na ordinansa. Bukod sa tatlong air compressor, nakuha rin ang 12 rolyo ng hose, 12 diving mask, 12 spare gun, 12 pares ng improvised foot paddles, 12 na improvised flashlight at tinatayang 150 kilo ng iba't ibang uri ng mga isda. Dahil dito, mahaharap ang mga nahuling mangingisda sa mga kasong paglabag sa Municipal Ordinance Number 2010-079, paglabag sa Tax Ordinance Number 116 Series of 2013 at Municipal Ordinance Number 2020-239 na nagbabawal sa pagpasok ng mga transient fishermen upang mangisda sa municipal waters ng magsaysay. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Macio. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: The Network News. MyTC Network News.
17: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Capiz, isa sa pinangangambahan na naaapektuhan ng Super El Nino ayon sa DA. Detalye ng balita hatid sa atin ni ka-K5 Roldan Villarreal.
2: Isa ang lalawigan ng Capiz sa pinangangambahan na maapektuhan ng Super El Nino ngayong taon.
22: Ayon kay Engineer Jimmy Eledia Jr., Senior Agriculturist at DRRMO Focal Person ng Department of Agriculture Western Visayas, tinatayang malaking porsyento ng mga palayan, maisan at palaisdaan sa probinsya ang maaring maapektuhan ng El Nino phenomenon. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pagmonitor ng ahensya sa sitwasyon upang mapaghandaan ang posibleng maging epekto nito sa pagsasaka. Hinikayat rin ng DA ang mga magsasaka na magsagawa ng mga climate resilient practices kagaya ng pagtatanim ng mga halaman na may kakayahang makasurvive sa El Nino dahil sa mababa na pangangailangan sa tubig.
2: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
0: YTC Network News. YTC Network News.
17: Samantala, dating Vice Mayor na Abuyog Leyte at anak nito natagpo ang patay sa Silago Southern Leyte ilang araw matapos dukutin sa Mayorga Leyte. Balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
23: Kinumpirma na ng pamilya at ng mga otoridad na ang 2 bangkay na natagpuan sa isang masukal na bangin sa barangay Imelda, Silago, Southern Leyte ay ang dating Vice Mayor ng Abuyog Leyte na si James Bohol at ang kanyang anak na si Carlo James Bohol. Matatandaang iniulat na dinukot ang mag-ama noong Hunyo 27 habang nasa loob ng kanilang warehouse sa Mayorga, Leyte. Batay sa investigasyon, 3 kalalakihan ang itinuturong sangkot sa krimen kung saan agad namang nakilala ang mga ito at isa sa kanila ay sinasabing matagal nang kakilala o suki ng mag-amang negosyante. Naniniwala ang pamilya Bohol na posibleng motibo ng krimen ang umano'y malaking pagkakautang ng isa sa mga suspect kay James Bohol. Sa araw mismo ng insidente, nagpadala pa umano ng mensahe ang mga suspect sa anak ng dating BC alkalde na si Faye. Ayon sa mensahe, nasa kanilang kustodiya ang mga biktima, ngunit ligtas ang mga ito. Kinabukasan, nangako pa umano ang mga suspect na ibabalik ang mag-ama, subalit hindi na sila muling nagbigay ng anumang impormasyon. Noong Hunyo 28, isang Mitsubishi Mirage na pinaniniwalaang ginamit bilang getaway vehicle ay natagpuang inabandona sa Sitio Bugho, Barangay Tingib, Basay, Samara. Sa parehong araw, lumabas din ang ulat na nagtungo umano ang mga suspect sa Santa Clara Port sa Allen, Northern Samara, sakay ng isang Toyota Hilux na may plaka HAH5228. Sumakay umano ang mga ito sa MV Nelvin Jules patungo sa Matnog, Sorsogona. Kalaunan, natagpuan ding inabandona ang naturang Toyota Hilux sa Sariaya, Quezon Province. Patuloy naman ang masusing imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang kabuuang detalye ng krimen at mapanagot ang mga responsable sa pagdukot at pagpatay sa mga biktima. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
0: MyTC Network News. MyTC Network News.
17: Gayun din, Barangay Tanod na nanaksak at nakapatay sa isang lalaki sa Pandan, Antique, sinampahan na ng kasong homicide. Detalye ng balitang niya, hatid sa atin ni K5 Chojen Morillo.
3: Sinampahan na ng kasong homicide isang 56 anyos na Barangay Tanod kahapon Martes o 30 dahil sa pananaksak na nagresulta sa pagkamatay ng isang 44 anyos na lalaki matapos pagsabihan dahil sa curfew mga bata sa Barangay Mag-aba, Pandan, Antique. Sa paningam ng K5 News FM kay Police Captain Jaime Nerviola Jr., officer in charge ng Pandan Municipal Police Station, kanyang ipinayag na nangyari ang insidente noong Hunyo 28 ng magpatrolyang Tanod sa kanilang purok dahil may pinapatupad na curfew ang barangay alas 9 ng gabi at nadaanang naglalaro sa labas ng online games ang grupo ng kabataan. Agad niya itong sinabihan na umuwi na, subalit pinigilan ito ng biktima na nasa lugar dahil na pagtatalo ng dalawa. Dagdag pa ng hepe na una nang nanuntok ang biktima at hinampas pa ng kaway ng suspect dahilan upang gumanti ang suspect at sinaksak gamit ang kutsilyo ang biktima na natamaan sa kanyang tiyan. Naisugod pa sa malapit na ospital ang biktima, ngunit idineklara itong dead on arrival. Habang sumuko naman ang suspect, na-recover ang isang 5 to 7 inches na kutsilyo na ginamit sa krimen at isang kawayan na 1 metro ang haba. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Gabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
0: MyTC Network News. MyTC Network News.
17: Samantala, sumukong suspect sa pagtaga at pagpatay sa San Mateo Isabela sa sampahan na ng kaso. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni kay K5, Dan Chavez.
4: Mahaharap sa kasong homicide ang suspect sa likod ng karumal-dumal na pagpatay sa isang lalaking natagpo ang puno ng taga sa iba't ibang bahagi ng katawan sa isang sementeryo sa Barangay Daramuangan Sur, San Mateo Isabela. Matapos ang masusing follow-up investigations ng kapulisan kung sa umanong sumuko sa mga awtoridad ang suspect at voluntaryong inamin ang ginawa nitong pagpatay sa biktima na mismong kaibigan at kasama niya sa pagbubukid at pagtatanim ng palay. Ayon sa salaysay ng suspect, matagal na umano itong may kinikimkim na sama ng loob sa biktima dahil sa umano'y pananakit nito sa kanya tuwing nasa impluensya ito ng nakalalasing na inumin. Samantala, bagamat nakahanda na ang kasong homicide na isasampal laban sa suspect, ay kukonsultahin pa rin umano ng mga investigador ang korte kung posible pa itong maiakyat sa mas mabigat na kasong murder. Sa kabila nito, ay patuloy ang ginagawang pakikipag-ugnay ng kapulisan ng San Mateo Police Station sa pamilya ng biktima upang maibigay ang isinisigaw ng mga itong hustisa para sa kanilang nasawing mahal sa buhay.
3: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 Isabel.
0: MyTC Network News. MyTC Network News.
17: At 7 million pesos na siya bumula sa Marawi na samsam sa Sibulan, Negros Oriental. Courier arestado. Detalye ng balitang yan. Hatid kay K5 Shara Humilio.
5: Isang lalaking iniulat na courier ng ilegal na droga ang nahuli sa ikinasang Barbas operation ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency matapos makuha ng mga otoridad ang hinihinalang Shabu na nakakalaga ng humigit kumulang 7,140,000 sa purok sa Barangay Magata, Sibulan kaninang madaling araw. Kilala ang suspect na si Zanor alias Nuknuk, 35 anyos, residente ng Tamparan, Lanao del Sur. Ayon sa ulat ng pulisya, ang operasyon ay nagresulta sa pagkasamsam ng 1,050 gramo ng ilegal na droga na galing umano sa Mindanao. Sa panayam, inamin ng suspect na inutusan lamang siyang ihatid ng mga kontrabando para ihatid sa Bacolod City. Kasalukuyan nakakulong ang suspect at nakatakdang sampahan ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 of Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
17: MyTC Network News. At mga Balik ka K5 para sa detalye ng ating balitang abroad. Nagbabalang United Nations na maaring umabot sa $3.6 billion ang magiging epekto ng kasalukuyang Ebola outbreak sa ekonomiya ng Africa at magdudulot ng pagkawala na humigit kumulang 300,000 trabaho kung hindi agad mapipigilan ang pagkalat ng sakita. Ayon sa UN, kamakailan ang paglaganap ng naturang strain ay wala pang aprobadong bakuna at posibleng humantong sa isang malawakang krisis sa tala ng pamahalaan ng Democratic Republic of Congo. Umabot na sa 1,307 na individual ang nahawaan ng sakit at mahigit 300 ang nasawi mula nang ideklara ang outbreak nitong May 15. Batay sa tatlong senaryong inilatag ng UNDP, tinatayang aabot sa $1 billion ang magiging pinsala sa gross domestic product kung mananatiling kontrolado ang outbreak at sa Uganda. Sa pinakamasamang sitwasyon na kung kakalat naman ang natulang virus sa iba pang bansa gaya ng Rwanda at Angola at sasabay pang pagtaas ng presyo ng langis sa dulot ng krisis sa Iran, posibleng umabot sa $3.6 billion ang mawawalang ekonomiya ng Africa at daan-daang libong trabaho rin ang posibleng mawala.
6: YTC Network News. YTC Network News.
17: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Rojas, Antique at Kalibo, antabayanan ang pagbabalik na ka-K5 Alan Catalan, ka-K5 Melmar Dela Cruz at ka-K5 Romy Cahilig sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita. Ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May kumso!
7: 11 Mbps.
8: Balik na sa ato niya pagpangalagad ng mga ka K5 ang oras. Last 12, 17 na sa hapon. Ang oras kinadulong sa inyo sa DTX 500 di Superior Antioxidant.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-Key 5 diri sa 11 Mbps. Mga balita ka public service sa Key 5 News FM Iloilo. Check nato ng mga report ni ka-Key 5 Karen Badilla. May kantanan ini sa kampanya blasang aton sining kapulisan sa illegal drugs. Bo, grabe ning drugs nga narecovero sang mga pulis naton. 80.6 milyon pesos kabalor sa Cebu na konpiskar sa siyudad kag probinsya lang sa Iloilo, ha? Halin sa bulan sang Enero. Grabe na 80 milyones na. Huwag pa matapos ang tuig. 80.6 milyones na halin sang Enero. Hasta July 1 to sumong. Hasta pa lang na June, eh. Millions ang balor sang Cebu nga na-recover mo. Pero drug is not alarming. Drugs is not alarming. Isan pa millions ang balor sang Cebu na-recover. Check na to ng mga report. Kag iban pa nga mga balita upon sa kay ka-Key 5 Karen Badilla.
2: K-5 News FM. Kampyon Report.
3: K-5 Karen.
4: K-5 dyan, nagdangat sa 80.6. 80.6 million nga balor sang Cebu ang na-confiscate sang nagkalain-lain nga units sang Iloilo City Police Office o kun ICPO humalin ni sang Enero 1 tubtob Hunyo 30 sininga tuig 2026. K-5 dyan, no?
3: Kaya ang 80, hindi na to subong ang mga Cebu to?
4: Ang ibandere K5 dyan, tiara na sa crime lab. Ang ibandere sa ila, ang mga suspected siya bo, ang ano ini nakatalana ini K5 dyan, nga ipang dispose man sa Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA K5 dyan, no? Then ang ano ni, based dere sa record sa ICPO K5 dyan, 355 ka-operations ang napatigayon sa diin 125 ka-high-value individuals, 297 ka-street-level individuals, pito ka-wanted persons nga may existing warrant of arrest, kag isa ka-unlisted individual ang naaresto ni sang aton nga kapulisan K5 dyan sa nasambitan nga period. Kung mahibaluan niya ang among nga period K5 dyan, kung hindi kita magsala, mga January 17, 15 or 17 K5 dyan, no? Nagpungko na ni nga city director si Colonel Wilbert Parilla K5 dyan. So sa sunod man diri sa city director nga sa nasambitan nga period K5 dyan, ang kabugato ni sa mga Cebu, kung sa tingob-tingob K5 dyan, ang kabugato ni sa Cebu nga na-confiscate sa nagkalain-lain nga units nila, naglabot ni sa 11,800

0: ang Police Station 2 nga may 14.5. Police Station 2 nga 14.5 million pesos, La Paz District. Then ikatatlo ang Police Station 4, Ocon-Molo District nga may 10.5. 10.5 million pesos kay 5 dyan. Then ang Police Station 10 nga dira sa may San Rafael, Mandoriao, may ara naman sila yasang 4.1 million pesos nga balor sang suspected siya bunga na confiscate sa among period kay 5 dyan. Then may paandaman si Colonel Parilla sa Padayo, no, nga nagaduso sang illegal nga droga diriya sa siyudad sang Iloilo kay 5 dyan, nga ati hindi maguntat ang kapulisan ta sa pag-operate para ya matapna ni ang illegal nga droga diri sa aton sa Iloilo City
1: kay hindi pa ni alarming
0: ang kung basihan kung para sa kapulisan ta kay 5 dyan, no, kay ang ano ni isang naligad to may mga issue dira nga alarming na, pero kung basihan suno sa aton nga kapulisan hindi siya alarming man gid kay 5 dyan, kay bangod nga nagapadayon ang operation sa kapulisan ta kung sa diin sa kada operation may nagakadakpan nga mga suspect kag nagaka-confiscate nga mga illegal nga droga kay 5 dyan.
1: Alin na sang January to June 2026, yes, Iloilo sir. City kag Iloilo province lang?
0: Iloilo City lang, Ged.
1: Okay, Iloilo City lang?
0: Yes.
1: Okay, so ang ining 80.6 million eh, Iloilo City lang?
0: Yes, K5 dyan. Wala pa din rin nakapagwa.
1: Ang probinsya?
0: Ang province, yes.
1: Okay. Te, hindi pa ni alarming, 80.6 million. Okay, K5 Karen. Okay, te, kuan mo? Anyway, ang alarming ini term niya nga gingamit sang una ni former President Rodrigo Duterte sa iyo sining anti-drug campaign nga palpak. Iti patay to mga kontra kompetensya. By the way, ang ining 80.6 million nga ini mas madako guro ang na-recover sa City Proper.
0: Ang
1: Station Station 1, no?
0: Hindi, ang CDEO.
1: CDEO?
0: CDEO ang nagapanguna, yes.
1: Pero tikwan na mo na nga bilog, ina nga ayaw na sa kupan sa ICPDO ang CDEO mo.
0: Yes.
1: Pero may breakdown na kada mga police stations?
0: Yes, may ara, K5 dyan. Ang nagapangaduha diri sa CDEO,
1: oo,
0: ang Police Station 2.
1: Oh, La Paz.
0: Yes, La Paz.
1: Oh, ang number 3?
0: Ang number 3, ang Police Station 4, Ocon-Molo.
1: Ah, okay, damo, ginman, no? Grabe, hindi sa bugli sa ato, no?
0: Then ang ikapila na to, ikaapat na to, no, ang ikalima, ang Police Station 10.
1: Police Station 10 sa din kanini?
0: Ang diri sa may Mandoriao, sa San Rafael, sa may ICC na Dabalao.
1: Ah, okay. So dira sa may Mandoriao na?
0: Yes, correct. K5 dyan, siyempre ara ng Bakhao, ang Bulilao.
1: Ara na da?
0: Oo.
1: So dira ginabing damo?
0: Yes, K5 dyan.
1: Ang sunod sina?
0: Oo, ang sa sunod sin eh, pangayuan ta, kaya yung saging hatag din sa aton sa ICPO is ang, ano lang nagli, top 4 lang ni K5 dyan. CDEO, Station 2, ang Station 4, then ang Station 10.
1: Oo, mo lang na, why na ma-breakdown ang pila ka, para mabalanta kung ano nga police station ang daw may na?
0: Yes, pangayuan naton sa ICPO K5 dyan, kaya actually sinilang gid nga uto, no, gin-release nila ang ilang data K5 dyan.
1: Okay. By the way, anong follow-up natin sa bata? Itong, ano to, grade 10?
0: Yes, K5 dyan.
1: Ano, may update ka na?
0: Oo, sa Subong, gina-follow-up na ina sa IPPO, pero according diri sa kapulisan, ta K5 dyan, nga ining bata, ara Subong sa, ano itawag, sa DSWD,
1: dito
0: sa Marotap Nuevo. Then, kaginas ang aga, ang tanan ng mga estudyante dito, ginpangrekisa, gid ang mga bag K5 dyan, pero kung sa update gid, no, regarding ni sa details ni sa minor, negative pagid K5 dyan ang aton nga kapulisan. Nag-communicate kita sa ila pero wala pa sang feedback K5 dyan kaysa pagkabaluta daging patawag ini ang pulista diri sa may Camp Delgado.
1: Pero do ano daw gindayaw ni sila ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo?
0: Sa pagkadakop,
1: pagdakop K5 dyan. Kahit ang mga bagay ng ini, extra effort na ini sa mga police naton mo?
0: Correct.
1: So, gindayaw sila?
0: Yes, K5 dyan, pero ang sa investigation, gid, no, wala pa diri kita sang update, gid, K5 dyan.
1: Kay anong pila ka na edad yas ni?
0: Kung hindi kita magsala, K5 dyan, ang edad ni sang bata nga na

0: nakaraan sa pusil ang grade 10, grade hindi kita ka sure kung ano gining edad niya, pero grade 10 siya kay 5 jan.
1: Okay. So 38 kalibre nga revolver na kuha siya.
0: 15 anyos.
1: 15 anyos?
0: Yes.
1: Okay. 38 kalibre nga revolver.
0: Ah,
1: tin laban-laban ni sa Lunes ni sa press briefing ni Police Brigadier General Randolph Panyo ari ning hipi ni mo. Yes. Bago ni si Captain Layog.
0: Yes, Police Captain Francis Layog.
1: Oh, halin sa sa Duenas mo ginsaylo sa Barotac Nuevo.
0: Yes, correct, K5 Jan.
1: Oh, ti laban-laban patawag na ni sa kiti amo nang mga strategy ni General Panyo nga ang may mga dalagko nga mga nagkalanabo ang chief of police kinapatawag niya sa press briefing pagka Lunes.
0: Yes, upod ang director.
1: Oh, mayo gid TV PD na PD director.
0: Oo.
1: Okay, police station na chief of police. Sang Barotac Nuevo Municipal Police Station.
0: Yes.
1: Oh, pero ti ang unang press briefing sa Biyernes dayon na. ang una nga press briefing madayon.
0: Press briefing.
1: Sa Biyernes. Sa K5.
0: Okay, okay.
1: Delayed.
0: Oo, nag-slow ko. Wala pa ko kapanyaga. Ako na basta wala pa ko kapanyaga.
1: Pero confirm na nga sa kwan sa July 3.
0: Uh-oh.
1: O ang the first nga press briefing sa K5 News FM confirm na.
0: Oo. Sang kalanligad nga press con gin-update na si RD. Tiyambal niya, mangayo siya danay isang time kay pagkakita tas ang iyang schedule kay 5 Jan.
1: Doon
0: makahambal ka gin nga gapahuway pa ni si RD. Damo meeting.
1: Oo, gani. Pero okay na siya, pero wala pa sang confirmation kung confirm yes. Gini makadto.
0: Yes, K5
1: Jan. Kaya hindi talang ano yung pag-i-announce eh.
0: Hindi lang
1: na. Announce talang siya, kunara na siya.
0: Kunara na,
1: oo. Okay. Kinanan mauna ka kay laban-laban ni sa Lunes ni. Hindi ka ni Katin sa press briefing mo?
0: Aga pa. Maaga man ilang a press briefing.
1: Okay, pero diba sinialangan ka?
0: Amo gani, no? Mang make-up ako.
1: Oo, gani. Kinakita ko itong ano, kwangit. Bonggaseous itong imong forma sa Lunes.
0: Wow!
1: Oo. Pero ready na? Ang maskara mo na ukas na, wai pa?
0: Wala pa. Ido, hindi na ni kinanglan, butangan maskara. Kahit dumaskara naman nga
1: na. Ate, sige ah. Importante na nga aktibo sa mong mga polista. Sa pag-check sa mga eskulahan, hindi lang ni public, kundi hasta private schools sa K-5 Kare, no?
0: According sa kay Director Parilla, akong kay Colonel Parilla, mga public schools ni ang ginpangbutangan sa mga ano itawag
1: sang
0: sa polis. Mga
1: pulis.
0: So,
1: may naka-detail gid ya, may naka-detail gid yung pulis.
0: Yes, K5 Jan. Then ang ibandere nga
1: mga private school iya.
0: Wala pa K5 Jan kay bangod nga may mga security guard gid sila yung nga ilak tigpila kabilog ang mga security guards te ang gin prioridad diri danay is ang public schools kung sa diin dira gid no permi may nagaka record nga bullying gid ya K5 Jan.
1: Amo gani na grabe na sa public schools na ang panghikay bla. Pero may araman na sa mga private schools pila gani tong statistics to. Programo no. Sa kaso sa bullying diri sa aton sa Region 6.
0: Pero sunod diri sa kay Colonel Parilla kun ang isa ka eskulahan may makit-an ka dira nga police assistance desk buot silingon may record sang bullying pero kung wala ti ang wala.
1: Prote mayo gid na nga may security guard kag may once in a while kundi nga once upon a time once in a while ba may policeman nga kanina nang makita bla dira sa mga eskulahan ilabi na gid kun aga no kay damo ga sulod kag kun hapon
0: yes.
1: Random lang sa mga pulis nato na
0: oo ginano ni sila gani
1: hindi man lang nang kay bran mo ti nintindi taman pulis ta hindi lang eskulahan na bantayan nila mo
0: oo
1: bilog tanan kag subong damo pulis subong na bantayan di lang pisan order traffic mga tanan-tanan ni may mga rescue pa gani kun sa pulis mo.
0: Oo. Ti ano ni K5 Jan, ginpasugtan man ni sila gani nga magsulod or magtambong sa mga flag ceremony bla. Then after sina, may 5 to 10 minutes sila nga talk sa mga kataan K5 Jan.
1: Okay.
0: Pero may schedule lang gid no ang pagbantay nila kay kung sa akin.
1: Random.
0: Secured, oo, kung ma-secured na gid nila ya K5 Jan nga ang mga estudyante ara na sa classroom, ti ma-pull out sila kay para maka-ubra man sila sa iba nila nga katungdanan K5 Jan.
1: Kay nakita ni ning pagdakop lato sa grade 10 na student sa Barotac Nuevo National High School bla kahapon sa hapon. Kung aktibo gali kag stricto may madakpan gid. Kung may nagapangrikisa may madakpan gid.
0: Yes.
1: Okay, salamat yun na K5 Karen.
0: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: News FM. Kampiyon, kampiyon report.
1: Madamo ganyan, salamat sa report ni Kaki 5, Karen Badilla.

80.6 milyones pesos nga balor sang Cebu na recover sa siyudad sa Iloilo halin sang Enero top June 30, 2026. Grabe nga Cebu no. Tikway ni abi ma dakop kag ang wifi ya madakop. Kon may nadakop nga 80.6 milyones kapati kita nga may ara pikin minilyon man nga wala madakop. Kag ang iban nagdugang nagpabagtik sang ultok sang mga nagagamit sang Cebu.

0: Ang ining portion ginadulong sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidant. Malikawan naton ang makamamatay ng mga balatian. Ilabi na gid ang cancer ko naka DTX 500 kita adlaw-adlaw kay ang DTX 500 may pinakamataas nga 1.3 million ORAC units sang mga antioxidants. That's why nga healthy ka. O naka DTX 500 ka adlaw-adlaw, malikawan mo ang sarcoma nga isa sa mga tumalagsahon nga sa isang cancer. Apang ini ang isa sa mga pinakabudlay bulngon ilabi na gid kunyara sa late stage. Dawa ka klase ng sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o konti ila. 30% sa tiyan kag 10% sa ulo o sa liog. Yari ang pila ka mga factors nga kapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma. History sa radiation therapy, chemical exposure, malawig nga pagubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sa cancer. Mga usual nga sintomas sa sarcoma, pagsakit o pagubag sa tiil, kamot, balikawang, likod dyan. Ini magiho nga joint, tinali nga pagkabali sa tulaan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kag iban pa nga sa isang cancer, mag-inom kita sa DTX 500, kag Mighty C. Adlaw-adlaw, kay puno ini sang anti-carcinogenic properties. Ang DTX 500, agod mapunga na pagtubo sa mga bukol sa labas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSA sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Samtang ang Mighty C naman isa ka alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capabilities. Agod patyon ang mga guba nga mga selula sa lawas. Pinaagi sa apoptosis bago pa man ini magmutate kag mangin cancerosa. Hindi na magulat nga magtubo pa mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon, mag DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para sigurado nga healthy. DTX 500 kag Mighty C ha, di kalidad ini nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. Mabalik kita dugay-dugay ha, mga kakipay, pagkatapos gid lamang sini.
1: K5 News FM, championing the live of the Filipino.
2: Wow! Mike Pumso!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

ka K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
0: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag Bilberry Berry Extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronan. Isa ka sales rep.
10: So na.
9: Problema, gid ako sa akong body odor.
10: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panin.
10: Salamat gid sa DTX.
6: DTX Beauty Soap. DTX
10: Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
14: Wow, ayos gid.
13: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
11: Mas tagtino ang atay.
6: Happy kanunay.
11: DTX 500.
6: Masaligan.
11: Epektibo.
6: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
11: Ikaw ba na
6: ang may diabetes?
11: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
6: Yan ang kapanupo.
11: Kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
6: Masalikan.
11: Epektibo.
6: DTX 500.
11: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
11: D3 Bio.
6: Ang D3.
11: Yung may Physio.
6: Oh. Physio.
11: Yung may D3.
6: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
6: Ang D3.
11: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
11: Yung may D3.
6: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
11: Ang kampiyon ng istasyon. K5. K5 News FM.
17: 11 Mbps.
2: Balik kita sa ato nga pagpangalagad mga ka K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita ka public service sa K5 News FM Iloilo. Ginagdagi nato na mga running enthusiast nga magpasakop sa K5 News FM Iloilo sa Domingo na ni. Domingo na! Sa 5th year anniversary fun run na dalagan para sa Bululigan. Pagaywaton ini sa Domingo, July 5, dira sa Iloilo Sunset Boulevard. Pag-parehistro na, kanto na, dira sa studio sa K5 News FM Iloilo sa 4th floor, Swan Rose Building, Commission Civil Street, Haro, Iloilo City. O kung mag-register lang via online sa K5 News FM Facebook page. Obdang imo kabarkada, kaopisina, kapamilya, kahagugma. O kung sino man nga imo kakilala nga magpasakop, magupod sa Fun Run for a Cause sa K5 News FM Iloilo. May nagahulat nga mga exciting nga mga papremyo kag surprises para sa inyo tanan-tanan mga kakifa. Mga pikita DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee ni Dr. Amilo ini. Amo ni nga kape nga kon makapangapi ka sini satisfied gid ang imo sini nga kaugalingon nga nakakapi ka. Nakabulig ka pa sa imo nga ikaayong lawas. DTX Coffee Mix. Healthy coffee. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Samtang kung gusto mo creamy kag healthy coffee, mag-prebio coffee. Probiotics plus prebiotics with moringa oleifera kon malunggay. That's why nga healthy siya. Kag creamy siya, kag may skim milk, kag may creamer. Free bio coffee! Kag sabong ka panahon, kung sa kaulan-ulan, kung sa may init man, so kinanglan yung magpaligo kita. Paligo kita, gamit kita sa Klinika DTX Beauty Soap. Kaya mo ining habon, nga nagapagwapa, nagapagwapo sa imo. Nagapa-fresh na fresh nga pamatyagan. Nagapaputi kag nagapahamot sa imo sini nga lawas. Klinika DTX sa Beauty Soap kay mo ning habon. Nga nagapahimis kutis porcelana. Klinika DTX sa Beauty Soap ka mga kakifa. Para ma-maintain naton ang freshness. Magtapos naton paligo, mag-roll on kita sa aton nga ilok sang Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh, ah, fresh na fresh. Ang imo nga ilok, mahamot kag maputi. Goodbye, bayabas. Welcome, mahamot nga ilok sa Klinika Deo Fresh.

0: Para malikawan nato ang sakit sa tiyan, bloated nga tiyan, kag LBM, mag Clinicals Probiotics kita adlaw-adlaw ha. Kaya ang Clinicals Probiotics, nagapa-active ini sa aton nga digestive system. Kung aktibo ang aton sini nga digestive system, ginatunaw niya sina sa maayo ang imo sini nga ginakaon nga mga pagkaon. Kung matunaw sa maayo ang pagkaon kundi ginadistribute niya sa nanoy tuhay nga party sa aton sini nga lawas, healthy ka. Kaya natunaw sa gusto ang mga ginakaon. So para nag Clinicals Probiotics ka adlaw-adlaw ay para nga ang mga higko automatic kag ginapagwa para sa masulhay kag kag regular nga pagpamuhin mag Clinicals Probiotics ka adlaw-adlaw. Kon wala na gid si Manoy nga ginareklamo sang kilala ni Paul de Hadabla nga sling niya no dungan na kami nigwa sa kalibutan. Siya huya-huya, kuya, patay-huya. E para nga hindi mag-huya-huya, mag-extend food supplement ka. Ang extend food supplement, naghatag ini isang extra nga energy, extra nga stamina, extra nga kabakod, extra nga kabaskog, extra nga pagtindog sang lawas. Kaya kung katindog ka, kung naka-extend ka, tindog kaya pirmi mo. Ay, bantong ba na? Pero kung naka-extend ka, ikaw tindog ka pa sa Japon. Kaya mag-extend food supplement ka daw-adlaw. Ay, maayo ini, kaya may ingrediente nga maka, kag-klabuwas ka, na nagatag sang maayo sa lawas ta, nag-circulate sa gustong atong dugo. Kag-subong man, malikawan naton ang stroke o kon masakit. Extend the food supplement, ha? Tanan niya ini mga dekalidad ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. Diri sa siyudad sa Iloilo, Arinamtang, sa Ilopi Street, Haro, Iloilo City. May libre nga consultation subong, ha? Miyerkules, Lunes, kag Domingo. Samtang sa Miagaw, dira sa Orbi Street, Miagaw, Iloilo, may libre nga consultation kag check-up kada Domingo. Sa Kalinog, ara dira sa Cosmart Building, Osbinya Street, Kalinog, Iloilo, may libre nga consultation kag check-up kada Martes, kag Biyernes. Sa Pasig City, ara dira sa Salvation Street, Pasig City, may libre nga consultation kag check-up dira kada Webes o kon Buwas kadlaw. Ag sa Sara, dira sa Northern Iloilo, ara dira sa RGM sa building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Why nakita time, dira sa ato sining pagpangalagad, sa ngalan sa The Men and Women, no, Key 5 News FM Iloilo. Sa Master Control, opo natin si Kaki 5 Paul Dehada, Kaki 5 Lawrence Suliman. Ang inyo Kaki 5, John Sapio. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kakalingawan sa Iloilo, number one kita, Key 5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio.
2: Ako si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man nami ang akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Para sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500, masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sang una yan iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo hilana. Insulayan ko pa no ang Mighty C, kag 1 capsule 3 times after 1 week nami gid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako ng menstruation, wala nagin ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Bugs for Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalha ang pag-ariya.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
10: Klinika Deo Fresh.
9: available now.
11: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasakpay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasin!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend food supplement for men.
20: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
19: para sa tigasing performance.
20: Extend food supplement for men
19: para sa matino nga dugo.
20: DTX 500
19: para sa healthy nga tayo.
20: DTX 500
19: ang DTX 500
20: ang may mataas nga antioxidant
19: nga amo naman
20: ang nagatilo sa imo atay.
19: Basta tilo ang atay,
20: happy kanunay.
19: DTX 500
20: masaligan,
19: epektibo.
20: DTX 500
21: ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
19: Food supplement for men. Para sa
22: ang kampiyon nga istasyon sa Sara Iloilo.
23: 88.7
22: K5 News FM.
23: Wow, my puso.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pag muklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon ni edad 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta pag pula sa akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitunghud obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops at Wata. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sarah
1: French.
3: Bakal na!
1: D3 Bio!
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3 Bio!
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ng pag-ehersisyo.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! DTX 500! Ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500 ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasing kapagkimulat, kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500! DTX Coffee Mix!
6: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix! Mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangihi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
10: K5 FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
10: Your official news and music station.
0: 88.7 K5 News FM. K5 News FM. Saray Iloilo.
12: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna 11 na sang hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
14: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko nakulang.
13: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
15: Grabe git siya maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat git ako.
13: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memory. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyo nga magkaupod subong nga Miyerkules ang hapon, ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Isa ka oras, kagtunga kita nga mag-updanay, magasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon, diligid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumari kumpare? Kamusta ang Miyerkules ang hapon ninyo? Kaway nga okay ang tanan? Busog ang tanan? Ara sa maayo nga kahimtangan? Mag-relax, relax ha! Inom ka mo DTX Coffee Mix. May ara inis ang ampalaya, chia seeds kag disugard sugarcane extract powder. Nagabulik ini para nga matunaw din ang inyong mga kinaon. Kag syempre, makapadalhay ka mo sa pagpamuhi. Inom kita DTX Coffee Mix. Manami ipare sa subong nga hapon. Samtang kapatuyom-tuyom ka mo pamati dira sa aton nga programa. Makapatunaw man sa inyong mga ginkaon. And syempre, manami nga ipares sa nagaguom-guom nga panahon. Inom kita DTX Coffee Mix. Today is Wednesday, July 1, 2026. Another month? Grabe, no? Panibago na naman nga bulan. Siyempre, panibago nga mga blessings, panibago nga mga opportunity. Kabay nga manami ang imbukada sang bulan sang Hulyo para sa inyo. And siyempre, healthy ang tanan. Ara sa maayo gid nga kahimtangan. Aton gid gina-welcome sa subong nga hapon ang aton nga mga tagpalamati, mga suki naton dira sa Iloilo City, mga nakatutok subong sa K5 News FM Iloilo 88.7. And syempre sa mga nagaupod man sa aton sa Tagsaka Relay Stations sa K5 News FM Pasi, maayong hapon. K3 FM Kalino, good afternoon. Sa mga taga K3 FM Yagaw, K3 FM Laganes, Short FM Dumangas, kagdali sa Quinto Distrito, sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na sa aton Miyerkules nga edisyon sa Secret Memories with Maninay Manen. Sa aton man nga mga Facebook Live viewers, we are live at K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Please i-like at i-follow ninyo ha. Kag ang aton man, K5 Sara, kag K5 Quinto Distrito. Para manginuna, kag updated man kamo sa balita diri sa norte nga bahin sang aton nga probinsya. Aton gid, ginaabi-abi man ang aton dira nga mga kumari abroad. Ma'am Nana Shan Presha, good afternoon. Mayong hapon man kay Ma'am Bings PSJ. Nakatutok man subong si Ma'am Arlene De Guzman, watching from Balasan, Iloilo. Ay, mayong hapon Ma'am Arlene. Happy Lechon Festival. Nagbukas kaina ang Lechon Festival ha. Sa July 26 ang highlight sina. Makaon ta lechon ba? Mayong hapon man dira sa kay Ma'am Azun Pineda, Ma'am Winifreda Sarmiento, Ma'am Ramia Panes, Ma'am Bingbing Vivian Pagtudunan, kay Ma'am Nads, kay Ma'am Melay Montano Palencia, nakatutok gid subo. Maninay, pag-greet naman happy birthday kay Diane Bernesto, guwapang sister ni Ma'am Nads. Uy! Happy, happy birthday sa sister ni Ma'am Nadeline, si Ma'am Diane, o kung Diane Bernesto.

happy birthday sa may mga birthday dira. Sa mga nag-celebrate man sa ila special nga okasyon, anniversary, monthsary o kun ano pa, pwede gid kamo ha makapag-greet diri sa ato. I-comment lang ina sa K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Or i-text sa aton text line 0962-478-8730. Happy, happy birthday, Rainiel Araneta from JM Araneta. Maninay, maayong hapon. Shout out naman kay Dudong nga nagaduyan akag sa kumpare ko nga si Dansky sa Dalusan from 275. Happy birthday just for you. Happy birthday, happy birthday. Sir Ray Tacleon, maayong hapon. Watching from Cainta, Rizal. Len Kaumban, maayong hapon, ma. Joel Lagutang Tolentino, good afternoon. Matamyaw ko lang maninay akon mga anak. Jolene Sanchez, Joanne, si Nonoy, si Juliet, si Joy, si Tata, si Alexa. Lynn Tolentino, sang barangay Bungloy Dingle, kag ang nagapanamyaw si Joel Lagutang Tolentino. Ay, thank you so much. Mayang hapon maninay, shout out naman sa akon hinablos Ferdeline, nga nagapanghimo sa balay ah. Kag nagaluto si Adjeli, si Jotianya, nga naga-cellphone from barangay Apolohista sa sityo Kabuga. Mayang hapon sa mga taga-barangay Apolohista. Dexter Aligarbes, maayong hapon. Maninay, nagapamatigid kami diri sa nga emo program, nagahulat na sang drama. Okay, okay. Kuno to day, Sir Dexter. Busog na busog. Amo na yung kampiyon. Maninay, shout out ko lang Family Villanueva, Castor, Gagula, Galibaga, Akunhil, Baliga. Sabay barangay Abangay, Tapaz, Capiz. Watching from Embarcadero, Dumangas, Iloilo. Ma'am Chini, Lianyo Jimenez, maayong hapon. Maninay, shout out ko lang classmates ko. Si Lourdes Carnahe, Felizardo, Agnes, Pamela, Kataloktukan. Dali na kamo, kape kita DTX Coffee Mix. Mayong hapon ma sa kay Sir Dennis Castor Villanueva. Maninay, pag-greet lang ako sa kay Julito Brosas alias Alog na nagawaswas paminta. Kay bali naman karon ang tuki. Mayong hapon gid sa mga taga Embarcadero dira. Ma'am Okon, Sir Glenn Kaumban, mayong hapon. Mayong hapon man kay Sir Danny Labrador. Ma'am Melay, good afternoon. Sir Arnel Abunyawan, maayong hapon. Ma'am Lynn Chua, maayong hapon man. RC Campo, shout out lang maninay kay Tiyoy Boy, kag kay Aramram, nga nagaihaw pato ah. Kag nagahulat sang aton nga drama. Sir Jonel Espanyola, maninay shout out lang

0: Sir George Tanggayan, good afternoon. Maninay, happy, happy birthday lang. Kay Hazel Bastan, shout out lang sa mga taga Mang Tinapay Sara. Ma'am Jill Padre, good afternoon. May nga po maninay, tamyaw ko lang akong bana. Si Jill, pag-ulang abot, halin sa talamnan. Aga pa huway-huway. Pag-ulang tapos panyaga, gahulat na sang drama. Kaga sa bata ko, kay Daniela nga nagabantay sang binulad nga paray. Wow! Mayad lang dyan, may ginabulad-bulad. Wow! Tamyaw lang kay Mama Nilda set sa kay Mama Nilda sa Sitio Tinibawan, Barangay Maasin, Pasay City. Maninay, good afternoon. Shout out naman sa mga taga Leon from Mom Girly, Sarah Kaumbag. Mayong hapon man sa mga taga Sitio Mapilit, Pasay City from Mom Lynn Chua. Grabe, ara ng mga kumareta. Plastadong plastado na. Ngita na kamuha sa inyo dira nga matambayan si 466. So nagapamatigid sila subong sa Sabon Station. Permigid nagapamati dira sa Pasay City. Thank you so much! Ara na, may plastara na. Ngita na kamuha sa inyo dira nga mapahunay-hunayan ha. Maidag-idagan, hindi lang magtulog ukon magdiretso piyong ha. Kaya manamin yung atong istorya subong nga hapon. Maninay, shoutout naman kay Jaden Arqueza sa May Libertad from 275. Sige, patunugan ng inyong nga radyo. I-share ng aton Facebook Live para mas madamo kita sa malabutan sang aton nga pagwaragwag sa subong nga hapon. Kag madamo ang makapamati sang istorya ni Cindy. Dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.

0: Ah, Cindy, salamat kay ginabrihan mo ko, ha? Ay, oh, galing. May dala ko para sa imo.
1: Baldo?
0: Cindy, kabalo ko masakit ka na dula si tiyoon ko, Joseph. Pero kung tani, buksan mo ba ng tagipsoon mo sa akon? Handa ko nga palang kaon ka.
1: Baldo?
0: Total, lima naman kabulan nga wala na si tiyoon. Pwede naman siguro nga mangin kita nga doha.
1: Oh.

0: Maikay ginabrihan mo gidman ko. Kina pong panukto ko to. Wala kagid ka na mag-abrisa ko ni.
1: Wala akong makabatis ang panuktok mo. Alauna na inis ang kaagaho, no? Gali. Nga bago ka lang imo kapauli, haw? Paghubog ka pa?
0: Birthday of 24 man eh. Nga nga lang man hindi magkanto kaya ginimbita ako. Balo ka. Plus kami ni Purman eh.
1: Kabalo ka na, gid nga kami lang diri ni Tuto sa balay.
0: Be.
1: Wala kami diri upod. Kabalo ka naman nga kabuday sa panahon subong. Pasigun o'y sulod kami diri kapag...
0: Ay, ang buta! Ay, pisting! Kakaot sa baba mo! Ibus pala na! Dapat ganit ipanon mo ko ay kayo buko! Dito, dumasuka ka pa ko na ano?
1: Wala ka bala maluoy sa amon, ha, Baldo? Wala kami diri sa saligan! Kundi ikaw, gitlang!
0: Ibusa nga ni baba mo! Kinagalungan ko sang sigi mo! Ala, wakal, wakal!
1: Sa imo na lang bala! May bana nga nagapauli sa amo sa ni Oras? Kagubog pa?
0: Ay! Hindi mo kuya bana! Patay na ito yung bana mo! Ay, hindi ka ganyan mag-subaba mo! Hindi ka daw sa baba mo ganyo! Ang dapat sinikumuson! Pwede lang kinagabrihan mo ko tapos matulog na ta? Ikaw ay mo yan, sermonan mo pa kuya! Ha?
1: Nagasubra ka rin sa batasan mo, ha?
0: Hey! Kabuset! Blog na ko gani! Draka na! Daan mo nga!

0: Mamá, ta mano no es ibe. Oh. Ma, ta mano no es ibe. May nagapanuktok, ma. Abrehan ko lang, ha.
1: Nay, ari ka man. May nagbalita sa akin nga ginasakit ka kuno ni Baldo. Nay, sino nagambal sina sa imo man? Ini na matuod, ah?
2: Ayun no kay hindi matuod man. Tantawa ba lang mga lagom sa butkon mo? Oh, Diyos ko. Duga horma pang palad sa imo guya. Eh, bebe, dali, bebe. Kayopdan ko ikaw. Papabaranggay kita. Hindi na yan pwede nga mo niya kasi na. Papabaranggay ta.

0: Cindy, gagin report yung sa barangay ni nanay mo?
1: Ay, kwan, amoy na abi ang gusto ni nanay.
0: Gagano man ang labo dyan sa pagabuhi ta? May kanami kumuso ng sungad, ya?
1: Baldo, ini gani paghambalis ang amusin ng iloy ko, ha?
0: Ay, Cindy! Kung gusto mo nga wala ka siyang problemahon pa, bulagay ng tabla! Natakaan ako sa pagabuhi ta! Nagkamo na lang upos ang iloy mo!
1: Baldo? Tapos ano, ha? Bayaan mo kami sa bata mo kapag utuman, ha? Muna?
0: Ah, dito ka puli sa iloy mo eh! Namayo!
1: Basi ko nalipat ka! Nga si nanay nagbulig bakal sa mga kalanon, tade?
0: Ara naman ta sa tumboy, anay, bla mo!
1: Wala ko yung nagapanumboy! Kundi ginapahanumdom ko ng inasay mo!
0: Ang kabusikiblo sa baba mo! Matakan ko? Matabanay na lang kami ni Charlene po!
1: Ano?

0: Sabalita, campeón sa drama, campeón sa música, campeón sa komentaryo, campeón sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo.

0: bawat ikot ramdam mo ang saya. PTX Coffee Mix talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold Capsule, 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akong panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Glaucoma, iCare Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, iCare Gold Capsule. Eye Allergy, iCare Gold Capsule. Cataracts, iCare Gold Capsule. Ang iCare Gold Capsule may aras sa routine, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Extract. iCare Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon, para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupot ang pagbutang sang iCare Drops. Adlaw-adlaw, iCare Gold Capsule. Mamakala sa mga leading drugstores sa madugo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Rab Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makakats mga butika! D3 Bio!
5: Ako si Norberto, isa ka-atlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makakats mga butika! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500. Masami ka bala nag-aumtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sang matasing kapagtimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigon malimta. DTX 500 DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi, pangod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix, kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabas kog sang imo nga resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
10: Kaya subukan ninyo.
11: Klinika DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
10: Klinika DioFresh.
11: Available now.
12: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. KK5 News FM. Sarang Ilo-Ilo.

0: counseling mo? Sino si Charlene, ha? Baldo? Sino?
1: Siya ang ibulos ko sa imo. Tutal hindi man tayo kasal.
0: Ano? May kirida ka?
1: Oo. Eh, sulit-sulit kagit bala mo. Uy, sindi. Paliog lang, ha? Layas ka ni sa balay. Dalang bata. Kay diri kami mister ni Charlene. Nakibati ka? Sindi?
0: Kulang pa na. Nakabati ka? Sapat ka! Saan daw mo pa kami kinatunto, ha? Saan daw pa? Kag may kaisog ka pa nga magpalayas din sa amon, ha, Baldo?
1: Ay, kay balay maninit yun! Bakong sa pakunta lang ka? Basi magkapatay pa ko tamo. Dra ka na gani!
0: Ay, Baldo! Baldo, saan daw ka makanto?
1: Tabalo ka na na! Kung din ko makanto! Siyempre kay Charlene, eh!
0: Baldo! Sapat ka! Sapat ka! Wala kang isang huya, Baldo! Wala kang isang huya!

0: ay, walagi ko magkuna-una. Mabuhat kini sa ako ni Baldo.
1: Tama na yung hibi, day. Ah. Sa apat ng animal nga nga, Baldo nga ato. Dugay ka na ganit niya nga, ginatunto dahi. Ano man na, day man? Huwag ka gudya swerte sa gugma, day no mo. Uy, sinanay mo ho. Ay, Chay!
2: Husto ka, day Maricel. Sabi ko, anay, pariha sila batasan sa tiyo, iya. Dali kay sapat.
0: Nay, may babae si Baldo.
2: Ay, Diyos ko, kabalo ako. Abi mo makaluluoy ang bata mo. Mangago gitang lalaki nga to. Mayo lang gani kay way ka mo bata nga duma. Ay, bo Diyos ko, sindi.
0: Nay, babayin nila na si Baldo, ah.
2: Eh, dali ka. Ipablatter naton siya liwat. Eh, ako salto na gin siya. Ipapriso ta siya para madudla. Ay, naku na lang gin. Ikaw, pinapunggan mo kumong.
0: Nay,
2: ikaw, gin.
0: Nay, hindi na lang, ah.
2: Ay, eh, na ano man. Kinasakit ka na sa animal nga to, hindi ka pa.
1: Dahi, dahi gusto man bala si nanay mo. Dapat nga hatagan ginsang leksyon ang Baldo nga ato. Ang pagsakit niya sa imo, kinanglan mauntat na naday. Kagwala man na siya sang rason na sakito niya ka. Eh nga ah, diin sumong si Baldo, dayaw.
2: Eh, sa diin pa. Akto sa babae niya eh.
1: Ay.

0: Bago lang ko na nilihig, ari naman. Ay, katalakas ang mga dahon, ah. Ay. Sino ba lang? Huh? Baldo? Ikaw? Kag may upod ka?
1: Sindi. Kamusta ka na?
0: Ikaw si Cindy? Oo. Nga ah. Kag anong ginabuhat niyo dire? Iuli ko nun siya sa imo ah. Pabugat lang niya siya sakon. Na mild stroke ang tuntoy ah. Ay, nano na iya. Abi ko na himuon niya ko rin na. Katapusan nagbaliskad pa. Siya ganang ginhimo ko nga hari. Gahulat lang ang magkaon. Kaga ko yung muchacha. Ay, malakad na ko ah. Wala na ko saan dapat nga explicar pa. Ay, Diyos ko. Wala ni pulos nga lalaki nga ina. Imo na lang na oh. Ano? Hoy! Magbalik ka dire! Balik!
1: Sindi. Pabayi siya. Nang inulsul kita ko nga nag-upod-upod pa ko sa iya.
2: Mama, nga nagbalik ni si Tito Hao.
1: To. Arya ko, Dria, good ka. Magbagayo sa patawad sa inyo. Katagusan na buhat ko ng salat sa inyo.
2: Tito?
1: Hilapin agad sa pagbihan ko sa inyo ng duha. Naging hasol kita ko to.
0: Hindi ka namon kinanglan. Wala kami sang labot sa imo. Ginpasalig mo ko nga palang gaon mo kami. Pero balis gadang ginpakita mo sa amon. Kaginasakit mo pa ako. Kaginbayaan. Anay nga nag-amo ka na sina. Mabalik ka? Para ano? Habaldo?
1: Day. Lagay to rasul kita ko, Day. Kukutari. Patawaran ni Diyan. Handa ko ka magbawi sa inyo sa magkakakulangan ko, Day.
0: Baldo?
2: Tito? Hindi na kami pagpasabara ni Mama.
1: Ito. Wala na kita ko sa madalaganan pa kung patayunan. Kamundikit lang ang pamilya ko. Hindi ba magbaton sa akong tungkol hamusin yung sitwasyon ko. Patawaran ni Diyo ako to. Patawaran ni Diyo ako. Labi na ganyan sa ibon tayo sa ti. Papatawad mo pala ako.
0: Diyos ko. Diyos ko, walang to.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM. Sara Iloilo, D3 Bio. Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nabuyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: Istoryahan ta ang D3 Bio kung paano ini makabulig sa mga resilient bacteria. Abi mo mga bacteria bilang hindi yan masarangan sa antibiotics.
3: So may duha ka scientist nga nakadiskubre sa mga mikrobyo sa kalibutan. Ini si Robert Hooke nga nakadiskubre sa amag o molds. Nakita niya ni sa tinapay nga nabilin sa ref, no? So nakita niya nga may gatubo. So ang nadiskubre niya, amag gali ini. Kag si Anthony van Leeuwenhoek. Sang tuig 1676, nadiskubrehan ni Anton van Leeuwenhoek naman ang kagaw sa amuman nga tuig. Subong nga adlaw, Dr. Ramil kag Sir JP, aton istoryahan ang isa ka klase sang kagaw nga kaya makipagbato sa mga antibiotics, no? Kag paano makabulig si D3 Bio? Ano inibla nga mga kagaw, Dr. Ramil?
4: May mga sahe sang kagaw, Sir Kevin, nga hindi makatugas ang balatian. Gitawag ina nga microflora. But silingon, normal nga nagapuyo sang aton lawas, apan kung magaan chance nga magpigaw aton immune system, pwede sila makapanghalit. Ay, ara pagit good bacteria eh. Way man ayaga panghalit sa aton, no? May mga kagaw naman niya nga nagadevelop sa aton nga endospore nga kaya nila mabuhi sa unfavorable condition kag makabato sa gitawag antibiotic. Pero makabulig di ang D3 Bio sa imo bangod anuman nga kagaw nga himo sa tambok ang panit, kaya pat yun sang monolaurin nga ara sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
5: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-dry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay VCO. Ang VCO gamay D3.
2: Ang endospore amo na ang ila abilidad nga mag-adapt sa ilang environment. Ko
4: pa na. Kanig ko pa na, buhi na sila.
2: Kaya-kaya na nila. Kung wala na sustansya ang environment nila, mahimo sila nga endospore para mag-inactive sila. Kaya nila nga mag-survive maski na mainit ang environment kag pagpabor sa liwat sa environment, sa ila ini sila ma-activate. No, dumamo ni sang tetanus, no? Tetanus kara lang sa lansang sa tuktok tan, pero pag makasulod sa lawas mo, mabuhi liwat. Amo ni ang posible nga rason kung nga ang may ara sa pabalik-balik ka infeksyon. Dapat kabalogi kita mag-observe sang aton proper hygiene, magtinlo sang aton palibot, kag magpreparar sang tinlo nga pagkaon kag parisan permi pagtumar sang D3 Bio. Adlaw-adlaw.
3: That's right, Sir JP, no? Gakatabo ini ang endospore formation sa mga kagaw nga Clostridium difficile. Ini ang sahi sang kagaw nga nagatugas sang severe diarrhea, colitis, pagubag sa mga intestine, no? Kag even life-threatening damage sa colon. Kag normal ini nga makita sa aton colon. Apang, hindi lang ni sila matagaan tsansa nga magdamo bangod ginakontrol sila sang aton nga probiotics. Kag permigid namon ginasulit-sulit kung ano kamayo ang D3 Bio sa pagpadamo sang imo nga probiotics.
4: Ako ya, Sir Kevin, kag Sir JP, I always make it a habit nga wala mintes ang inom ka D3 Bio. Kaya hindi ko ya gusto nga balik-balik ako infeksyon. E once nga malala kas infeksyon, ang kantoan mo, hospital, gin mo. So hindi ko gusto ya magbalatian, bangod lang sa kagaw, kakapo ya. Kung damo kagaw, imit yan. Tiga tokar acid mo, gaulser ka. Kung damo kagaw, imulian. Tiga UTI kaya eh. Damo kagaw, yung baga. Especially ang TB nga kagaw. Tibihon ka eh. So kung gusto ka nga, hindi ka tibihon, wala ka UTI, ti inom gigas ang D3 Bio adlaw-adlaw.
0: D3 Bio with physio.
4: May monolaurin pa ka nga galibot-libot sa imo dugo. Inatanan, makita lang nas D3 Bio. So sa mga inom da D3, D3 Bio na ang pilia.
2: Upgrade na ka mo.
4: Hindi mo inom nga D3 lang, sayang lang na.
2: Kulang.
4: Dapat inyo nga D3, may BCO gid. So, dako gid perdihon mo kung permi ka lang nagabalatian tungod sa kagaw nga. Untat imo ubra. Permi ka gagastos bulong.
2: Pakal ka bulong.
4: Kadto pa ka hospital, no? Hindi mo matipan imo pamilya. So dapat practice proper hygiene agun maayo ang external nga panglawason. Kag syempre, may manog tinlo, may manog patay ka adlaw-adlaw sa imo kagaw. Ano ina? D3 Bio para sa imo nga internal health kag protection batok sa kagaw. So, amo na ka importante kung gainom kaya D3 Bio.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: Phoenix talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Bakal sa mga butika.
5: Gah, mag-joyride man tabi ka.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko.
7: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
1: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tiga, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
5: Sakay ka kidiya!
6: Siyempre! Naka-extend ko ya!
5: Basta sagad nga driver, extend, lover.
1: Extend Supplement for Men! DTX 500!
7: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka.
1: Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
7: Masami ka bala na gaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasig na pagdibulat, kalaman ang abiyan.
1: Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigod malimta. DTX 500 D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3.
7: Mabakat sa mga butika.

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches sa Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang apalaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ng toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Halika mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow, my puso.
5: Your official news and music station.
7: Ladies and gentlemen,
5: 88.7 KK5 News FM.
7: K5 News FM.
5: Sarilo-ilo.
8: Secret memories.
9: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:06 na sang hapon. Ang ini nga oras, mga ihado kag ihada, ginadulong sa inyo sang kaaluan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio, antiviral kag antibacterial specialist ini. Nagabulig ini sa aton para dasig kita mag-ayo kung may ginabat siya gidira nga mga ubo, trangkaso, nahilan, nat nasipon, inom kita ha Klinika D3 Bio. Kag sa mga nabudlayan bala magtulog, inom ka mo Klinika D3 Bio. Isa ka oras antes magtulog, dapat nakatumar na ka mo sini para nga mahamuok ang inyo nga katulugon. Ang Klinika D3 Bio, nagabulig ini sa aton para nga mahatagan kita sa manami dira nga pagtulog. Ginaprotektahan sini ang aton nga master gland nga essential gid para sa mental clarity and hormonal imbalance. Basta gani wala ka sang may ginapaligban, kumbaga naka-relax ang imo nga utok, manami gid ang imo nga pagtulog. Ang Klinika D3 Bio manggaranon man ini sa cold press extra virgin coconut oil nga naga produce ang medium chain fatty acids nga nagahatag naman sang manami efficient and energy sa aton nga brain cells. Kung maayo ang aton nga brain cells, manami gid ang aton nga pagtulog. Gani inom gid kita ha Klinika D3 Bio para sa manami nga pagtulog. And syempre, hindi man kita magkalipat, tumara kita Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, nagabulig ini sa aton para nga hindi dira matamaan gid ang lawas ta. Like for example, madamo ka gid sang trabaho, gamay ang imo tiyempo sa pagpahuway. Inom kita Mighty C, alkaline nga vitamin C. Nagabulig man ini para nga magbaskog dira ang aton nga immunity. Ama namin diri kay non-acidic ini siya. Gani safe gid imnon bisan wala kita sang kinan-an. Ang pag-inom sa Mighty C adlaw-adlaw nagabulig ini ha para nga maprotektahan gid ang aton dira nga mga selula batok sa mga free radicals nga nagapataas sa risgo sa mga balatian dira dala sang oxidative stress. Gani likawan ang mga balatian kun may disiplina kita sa pagkaon kag nagainom kita sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.

0: Hindi man kita magkalipa, tumar kita DTX 500. Ang Klinika DTX 500 Superior Antioxidant. Nagabulig ini sa aton para nga hindi dira maglala ang mga ginabatsyagta nga balatian. May ara kabalasan diabetes, may arthritis ka, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas, inom kita Klinika DTX 500. Nagabulig ini sa aton para nga malikawan ta dira ang mga balatian. Superior Antioxidant ini nga nagaprotekta sang aton selula halin sa mga free radical damage. Ang desugared sugarcane extract component sang DTX 500 nga may aras ang ORAC scale nga nagadangat sa 1.3 million units ang may mataas gid nga antioxidant so far. Gani nagabulig gid ni sa aton para nga malikawan ta nga maglala ang mga ginabatsyag naton dira nga mga balatian. Again ha, mag-inom kita DTX 500 na Superior Antioxidant. Inita na ang mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga produkto de kalidad ni Dr. Ramil Uy nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banua sang Sara, available na ini sa aton Klinika Sara Branch, dira na hamtang sa RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal. May ara makita sang Haro Branch located sa kilid sang Robinson's Haro. May ara makita sang Miagao Branch na hamtang kita sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte sa kilid sang MCR Agriventure, and ang aton nga Pasig City Branch located naman sa Salvation Street, corner A Panes Street sa siyudad sang Pasig. And may Kalinog Branch man tak sa Cost Mart Kalino. Gani, ano pang inyo nga ginahulat? Magbakal, magtumar, kag pamatud-i ang kaalibyo sa nga klinika. O sa mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Oras naton, alas 2:11 na sang hapon. Sa liwat ha, nagapangagdagi kita sa patigayunon nga dalagan para sa mga buduligan. Kadungan sang ikalimang nga anibersaryo sang K5 News FM, Iloilo. Sa July 5 na ini, sa Domingo, dira sa Sunset Boulevard sa may distrito sang Mandurial, assembly time naton 4 a.m. Mag-contact lang sa K5 News FM, Iloilo kung luyag ninyo nga magpa-register and message kay K5 Jenica Uyunan sa numero 0966-234-2676 or i-message ninyo ang official Facebook page K5 News FM Iloilo. Kita na kita dira ha sa Fun Run for a Cause, dalagan para sa mga bululigan sa K5 News FM Iloilo kadungan sa ikalimang anibersaryo. Oras ta, alas 2:12 na. No, grabe man ang istorya ni Cindy, no? Hamakon mo na nga paghigugma. Pero ti, at least, bisan paano, natunaan niya man palang gaon. Kag, dira ta na pamatudaan. Na at the end of the day, bisan ano pa na ang ginhimo sang isa katawo sa imo. Kung nagapangibabaw ang pagpalangga kaluoy, kag syempre, wala ka man nagadumot o kung nagatanom sang kaakig dira, batunon kag batunon mo sa pupuhon mo akay tinagabalik siya sa imo. Ang leksyon man para sa mga kasubong sang amotobingan na karelasyon niya, hindi na pag-abusa ron ah. Basta gani may tawo nga nagabaton sa aton, nagapalangga sa aton, balikan taman inisang kaayo. Kaya at the end of the day, maabot gid ng tion nga mabalik man ina sa aton. Sige. Ara sa piyak na ninya, may una kita nga caller. Good afternoon.
1: Good afternoon, maninay mani.
0: Mayang hapon, sino gani?
1: Si Leo, sang kwartero kasi.
0: Sige. Sir Leo, ano aton ma-advisor para kay Cindy?
1: Masigayin mo lang sa imo, Cindy. Magpakamakter, kagit sa imo, pagpalangga sa imo, nahigugma, si Baldo. Nga nag-anto, sige. Ang pag-antos mo, ginasakit ka. Tapos, sige ang pagpalanggam kay Baldo. Sige man ang iya pag pinahubog. No, hindi. Ikaw ang nagpakamakter din sa pag-igugma sa ino. Kalibin. Kamayo lang kay nag-antos sa manihapon, hindi. Pero sa gihapon, ang pagpalangga mo sa imo, pala, araming sa gihapon. Kaya ang, dyan ang imo nanay, hindi niya gusto sa kay Baldo, ugali, ang panhang nag-ahari sa imo, Blasiagon, ang pagpalangga imo kay Baldo. Gani sa, uli, kasa, uli, hindi, na, kagawa si Baldo sa imo kabuhi, inuli sa niya si Rida sa imo. Sabi ba ito na maglihapon siya? Gani, kung sa totoo na hindi, kung wala si Baldo na nasakit, hindi gihapon siya makikuli sa imo. Kung mayo na gani, kay nagpakikuli siya, naging ulian siya. Gani, kag nga sa uli na sakwa na siya na pagpawa niya sa piyak ng kinabuhi. Kag mayo binangin mo pa kata hindi sa bayan ka man sa Ginoo ay mayo manangin mo pa katipan sa ino ba na kag sa kagaging tatawad mo minuman siya. Kumana na ambal ko maninay na niya na magpangamuyo ka lang sa Ginoo kay ang pagpalangga ni mo kay Baldo magkakadto ng ina sa imo.
0: Oh, correct good. Kag at the end no, wala man siya sa hinulsulan bala nga ti kumbaga wala niya nabuligan or what, wala siya sang guilt sa iya nga kaugalingon kay ti sa ulihing nga mga tinion ni Baldo ginbato niya ini kagin sa pupo.
1: Oh. Kay hindi man siya pag-iuli sa niya si Rita.
0: Correct.
1: Naano lang na ba ako muninay.
0: Sige. Thank you, good. Sir Leo, may gusto ikaw nga tamyawan dira?
1: Kauna sa tanan ng maninay man eh. Mayo ang hapon sa ino. Kaya tanan niya ba niya takasara ilo-ilo. Subong man sa kay Elena, kay Itik, kasi ka na. So, bumang sa akin nila hinagawa sila, si Ayban, si Angelo, ang kapamating isubong. So, bumang kay Danilin, sa balasan ni Lilo, ang kapamating isubong. Si Dini, sa Pansa Bonifacio, wala akong mga pinalangga, mga friend. Si Ella, sa Pati City. So, bumang si Susan, sa Quezon Province. Sa kanan ka na yung kapamating. Kan kanan mga kapatiron mo, ang kapamating sa Kipay Radio. Hindi ka na niya si Leo sa Corteo Cafe. Kasalamat ko sa nagagwapo na fitness niya na nag-ano sa ako na. Advice. Thank you, good ninay.
0: Sige. Thank you, good. Sir Leo sa Corteo Cafe. Kung si Ma'am Ninfa, tahala pa ang leksyon. Sa mga babae, dalaga o balo, basta nagainom ang tawo, magahod. Nagauligyat o magahod, dala pangakig, kag Mark. May mas madaya ang tao nga palahubog kag siling sang pinakaalam sa bugos nga maalam sa kalibutan ang nagainom hindi maala. Mayo nga po, Mami Azun Pineda, Sir Arman Bacoguay, good afternoon. Maayo eksperyensya, nakigugma, nalipay, nagugtas kag palahubog kag nagapangirida tapos nasubuan kay napatay ang hinigugma. Ahay, do tanan na lang na agyan gid ni Cindy no. Kung si Ma'am Nene, pawa ay gid pulos ang isa ka lalaki nga palahubog ah. Wa ay gid sang matawhay nga pagserinayo. Advice ko sender, mas maayo na lang magbulaga, mga bulagan mo siya. Hindi man na ano, mas maayo na lang magbulag ka sa iya, hindi man mapuslan ka kaluluoy ka lang sang sakit. Total may kirida siya by isha to sa kirida niya. Na karma na siya, ano pa nagbalik siya sa asawa niya. Kung ako hindi ko na siya pagbatunon kay amo na to ginhimo niya. Batunon ko pa siya kag nagtaksil pa siya. Pinagpalit ka sa iba karon kay na stroke. Ibalik na sang babae niya sa imo, hindi man natama ang ginhimo mo. nga ikaw ang nagpenitensya sa tawo nag-agrabyado sa imo. Mong si Ma'am Remya pa, mayad nagpangayo patawad kag kamo nga mga lalaki nga nagapangirida, mabalikid kamo sa tunay nyo nga pamilya bisan itaga mo sa bato. Ang mahambal ko sender, basta hubog ang imo nga partner and sa pag hindi sa pagsapaka kay para hindi kanya pagsakiton. Pabayaan mo siya. Ang mahambal ko sa imo, bulagin na lang siya. Kung si Ma'am Arlene de Guzman pa. Sige, ara sa piyak nga linya, ikaduhat nga caller. Good afternoon.
2: Hello, Manina. Ay, mali pa yun nga kahapon na nun.
0: Ba, grabe ba? Sir, Reyna, ne?
2: So, Manina, ako na Manina.
0: Sige, kamusta, Sir Reyna?
2: Guwapo
0: na yung kampiyon. Ano ato, sir, advice para kay Cindy?
2: Dito sa buong minan niyo ako, no? Kinubos ka na tayo niya. At pa naman isang keypad niya sa Pensara. Mag-advise ko sa conservation dito, no? At least yung leksyon na nasa iya mo ni Nay, no? Ito siguro, ang mga kinakulong ng hambal na maalas ko siya kulay sa patas sa pakigugma siguro mo ni Nay, no? Kasi, kung na siguro mo ni Nay, at least nakita yung mga pagbago ni Ibaldo, kasi siyempre, nagaanggap ang makasit mo kung yung nangyakon na bagibalikan si Ibaldo. Siguro, para sa akin, siguro mo ni Nay, paano yung leksyon na nasa akin kabay nga bako sa ibang ko na yung natin. Okay, mo yung stay strong bagat sa akin, may araw ko sa kasunod na maging karelasyon kaya nga kinabuhi mo ni Nay.
0: Sige. Thank you, good, Sir Reyna. May gusto kang tamyawon?
2: Yes, ano na yung may name yung hapon. Kung ko natamya ko na mo sa mga kapsana na pangkapit-kapit mo muna yun. Mga kapunano. Sa Albert and Rona Ben Masar, sa mga kapsana ko sa ng Kuldi, ng Kinidin, ng Kiniter, kay Rostom, ng Albert, ng Rona, ng Kord, kinong Jimmy, ng Hilsa, Jin, Nonoy, Chi, Pwede ba yung kay Nong Eric sa Tansa, sa kay Nonoy Kana, pero may kay Tansa ba rin pa sa mana. Pag sa family pa yun, kasi kay Nong Alodra, yung abot. Pag sa tatawang naman ako pamatay siguro Manila, may kasutunan ako Manila.
0: Sige.
2: Ay, ang programang Secret Memory, sinadulong sa inyo sa Power Trio, na po naan sa GTX 500, my PC, in G3 Bio, ang anti-viral ng antibacterial specialist. Kita na gud lamang sa may Merrimack Mall, yung nagod lamang si Kakita. Pero yung bansun, kagawag ko ang Rona and Albert Limasas para sa kampiyon niya balita at servisyo tubig huwag kalinyawan sa ilo. K5 News FM, kampiyon sa drama, kampiyon sa banda, kampiyon! Thank you.
0: Thank you so much kay Sir Reynan sang Banate, Iloilo. Oras na ton, alas 2:22 na. Ginakurukulabo sa kita sang tiyempo, mga ihado kag ihada. Kit anay naman kita buwas ha para sa panibagong edisyon sang Secret Memories, dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Maayad ayad nga hapon gayad kay Sir Ryan or Nido

0: mga panibago nga paghigugma, kilalahon tagidanay ang ini nga tawo. Ini kita anay magpadaso-daso nga ipasulod ta sa aton nga kabuhi. Kahit wala kitaya kabalo, basi maayo siya sa subong, pero later, mangin pareho man ang dangatan mo sa nagdangatan mo sa kay Baldo. And regarding naman sa kay Baldo, no, at least wala ikaw sang guilt nga napatay siya nga gin sa pupo mo, wala mo man gin pabay. Masubo, kahit napalangga mo naman ang tawo, pero again, leksyon naman ato sa iya, kag sa mga nagapamati dira, na nag-aabusar man sa ilang nga kaugalingon, nag-aabusar man sa ila nga pagpakigrelasyon. So, amo na na, ang mabilin ta, Ma'am Cindy, move forward, and magpakabakod lang ikaw. Kung may mag-abot ka pa ni bagong nga paghigugma, kilala hagidan. Amo na na, ang mabilin ta sa imo, and thank you so much, kid, sa mga nagupod sa aton sa subong nga hapon. Why na kita sang oras? Anay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the live of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Jive into the readout of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
3: Kampyon!
1: This is your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM. K5 Afternoon Drive.
3: Kampyon!

0: In 8.7, K5 News FM.
1: Soft rock all day long. The number one songs from yesterday and today. Play here on your number one station.
0: 88.7
2: Afternoon Drive.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before, problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mapatak sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
5: Mapatak sa mga butika.
7: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: DDX 500!
7: Garantisado!
3: Epektibo!
7: Aramis!
3: DDX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi!
3: Masami ginauha!
7: Si may diabetes ka na!
3: DTX 500 na!
7: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
7: Nga nagapanubos
3: ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
3: Garantisado!
7: DTX 500!
3: DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix!
5: Mabaka mga butika!
3: DTX Coffee Mix!
9: Ako si Mayra, parmi lang butod akon siyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon siyan.
3: DTX Coffee Mix!
5: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka mga butika!
7: Mighty C!
3: Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako si Anika, nabatian ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, effective.
3: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C!
3: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre? Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
14: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Kalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX
2: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
16: Extend Food Superman
17: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sick ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
16: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
18: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
16: Extend Food Supplement for Men.
7: Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
16: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay.
16: Happy kanunay.
7: DTX 500.
16: Masaligan.
7: Epektibo.
16: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo.
16: DTX 500.
7: Masamit ka bala gina allergy.
16: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
16: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
16: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
16: DTX 500.
7: Masaligan.
16: DTX 500.
7: E3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
7: D3 Bio. Ang D3
16: yung may Physio.
7: Ang Physio
16: yung may D3.
7: D3 Bio.
16: E3 Bio with Physio.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3.
16: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
16: Yung may D3.
7: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
21: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan.
22: K5,
23: K5
22: News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May puso!

K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabangang sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema. Gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX.
6: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap.
8: Mabakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa kwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
13: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
13: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo nga tayo.
13: Happy kanunay.
6: DTX 500.
13: Masaligan.
6: Epektibo.
13: DTX 500.
14: K5. News FM. Championing the live of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
17: Sa tagsa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo

Bayong hapon mga pidalanga, namon nga mga tagpalamati. Padayuno natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong mga sugpon sa ato drama sa kaginan. Ngayon yung makuhaan sang leksyon. Ngayon natin, unuhan. Rehas sa kasaysayan!

Hamuok na ang tulog ni Kiki, oh. Kaluoy man sang anak ko ba? Kung hindi lang siya tani, kulang-kulang tani, dalagita na siya. Kagkagwapa nga bata. Ang lawas niya kung tulukon mo do, dohamto nga dalaga. Katibunog kag ang iya nga dughan. Dalaga na ganya. Baw kagkalapad, balikaw nga bata. Ay, Diyos ko. Kinapangamuyo ko gitsi mo nga, tagan mo ako sa bata nga babae. Gintuman mo man matuod, pero nga, hindi normal ang inhatag mo sa ako na. Naagin o ako. Anong sala ko, ha? Anong sala ko nga, hindi normal ang kinatag mo sa akon. Nga, ginatagan mo ako sa ngamo, sini nga anak. Grabe man ganing halong ko sa tong pagkaibalok mo, nagabusong ako. Tapos, tapos, amo pang sining na to mo. Ay, Diyos ko. Nagagiyos niyo si Kiki. Kinabahulay siya kasi. Ubahon kong bayo niya kag pahiran sang sibin ng likod niya kag dughan sang basa ikatama sang balas. Abe, asawon kong bayo niya, be. Ba? Ano ining sa dughan ni Kiki, oh? Ano ini? Nagapula ka do? May nagsulong nga dugo? Ay, kinano yan ni man? Kinkalot? Ay, kinkalot yagid guro ah. Ay, ala, uy, Diyos ko. Kikalagba, mangali sa mga kukuya, oh. Ah, bebe, kainel katiran ko na lang anay samtang nagakatulog siya.

0: Kus keke.
1: Bibi, dali lang. Ah, dali lang, kay ginapungos ko pa. Tatak-tak na, oh. Ay, Diyos ko, nalanggit kiki. Dali lang, kiki, ginapungos ko pang buhok mo, oh.
0: Amal!
1: Anong siling mo, Kiki, ha? Ano nga? Umul-umul si Lolo Juan, ha?
0: Nanay. Ikaw? Lolo Juan, hindi nga, Kik!
1: Anay ka bala, ha? Anong sa dughan mo, ha? Anong nigo... Ano ni nagapula kag nagasulong a dugo, ha? Ha? Oh, Kiki! Kinapamangkota ka! Ano niyo ang sadughan mo niyo? Ari ho? Ho, ha?
0: Kiki, nanay. Palangga ang dugan, Kiki.
1: Oh, Diyos ko, kinuo ko. Wala ka ganyan ni mo yan, no? Wala kang ganyang pulos, Toriyon! Uy, pamati pala! Ari ho, duwani ho, ha? Hindi mo ni pagpatandog, ha?
0: Tandogan, Kiki nanay.
1: Hindi tandog, ha? Hindi tandog ni ho, ha? Oh, Diyos ko.
0: Kiss, tandogan, Kiki.
1: Diyos ko na lang, Kiki. Ayaw pa, suksukan to na lang kagurus ang bra, ay. Ari ho, ha? Hindi mo ni pag-ubahon, ha? Kaya hindi ka? Hindi pag-ubahon. Ha? Sabat! Oo, nanay. Oo, sabat. Wala ka kahit tsindi? Ang kiki! Wala ka kahit tsindi!

0: Ay.
1: Alan, itaw gibi si Dima ko ni kamusta na sila.
0: Ma, isa lang na siguro ko. Okay gito sila. Kaya kung hindi okay, ah, sang-san o, panananawag sa imo. O kung nagkadto na dress balay.
1: Sugiri siya nga, nagamasakit ako. Oh. Nagkadto as nga nangyikiki. Hilaw na ako sa hinablos mo.
0: Ay,
1: kagutod mo. Ba't siya mapatay na lang ko nga hindi na kami sini makakitaan.
0: Hala ka naman na lamang mo. Oo, sige na. Oo, okay na. Payo, balaan na. Hindi pwede nga pagkatulad rin si Kiki nga nag-inubo ka pa. Basta na karoon kong malatnan siya. Dugang pagastota. Ami, kanuman na bala, ma? Nugay, bala hibi-hibi, ah. Nanong, ah.

500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miag-au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Pinaring ka naman, Barclay? Ay, Diyos ko. Mahinulsol ka lang kung akong piliyon mo. Kadamos ang babae sa kalibutan. Nga ako, gitabi nga single mother. Do pariyo ka lang ang nagkuha ka sang bato nga ipokpok sa ulo mo kung akong piliyon mo.
1: Oh. Kung magsiling abi ako nga, hindi ako maghinulsol. Sa baylo, malipay pa ako. At agi lang ko blas ang tsansa nga, pamatudan sa imo, palanggata ka.
0: Hindi na ah. Pariyo lang man ka mga lalaki. Kung amay nagigani mismo sang anak ko na lagyo pa sa obligasyon niya sa anak niya, ikaw pa ihan? Ay, hindi na ah. Kapoy na ko yung Barclay sa mga lalaki. Kapoy na ko.
1: Ay, bahala ka. Basta ako, hindi ako maguntat sa pagsunod-sunod sa imo. Hasta hindi mo ako pagsugton. Bahala ano ka dugay. Basta mahulat ako. Kag hindi ko maguntat sa pagpangaduyag sa imo ya. Hindi ako maguntat, Trima.
0: Barclay?

0: Piga o kurung diskarte mo.
1: Yes, isa pa ka.
0: Na, ano nga? Kabalo kami.
1: So, malo si Sigla din
0: yung... May aragi niyang babae yung pakipot, blaw. Padulom-dulomi, bla. Kaglabugaya. Gaulat-ulat lang na yung makautan. Pre, uhaw na iha. Bisa pustahan pa.
2: Hindi pa sagdan talaga na ikang pulupakipot ya. Man, dokumen siya siguro tuod nga main to ang liwata. Kay ginbulagan man siya sang una yung alibin partner mo. Kay may bata sila nga teenager na.
0: Abo ah! Dubli ka, bigil eh! Meg, kabalo ka? Amo na mga nami sa mga single mom? Inap lang may mga bata pagid nga babae, blaw? Boo! Kapin bagid pre kung guwapa? Sexy? Ay, ay, ay! Libre kaya tulok.
2: Demonyo ka, Blamig. Hindi bala pag sindi ang demonyo sa ulo ko. Sabad si mo.
0: Demonyo sa ulo mo nga dako o sa ulo mo nga gamay. Eh, ano kayo na kumiksa? Ikaw pa! Meg, good luck ah! Good luck!

0: Salamat, kiti off ko subong. Ay, naka general cleaning, gina ko sa bilog nga balay ba? Ay. Ay, kanami lang. Mulig na ko blanay kadali lang. Ay, kapoy katama. Ay, mulig ko. Oh, na yun na. Kiki! Ke! Diin ka! Hindi magwa sa gate, ha? Ha? Hindi magwa sa gate, ha? Baligo lang si mama, ha? Kabati ka?
1: Aligo si mama. Amot naman iya.
0: Oo. Bubua nga bata. Ay, naku na lang. Maligo na lang ko. Kapilit sa pamatsyag ko. Ay, naku. Ay, pagtapos ko ligo, amo na lang pagpahuway ko. Hehehe.

0: Sino? Balay siling mo ang ginapangita mo kay Sino Balay? Ha?
1: Balay ni Rima Choya. Inablang may bata nga...
0: Bata nga abnormal?
1: Oo, di nang ila Balay Choy.
0: Ay, gaba ano ka ha? Ano kanya, nobyo?
1: Ah, hindi ah. May kinahanglan ako siya, Choy ah.
0: Olo mo eh. Hindi pa mag-ako. Ano na iyang ginabit-bit mo nga bulak nga may tsokolate? Kay may hampanganan ka nga. Uy, pangluto-luto? Pangaluyag ka gini. Nugay ka ha. Hindi ka lang magsala. Kay labuon tagid ka gatunto ka.
2: Hi! Ay, anay, inawan! Ay nga, ginaway mo na yung taho, ha?
1: Wala kaso, Chaya. Ang balay nila ni Rima, ginapangita ko.
2: Balay ni Rima to? Ang balay ni Rima, ari lang, sa tupad niya mon, oh.
1: Ay, salamat, kid, la. Salamat, kid. Sige.
2: Hoy, ano kaya, Juan? Nga, ginaway mo to yung taho, ya? Yeah? Ano ka, Hao? Naluyag ka man kay Rima? Pangkuloy kagid na animal ka, no?
0: Wala! Wala, ah! Luyag sa kalibutaw mo. Pataka ka lang. Dila ka na lang gani.
2: Ay, di nga, amang imon kang animal ka! Ay, di gulang ka na, toy! Ay, malam ka na, ambisyoso! Ay, mayo tani kong damo ka kwarta kay basi patulan ka ni Rima ang animal ka! Wala, huya!

kanami isang pamatsyag ko kay nakapaligo na ako. Ipudos ko sa ulo kong tuwalya ka. Dito na lang ako sa kwarto magsuksok sa bayo. Ay, ara na. Magwaan na ako dito sa banyo.

0: Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So, una, problema. Gid ako sa akong body odor.
3: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
3: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pabakan sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
2: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay.
2: Happy kanunay.
0: DTX 500.
2: Masaligan.
0: Epektibo.
2: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
0: Ikaw pala
2: ang may diabetes.
0: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
2: Nga nagapanupo.
0: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
2: Masaligan.
0: Epektibo.
2: DTX 500.
0: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
0: D3 Bio.
2: Ang D3.
0: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
0: Yung may D3.
2: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio.
0: Ang D3.
2: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
2: Yung may D3.
0: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
9: May balita na, may drama pa. Kampiyon.

0: Sino ang nagpugos kay Rima? May malain ayhan nga natabo sa iya. Mga pyan, sunag ninyo sa pagpamati. Ang pakalaw at hawat niya kasugpon sa atong drama sa kaginan. Ngayon bakuhan sang pagtulunan na ginatig punuhan. Rehas! Sa kasaysayan, si Papa Kaglulugit. Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Plotenia, kaginiang inyong alagad. AJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: E3 Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3
4: sa mga butika.
5: Para sa matino nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500,
6: ang may mataas nga antioxidants,
5: nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Mas tatino nga tay,
6: happy kanunay,
5: DTX 500.
6: Masaligan,
5: epektibo,
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo,
6: DTX 500.
5: Masamig ka bala ang gina-allergy,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500,
6: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo,
5: nga sa masami
6: amo naman
5: ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy.
6: DTX 500.
5: Masaligan, DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix,
4: mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Pamasaga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Sa si una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
4: Pamasaga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
13: Good news!
4: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
15: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
15: Clinica DioFresh.
13: Available now.
16: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasin!
20: Tigalapa!
21: Tigasay!
20: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko!
21: Ang extend!
20: Supplement for men!
21: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
21: para sa tigasing
20: performance.
21: Extend Food Supplement for Men
20: para sa matino nga dugo.
21: DTX 500
20: para sa healthy gatay.
21: DTX 500
20: ang DTX 500
21: ang may mataas ka antioxidant.
20: Nga amo naman
21: ang nagatinlo sa imo atay.
20: Mas tatinlo ang atay.
21: Happy kanunay.
20: DTX 500
21: masaligan.
20: Epektibo.
21: DTX 500
20: mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500
20: ikaw pala
21: ang may diabetes.
20: DTX 500
21: ang DTX 500
20: ang may powerful compounds
21: nga nagapanupo
20: kagakontrolar
21: sa imo blood sugar.
20: DTX 500
21: masaligan
20: epektibo.
21: DTX 500
4: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio
20: ang D3 Bio
4: yung may PCO
20: ang PCO
4: yung may D3
20: mga butika.
4: D3 Bio.
23: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
20: Ang PCO.
4: Yung may D3.
20: Mabagats mga butika.
4: D3 Bio with PCO.
24: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
4: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
20: Ang PCO.
4: Yung may D3.
20: Mabagats mga butika.
4: D3 Bio.
25: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
20: Ang PCO.
4: Yung may D3.
20: Mabagats mga butika.
21: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
20: Mag-DDX 500 ka.
21: Mataas ba na ang imo blood sugar?
20: Mag-DDX 500 ka na.
21: Ang DTX 500
20: ang may powerful compounds.
21: Ganagapanubo
20: sang imo blood sugar.
21: DDX 500
20: garantisado.
21: Epektibo.
20: Aramis
21: mo. DDX 500
20: nagapalandulong bala ang imo panulukan.
21: Magalingin bala ang imo nga ulo.
20: Masami nagkapangihi.
21: Masami ginauhaw.
20: Masi may diabetes ka na.
21: Mag-DTX 500 na.
20: Ang DTX 500
21: ang may powerful compounds.
20: Nga nagapanubo
21: sang imo blood sugar.
20: DTX 500
21: garantisado.
20: DTX 500
14: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
14: Iloilo
1: 88.7.
26: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:04.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station
26: DTX.
1: In the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
27: El Castigador!
28: El Castigador!
27: Ang tinig ng bawat mamamayan.
28: El Castigador!
27: tagapanig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! El Castigador! El Castigador! El Castigador!
26: Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa isa naman kedisyon sa pagpangalagad sa palatuntunan, El Castigador. Karon nga adlaw mga byan sa Miyerkules, pitsa uno na kita sa bulan sa Hulyo, tuig 2026, ikapito nga bulan sa tuig. Lawkasan ulang, nagsulod ang bulan sa Enero. Sa 2026, buong araw na kita mabiyan sa ikapito na nga bulan. Gagdugay-dugay, bare months na naman. Kumusta na sa aton mga suki kag mapinalangga nga matag palamati sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa mga nagapamati sa ilatag sa mga transistor radio, yara kita sa 88.7 sa lilisuan sa inyong mga radio sa FM dial. Kag subong man sa aton nga mga followers, mga listeners, mga viewers, nga nagasunod sa aton sining social media platforms, especially sa aton nga FB page sa K5 News FM Iloilo 88.7. Bisan din man kamo nga bahin sang pungsod kag kalibutan, basta may Ilonggo, feel at home kamo diri sa K5 News FM Iloilo. Sa gihapon mga byan, sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Sorita Jr., ini naman ang inyong alagad, K5 Sunny Sarabia Punay. Kutob kita alas 5:30 subong hapon mga byan sa pagdulong sa inyo sa labing talulupang doon ng mga balita, mga developments, sang mga informasyon nga aton ginatalakay diri sa K5 News FM Iloilo. Mga mainit nga mga balita nga nagatandog sa tag-satag sa kamanga Filipino.

0: Kag siyempre, dugay-dugay mga biyan, aton man, kuhaon ang aton sining update sa lakad sang panahon. Kay ang tropical depression nga si Henry, di arena nakasulod na sa aton sining or nangin isa na ka bagyo. Kag may pila ka mga lugar mga biyan sa Metro Manila or sa Luzon, naging paedalom sa storm signal number 1. Kag may mga pag-ulan-ulan, nga na-experiensyan mga biyan ang pila ka bahin sa aton sining pungsod. Pero i-check pagin natin mga biyan dugay-dugay sa aton sining pag-asa kung ano pagin ang mga epekto sini. Kag kun bala magalawig ini diri sa aton sa Pilipinas or magalabay lang. Kag ano sini ang iya sini mabiyan nga kabaskugon. Kag sa nasring na mabiyan. Hindi malipod kag maligar no nga especially sa tiyon sa kagabihon. Na nagabubo ang ulan diri sa aton sa Pilipinas. Kaga normal nga ina mabyan because nga rainy season nagid man kita no sa subong mga binulan. Kamo na nga may mga pagulan-ulan kita nga maeksperyensyahan ugaling amulan na. Ano pa gid ta perme no ning mangin mabinan tayon kita alerto lang perme especially sa mga low-lying areas, mga malapit sa mapampang sa mga suba. Kag sa mga balahaon nga mga lugar kay base kibot lang bala kamo ginasulob na sang baha nyo sini nga mga puluyan kag kwan gid ha halong gid sa mga waterborne diseases kay kun mga lugar ninyo may mga pagbaha-baha or may pagdanaw-danaw no kun magbubo ang ulan hindi gid kamo magkwan magsalig no hindi gid kamo dahil magubog sa tubig. Especially kung nag-itom-itom kag mahigko, kahit prone ina mabiyan sa mga balatian, especially ang leptospirosis. Mga ginikanan, mga kabataan ninyo, hindi nyo pagpabayaan nga maghinampang ha, sa tubig baha. Kay amuna mabiyan ang tunaan sang nagkalain-lain nga mga balatian, mga kabataan, mga gagmay pa. Why na yas sila kahibalo no kung ano ang ilas ni mabiyan nga dangtan kung maghampang sila da sa mga mahigko nga tubig. So bilang mga ginikanan dapat nga bantayan gid ang mga kabataan nga hindi sagay ka kwan ka nga ginahimo nila nga swimming pool no ang mga dalan nga ginabahaan. So amo na mabiyan ang sitwasyon no sa aton nga mga areas diri sa siyudad sang Iloilo kung may mga pagbaha-baha ang mga kabataan nag-enjoy o kay abi nila nag-swimming sila sa swimming pool why sila kabalo nga kun di malason base kun balatian ang ila sini mabiyan nga dangatan. Kag before mabiyan ang dugang naton nga information ginapahibalogin naton sa aton sining mga tagpalamati ha. Nasa Domingo ng adlaw hiwato naton ang aton sining fun run dalagan para sa mga bululigan. Ibay kang tanan sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. So sa mga wala pa makaparehistro hingagaw na kamo. Pwede kamo kaparehistro online o kon personal diri sa K5 News FM Iloilo. Saka lang kamo diri sa 4th floor sang Swan Rose Building sa Commission Civil Street no diri sa distrito sang Haro para nga magparehistro upod sa inyo sini nga mga barkada, mga classmates, mga kapamilya. Kag kun mga grupo kamo da no mas masadya kun grupo kamo nga magpasakop. Mga kaopisina ninyo, hagaran ninyo no nga magpasakop sa dalagan para sa mga bululigan. Kaya hindi lang ay ni para maabiyan sa inyo sining physical nga pagkinhanglan para nga mangin maayo ang aton sining panglawason kundi nagahatag man ini sang ligwa para sa inyo nga makabulig para sa aton sining mga bululigan. Check na naton maabiyan ang report nagikan sa aton sining koneksyon sa Pag-asa Iloilo upod naton si Engineer Charlie Dipra. Pag-asa, mayong hapon, Engineer Dipra, sir. Good afternoon.
1: Yes, sir. Mayong hapon sa kanan ni Tagpalamati sa P5 News FM. Iyari pinang pauling na kapsang panahon karon nga adlaw. Hulyo 1 de Sumera 26. Alas 6 na sa hapon, ulit ni Suprata ng sentro sa mga tropical depression ni si Henry. Ginabulaban tabati sa talan niya available data. Iyara sa 305 km na katungdan sa Dagupan City, Pangasinan. May kabasugong hangin magalabot sa 45 km per hora malapit sa sentro. May pagmandos naman magalabot sa 55 km per hora. Magahulag naman ini paamin na namin na katungdan sa 30 km per hora. Southwest monsoon naman nagapit sa wastal section sa Southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. Bakod sini nga sistema, bilog nga wastan Visayas, para yan maka-experience sa magalamon nga kalangitan. Expect nato may mga scattered yung mga pagulan pag panilat managuob dala sa southwest monsoon. Makasarangan naman niya hangin, magaling na bagat na nakatundan, magadala sa makasarangan ni pagbalot sa kadagatan. At ang sato temperatura, nasa 24 to 30 degrees centigrado. Adlaw, nagabot na kalasing ko 31 kayo sa aga, magatunod naman, alas 16 karo sa hapon. Sige mo na yung pinakaulit.
0: Sir Charlie?
1: Yes, sir.
0: Oo. So, ining sa tropical depression nga si Henry, nag-a-epekto ini sa aton diri sa Pilipinas sa pinagi sa mga pagulan-ulan pero ining iya sining nga kwan iya sining nga direksyon ano may kwan ni may chance nga maghulag sa mga kadutaan diri sa Pilipinas.
1: Ang ining nga tropical depression sir sa karon nga si Henry ano palayo na ini sa may power possible ini makagwa sa Philippine Area of Responsibility karon sa gabi kon buwas sa kaagahon ano. Kung may mga pagulan man diri sa aton hindi ini direkta ang epekto sa bagyo nga si Henry kundi dala sa southwest monsoon.
0: I see. So meaning pataas pa ibabaw niya sining nga direksyon kag hindi na siya magsulod pa sa landmass diri sa Pilipinas.
1: Yes, sir, nakalagpas din sir sa landmass as LPA ano, nag-develop ini as tropical depression kay sa aga kag pakatunay ni sa may Philippine Sea.
0: Sige. So at least no daw hindi giman tanto kabas kog kag why man ini siya sang mahambal naton nga dako nga kalitan kay kun aton lang tawon ayo sining kabaskogon hindi man gid tanto kabas kog sir Charlie.
1: Ayos, sir. Tama, sir. No, siklo na ito no, sa gihapon. May mga scattered dito ang mga pagulan may experience.
0: Sige. Madamang salamat, Engineer Charlie Depresser, sa iyo sining information. May kanta lang sa sining tropical depression nga si Henry.
1: Welcome, sir. May hapon sa iyo.
0: Na, batian mga biyan ang itong sining connection sa Pag-asa Iloilo si Engineer Charlie Depra. So ay man kabalakan ang aton sinimabyan nga maeksperyensyahan lamang diri sa aton nga especially diri sa aton sa Western Visayas amo ang pagulan-ulan dala sang ginatawag naton nga habagat. Alas 4:15 na aton sining oras mabyan. Ini nga bayan sa aton nga pagpangalagad buylog nga gidadulong sa kaluwan sang Clinica DTX Coffee Mix. With ang palaya, chia seeds and sugared sugarcane extract powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko nga bawal na mag-inom sa kape nga puro kalamay, hindi magkabala ka, pwede gihapon makapangapi. Clinica DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape, nakapangapi ka na, nakadetox ka pa. Sa aton mga biyan mga talulpang doon nga mga balita, unahon nato na aton sining mga development sa Balita Nasyonal. Kahapon nga adlaw nagpatigayon sang surprise rally ang Iglesia ni Cristo sa bahin sang IDSA na nagtuga mga biyan sang pagbugok sang trapiko despite nga wala ini sang permit. Kag subo nga adlaw nagpadayon ini kag nagsecure sila sang permit gikan sa Quezon City government kag ginahatagan man sila sang permiso. Kag subong according sa report mabiyan sang NCRPO, medyo nagnubo ang numero sa mga attendees no sa nasambit yang rally as of kaina no sang aga tubtub sang hapon hambal sang NCRPO more or less yara na lang sa 3,500 ang mga nagtambong matapos nga nagpalauli no ang kalabanan sa mga nagtalalambong kahapon. Pero ginalaoman ini mabyan nga posible magadugang na naman subong gabi. Kasi daw ay isang kwento indefinite ang ila sining rally, daw ay isang oras nga kun sano ini matapos. Di hambal gani isang pulis hindi nila pag i-disperse ang rallyista, no? Nga katapo sang INC bisan pa nga mag-expire ang ila sining permit. Tubod sa ningon, samtang ara pa sila dira kag padayon sila nga magapabilin sa IDSA, hindi sila pagtandugon or hindi sila pagtabugon sa aton sininga mga otoridad. Pabayan sila dira basta hindi lang sila magtuga sang anuman nga kinagamo nga makatublag sa peace and order sang aton sinimabyan nga especially dira sa lugar no sa bahin sang INSA. Ito, siyempre, kung maghahimo na sila karon sa mga kwan, sa mga kinagamuda, ito, lain na lang ang istorya, pwede na sila dakpon sa aton sining nga mga pulis. Kag ang kahapon nga ginpang dakop tong apat nga mga nangin unruly, no, nga mga realista, ang ginpauli na, no, ginbuyan na sa aton sining nga mga pulis. So, daway man gid sang ginatagaan, abis ang kwan, no, sa ginkasuhan, gin ano lang sila, gin custody. Pagkatapos nga naglaps ng reglamentary period, tiyan mo ito, ginbabuyan man sila after 24 hours mga kaki-five. Kaga bangod sa sining mga rally mabiyan sa Iglesia ni Cristo, kahapon si President Ferdinand Marcos nag-cancel sa pila niya ka mga activities. Kaya iya nga ginobserbahan, kaya iya ginbantayan, ginmonitor ang rally sa EDSA. Pero subong adlaw, ang schedule mabiyan ni President Marcos padulong sa Canada para sa isining official nga pagbisita, humalin July 1 tub-tub July 5. Para nga pabaskugon pagid ang relasyon sa tunga sa Pilipinas kag Canada. So padayon kag dayon ang isining pagbiyahe. Kaga gintugyan niya ini mabyan sa mga iya sinigi mga sadaligan ang pagdumala sang pungsod sa aton sininga gobyerno kag gina panuginan ang mga natungdan ng mga concerned agencies na siguruhon nga mangin matawhay no ang anuman nga mga paghulag nga ginahimo mabyan dira sa bahin sang EDSA. Kay nakitaan sa Malacañang daw hindi man daw ay man sang threat no sa kay President Marcos ang nasambit yang paghulag because ang ila sini mabyan nga tinutuyo is to protect Marcolita si Senador Marcolita ila sini ginaproteksyonan batok sa mga pagpasaka sang kaso sa iya nga sang ombudsman nga plunder no bangod sa sini nga why mapathag nga campaign a donation sa nakaligad nga 2025 elections. Kaya mo ni mabyan ang ginawangal ka ginapamatukan no sa Iglesia ni Cristo gusto nila nga hindi pagkasuhan si Marcolita sa amo kaso kay kun matabo mabyan ti arestuhon siya pagkatapos maaresto prisohon wa isang bail bond or wa isang piyansa. Gusto nila nga magapadayon or magapabilin nga free, magapabilin nga hilway si Senador Marcolita. Amo na mabyan nga nagtipon sila para i-pressure no ang ombudsman na hindi pag ipasaka ang kaso kontra kay Marcolita because para sa ila mabyan si Marcolita amo kunoya ang nagkuan amo ang nagbukas sa investigasyon bilang Senate Committee on Blue Ribbon sa flood control controversy. Pero sa nasaring na natin mabiyan, ining kaso, wala niya kahilbtanan sa flood control. Kunti, parte niya mabiyan sa iya sining campaign donation sa nagligad nga eleksyon. Kag ang ombudsman mabiyan, nagpahayag man, na why sila nagapalingkang, hindi sila ya ma-pressure sa paghulag sang INC. Kagwa isang rason para nga hindi nila pagpadayunon ang kaso kontra kay Senador Marcolita kahit may nakitaan sila yung paglapas sa part ni Senador Marcolita kag dapat bilang ombudsman nga nagpasiguro sa ginatawag natin nga transparency and accountability sa gobyerno so dapat nga ipatuman nila kag himuon nila ang ila sini nga mandato bilang tagbantay no sa mga iring politicians and government officials. E, amo ning ombudsman amo ning ila trabaho no pagbantay sa mga government officials, mga senador, mga politiko, kag mga official naton na mga naghahimo mabyan sang mga kamalamalahan, naghahimo sang mga kagarukan, naghahimo sang mga hindi maayo. Kag kun mapamatud-an kag may ara sila sang bases, iila ina mabyan nga kasuhan. Ihambal sang ombudsman sa ila sining statement nga hindi niya makahatag sa ila sang pressure para nga bawion nila ang plano nga pagbasaka sang kaso batok sa senador.

Sa pihak nga bahin maabyan, may kontanan sa sining natabo nga school shooting incident sa bahin sang Tacloban sa nakaligad nga June 22. Nagid kamatay sang tatlo ka mga estudyante kag pagkapila sang kapin 20 ka iban pa. Padayon karon nga ginaimbestigahan ini no kag sa Senado. Sa pagpanguna maabyan ni Senador Risa Hontiveros, ining kaso hambal ni Hontiveros, may posible may ara ini sang kangtanan sa international online extremist group nga 764 nga nakabase ini maabyan sa Texas, USA. Ini isa ini ka organisasyon nga kabahin sang nihilistic violent extremist network o kon NVE nga ginakabig ini maabyan sang Federal Bureau of Investigation bilang national security security threat ka ginakabig naman sang Canadian government bilang terorista nga grupo. Diambal si Senador Hontiveros ang ining daw ang ginahimo sining grupo maabyan sa sining 764 ginakuan nila no gina-target nila ang mga pamatanon mga minor de edad. Kaya ginainganyo nila maabyan ni maghimo sa mga katuntuhan. Ginainganyo nila nga maghimo sa mga hindi maayo nga mga butang. Hindi lamang violence kundi bisan pa sa pornography. Iambal sang senadora na posible amo ini maabyan ang nag-influence

lang sila dahil sa online games. Sige man ang pamuyayaw, sige man ang pangakig, daw ka mga kwan bla, ka mga irritable, no, nga mga kabataan. Kaya kung kaysa, bisan na ginatawag na sang ilagi ni kanan para magkaon, daw hindi pa ya magsapak, no, hindi pa ya mag tuman. Kag hindi pa maghalin gihapon sa ila sininga cellphone kay nawidi na sang hampang. Kay diri mo makit-an mabya, no, nga bisan ang pag respeto sa mga ginikanan daw nagakadula na because sa sining malain nga influensya sang mga online na games nga ini mga byan. Kaya mo na gani nga ginakwan karon ginaduso nga dapat ang mga kabataan dili ana sa pag gamit or pag hampang sa mga violenting nga mga online games. Kagati siyempre magluwas dira, dapat nga dumilian man sila nga mag sulod or magamit sang social media kung nag-edad pa lamang sang 16 years old and below. Kaya ito, mahapos pa ni maabyan nga kwanon, no? Ma-influensya ng ila sining mga paminsaron, mahapos hailohon, mahapos intoon. Amo na maabyan nga madamo sa mga kabataan nga involved sa naglain-lain nga mga kabulastugan because nga sa sining social media. Dira mo makita na, maabyan sa social media, bisan pa sa mga comments, mabasa dira nila karon ang mga malain, mga malalaswa, no, nga mga tinaga, no, mga malain nga mga tinaga, ginailog ba nila? Yan mo na ang mabiyan nga as much as possible, dapat nga dumulian ang mga kabataan na magagamit sa social media because nagatuga ini mabiyan sa or nagabulig ini, nagakontribute ini sa paglala, no, kag imbis nga makabulig sa pagpaayo blasang pamatasan sa ato sining mga kabataan, nagakwanya, no, nagapalain. Amo ni mabiyan nga isa ini sa mga ginaduso man dapat i-consider gid, no, sa aton man sining mga legislators para nga i-dumili na sa mga kabataan ang paggamit sang social media, no, para nga malayo sa anuman nga mga malain nga influensya. Oras naton mabiyan Philippine Standard Time. Alas 4:27 sa pagbalik naton dugang pagid nga mga balita makaligad ang pila naton kay importante nga mga pahibalo. Standby. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow, my puso.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sa exclusive finisher

category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabuling sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabangang sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: nag-hamis ka nagputi, gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
6: I Care Gold.
11: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka edad na ta, nakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
14: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
14: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo ang atay.
14: Happy kanunay.
6: DTX 500.
14: Masaligat.
6: Epektibo.
14: DTX 500.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
6: Ikaw pala ang may diabetes.
14: DTX 500.
6: Ang DTX 500
14: ang may powerful compounds
6: nga nagapanubo
14: kag nga kontrolar
6: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
6: Masaligat.
14: Epektibo.
6: DTX 500.
14: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
14: Ang D3
6: yung may
14: Physio,
6: yung may D3.
14: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
14: Ang D3.
6: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
6: Yung may D3.
14: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
14: D3 Bio.
17: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May kung
2: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:36.
18: El Castigador.
2: Pabalik mabiyan sa aton nga pagpangalagad diri sa palatuntunan, El Castigador. Ini nga bayan sa aton nga pagpangalagad mabiyan, Giboy Lugman nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Mighty Sea. Alkaline based nga vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gid magtumarbisan wala sang kinan-an. Mighty C, labi nga ginpabaskog parang mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton heart health, agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Mighty C.

0: Sa ibang panaton mabiyan nga mga information sa aton sining talulapang do naman nga mga balita lokal no diri sa aton sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Kasunod sining natabo mabiyan nga makahalanos bu nung shooting incident sa eskulahan dito sa Tacloban. May pilaman ka mga isyu or mga kaso or mga balita nga konsidin. May mga eskulahan man sa pila ka parte sang pungsod nga may mga nakuhaan nga mga estudyante sang mga armas no or mga hinganiban, mga deadly weapons ay ban na nakabaton sa mga threat no nga may magaluntad nga mga pagpangluthang nga daw ginahimo bala nila mabindo ginasunod man sang pinanaton ka mga kabataan sa ibang nga lugar ang natabo sa kwan sa Tacloban. Noong ako sa diin, ang isa sa mga rason no nga ginatumod kun nga agin himo sang mga kabataan ang mga krimen bangod sa isyu sang bullying. Kagate siyempre, no ang aton sining nga mga otoridad mga ang DepEd naton nagahimo man mabiyan sang pila ka mga considerations, mga pagtuon, mga plano para nga mapunggan no or matapna ining pagluntad sang mga insidente sa sulod sang brutuan. Kati subong ang mga kabataan sa nasiring na mabiyan daw kahapos na lang bala sa ilang ang paghimo sang kasubong ng mga krimen bangod sa mga influensya no sa pagkahilig sa social media kag sa mga online games nga nagahatag sa ilang mabiyan sang mga malain nga mga influence. Kaya karon ang DepEd luyag sang ato sinimabiyan nga Department of Education nga dapat hugton no ang seguridad sa mga eskulahan paano inhimuon. So before nga magsulod ang mga estudyante dapat hugton ang pag-checkyar sang mga bag no sa mga estudyante para masiguro nga wala sila dira sang dala nga mga armas no just like sa mga kutsilyo, pistola or mga armas na konsidente magamit nila mabiyan sa paghimo sang krimen sa sulod sang blutuan. Kasi kung bala ini, no, ang pamangkot sa iba na base mag-kun lang ini, mag-resulta ni mabiyan sang huol bla. No? Kasi siyempre damo-damo estudyante, tapos kada sulod nila isa-isahon mo ginig ka pang chikyar. Kasi base bala matapos ng adlaw, hindi pa mag-umpis ang klase, kaya ginapang chikyar lang tanan ang mga kwan, ang mga bag sa mga estudyante. Kaya muna ang ginalanto, mabiyan nga problema, no? So, madamo karon sa mga suggestions kung paano ini matigayon nga para maabiyan masiguro lamang ang seguridad no sa mga estudyante sa sulod sang eskulahan. Kag diri naman niya sa aton sa Iloilo, especially maabiyan sa isa ka banwa sa 4th district sa banwa sang Barutac Nuevo, may isa man ka estudyante kahapon ang nakuhaan sang 38 kalibreng pistola or revolver sa iya sining bag. Sa Barutac Viejo mga ora Nuevo no te ang pamangkot anhon sinisang nasambit nga bata ang armas nga dala niya no pasulod sa eskulahan kun way abi ini ma checkyar or way ini abi ma detect no nga may ara ini siya sang dala ano ay han ang posible natabo sa sulod sang eskulahan. Kay base may ara siya bala sa mga ginadumtan man nga mga classmates niya or hindi gani mga schoolmates nga nagabully sa iya or nagadaog-daog sa iya nga gusto niya balusan or balikan. Kaya man ang nagbit-bit man siya sang pusil kay base bala na kwan siya na inspire sa natabo dito mabing sa Tacloban. Siya mo ini ang delikado no kay sa mga kabataan ng mga minors especially sa mga mahambalbalan natin nga waay pasilya sang kwan sang maayo bala nga pang inuino ang ila sini mabiyan do kon ano lang masulod sa pinsar nila amo na nang ila himuon abi nila eksakto no bisan sala himuon nila because waay sila mabiyan nagapaminsar sang posible matapos sa ila or may ara man sila sang painuino na kung himuon nila ina, hindi man sila makasuhan or hindi man sila mapriso because minor pa sila. So meaning, aware na sila mabyan, no, sa ila sining mga rights, no, bilang mga kabataan. Di man gani hambal sa iban because sa sina nga kasuguan nga naghatag sang protection sa mga kabataan. Amo ini mabiya na naghatag or nagapasagsag sang mga pamatasan, no, sa mga kabataan. Kay lain abiya sang una, no, nga mga kabataan pwede pa makwan, pwede pa mapa ang makamot sang mga teachers nila. Pero subong bisan mag ako na lang, no, mag hindi ka pwede ka patupa, no, sang imo sining kamot sa mga estudyante. Kay kun himuon mo na bilang isa ka teacher, may ara ka man sang liability. Di mo na mabiyan nga bilang mga manunudlo, ang iba nagakatahap naman lang nga maghimo sang kwan, no, bisan gusto man nila tani nga tadlungon, gusto man nila disiplinahon ang estudyante, gusto man nila magtadlong ang pamatasan, no, sang mga estudyante, bisan pa anong ila sining himuon, kuti why sila gida sang kwan, why sila sang mahimo, kuti amo na permi, no, laygay lang, hambalan lang, ang ila sini mabiyan nga pagpanugyan sa mga estudyante, no, sa ipaagi na lang sa paghambal sang maayo diplomasiya, malulo nga pamaagi. Kay bisan akigan mo abi kag buyayawon mo estudyante, lain naman gyapon, no, may ara ka man gyapon sa labton, meaning so dapat ang tanan niya ipaagi mo gid sa pahinay-hinay lang. Tikon amo sina ang iban niya mga abyan nga mga estudyante daw hindi niya madala, no, sa hinay nga hambal. Kun ipaagi mo naman sa mabaskog or sa akig or patupan mo, ati may ara naman mabiyan, no, sila mismo nga makabataan naka-intindi sa ila sining mga kinamatarong, amo na mabiyan nga nagakwangin, no, nagasagsag ang ila sining mga pamatasan. Okay, bilang kwan lamon na balahambal naton ang eskwelahan, no, second home ini sa mga kabataan, among teachers, amo ning ila sining mga kwan, no, mga second parents. Kaga amo sa una ang mga nanay kag tatay gid sa mga kabataan, kun hindi makasuwito sa ila sining mga bata, nagatadlong niya kun mga makakatubang sila sa ila mga maestra kag maestro. Kay iban niya hindi magpati sa ila gin kanan, pero kun sa maestra na kag maestro nagapati sila. Pero subong niya why na nagapati sa gin kanan, why pa gin nagapati sa mga manunudlo? Kaya mo na mabiyan ang kinalain kag ang problema subong. So ining 15 years old mabiyan, no, makabig naman ining child in conflict with the law or CICL. Gati ang himuon naman si Sini sa iya, idalo naman sa DSWD, tapos ipaidalom naman sa mga pag-laygay. No, sa ang DSWD amo naman maabyan ang mga kwansini sa iya, no, maghatag sang paggiya para maabyan nga mapaathag kag mapahibalo ng iya sinigin himo hindi maayo. Kaya mo lang na dira amo lang gina ang mahimo, no, sa aton sininga gobyerno, mga government agencies naton, because magsubra pa dira, may siyempre may layi na kita nga kontra sa sininga naghatag protection sa mga kabataan. Kung napaso mo na karon, manabat ka manda. Kaya muna mabiyan nga why gid sang mahimo man, no, bisan nga aton sininga mga teachers because nga sa sininga kasuguan. Yang iban ginabasol nila ang author ng sininga mabing nga kasuguan, kaya ti imbes nga pabaskugon ang layi para sa pagdisiplina sa mga kabataan, daw ginhatagan pagidya mabiyan sang kwan, no, sang rason nga para nga hindi madisiplina ang mga kabataan, kundi bisan pa nga may sala, pabayan lang kag hindi na pag-intrahan, no, sa mga maestra. Ay bisan ano muna kahambal kung kaisa, bisan ano muka hambal hinay lang, at iban maayo lang kung mamati kag magpati, kaya siyempre ginahambalan mo sa maayo. Pero kung iba niya, hindi ka dyan magpati, kaya ti, why isang kwan mo, why akig mo? Malulo lang gihapon, mahinay lang gihapon. So, imbes nga magpati, aya, iba niya nag-lain pagid gani. So mo ni mabyan ang mga kumbaga mga kwana, mga may mga kasuguan nga may ara kita sa ginatawag bala nga mga loopholes o kon mga pros and cons, no, may mga advantages kag may disadvantages. Pero dapat i-revisit ini, no, sa aton sini nga mga lawmakers. Kasi may mga kwan man gani, may mga suggestion man nga i-kwan nilaliwat, no, tunan, no, revisahon. Para nga at least matimbang-timbang kag makuan gid no masiguro nga ang mga kabataan, no, bisan pa nga mga bata sila kuno kahimo sang sala, so dapat gyapon nga pasabton. Amo na gani nga may mga kwan, may mga suggestion man nga ang criminal liability panubuon, no, from 16 years old or 18 years old. Panubuon ini mabiyan sa 12 years old. Ti ang pamangkot pabor sini ayhan ang publiko. Kati ang iban pabor man, pero ang iban hindi man. Ilabi na kun ang ila sini kabataan mo ang involved. Kasi siyempre kung bata mo ang involved sa amo sinang insidente, may mga parents yang hindi gusto, no, nga ma hatagan sang penalidad ang ila sini kabataan. Pero may ara man yang ginikanan na pabor man because part ina sang pagdisiplina, no, sa mga kabataan. Kaysa na sining na maabyan sa part naman sa mga ginikanan, just the same, hindi man sila pwede makapakwangid, no, makapatupagid sang sobra-sobra sa ila sining kabataan. Kaya umuwan gihapon ang sitwasyon, no, sa balay kag sa eskwelahan, just the same lang na, no, ang proteksyon nga ginahatag sang kasuguan sa aton sining nga kabataan. Meaning ang mga ginikanan hindi pwede mag kwan, no, kung sa ang una sa aton ginapang bakol kita sa mga tagingking, no, ginabakol kita sa mga ano ni, no, mga hangir, iban na mga kwan, mga kawayan, kahoy, no, ginabakol kita sa buli, chinilas, kung ang iban hindi pagit magpati ginagurinat. Subong bisan mga guru-gurinat, hindi na pwede, no? Pwede mo maakigan, bata mo mabakol, no? Chinilas, sabuli. Pero hindi man sobra-sobra, ngayon na balang makwangid, no? Mabutang man sa peligro ang kabuhi isang kabataan. May iban abing parents nga sobra-sobra man kun magbakol sa bata nila, inablang hindi man husto. Iban ginabakol sa ulo, ginabunggo sa ang ulo sa pader, no, iban ginabakol sa likod. Kun sobrahan na gidblas sa kaakig, so hindi na isa bagay ikag hindi gid man iya dapat himuon. Kun bakulon sa buli, ang mga kalabanan gidya sa una, no, sa buli ginabakol kay man, kung bakulon mo sa buli ang bata, masakit, no, masakit sa masakit, pero hindi na iya life threatening, hindi na iya makatuga abis ang mga mabutang sa ital-ital ang kabuhi sang bata. So mabatyagan na nila masakit, so amo na ang maka-remind sa ila na hindi na sila maghimo pa sang sala. Kay kun maghimo sila sala, bakulon sila sa buli, masakit. Kaya mo na yamabyan, no? Pero kung bakulon mo sa ulo, no, doklon mo, pakdulon mo kag sa likod, no, sa pangbakulon mo sa mga mabugat kag mga matigang bagay, so ina yamabyan na sobra-sobra naman na. Kay kun ang bata ay makabatya gila yung sang sakit, no, bisan gamay lang na, no, sa buli, ang iba niya matahap na kag hindi na liwat maghimo sang sala. Because kun himuon nila ang paghimo naman sang sala, makatilaw naman sila sang bakol sa ila sining buli or sa latrasan. Kaya muna mabiyan nga amula na dapat, no, kun magdisiplina sa kabataan. Babatya ga lang sang sakit, no, nga enough nga para makakuan sila, makahuna-huna bilang kung himuon nila liwat ang sala, makatilaw sila sang masakit nga hanot sa ila sining buli, no, hindi iya sing sobra-sobra. Kahit na iya pwede gidya mapasabat kita sa kasuguan. Kahit kung ginun bakol mo lang iyang bata bisan subong pangachimpo, hindi man na iya kwan gid, no, hindi man na iya sing life threatening. nga mabutang sa delikado ang kabuhi isang bata because sa pagbakol maabyan sa buli. Mulang na ah, no? So pwede taman gapon niya madisiplina kay ato na yamo. Gusto naton magtadlong ang bata. Gusto naton nga mag tarong kag hindi magsagsag ang batasan. Hanuta sa buli ah, no? Pero hindi lang niya pag-ikuan, pagbakula sa ulo or sa lawas, sa likod nga makakuan man, no? Makapalain man sa aton sining mga kabataan. Oras naton mabiyan, Philippine Standard Time, alas 4:53. Maghatag kita sang dugang mga pahibalo. Pagbalik naton, iban pa kag dugang mga informasyon, makaligat ang dugang naton ng mga pahibalo. Standby.
1: News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My kumso!
3: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TTX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TTX 500 ka na!
4: TTX 500
5: ang may powerful compound
4: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
5: TTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. TTX 500
6: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amuna nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
7: So budlay bala na ang Parkinson's disease, te ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag-food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, te wala na iban eh. Oh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatsyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. No? Kung panigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kag salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
8: DTX 500 para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500
8: para sa healthy nga tay.
9: DTX 500
8: ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidants
8: nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Basta tinlo nga tay,
9: happy kanunay.
8: DTX 500
9: masaligan,
8: epektibo.
9: DTX 500
10: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
7: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga aga tigulang ka tulukon kung wala ka gainom DTX 500 ka MITC.
6: Oh.
7: Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide.
6: Mm.
7: Ano para Sir GP?
6: Hydroxyl radical.
7: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kwan imong panit.
6: Mm.
7: Ga wrinkles ka na, gatigulang na imong guya.
6: Mm.
7: Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag MITC, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag MITC para nga no layo ka sa balatian.
11: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may BCO. Ang BCO. You may D3. Mga butika. D3 Bio.
13: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
11: D3 Bio. Ang D3. You may BCO. Ang BCO. Nga may D3 para sa matino nga dugo DTX 500 para sa healthy nga tayo DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay basta tino nga tayo happy kanunay DTX 500 masaligat epektibo DTX 500 mahigo bala ang imo dugo DTX 500 masamit ka bala gina allergy DTX 500 ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-day ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
11: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok po ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ng Mighty C. Kag one capsule, 3-10 feet. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina kung makabatsyag sa sakit.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
18: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
19: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
19: Libre?
18: Libre!
19: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan.
19: Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na may tomang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
21: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
19: Kaya subukan ninyo.
21: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
19: Clinica Diofresh.
21: Available now.
22: Gadragsa nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
25: Nestor, ang sinaing!
26: Luto na!
25: Ang labahan!
26: Nakasampay na!
25: Ang uniform ko!
26: Naplansa na!
27: Ganito ako!
28: Tigasi!
27: Tigalapa!
28: Tigasay!
27: Tigaplansa!
28: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
27: Sa gabi,
28: ako ang bossing!
27: Dahil kasangga ko
28: ang Extel!
27: Supplement for men!
28: Lourdes!
27: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
27: Extend Food Supplement for Men.
28: May maca at lavawaska
27: na nagpapataas ng energy
28: at stamina
27: para sa tigasing performance.
28: Extend Food Supplement for Men
27: para sa matilo nga dugo.
28: DTX 500
27: para sa healthy nga tayo.
28: DTX 500
27: ang DTX 500
28: ang may mataas nga antioxidant
27: nga amo naman
28: ang nagatilo sa imo atay.
27: Basta tilo nga tayo.
28: Happy kanunay.
27: DTX 500
28: masaligat.
27: Epektibo.
28: DTX 500
27: mataas pala ang imo blood sugar.
28: DTX 500.
27: Ikaw pala ang may diabetes.
28: DTX 500.
27: Ang DTX 500
28: ang may powerful compounds
27: nga nagapanupo
28: kagakontrolar
27: sa imo blood sugar.
28: DTX 500
27: masaligat.
28: Epektibo.
27: DTX 500
28: D3 Bio.
29: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
28: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio
28: yung may PCO.
27: Ang PCO
28: yung may D3.
27: Malakas mga butika.
28: D3 Bio.
30: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
28: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio
28: yung may PCO.
27: Ang PCO
28: yung may D3.
27: Malakas mga butika.
31: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
32: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay na sa K5.
31: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
33: Wow, my puso.
34: K5 News FM.
35: K5
34: News FM. Championing the lives of the Filipino.
35: Wow, my puso.
0: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:05.
36: El Castigador.
0: Pabalik mabiyan sa atong pagpangalagad sa palatuntunan, El Castigador. Ining gabayan sa atong pagpangalagad, buylog nga ginadulong sa kalwan sa Klinika D3 Bayo. Sa mga nagabalik-balik ang ilan at ubos ipon kag trangkaso, mag D3 Bio. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Oras na to, alas 5:06. This time, abyan, i-check na to report ni K5 Kim Kaloyo. Ang SDO Iloilo, pabaskugon pa ang school safety measures matapos nga nakuhaan sang pusil ang isa ka estudyante sa Barotac, Nuevo, Iloilo. K5 Kim Kaloyo.
37: K5 News FM. Kampyon Report.
38: Magapatuman sa masgin pabaskog nga sa school security measures o kung safety measures sa K5 Sunny ang schools division offices no kung mga bulutuan sa idalom sang SDO Iloilo matapos man niya nga tining information nga nakuhaan diriya sang pusil ang isa ka grade 10 student no o kung 15 anyos nga estudyante sa may banwa no sang Barotac Nuevo Iloilo ka K5 Sunny. Base pa diri sa statement sa Schools Division Office sa Iloilo nga ti ang ini nga insidente gilayon nila no nga gin-assess kag ti may gin-deploy sila man nga mga personnel nga magapadulong dito sa may area o kung sa eskwelahan ka K-5 Sun, particularmente ining mga psychological first aid providers para sa mga student, mga personnel, kag iban pa nga mga members of the school community ka K-5 Sun. Pero wala man no, sang pagpamahog nga nahimo ang ining estudyante dira sa eskwelahan kag wala man niya sang gin-report nga napilasa. No? And accordingly, ongoing pa man ang pag-review sang pamunuan sang eskwelahan sa mga sirkumstansya sa nasambit niya insidente. Amo man niya ang pag-assess sa ilaya nga ginapatuman ng mga security measures. And according pa diri sa SDO Iloilo, nga kinanglanon nga bululigan sang community ang pagpasiguro sang seguridad sa mga kabataan. Based diri sa information, nga tingining 15 years old ako ng grade 10 student, may mga records naman kumbaga dira sa ila barangay kaki 5 Rick kaki 5 Sunny nga naga involve no may kang tanan sa ining mga kinagamo bala kaki 5 Sun and based diri sa information nga ti sa ginsaysay diri sang iya nga Iloy nga nagdala siya sang pusil bilang pagpangaman no for self defense kay do naka do nasaputihan niya siya mo before sang yaman mga kakilala draman sa school kaki 5 Sun pero amo pa na no wala pa ya ma-determine man kung diin yagit yakin kuha ang pusil kaki 5 Sunny kaki amo na no although nga ti pambal nato nga delikado amo pa na edad may access na sa mo nga mga delikado nga mga armas kaki 5 Sun.
0: So may pamilya ni sila kaki 5 Kim nga possibly may access armas just like abi may ano siya no may paryente sila nga police or ano man K5 King nga may nakakuha siya sang kwan sang armas.
38: As per info ka K5 Sun, clueless pa no ang iyadri nga lolo ang iyang Iloy kag ang iyang tatay ka K5 Sun kung diin gid mismo no ginkuha sang bata ang posel ka K5 Sunny.
0: So ang iya tatay hindi man niya police, hindi man otoridad, hindi man tanod or hindi man na kwan. So amo na pala man ko tanon paano niya nga nakuha ang armas no? Na dapat nga hibaloon pa sang mga otoridad dira sa may Barutak Nuevo.
38: Actually kay nasang aga nagpatigayon man sila no sang ining atawag na bag inspections or mas gin pa stricto pa no nga mga inspections sa mga bags or pagabutang sang mga estudyante kay actually no nagpabulig sila or nagpa-assist sila sa mga kapulisan sang Barutak Nuevo Municipal Police Station kaki 5 Sun kay tikon tawag na no mas mayo na gani kay tin na prevent kaki 5 Sun na kitaan nga wala pa wala siya sang gintiro or wala pa sang naka-provoke sa iya kaki 5 Sunny para iya nga makapanakit sang iba no kon ma-pindutan ito magamit ito abito no ang iya nga pusil kaki 5 Sunny and accordingly na recover diri kaki 5 Sun sang aton sininga mga otoridad ang ining pusil no sa bag mismo sang ining bata kay based sa information no may nakapanungid no nga isaman ka sudan sa amo man nga bulutuan same school nga ti drama no sa ila dra nga mga tawag na mga ma'am sensors man or mga personnel man sa nasambit nga eskwelahan ka K5 Sun and ti subong yun na sure man diri sang SDO Iloilo nga ti as much as possible hindi na siya masulit kag kinanglanon gin lamang nung pagbuligay diri sang komunidad especially tako diri ang papel sa mga Grikanan sa mo nga mga scenario sa K5 Sun.
0: So anong himuon sini sa sining bata K5 Kim ano i-release man ni siya or ipaidalom ini siya sa gihapon sa custody sa aton sining mga otoridad?
38: So as of this time ka K5 Sunny no ti ginpatawag na malingi ang mga ginikanan kas as well man ang ining bata ka K5 Sun kag tinag-coordinate man diri aton sa ning awtoridad sa Department of Social Welfare and Development para sa nagakaigo nga interventions ka K5 Sunny kag as of this time ginahibalo pa naton dugang no ang regarding sa custody ko may mga updates na as of this time K5
0: son. Mm. Pero so far sa part sang SDO Iloilo, amo na no ginapabaskog nila ang safety measures hindi lamang dira sa Barataka Nuevo kundi sa bilog nga Iloilo no division of Iloilo K5 game.
38: Yes, K5 was especially after the incident sa may area sang Tacloban, dumaskin pahukot naman yan ni nila no ang ila diri nga mga measures. O galing as we notice no nga lately to kadamo sa mga insidente K5 son nga ginakaulamiran or sa rininvolve ang mga students or mga minor de edad K5 son sa mga schools no may mano may mga stabbing incidents sa areas ng Negros, may mga iban man majority mga stabbing incidents sa K5 son buti may mga napilasan
0: mga rambol ni blaw
38: mga bitsokorno.
0: Bisan mga rambol lang ginagani K5 game, bisan wa sila mga armas, pero ga-involve sila sa mga kwanbla, mga rambol lang, mga tinapungulay.
38: Amugin, no? Medyo mas masingki subong ang henerasyon. Kaki Fabian, kung kita pa yung mga, kung sa muna nga tinaga, no? Masingki sila, dasing na maakig. Pag sinuyi ay pagilan sila tinulukay, kaki Fabian, sani, eto po line ni subong, no? Especially with the access Manila Malaya sa social media, nga ti kuno na makita nila open access base sa mga social media platforms mo wala man ya bigid amo naka strikto bala in terms of the age restrictions kay K5 asan there's why nga ti ang iba nga mga bata pa lang makakita na ya sa mga violent nga mga videos mga video games even no mga contents sa social media nga ti nagaka influence kumbaga sila no ilang mga perspectives knowingly nga ti ang mga kabataan ng mga minor de edad, vulnerable pa na sila, medyo fragile pa kumbaga, dali sila ma-influensyahan. Kung makita nila nga, ah, ginahimo, nagaris ng iban, himoon kuman. That is why nga, kinanglanggin no, sa proper guidance no sa mga kabata, sa mga girikanan, at on siring mga kabataan, and of course, more on programs pa man, sa communities naton, kagdi mayo, pag hindi ko mapasangkad, pag ng mga sports activities, nagiban pag in at least bala ma matutok na lang ang atensyon sa mga bata instead nga ma-involve sa mga kinagamo ka K5 son.
0: Kaga siguro mas maayo pag in K5 game no kon ma-revisit kag matun-an maayo ang aton sining kasuguan parte sa paghatag bala sang kwan protection sa kabataan kiti ako unta man kag sa indi ang mga ginikanan kagabisan mga teachers sa nasaling na daway na sila yaki 5 game sang diber no sa pagdisiplina sa mga kabataan especially sa paghatag blasang kwa no ng mga kwanbla ng mga physical bla nga pagdisiplina kay ti bawal na sa aton sining kasuguan na K5 game.
38: Amo gid kay K5 son kabay pa gati amat-amat nga ma-resolve ning issue kag di magiyahan gid nung tanan yung mga bata kag K5 son kag di hindi man nila pag sundon no mga malain yung mga butang kag K5 son no pinagi man niya sa nagakaigo nga paggiya kag di more on reminders pagpuno pa nga musta man sa mga parents sa ilang mga bata kay di kung isa may arabi nga parents nga duwala ba lagi natagan sang tiyempo ganang may lang mga kabataan o isa mambali ay ginaway kuni amoni amoto ti mambala nga sige lang ah bala lang or hindi bala pagsapakon which is kung kaisa mangin ano na bala matahap na lang ang bata mo mabali di man wala man isang labot ako nanay wala man isang labot akong tatay. That is why it is good man nga may aras ang open communication within the family especially sa child and parent relationship K5 son.
0: Sige madamang salamat ta K5 game.
38: Report nagikan sa DepEd Region 6 kag Schools Division Office Iloilo. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
37: K5 News FM, Kampyon Report. El Castigador.
0: Madamo salamat ta K5 Kim Caluyo Mabian sa report gikan sa Department of Education. Yaman na, no? So, ginapabaskog karon sang SDO Iloilo ang mga safety measures sa mga eskulahan para mabiyan nga masiguro no ang safety sa mga estudyante, mga manunudlo, kag sa iban pa no nga ara sa sulod sa eskulahan. Kay sa nasaring na bala mga biyan no nga subong at chimpo no ang mga kabataan naton vulnerable sa mga malain nga mga influensya sa bahin sang social media no. Madamo kada sa makitaan nga mga indi manami nga mga influensya. Muna mabiyan nga nagkakapiktuhan ang pamatasan sa atun sini nga mga kabataan. Ining bahin sa atong pagpangalagad mabyan ginadulong sa inyo sang Star Nutrimits, di lang sarap, sustansyarap.
37: El Castigador.

0: So ini mabiyal nga mga problema sa bong sa aton sini nga sosyedad, no? Hindi lang ni concern sang isa lang ka kwan ka grupo or sektor sa aton sini nga pungsod, kundi collective dapat, no? Tanan-tanan nga sektor dapat magbinuligay para nga mapunggan or matapna ang pagluntad sang kasubo nga mga hitabo, no, sa palaabuton ang mga ginikanan, no, dapat mangin responsable man, no, sa pagbantay kag paghatag sa nagakaigo nga mga advices sa ila sini nga mga kabataan kun indi man nila mahimo ang mga kwan plano, mga ang pagdisiplina, no, nga inang makahatag sang sakit bala sa kabataan, no, nga mo nang ginagamit nga rason kung ginagamit nga panangga, no, panaming sa mga bata para nga hindi sila mabiyan masakitan. So subuman sa mga teachers sa aton sini nga mga sektor sang mga sa simbahan especially, no, mo ni dapat nga tutukan man sa aton sini nga simbahan, dapat religious groups naton, no, ibulig man para nga magpalapit sa Ginoo ang mga kabataan. Hindi kay ti subong yan, muna yung mga rally-rally, ma-interest sa mga rally, ma-interest sa politika. Ti ano na yung kwan karun ang inyo sining bilang mga religious sector, dapat ang inyo yung tutukan, amo man niya ang kwan man, no? Ang pag tudlo, no? Sa mga kakabataan, sang husto man nga pag pinamatasan, kagapag inggan nyo sa mga kabataan nga mas mangin malapit sa aton sini nga manunuga, no, hindi kay mag intra sa mga politika kag okay man kay ti syempre kwan bala, no, ning tawag na aton kumbaga sa isyu sang politika, isyu sang korupsyon, isyu sang mga kagarukan sa aton, tanan-tanan dapat mangin involved man, pero kun amo na lang naya tanan permi ang tutukan, no, especially kun in the sa para sa pag depensa sa isa ka politiko, di daw lain na lang istorya. So dapat mangin kwan man, no, mangin sensitive man ang aton sining religious groups sa pag himo sa mga paghulag, na dapat yabla maproteksyonan kag madepensahan, ma pabilin ang maayo nga pag pambatasan sa aton sini nga mga kabataan, mga pamuluyo kag sa tanan nga katawhan, no, hindi lang sang para lang sa interest man sang pila ka mga tawo nga ayhan nakahatag sa inyo sang kwanda, no, pabor mo lang ginatagaan nyo man sang pabor daw ka daw hindi manami man nga impluwensya eh, no, kun lang tawon naton. So, amo na, no? So dapat may part man para sa paghatag kag pag paligon, no, sang ginatawag naton nga pagtuo sang aton sini nga mga kabataan especially, no. Kag siyempre sa iban man nga mga tawo na para nga hindi bala magtalang sa ila sini nga kwan banas, para nga hindi sila magliko sa malain nga mga helikoton, kundi para nga panglakaton sa tadlong adalan para sa kaayuhan. Amo na ang dapat nga mangin kwan, amo nang papel mo kada isa sa kada sektor sa aton sini nga sosyedad, may mga kanya-kanya nga mga papel, no, nga dapat naton nga himuon para nga mas maayo kag para nga mas masanag nga palaboton sa aton sini nga nasyon. Kay kun porsan tanan karon basol sa gobyerno, basol lang daw wala man punto, at wa gid sang padulungan nga maayong aton sini nga pungsod mga kakifive. Ini nga bayan sa aton nga pagpangalagad, ginadulong naman sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX 500. Ang Palay Leaves with the sugarcane extract, mga kakifive, para sa mga may diabetes hindi makatulog, no, kon gabi. Para nga mangin mahamok inyo katulogon, mag-clinic at DTX 500. Kay inimabyan, super antioxidant, nagabulig para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500. Why na kita tayo, mabiyan sa itong pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Standby na, dugay-dugay, magasunod ang atong mga pagbalita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Nagapasalamat kita sa inyong pag-upod kag pagpakigbahin. Standby na sa mga pagbalita sa dili gid lamang madugay. Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Surita Jr., ini naman si K5 Sunny Sarabia Punay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan. Sa Iloilo, K5 News.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan agapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo! Aramis mo! TDX 500! Nagapalandunong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauhaw? Masi may diabetes ka na? DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Nga nagapanubos ang imo blood sugar? DTX 500! Garantisado! DTX 500! DTX Coffee Mix!
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kami yara inigali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami kidang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga

0: Biote. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biote. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Halika mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Kadragsa nga punggod,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Galaong magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: X10 Food Superman for Man.
8: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang X10 Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
7: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
9: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: X10 Food Supplement for Men.
10: K5 News FM.
11: K5
10: News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
13: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
14: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:29.
15: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Mga ka-K5, taus puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hinding-hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampanya.

0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipot sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyo mga tagbalita.

0: Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa D3 Bayo Afternoon Newscast, Miyerkules ng adlaw, Hulyo 1, 2026. Salang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial, makitaan kag mabatian man kita worldwide. Pinagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo. Sa karong edisyon sa aton mga pagbalita, main kapod ninyo and si K5 Sunny Sarabia Punay. Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kalawan sang D3 Bio nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubo kag sipon, magtumar sang Klinika D3 Bio sang Clinical de Alternativo Medicina, natural nga antiviral kag antibacterial. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa nagapangunang balita lokal, Mayor Biron nagpagwas ang statement may kantanan sa isa ka estudyante nga may dalang armas sa sulod sa eskwelahan sa Barotac Nuevo, Iloilo. Tricycle driver nakuhaan sa masubra 400,000 pesos nga suspected shabu sa drug bypass operation sa distrito sang Lapas. Balita Nasyonal, PNP ginatunan ang posibleng paglapas ang INC Arales sa Public Assembly Act. Balita International, 14 ka mga kabataan patay matapos narumpag ang atop sang tutoring center sa Pakistan. Balita sa hinampang, 4-time world champion ng Germany kakas na sa FIFA World Cup 2026. Kag sa balita sa patag sa entertainment, Lilo and Stitch voice actress Dave Cheese nagtaliwa na sa edad nga 35. Amay to banwa ang mga headlines sa ato nagapanguna kag nagabaga nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Oras Philippine Standard Time, alas 5:34. Kag karon sa detalye na sa aton mga balita. Balitang lokal. Ang masunod nga mga balita lokal nga inyo mabatian ni gadulong sa kaluwan sang Klinika DTX Coffee Mix with ang palaya, chia seeds and the sugared sugarcane extract powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko nga bawal na ang mag-inom sa kape nga puro kalamay, hindi magkabalaka, pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakapangapi ka na, naka-detox ka pa. Nagpahayag sa dako nga kabalaka si Barotac Nuevo Mayor BP Biron matapos nga madakpan ang isa ka estudyante nga nagdala sang armas sa isa ka pampubliko nga bulutuan. Suno kay Mayor Biron, ang insidente nagapakita lamang nga kinahanglan mas paligunon pa ang seguridad sa mga eskwelahan. Nagpasalamat man siya sa mga school officials, mga maestro, LGU, kag kapulisan bangod sa ila madasig nga pagresponder sa insidente. Agud mapauswag ang seguridad sa mga eskwelahan, gitpanawagan ni Biron sa Department of Education o kon DepEd nga maghimo sang permanente nga mga posisyon para sa security personnel sa tanan nga pampubliko nga brutuan, magbutang sang dugang nga CCTV cameras kag paligunon pa ang safety kag crisis response protocols pinaagi sa pagbinuligay sang DepEd, LGU kag mga law enforcement agencies. Ginpayag man sini nga ang disiplina magasugod sa panimalay kag ginahanglan ang pagbinuligay sang tanan agud nga mapabilin nga luwas, malinong kag wala sang lugar ang kapintas sa mga eskwelahan. Sa piyakabahe nakuhaan sang 408,000 nga balor sang suspected shabu ang isa ka tricycle driver sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang Iloilo City Police Office City Drug Enforcement Unit sa barangay Rizal La Paz alas 12:05 kaina sang kagahon. Ginkilala ang subject nga si Alias Kalag, 60 anyos kag residente sang nasamit nga lugar. Suno kay Police Captain Roque Jimeno III, officer in charge sang CDEU, nabaklan si Kalag sa isa ka plastic sachet sang ginapatian siya mo gamit ang size mil pesos nga bypass money. Na-recover dugang ang 5 ka mga plastic sachet nga sang shabu, bypass money, cellphone kay iban pa nga mga or iban pa nga mga ginagamit sa paggamit sang druga. Ginpanginwala naman ni Kalag ang pagbaligya sang illegal nga druga. Base sa monitoring nanday Captain Jimeno, gamay lamang ang kuluhaan nga nagaduso sa isa kag isa na diri Amo si Alias Kalag bangod dinawo siya sang anay mga kapitan sa barangay kag kilala nga nagapakigbahin sa illegal nga aktibidad. Yara naman sa distrito sang Napas area ang ginabaligyaan sang suspect. Ang masunod naman ng mga balita nga inyong mabatian, igadulong naman sa kaluan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdis at yan, gani pwede gid magtumarbi sa wala sang kinanaan. Mighty C, labing nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian, nagabulig sa aton heart health, agad makalikaw kita sa stroke at heart attack. Mighty C. Nakabaton si Doc Ramil Oy, President kag Chief Executive Officer sang K5 News FM Iloilo or Philippines, sang plaque of recognition sa pagsaulog sa ika-40 nga anibersaryo sang 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army sining Miyerkules, Hulyo 1. Ini ang bilang pagkilala sa responsable nga responsible journalism kag pagbulig sa pagpalapnag sa impormasyon sa Negros Island Region kag sa bugos nga pungsod. Ginpasalamatan man ni Doc Ramil Oy ang 303rd IB sa pagpanguna ni Brigadier General Thid Dumosmug, si Major General Michael Samson, Commander sang 3rd Infantry Division kag ang bugos nga puwersa sang Philippine Army. Ginatudlo liwat bilang separado ang subject sang ang good manners and right conduct o kon GMRC. Humalin sang 2021, considerin isa ka oras ang ginantigana diri sa kada adlaw sa Department of Education, the DepEd Region 6. Ginpayag sini nga kada Lunes sa K Stage 1 o kon kindergarten amo ang homeroom and guidance kag GMRC naman sa kada Martes tubdo Biyernes. Amo man ang scheduling sa case stage 2 o kon grade 4 tubtub grade 6. Samtang sa case stage 3 o kon grade 7 tubtub grade 10 naman, homeroom and guidance kada Lunes kag values education sa nabilin nga mga inadlaw. Madumduman nga sang tuig 2013, gin-integrate na lamang sa edukasyon sa pagpapakatao ang GMRC. Si dalom sang Kito 12 curriculum apang nabalik pinagi sa Republic Act No. 11476. Ang masunod naman ng mga balita ngayon mabatihan, igadulong sa kaluan sang Clinica DTX 500 ang palay leaves with sugarcane extract. Sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon, para mangin mahamuok ang katulogon, mag-Clinica DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Nakumpiskar ang 92,500 pesos nga suspected shabu sa ginkasa nga drug buy bust operation sa barangay Tranghawan, Dingli, Iloilo kahapon. Ang subject amo si alias Insoy, 31 anyos. Nabaklan ang subject sang isa ka plastic sachet ang ginapatihan shabu gamit ang 3,600 nga buy bust money. Ang tanan nga druga nga nakumpiskar nagabuga tanan sang 14 gramos. Sa karon yara na sa kustodiya sang Dingli Municipal Police Station ang suspect. Sa katapusan nga balita lokal, gindeploy ang kapin 50 ka field training program o kon FTPA trainees sa Regional Special Training Unit sa Sara Municipal Police Station agad magbulig sa paligon sa police visibility kag pagmintinar sang kalinong kag gatawhay sa banwa. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Rick Adrian Navarro, Deputy Chief sang Sara Municipal Police Station, yagin pahayag nga maayo nga tikang ini agud matagan sila sa aktual nga eksperyensya sa police operations kag pagserbisyo sa komunidad. Sa ila deployment, magabulig ang mga trainees sa police visibility, foot kag mobile patrol, traffic management, paghatag sang seguridad sa mga pampubliko nga lugar, bulutuan kag iban pa nga mga police activities idalom sang pagdumala sa mga police personnel sang Sara Municipal Police Station. Naibulaan nga may pila na ka mga trainees ang gin-augment sa mga eskwelahan agud magbantay kag mag-monitor kadungan sa natabo sa Tacloban City sang Damlag lamang. Oras, Philippine Standard Time, alas 5.41.
1: Balitang National. Balitang National.
0: Sa detalye sa aton Balita National, ginatuna na sa Philippine National Police ang posible paglapas sa kasuguan o sa batas pambansa bilang 880 o kon Public Assembly Act angot sa marali sa Iglesia ni Cristo o kon INC nga ginhiwat sa nga wala sang permit. Suno kay PNP Public Information Chief nga si Colonel Allen Ray Ku, ginalantaw pa sa kapulisan ang posible nga pag nga salabton sa mga organizer kag hindi pa siguro kung ano nga mga kaso ang mahimo nga ipasaka. Ginpatigayon sa INC ang marali sa People Power Monument sa Quezon City kag liwas ang Bonifacio sa Manila bilang suporta kay Senador Rodante Marcolita nga natalana pasakaan sang kaso nga plunder angot sa ginapahayag hindi wala pagdeklarar sang campaign donation sa tuong 2025. Sunod sa PNP, napasaka naman ang mga kaso bangon sa paglapas sa nasamit nga kasuguan. Lakip na ang rekomendasyon nga kasuhan ang siyam ka mga individual angot sa Labor Day Rally sa Dong Mayo sa Calao Avenue.
1: Balita International. International.
0: Sa detalye naman ba naman sa aton Balita International, ginadulo naman sa kaluan sa Extend the Food Supplement for Men with Maca and Clavo Huasca. Sa mga permi lang ginakapoy, madasig ka po yun, mahina ang tuhod, mag-extend the food supplement adlaw-adlaw. Nagabulig man ini para makalikaw kita sa or mangin maayo ang sirkulasyon sa atong dugo. Nagapataas ang libido para mas maayo ang performance. Extend the food supplement for men. Hindi magdumbo sa 14 ka makabataan ang napatay samtang 5 naman ang napilasan matapos nga narumpag ang atop sa isa ka tutoring center sa Lahore, Pakistan. Ginkumpirmar sa mga opisyal sa syudad ang kadamoon sa mga napatay. Kaginpahayag nga isa man ka maestro ang napilasan sa insidente. Naibuloan nga nagapangindaron sang 4 tubtubdo si katuig ang mga kabataan nga napatay. Samtang paday naman nga ginabulong sa ospital ang mga napilasan. Angot sini, duha ka tawo ang ginaresto sa mga otoridad, may kantanan sa natabo. Paday naman ang pagtipon sa ebidensya sa lugar sang trahedya. Naibuloan nga masaming ang pagkarumpag sa mga istruktura sa Pakistan bawod sa kakulangan sa safety standards kag paggamit sang substandard nga mga materyales. Sa pihak kabahin, nagpaandam ang United Nations nga posible magalabot sa $3.6 billion ang epekto sang nagapadayon nga Ebola outbreak sa Africa kag mahimo ini nga magresulta sa pagkadula sang kapin 328,000 ka mga trabaho kon indi gilayon mapunggan ang paglaptas sang masakit. Suno sa UN sang Martes, ang paglaptas sang bundi bugyo strain sang Ebola ang wala pa sang aprobado nga bakuna ang mahimo nga magdala sang lapnagon nga krisis. Base sa record sang gobyerno sang Democratic Republic of Congo, naglabot na sa 1,370 ang kaso sang nalatnan sang masakit kag 377 ang napatay umpisa sang gindeklarar ang outbreak sang Mayo nakaliga or sang Mayo 15. Mayara naman sang pila ka kaso ang na-record sa Uganda samtang nagpaandam naman ang mga eksperto nga posible pa nga magalapta ang virus sa mga kaiping nga pungsod kasubong sang South Sudan.
1: Balita Sports. Sports.
0: Sa detalye naman sa balita sa Hinampang, ginadulong naman sa kaluan sang Klinika Spur Biotics with 80 billion CFUs ang good bacteria o con probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, mag-Klinika Spur Biotics nagabulig ini para makatinlo sa aton sining chan kag kolon. Agud makaliko kita sa mga balatian ilibin na ang colon cancer. Klinika Spur Biotics, the fortified probiotics. Nakaagom sa dako nga upset ang four-time world champion nga Germany matapos nga mapierdi sang underdog nga Paraguay sa penalty shootout 4-3 sa Boston Stadium. Una nga nakascore ang South American team sa ika-42 minutos antes ang halftime. Natapos ang first half nga nagapanguna ang Paraguay. Apang nagbalos ang team Germany sa second half, sa ika-54 nga minutos na patas ni German forward Kai Havertz sa ang score sa 1-1 pinagi sa isa ka header. Bakod sa mabakod nga depensa sa duha ka grupo, nagpadayon ang hampang sa 30-minute extra time. Madaog na kuntani ang Germany apang wala gin puntusan sang VAR ang goal nga napasulod ni striker Jonathan Tah bagod sang foul batok sa goalkeeper. Sa penalty shootout napapauli gid sang Paraguay ang Germany sa World Cup matapos masilyuhan ni Paraguay substitute Jose Canali ang ila kadalagan. Bagod sang samit nga kaperdihan napaslawan ang Germany nga makasulod sa round of 16 sa tatlo kasunod-sunod nga World Cup tournaments.
1: Balitang Entertainment.
0: Balitang
1: Entertainment.
0: Balita naman sa patag sa entertainment. Ginkumpirmar sa Los Angeles Medical Examiner nga nagtaliwa na ang aktres nga si Davi Chase bagod sa acquired immunodeficiency syndrome o kun AIDS. Base sa report, mayara man siya sa chronic polysubstance use disorder. Antes siya nagtaliwan. Nagkakulugan ini nga nakitaan siya sa padayon nga paggamit sa naglain-lain nga mga substance nga nakaapekto sa iya lawas. Suno sa mga doktor, ang HIV isa ka virus nga nagapaluya sa abilidad sang lawas sa pagpakigbato sa impeksyon. Samtang ang polysubstance use disorder naman, isa ka kondisyon sa diin ang isa ka tawo ang nagagamit sang sobra nga substance nga mahimo makapalain sa lawas kag kabuhi. Ginpaig man sa mga report nga nagtiliwan si Chase sa ospital. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5.47. Kagamay ito ba naman kabugusan sa ato nagpangunang mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast, Merkulis ng adlaw, Hulyo 1, 2026. Sa ngalan sa bugos ng puwersa sa K5 News Center. Sa ngalan ni K5 Rick Sorita, kag K5 Kisha Marie Hanaysay. Ini naman inyong tagbalita, K5 Sunny Sarabia Punay. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

Pangaiban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
0: Mag-Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakal sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So una, problema, gid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidants.
0: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay.
8: Happy kanunay.
0: DTX 500.
8: Masaligan.
0: Epektibo.
8: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
8: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
0: Nga nagapanupo.
8: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
0: Masaligan.
8: Epektibo.
0: DTX 500.
8: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO.
4: Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio. With Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
11: K5. K5. News FM. K5. FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
11: K5 News FM Philippines.
16: K5 News FM Philippines.
11: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: wrong premise. There's no selective justice in this country when it comes to the ombudsman. So, sa akin lang, we will do our job. We will do our job. Gagawin namin yung trabaho namin.
1: Nagsalita na si Ombudsman Boying Remulla. Bagamat karapatan daw ng INC na magprotesta, tuloy ang plunder case ni Senador Rodante Marcoleta.
2: Makapal na rin ang dami ng mga tao sa day 2 ng pagtitipon ng iglesia. Hanggang kailan kaya sila mananatili dito sa EDSA? Magandang gabi. Ako si Willard Cheng, live mula rito sa EDSA White Plains.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Tensyon sumiklab na naman sa pagitan ng pulis at mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Pop-up rally sa EDSA, ma-extend kaya? Wala raw selective justice. Plunder case laban kay Senador Rodante Marcoleta tuloy ayon kay Ombudsman Boying Remulla. Senadora Aileen Marcos sinawag na obstructionist ng Malacanang presidential sister, umaasa raw sa fake news. Nabuking sa Senado menor de edad na suspect sa Tacloban school shooting, ginroom umano ng terrorist online network sa Amerika. Exclusive utos na gadget ban ng DepEd. Bakit nga ba hindi pinapatupad sa mga paaralan? Enrique Rajon, pangatlo na sa pinakamayaman sa ASEAN. Wealth record ni Henry C. Sr. na umusan. End of an era sa LA. LeBron James lilipat na ng koponan matapos ang 8 taon sa Lakers. At another historic win, Alex Ayala pasok na sa second round ng Wimbledon.

0: na sorpresa ang day 2 ng rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Mas mababa rin daw ang bilang ng mga dumalo kumpara kahapon. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Siya'y nag-uulat live mula sa EDSA White Plains. Joash, tama ba na medyo mas konti ang dumalo at hanggang kailan kaya ang protesta?
1: Oo, tama ka dyan, Corina. May kabuuang 4 na araw yung request ng Iglesia ni Cristo para makapag-rally dito sa EDSA White Plains. Kabilang na dyan, yung nauna na nilang araw kahapon kung saan nag-rally sila ng walang permit. At ito, kapapasok lamang na balita, Corina, inilabas na ng QC PD, Police Department, na aprobado na yung permit ng Iglesia ni Cristo para makapag-rally bukas.
2: Bandang alas 8 ng umaga, tila nagkatensyon sa pagitan ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo at ng mga pulis. Sumampa kasi mismo si NCRPO Chief Anthony Abirin sa isa sa mga bus na nakabalandra sa EDSA. Nagsasanhi kasi ito ng matinding trapiko dahil isang lane na lang ang nadadaanan ng mga motorista sa northbound lane sa parte ng White Plains Avenue. Ang gusto ng PNP at ng Quezon City LGU, iatras ang bus para lumuwag ang kalsada. Matapos ang ilang minutong pakikipag-usap sa isa sa mga taong nakaupo sa driver's seat, bumaba si Abirin. Anya, naresolba na ang problema at hinihintay na lang daw ang may hawak ng susi ng bus. Pero kung hindi raw susunod ang mga miyembro ng INC, wala silang choice kundi hatakin ang sasakyan.
3: Of course, palagi tayong nakikipag-usap sa kanila with this time around na may permit. They just abide with the conditions stipulated doon po sa permit. But us, dito sa PNP, ay ipapa-enforce namin kung ano nakalagay sa stipulation po doon sa permit.
2: Matapos ng 15 minuto, muli siyang bumalik sa bus. Sa pagkakataong ito, kumpula na ang mga tao sa labas ng bus at kita na sa gilid ng kalsada ang isang tow truck. Pagbaba ni Abirin, sumunod ang ilang nakipag-usap na organizer at sinabing iaatras na nila ang bus. Dito na sinimulang buksan ang 3rd lane sa EDSA White Plains na agad na nakapagpagaan ng daloy ng mga sasakyan. Ayon kay Elmo San Diego, pinuno ng Department of Public Order and Safety ng Quezon City, kabilang ang mga ganitong sitwasyon sa kanilang pag-aaralan. Kaugnay ng magiging desisyon nila kung dapat bang bigyan muli ng permit para makapagprotesta ang grupong INC bukas. Ayon kasi kay San Diego, maliban sa protesta kahapon, humiling pa ng ilang araw ang INC para ipakita ang kanilang mariing pagtutol sa nakaambang plunder case laban sa INC member din na si Senator Rodante Marcoleta. Pero dahil sa logistical at public order reasons, one day at a time lang daw ang pagbibigay ng permit. At tatakbo lamang mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi.
4: Yung request nila is bali 4 days, simula kahapon plus 3 days. Irrelevant na yung kahapon kasi walang permit tapos nag-rally sila. Winarningan na natin sila na pag-uulitin nyo yan, hindi pwede. Kaya naobliga sila mag-submit ng request for rally permit. Ilan lang ang dumating ngayong araw, i-address namin kasi logistical challenge sa amin. Maraming tao sila, kailangan din namin ng maraming tao. Pag natulog sila rito, papantayin pa rin namin yung natutulog sila. Yun nagiging problema natin.
2: Dagdag ni San Diego, sakaling hindi maging mapayapa ang protesta ngayong araw, hindi nila papayagan na mag-extend pa ang INC.
4: Makikita natin yung conduct na rally nila. Pag magulo naman, bakit ko bibigyan ng permit? Hindi ba unfair naman doon sa iba na sumusunod sa amin?
2: 100,000 daw ang inaasahan ng INC na pupunta sa EDSA para sumama sa kilos protesta ayon kay San Diego. Pero kung ikukumpara sa numero kahapon, umabot lang sa 3,500 ang naitalang rallyista pagsapit ng alas 10 na umaga, kumpara sa 9,000 kahapon. Sa kabila nito, hindi raw isasantabi ng PNP ang posibilidad ng isang crowd surge sa lugar.
5: Sa ngayon po, nasa 2,000 po yung deploy natin dito sa area ng White Plains People Park.
6: Pero madaragdagan ba yun?
5: Depende po sa sitwasyon. Kung halimbawa man po na makita natin na kailangan natin mag-increase ng deployment dito, pero kita nyo naman po sa ngayon, wala naman tayo kailangan pantayan sa ngayon.
2: Patuloy na paiigtingin ng PNP at LGU ang seguridad sa lugar, lalo na't marami pa rin sa mga rallyista ang pinipiling manatili dito kahit tapos na ang programa.
1: Corina, ito nga, nilabas ng just a few minutes ago ng QCPD, itong bagong Memorandum of Undertaking dito ng Quezon City Government at ng Iglesia ni Cristo. Nakasaad dito na 8 a.m. to 8 p.m. ulit yung pinapayagang rally ng Iglesia ni Cristo bukas, at ang estimated number of participants daw shall not exceed 100,000 persons. yung delegates, mag-assemble sila sa White Plains Avenue, pero hindi pwedeng mag-park ng vehicles. All parked vehicles should be removed at the EDSA and White Plains area. Yung stage nila kailangan 200 meters away from the People Power Monument at yung steel barriers ay kailangan installed doon sa staging area. So karamihan ng mga ito ay yun din yung mga same na mga patakaran na kailangan doon sa mga permit na in-apply nila ngayong araw. Samantala, sinabi naman ng MMDA na daan-daan yun ang mga sasakyan na nakikitan kahapon sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Kaugnay pa rin yan nung illegal na pagpapark sa EDSA White Plains dahil sa pagtitipon-tipon dito ng INC members. Ayon kay MMDA Chairman Roman Duartez, aabot sa 2,000 piso yung babayaran ng bawat isang natikitan bilang multa. Sa kabila nito, tuloy-tuloy pa rin yung panawag ng mga rallyista na tumututol sa pagsasampa ng plunder case laban kay Senator Rodante Marcoleta. Bukod sa We Are One, dumadagungdong din kanina yung kanilang mga sigaw na walang uuwi. Yan muna ang latest dito sa EDSA White Plains. Balik sa iyo, Corina.
0: Paano yung walang uuwi, Joash? Hindi ba hanggang 8 p.m. lang ang kanilang permit today? Ano ang ibig sabihin noon?
1: Oo, tama ka dyan, Corina. Yung 8 p.m. na yon ay magsisilbi lang na programa nila dito sa EDSA White Plains. Pero ayon doon sa Quezon City Public Safety and Order Department kanina, nagpapadala pa rin sila dito ng mga tauhan ng Philippine National Police at iba't ibang government authorities kasi pinapayagan naman daw dito na matulog at magpalipas ng gabi yung ilang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Kaninang alas 7 ng umaga, pagdating natin dito, merong mga tents. At sa mga tents na iyon, merong mga nakalatag na mga banig, mga karton. Doon natulog o nagpalipas ng gabi yung ilang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na sumali doon sa kilos protesta ngayong araw. Corina.
0: Ano ba ang crowd estimate for today, Joash? Kahapon kasi parang nilagay nila sa 15,000 people, no? Today, ano ba ang estimate?
1: Oo, tama ka doon, Corina. Kahapon 15,000. Ang latest estimate ngayong araw by 6 p.m. ay umabot sa 8,000 ayon sa huling pagtatala ng Quezon City Police Department. Medyo malayo ito doon sa 15,000 na naitala kahapon. Pero gayunpaman, sigaw pa rin ng mga rallyista dito ay tuloy-tuloy pa rin yung kanilang pagpapanawagan ng pagtutol sa pagsasampa ng kaso laban kay Senator Rodante Marcoleta. At dapat daw ay hindi selective yung justice na pinopursue ng ating pamahalaan pagdating sa pag-iimbestiga nila. Corina.
0: Maraming salamat, Joash Malimba. Nag-uulat live mula sa EDSA White Plains.
7: Ilang miyembro ng INC ang piniling magpalipas ng gabi sa mga tent o kanilang mga sasakyan. Patunay daw yan na seryoso sila sa pagsuporta kay Senador Rodante Marcoleta. Yan ang agenda report ni Jill Sebandal live mula rin dito sa EDSA White Plains. Jill, ano ang update?
8: Kakapasok lang na balita din, kakarating lamang ni Senator Rodante Marcoleta. Ngunit ang sigaw ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, sakripisyo. Sakripisyo ang paglalarawan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa kanilang rally dito sa EDSA People Power Monument na nasa ikalawang araw na. Sa kabila ng mahabang biyahe, sinabi nila na sulit daw lahat ng makalahok para lamang sa pagtitipon.
9: Kasi ang sakripisyo namin, ang layo ng pinanggalingan namin, and then ang layo ng nilaga namin. Because sobrang traffic. Kung hindi na kami makausat, kailangan maglakad.
10: Ito po ma'am na sinasagawa po nating pakikipagkaisa po sa ating pamamahala. Para sa atin po ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, ito po ay isang pagsasakripisyo po. Hindi lamang po bilang isang kaanib sa Iglesia ni Cristo, kundi bilang isang mamayanang Pilipino po.
8: Para manatiling malapit sa rally site, may ilang nagpalipas ng gabi sa mga tent. Ang iba naman ay natulog sa loob ng kanilang mga sasakyan. Ayon sa mga dumalo, handa silang isakripisyo ang kanilang kaginhawaan bilang pagpapakita ng pakikiisa at suporta para kay Senator Rodante Marcoleta. Bumalik din sa day 2 ng INC rally si Batangas Representative Leandro Leviste.
11: Actually, dito ko kaninang umaga, 6 a.m., Tapos pumunta po sa Kongreso, bumalik. Dahil nakikiisa tayo sa adhikain ng pagtitipong ito na magkaroon ng greater transparency and accountability sa iba't ibang issue. Kasama ng gobyerno ngayon, gusto kong ipakita kasama ng kaibigan si former Congressman Mike Defensor na hindi ito para sa isang grupo at ito po ay para sa lahat ng Pilipino.
12: Habang nagkakagulo dito, meron pa siyang mukha na humarap sa mga banyaga doon. Diba? Dapat inaayos niyo yung domestic problems na dito sa ating bansa.
8: Sumipot din ang anak ni Senator Rodanti Marcoleta na si Sagip Party List Representative Paolo Marcoleta. Ang kanyang sabi ay pinabulaan niya din agaran niyang pinasaringan si PBBM na nakatakdang bumiyahe mamayang gabi patungong Canada para sa 5-day official visit.

0: ugali ng mga miyembro ng INC. Isa pa rin ang kanilang panawagan, transparency, accountability, and justice.
1: Salamat sa iyo, Jill Sibandal, nag-uulat ng live mula rin dito sa EDSA White Plains.
2: May mensahe ang Malacañang sa Iglesia ni Cristo sa ikalawang araw ng kanilang protesta. Huwag magpagamit sa destabilisasyon. May buwelta rin ang palasyo sa banat ni Senator Amy Marcos laban sa Pangulo. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes.
3: Sa kanyang pagsipot sa pop-up rally ng INC kagabi, tinawag ni Senator Amy Marcos na gobyernong tulog at lasing umano sa kapangyarihan ang administrasyon ng kanyang kapatid na si PBBM. Maanghang din ang sagot ng Malacañang dito.
4: Nakakaawa ang mga obstructionists na tulad ng isang senadora. Nagre-rely, gumagamit ng fake news para makapanira lamang at para maikalat ang mga ganitong klaseng maling impormasyon. Pero mas nakakaawa ang mga taong pumalakpak habang nakikinig kay Senator Amy Marcos. Dahil malamang, hindi nila alam na ang mga sinasabi ni Senator Amy Marcos ay mga kwentong walang basihan. Nakakaawa dahil malamang ay hindi nila alam na sila ay ginagawa lamang mangmang.
3: Sana rin daw ay singsigasig sa pagpuna ang senadora noong panahon ni former President Rodrigo Duterte.
4: Umamin ang dating Pangulong Duterte sa paggamit ng illegal na droga. Pinaghandaan po natin talaga ito para maipakita natin kung sino ba talaga ang gumagamit ng illegal na droga sa panahon na siya ay Pangulo na. Sa mga pag-amin na ito ni dating Pangulong Duterte, tumahimik siya.
3: Obvious daw na politikal ang pagtira ni Senator Amy sa administrasyon para raw iluklok ang kaibigan niyang si Vice President Sara Duterte. Naniniwala rin daw ang palasyo sa accountability call ng Iglesia ni Cristo. Pero ibang usapan daw ang kaso ni Senador Dante Marcoleta na siyang mismong umamin na tumanggap ng 75 million peso campaign donation noong 2025.
4: Muli, ang Pangulo at ang administrasyon ay hindi kumikitil sa karapatan. Karapatang makapagsalita, karapatang magpahayag ng kanilang mga sentimiento, at karapatan na magpulong. Huwag lamang po silang lalagpas.
3: Maximum tolerance daw ang utos ng Pangulo sa mga nakadeploy na otoridad sa EDSA. Pero huwag daw sana i-provoke ng mga relista ang mga pulis. Pakiusap ng Malacañang sa INC, huwag maging daan ng destabilisasyon. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Dulinar News Channel.
1: Nakabarikada pa rin ang paligid ng Malacañang malayo man sa kilos protesta sa EDSA. Walang pagkilos sa bahagi ng Mendiola, pero marami pa rin ang naabala. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante, live mula sa Mendiola sa Maynila. Isaiah, ano ang sitwasyon dyan?
5: Wilar, hanggang sa mga oras nga na ito, sangkatutak pa rin ang mga barikadang nakaharang sa mga kalsada sa kahabaan ng Mendiola, Recto Avenue at Ayala Bridge. Subalit, Wilar, simulat sa pool kaninang umaga na dumating kami dito, wala ni isang protesta ang naganap rito. Walang protesta, pero malaking abala. Sangkatuta kasi ang barikada na inilagay ng mga otoridad sa paligid ng Mendiola, Recto Avenue at Ayala Bridge. Suspendido naman ang face-to-face classes ng karamihan sa eskwelahan sa University Belt. Pero ang mga estudyanteng ito mula sa San Beda University, hindi damay sa suspensyon.
6: Sa amin po kasi since currently exam week po namin, yung finals po kasi namin, so hindi na po namin siya pwedeng ma-delay, so pinapapasok pa rin po kami.
7: If iusod po siya, disadvantageous po siya sa amin kasi i-clip po yung bakasyon namin. Then disadvantageous din po sila sa staff and sa mismong school kasi ayun nga po, more time, more resources.
5: Ang resulta, stress na sa exam, naglakad pa sila ng halos 15 minutes.
6: Nagulat na lang din kami na wala nang sasakyan. Di rin namin alam na may rally, may protest. Nakakagulat na lang din since pag tumingin ka, hahanapin mo nasan yung rally, kung nandito ba siya or what. So, siguro more on confusion lang since naging parang collateral damage kami dito sa area.
5: Malalaking container van at matutulis na barbed wire ang bubungad sa mga motorista. At ang dahilan ay hindi dahil may protesta, kundi para proteksyonan ang Malacanang laban sa anumang posibleng banta. Epekto pa rin ito na nagpapatuloy na malawakang protesta sa EDSA. Willard, bukod niya sa mga barikada, no, bulto-bulto rin ang mga miyembro ng kapulisan at mula sa Bureau of Fire Protection na makikita natin sa paligid dito sa Mindiola, maging sa Recto Avenue at doon din sa may Ayala Bridge. Samantala, Willard, ayon sa mga otoridad na nakausap ko kanina, hanggang sa ngayon, wala pa silang detalye o hindi pa nila alam kung hanggang kailan o hanggang kailan magtatagal itong mga barikadang inilagay nila dito sa kalsada. Willard.
1: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Mindiola sa Maynila. Hindi selective justice. Nagsalita na si Ombudsman Jesus Crispin Remulla tungkol sa rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Inilunsad ang protesta bilang suporta kay Senador Dante Marcoleta.
8: Freedom of expression nila yan, pero it's the wrong premise. There's no selective justice in this country when it comes to the Ombudsman.
1: Nakatakdang kasuhan ng plunder si Marcoleta ngayong linggo dahil sa 75 million peso campaign donation issue. Sa kabila ng INC protest, nanindigan si Remulla na tuloy pa rin ang kaso laban sa senador.
8: Nothing's changing. Nothing has changed. Nothing has changed. We will file. Sa akin lang, we will do our job. We will do our job. Gagawin namin ang trabaho namin.
1: Kit naman ni Marcoleta, legal ang donasyon at hindi ito public funds. Naniniwala rin siya na lalaki pa ang protesta ng iglesia.
2: Alamin naman natin ang sitwasyon sa Maynila kung saan dumagsasaliwasang Bonifacio ang mga residente ng unang distrito ng Batangas. Hinarap din sila roon ang kanilang congressman na si Leandro Leviste. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve, live nag-uulat mula sa liwasang Bonifacio. Andrea.
9: Na dito na nga nagpalipas ng gabi at mukhang magpapalipas ng gabi ang daang-daang residente ng Batangas First District. Yung ilan sa kanila ay tumawid na sa EDSA kanina para personal na makiisa sa ikalawang araw ng anti-corruption rally ng IEDC. Maagang bumangon at sinimula ng grupo ng mga ranista mula pa sa Batangas ang kanilang programa ngayong Miyerkules. Martes ng hapon ang dumating ang grupo sa liwasang Bonifacio para makiisa sa ikinakasang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Kasabay nilang dumating ang kanilang congressman na si Congressman Leandro Leviste. Dito na rin sila nagtayo ng camping tents na kanilang pansamantalang tinulugan para makasama sa pagpapatuloy ng INC protest. Ngayong araw ay muli silang kinumusta ni Leviste. Gaya ng nauna niyang sinabi, nakikiisa raw siya sa mga sentimiento ng kanyang constituents kontra korupsyon at sa panawagan nitong alisin na ang value added tax o VAT. Dahil isa rin sa panawagan ang pagtutol sa nakaumang na pagsasampa ng plunder charges kay Senator Rodante Marcoleta, natanong din siya ng media.

0: ang nagkampo sa Liwasang Bonifacio. Corina, kung mapapansin mo sa ngayon ay wala nang nakalatag na camping tents dito. Tanging mga tolda na lang para pansamantala nilang silungan dahil sa pabago-bagong panahon. Hindi pa tiyak kung aalis na rin ang grupo ngayong gabi at nakaantabay lang daw sila sa magiging instructions ng kanilang organizers. Corina.
1: Pero Andrea, sigurado na babalik sila bukas dahil mayroon silang permit? May permit din ba silang natanggap pa para sa Maynila?
0: Corina, itong Liwasang Bonifacio ay isa sa tinatawag na freedom parks no ng lungsod ng Maynila, kaya hindi kinakailangan ng permit para makapaglunsad or makapag-agawa ng event dito. Libre silang mag-stay dito, pero ayun nga, hindi patiyak kung nandito pa ba sila bukas dahil nag-aantabay lang daw sila sa instructions ng kanilang organizers. Corina.
1: Maraming salamat, Andrea Salve. Nag-uulat live mula sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Payag na ang kampo ni VP Sara na ipasilip ang kanyang tax records, pero may kondisyon. Ang detalye sa agenda report ni Janina Vela.
2: Bukas ang depensa ni VP Sara na buksan ang kahon na naglalaman umano ng kanyang tax records. Pero kung sa executive session lang ito isasagawa. Bagay na tinutulan ng House Prosecution Team na nagnanais sa open court ito buksan.
3: There's no change in stance with respect to the prosecution. We've always wanted to have the box open. It is the defense who first adamantly rejected that. Not just the opening of the box and even the mere clerical act of marking it. But then a day after, in the written submission, they said that they're basically changing their stance and saying they're agreeing to opening the box.
2: Tingin ng prosecution, beneficial din sa depensa kung ilalathala sa publiko ang tax records ng pangalawang pangulo.
4: At sa panig naman ng depensa, kapag ito ay hindi sumuporta dun sa allegation, hindi ba dapat mapawalang bisa rin yung ebidensyang yan? So, and I think this will work both ways.
2: Ayaw ng House Prosecution Team na makaantala ang isyung ito, pero sa appropriate time daw, they will insist to be allowed to present this in open court. Sa ngayon, ipinauubayan na lang daw nila sa Senate Impeachment Court ang desisyon kung sa executive session o sa open court bubuksan ang BIR records ni VP Sara. Para sa agenda, Janina Vela, Billionaire News Channel.
1: Tacloban school shooting suspect, idol daw ang tiyahin niyang pulis. At Enrique Razon, pangatlo na sa pinakamayayaman sa ASEAN. Susunod yan sa agenda.

Sa gitna ng usapan tungkol sa paglilimita ng paggamit ng mga kabataan ng mga gadget pang online, pinaalala ni Alliance of Concerned Teachers President Ruby Bernardo na Marso 2026 pa lang pala ay may kautusan na mula sa DepEd na bawal magdala ng cellphone o ano pa mang gadget ang mga estudyante sa eskwelahan, pampubliko o

0: pampribado man. Ang tanong ngayon, bakit hindi ito napapasunod sa maraming eskwelahan ng DepEd?
1: Ano po ang inyong akbang?
2: Sa programang memo ng BNC, inamin ni Bernardo na gumagamit pa rin ang cellphone ng mga mag-aaral sa mga eskwelahan.
3: Yung Department of Education po, may nilabas silang DepEd Order Number 6 since of 2026, kung saan kasama nga po dito yung pagbabawal ng cellphone at other portable electronic devices doon sa ating mga eskwelahan. Kaya nga lang po, yun nga po, talagang ano eh, walang mga libro. Kaya yan ang nagiging, kumbaga, nagtutulak para magamit pa yung mga cellphone.
2: Nang tanungin namin ang limang paaralan sa Metro Manila tungkol sa cellphone ban na utos ng DepEd, iba-iba ang kanilang patakaran. Mayroong bawal magdala, mayroong pinapayagan. Meron namang pwedeng magdala ng cellphone pero dapat itong naka-off kapag oras na ng klase. Samantala, walang sagot mula sa DepEd ukol sa memo na ito ukol sa pagbabawal ng pagdala ng gadget sa kahit anong eskwelahan. Kailangan pa daw muna nilang makipag-ugnayan sa iba't ibang sangay ng DepEd para himayin ang mga nakasaad sa utos. Pero ngayong Miyerkules din, ni-repost ni Education Secretary Sunny Angara ang DepEd Order Number 6 Series of 2026 tungkol sa naturang gadget ban. Panawagan naman ng ACT sa DepEd na tugunan ang matinding kakulangan ng mga guidance counselor sa mga paaralan para sa mga estudyanteng nangangailangan ng suporta tulad ng mga biktima ng bullying.
3: So, nahihirapan po talaga kami no, na tukuyin, halimbawa, yung mga students natin na meron ng mga problema, yung mga red flags halimbawa no, doon sa mga bullying incident natin, hindi namin makita no yung oras pa, for example, no, para pakinggan halimbawa yung mga estudyante natin no na kailangan ng support no. Kulang yung ating guidance counselors no. Ngayon po alam niyo po ang ratio ng guidance counselor natin at saka student, 1:14,300
0: wow,
3: no, kasi kulang
0: wow.
3: Na kulang talaga.
0: Apela ng teachers group ang dagdag na suporta mula sa DepEd. At huwag ngayon, makakausap po natin ngayon Dr. Malcolm Garma. Siya po'y Undersecretary for Governance and Operations ng Department of Education. Magandang gabi po sa inyo, Yusek Garma.
4: Yeah, magandang gabi, Corina, at magandang gabi sa mga taga-subaybay ng inyong programa.
0: Tama po ba na March 2026 pa lamang ay mayroon na palang kautusan ano ang DepEd na bawal magdala ng gadgets ang mga bata sa eskwelahan. Is that accurate enough? And ano po ba ang saklaw nito? Grade school lamang o pati high school?
4: Karina, yung tinutukoy natin, yan yung DO number 6 natin, no? 2026, na na-issue natin mga buwan ng Marso. So hindi lang po yung pagbabawal sa paggamit ng cellphone during class hours. Kasama na rin po dyan yung mga security measures or adjustment doon sa mga security measures na dapat ipatupad ng ating mga paaralan. At kasama na po dyan yung paglalagay ng mga gwardiya sa ating mga gate at yung paggamit ng metal detectors at pag-iinstala ng mga CCTV. So yan po ay nailabas natin noong Marso para nang sa ganun magkaroon nga ho ng panahon ang ating mga eskwelahan na pagdating ho ng pasukan ay maihanda na nila ito. Gayunpaman, hindi pa ho talaga 100% Ms. Corina, no, yung implementation natin or yung compliance. Gawa na rin po sa napakaraming eskwelahan, layo-layo yung distansya, and at the same time, iba-iba ho yung kakayanan ng ating mga paaralan para tugunan yung compliance dito sa kautusan na ito.
0: So it is up to the budget of, say, a public school kung makakapaglagay sila ng sapat na dami ng mga security guard. Ganun po ba yon? It is up to their, yes.
4: Yes, ang nakalagay po doon sa ating kautusan ay pwedeng gamitin yung kanilang MOE, no? Yung maintenance operational expense nila. At kasama na rin po dyan, siyempre, yung tulong ng local government unit, gamit po yung special education fund. No? Kasama na po yan doon sa mga, doon sa expansion natin ng allowable expenditures natin for the special education fund. So iyan po yung isang pwedeng pagkuhanan at paggamitan ng ating mga eskwelahan. At tinitingnan natin, Ms. Corina, na para nang sa ganon, hindi rin ho mahirapan yung mga eskwelahan na may maliit lamang na pondo, na dagdagan na ho natin ito this coming year, no, fiscal year, nang sa ganon hindi ho maubos yung pondo nila. Kasi minsan, kuryente, tubig pa lang ho, nauubos na talaga yung pondo. So these are the things that we are looking into. Insofar as the budget is concerned, Ms. Corina.
0: Okay, mabalik po tayo doon sa pagbabawal sa mga bata. This encompasses even high school students, private and public?
4: Sa public po natin ito pinatutupad. However, for the private schools, we are guided, no, by their own regulation kung ipatutupad nila to. But in fact, Ms. Corina, meron na hong mga private schools na nauna pa hong nagpatupad nitong hindi paggamit ng gadget sa kanilang mga eskwelahan. So linawin lang po natin, Ms. Corina, na hindi po yung pagdadala ang pinagbabawal, kundi yung paggamit tuwing oras ng klase. Maliban na lang kung talagang kailangan gamitin, meron hong mga pagkakataon na pinapayagan ang paggamit, lalo na kung may kaugnayan sa kanilang mga aralin o leksyon. At kung meron pong emergency na kailangan pong gamitin ang cellphone.
0: I see. Well, tayo po, ano po, tayo'y lumaki, nag-aral, nakatapos nang wala naman pong cellphone noong mga panahon na iyon. May balak po ba ang DepEd na balikan muli itong kautosang ito para masaklaw na rin ang lahat ng mga bata sa lahat ng eskwelahan dahil wala naman pong pagkakaiba yung private, public, pareho pong mga bata, lahat yan. Tungkol po sa pagdadala ng gadget, kasi kung hindi naman nila magagamit, bakit kailangan pang dalhin? Are you open to revisiting the regulation?
4: Ms. Corina, well, hindi lang po yung revisiting nung pagdadala, but kung ano po yung laman nung cellphone, yan po yung naging usapan, no? Kanina hong umaga hanggang tanghali, nagkaroon po ng committee hearing ang committee na, ni Senator Risa Ontiveros, at yan po yung isang tinitignan natin na hindi lamang ho yung gadget or yung pagdadala ng cellphone, kundi yung laman mismo ng gadget natin, ng gadget nila.
0: Ayun, okay. So last question po yung tungkol po sa guidance counselor ratio, 14,300 students per one guidance counselor. Ito po ba sa palagay ninyo ay dapat ding tugunan ng DepEd?
4: Yes, Ms. Corina, no, recognize natin yung pangangailangan talaga ng guidance counselors. Doon po sa ating allotted items for guidance counselor, nasa mahigit kumulang nasa 1,800 po yan. Unfortunately, Ms. Corina, ang na-hire pa lang natin dyan is around 1,000 plus. Una-una, kulang po talaga yung supply ng mga full-fledged or licensed guidance counselors natin. So ang ginawa po natin, Ms. Corina, sa halip na full-fledged guidance counselor, ang tawag po natin dyan, scrap and build, gagamitin natin yung pondo na nakalaan para sa pag-hire ng mga guidance counselor upang makapag-hire nung tinatawag naman po nating school counselor associates. So nasa ganun, mas marami ho ang mai-hire natin. At kundi ho ako nagkakamali, naka-plano po tayo para mag-hire ng around 15,000, no? School counselor associates. Kulang na kulang pa yan, Ms. Corina, but inuunti-unti natin at inuuna natin yung mga eskwelahan na kung saan ay marami na tayong naitatalang mga ganitong datos o kaya impormasyon.
0: Okay, maraming pong salamat sa inyong oras. Sa wakas, ano po, DepEd Undersecretary for Governance and Operations, Malcolm Garma.
4: Maraming salamat, Ms. Corina.
0: Isang foreign terrorist network ang nag-impluwensya umano sa isa sa mga batang suspect sa malagim na school shooting sa Tacloban. Kasunod nito, muling nabuhay ang panawagan ng mga naulilang magulang na ibaba ang age of criminal liability. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T.
5: Na-impluwensyahan ang Tacloban school shooting ng isang malateroristang online network sa US. Yan ang isa sa initial findings ng Senate Committee on Women and Children ni Senator Luis Ontiveros. Ang grupo ay tinaguriang 764 na matagal nang binabantayan ng foreign authorities. Target daw nito ang mga vulnerable na kabataan online. Ginagamit daw ng ilang miyembro ng network ang online games gaya ng Roblox, Minecraft at Gorebox para makapag-recruit ng mga kabataan. Matatandaang ang isa sa dalawang suspect sa Tacloban shooting ay lulong umano sa Gorebox. Kinakaibigan daw ng grupo ang mga bata, binibigyan ng sense of belonging bago tuluyang hikayating gumawa ng mararahas o mapanganib na aktibidad. Tinuring na ang 764 ng Canada bilang isang terrorist group, habang ang US authorities naman ay inilarawan ito bilang national security threat. Natukoy sa isang independent review ang isang Facebook profile na ginamit umano ni alias Nash, isa sa mga suspect. Pagkatapos ng pamamaril, nakatanggap umano ang account na ito ng comments of support at naguutos na burahin ang mga ebidensya niya sa Discord, Reddit at Telegram. Isa sa mga nag-comment ay si Cedric Ryzanov na tinuturing bilang adult groomer ng minor suspect. Naipasa na sa National Bureau of Investigation ang initial information na ito para sa mas malalim na verification. Higit isang linggo matapos ang insidente, nanawagan si Jeneline, ina ng isa sa mga biktimang nasawi, na pababain na ang minimum age of criminal responsibility. Hindi raw sapat ang kasalukuyang batas para panagutin criminally ang minor na nakapatay sa kanyang anak.
6: Eh yung bata na yan, nakamatay yan eh! Nakamatay yan! Nakamatay yan ang tao! So ano? Ibababahay pag-asa lang yun? Ha? So dapat may pasilidad din ang nakarapat dapat sa kanila, maramdaman din nila yung sakit.
5: Umami naman ang pulis na tiyahi ni alias Nash na pilit daw kinuha ng suspect ang baril niyang ginamit sa insidente. Naka-lockdown noon ang bahay niya bago ang shooting. Pero pinasok ni alias Nash ang bintana at sinira umano ang plastic locker kung nasaan ang baril. Nag-iisa lang daw ito kaya ito natunton ng kanyang pamangkin.
7: Yung standard po is yung safety vault. But it was in good faith, ma'am, that I believe it was safe at that time.
5: Si alias Nash, binaril din sa likuran ng isang best friend pala niya. Ayon yan sa ate ng biktima.
8: Hindi po nila namalayan na si Nash nasa likod na pala ng classroom nila. Papatayo pa lang siya, binaril siya, doon siya binaril, nakatalikod siya. Dito siya nabaril sa likod, tapos tumagos dito, tapos natamaan yung dito niya.
5: Sa salaysay naman ng ama ng isa pang sugatang si Kay, tumagos sa binti niya ang bala. Si Kay ang isa pang nagsara ng pinto ng isa sa mga classroom na nakapagligtas sa mas marami pang mga estudyante. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
0: Tinitingnala raw ng menor de edad na suspect sa Tacloban school shooting ang kanyang tiyahing pulis. Ito ang sinabi ni Police Staff Sergeant Arla Pasensya sa Senate hearing ngayong araw. Kaya niya dinala doon sa firing range ang pamangkin na si alias Nash.
7: He wanted to be a police officer like me. He looked up on me. Yun po, he wanted to be a police officer and he was asking if I could bring him sa firing range.
0: Bagamat hindi ilegal ang pagdadala ng bata sa isang firing range, pinuna ng mga senador na dapat iniiwasan ng mga kawani ng gobyerno ang exposure ng mga kabataan sa baril.
9: Paano naman ang mga pamilya ng biktima? Yan din ang naging sentro ng talakayan sa Senado matapos mapuna na tila walang malinaw na tulong para sa mga naapektuhan ng children in conflict with the law. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante.
10: Napo na sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children and Family Relations na nakatutok ang Juvenile Justice Law ng Pilipinas sa kapakanan ng mga children in conflict with the law. Pero wala umanong gaanong provision para naman sa pagbangon ng mga biktima ng mga CICL, lalo na ang pamilya ng mga nasawi.
11: Nakafocus tayo palagi doon sa perpetrators. Paano ma-rehabilitate yung perpetrators? Paano yung mga magulang ng perpetrators mabigyan ng gabay para madisiplina yung bata, etc., etc. But never did we mention ever tungkol dun sa mga victims.
10: May provision naman na niya sa Republic Act No. 10630 na nag-amienda sa Juvenile Justice Act, pero hindi nakadetalye kung anong assistance ang ibibigay ng gobyerno sa biktima o pamilya ng biktima ng nasawi. Sa nangyari sa San Jose National High School sa Tacloban City, DSWD na ang nanguna sa pamimigay ng government assistance sa pamamagitan ng AIX, burial sa mga namatayan at pagpapagamot sa mga nasugatan.
12: Right after the shooting incident, nag-assign ho tayo ng dalawang social worker per namatayan na pamilya. And up to now, nandun pa ho sila. Ang bilin ho namin to make sure na lahat ho ng pangangailangan, not just the monetary kundi yung psychosocial na intervention ho ay nangyayari.
10: Nilinaw din ng DSWD na maaring magsampa ng civil case ang pamilya ng namatayan para habulin ang pamilya ng CICL para sa damages o kompensasyon. Lalo na kung ang CICL ay mas mababa pa sa 15 anyos at hindi maaring makasuhan sa kriminal na aspekto. Pero ayon sa senador, paano masisingil ng danyos ang magulang ng CICL na nakapatay kung mahirap lang din sila?
11: Eh wala namang pambigay na pera yung pamilya ng perpetrator. So ang sa akin dito, eh paano naman yung kunyari breadwinner yung napatay nung minor de edad?
12: Unfortunately, we're confined by what is in the law and hindi naman ho kaya pumasok ng gobyerno to answer that because hindi naman ho tayo yung may liability. But again, we welcome that idea ho na dapat siguro part ng mga pagre-repaso ng mga batas ay matignan ho yung angulo na yan.
10: Gaya ngayon anya sa nangyari sa Tacloban na ang mga biktima ng karahasan ay kabilang sa four-piece program ng DSWD, kaya maaring maapektuhan ang pagtawid nila sa kahirapan. Suportado ng DSWD ang pagsusulong ng pagdadagdag ng provision sa batas para sa kompensasyon ng mga biktima ng karahasan. Bukod sa kompensasyon, isinusulong din ni Tulfo ang pagkakaroon ng hiwalay na detention facility sa mga CICL na sangkot sa heinous crime gaya ng murder. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Abante.
9: Kinumpirma ng isang cyber analyst ang nadiskubre sa Senado na isang foreign extremist network ang posibleng nasa likod ng karahasan sa mga paaralan dito sa Pilipinas. Sumailalim umano sa ilang buwang grooming ang mga binatilyong sospek sa malagim na school shooting sa Tacloban at foiled attack sa Cavite at Laguna. Yan ang exclusive Agenda Report ni Chet Gatchalian.
13: Nababahala na mga magulang sa sunod-sunod na insidente ng school violence sa nagdaang mga linggo at buwana. Ang lugar na sana'y nakalaan para sa pagkatuto, nahaluan na rin ng takot at pangamba para sa marami. Itinuturing na unang kaso ng mass school shooting sa bansa ang pamamaril ng dalawang minor de edad sa San Jose National High School sa Tacloban City noong June 22. Tatlong estudyante ang napatay, habang nasa 20 naman ang nasaktan. Bago at matapos ang insidenteng iyon, may ilang kaso at napigil ang plano na ng school violence ang gumimbal sa bansa ngayong taon. Pero ayon sa nakausap ng Billionaire News Channel na open source intelligence analyst, konektado umano nangyari sa Tacloban sa napigilang plano ng pamamaril sa Laguna nitong Marso at sa Cavite nitong nakaraang linggo. Sabi ni Cyber Awareness Founding Director Brett John Morales, base sa kanyang pagkatrack sa accounts ng mga kabataang sangkot sa tatlong insidente, posibleng lahat sila nasa isang circle na manipulado ng isang network ng extremists na may foreign operators. Ilan sa pangalan nitong mga grupo ay 764, 1488 at iba pa.
14: They've been groomed. Hindi yan nangyari isang araw or one week. Months po yan. Nung malaman ko yung sa Laguna, sabi ko at that time, I was really, medyo galit talaga ako at that time kasi alam ko sarili ko na dahil doon, napabayaan, may susunod and then unfortunately nangyari talaga ito sa Tacloban.
13: Target daw ng mga naturang operator ang mga minor de edad na may pinagdaraanan o nag-a-isolation na nakikilala nila sa online games tulad ng Roblox, Minecraft at Gorebox. Na-trace daw ni Morales na isa sa mga nasali sa bayolenteng grupo ang 15-year-old student na si Alias Eman na nasa likod ng umano'y foiled shooting sa Cavite.
14: Actually, matagal na siyang nagpa-plot. Marami na. Lalo-lalo na yung ano, yung kailangan lang ng bata is trigger. Galit na galit siya. Siyempre, may mga pinagdadaanan, lalo na yung namatay yung grandfather niya. Yung shotgun, I believe sa grandfather niya yung galing or yung dalawa illegal firearms niya.
13: Konektado rin daw si Eman kay 14 years old alias Nash na namaril sa Tacloban.
14: Si Nash, may mga nagko-comment sa kanya. So doon ko na link yon. May nakita tayo groomer kung saan tinuruan siya na, sinabihan siya na, pinagsabihan siya na, na-edit na kita boy sa TikTok. Make sure na delete mo and Discord mo, Reddit, Telegram para walang evidence na mahanap.
13: Paglino ni Morales, wala naman mali sa mga laro. Pero ibang usapan na raw kapag naimbita ang mga bata na lumipat sa mga messaging apps. Sabi ni Morales, pinaka-epektibo raw na pang-engganyo sa mga batang manlalaro ang cheats na makukuha kung kakausapin sila sa messaging app. Doon na magsisimula ang engagement hanggang sa magpa-download sa mga bata ng virus na kukuha ng impormasyon na gagamitin daw sa blackmailing.
14: Sa mga parents na nanonood ho ngayon, huwag niyong sigawan, huwag niyong saktan yung mga bata. Huwag niyong to the point na pigilan sila, agad-agad sirain. So, trigger po yan.
13: Sa ngayon, sa isang group chat pa lang na napasok ni Morales, nasa 100 posibleng biktima na ang mga members nito. Paano pa kaya sa iba pang group chats at apps? Kinumpirma naman ni CICC Yusek Aboy Paraiso sa BNC na nakausap na niya si Morales at napadala na sa kanya ilang mga ulat.
15: Nakita namin yung photos but we have to validate. Sabi ko nga, I'm passing him on do sa PNP ACG kasi whether it's intelligence buying kasi binibenta ata niya or diba, parang ano, we need to validate the information.
13: Base naman sa investigasyon ng Cavite Provincial Police Office, may isang motibasyon ng batang si Alias Eman sa plano nito.
16: Binga daw po ay gusto niyang gayahin yung nangyari sa Tacloban. Actually, kahapon din po ay nasampahan na po ng demanda yung minor de edad na bata na sangkot sa pananakot. Nasampahan po siya ng paglabag sa Republic Act 10591.
13: Nasa DSWD custody na si Alias Eman at nakatakdang dalhin sa isang pasilidad sa Tanay para sa rehabilitation.
17: Ang tanong ngayon, limitado pa rin ba ang usapin sa pagbaba ng mga laro o pagbababa ng edad para sa criminal responsibility o ugatin natin ang problema sa mas malawak na impluensya sa internet at environment na kinakalakihan ng bawat bata? Kailangan ng mas malawak at malalim na pagsusuri at mabilis ang tugon dahil buhay at kinabukasan ng bawat kabataan ang nakasalalay sa bawat desisyon. Para sa Agenda, Shed Gatchalian, Billionaire News Channel.

0: Magnet Enrique Razon Jr. sa pinakamayaman sa ASEAN. Batay sa Crazy Rich ASEAN list of billionaires, umakyat ng 26.4% sa $20.1 billion ang kanyang yaman noong Hunyo. Dahil dito, si Razon na ang pinakamayaman sa kasaysayan ng Pilipinas. Nauhusan na niya ang yaman ni late Henry C. Sr. na umabot sa $20 billion noong 2018. Namataan ang isang rare supercar sa Pilipinas na nagpasabik sa local car geeks. Sino kaya ang may-ari nito? Yan ang agenda report ni mobility correspondent G. Baroga.
1: Spotted ang isang rare Koenigsegg Regera sa streets of Metro Manila. Mabilis na nagkalat ang photos at videos ng white Swedish car, delighting local gearheads.
2: It's pretty crazy because it's an expensive car, but it's a good thing about the car culture because we get to grow different types of cars in the local industry.
3: It's actually really cool for the car culture. It's actually quite rare, very rare. Kaya the fact that it's in the Philippines is a very big deal. Sabi nga nung post is that it's going to be beside, alongside one of the best car collections in the world. And I think it's very good kasi it shows that we have taste.
1: Sa viral posts, kita na tinatransport ang rare supercar sa Green Hills area. Pero sino nga kaya ang wild guess na may-ari ng unit na namataan sa Pilipinas?
3: I think San Miguel Corp or Ramona ang owns the coincidence.
4: Why do you think so?
3: Because the truck that he brought it in had an RSA motor.
1: Base sa reports, there were only 80 Regeras built between 2016 and 2022, kaya naman isa ito sa mga pinaka-exclusive hypercars. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionario News Channel.
0: Para sa karaniwang Pinoy, yan ang bagong direksyon ng Equestrian Association of the Philippines under its new leadership sa misyong maghanap ng grassroots talents na magbabalik sa bansa sa international podium.
5: 24 na taon. Ganyan katagal mula nung huling umakyat sa podium ang Pilipinas para sa equestrian sport sa Asian Games. Ang huling medalya na yan, bahagi si Michelle Barrera Huban. Ngayon siya na ang namumuno sa Equestrian Association of the Philippines, may bago siyang misyon, ibalik ang bansa sa world stage at ilapit ang sport sa mas maraming Pilipino.
6: And I think that fire that I had there is the fire that I carry into my position now. We actually had a silver medalist at the SEA Games, Paola Lorenzo. So she's doing very well. And we have two individuals confirmed for this year's Asian Games. And I'm hoping they do really well as well. We're working on a grassroots program where we start with education of vets, LGU vets, and then we bring it to horse owners and to anyone who's interested, basically. So we teach them the basics of how to handle a horse, the different parts of the horse, safety around horses.
5: Sa pamamagitan ng grassroots seminar para sa local handlers at pagpapakilala ng hybrid competitions, naging mas abot-kaya at accessible na ang sport para sa mga Pilipino.
6: So the program that we have that's hybrid is actually, we don't have the judges virtually, we have them actually here. So the FEI solidarity program for this is the World Challenge. And what they do is they have, for jumping for example, they have the same course, the same dimensions of the arena, same jumps, like the same fill, same designs, all around the world. And everyone competes at those levels. And then the results are sent to FEI, and FEI brings out a complete list with a world ranking.
5: At nagbunga agad ang ganitong sistema. Kumakailan lang gumawa ng kasaysayan ang bansa sa Taiwan International Equestrian Festival. Ang laban na ito hindi ordinaryo dahil ito ay isang borrowed horse competition.
7: Best word to describe it is, I think, challenging. Because, you know, we were only given 45 minutes a day before to first sit on the horse and get to know it. So there was a lot to really process and cram in. But at the pace of the horse, obviously, you know, the horse comes first. So after the 45 minutes, during the 45 minutes, actually, you assess what the horse likes, how to make it move, how to make it your partner, an immediate best friend, you know, and how to actually get it to do the movements. as with other types of competitions where you bring your own horse and you know the horse from, you know, for years. This one, there are a lot more variables. Fortunately for us, it worked out. I just went with the one mission to do what I know what to do, what I was trained to do, and to do it the best I can.
5: Sa kabila ng hamon, nakuha ni Ina at ng kanyang coach ang kahanga-hanga na Team Silver para sa Pilipinas. Ang mensahe ni Ina sa next generation of aspiring riders.
7: Go for it. I would say go for it. I mean, it might feel like a big dream, but you know, every dream has its journey, and the journey has a lot of hurdles, and it's not a straight line from A to B, from here to your dream. It's a very squiggly line, and eventually when you put your head up after all that, you know, all that hard work, then you'll see that there you are, representing the Philippines.
5: Ang equestrian ay kwento ng determinasyon at puso ng Pinoy. Inilalapit ng federasyon ang laro sa mga karaniwang Pilipino para magkaroon pa ng mga susunod na kampiyon.
0: Tatlong suspect sa pagpatay sa dating Leyte Vice Mayor at anak, arestado. At Spider-Man at Lionel Messi, may collab. Susunod yan sa agenda.
4: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
9: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
4: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
10: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaking kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
4: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
11: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
12: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
13: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong yun pinapakain.
4: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
14: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
15: Behind every champion are kids who love to play. Now capture those moments. Join the PACOR Photography Contest 2026, Kids at Play. Shoot your story in conventional, mobile, or drone categories. Submission of entries are open until June 30th, 2026. For more info, scan the QR code or visit www.pagcor.ph/photocon2026.
0: Ng mga otoridad ang tatlong sospek sa pagdukot at pagpatay sa dating Vice Mayor ng Leyte at ang anak nito. Tatlong iba pang sospek ang tinutugis. Narito ang agenda report ni Lade Cabagani.
16: Arestado na ng PNP anti-kidnapping group at intelligence operatives ang tatlong sospek sa pagdukot at pagpatay sa dating Vice Mayor ng Abuyog Leyte na si James Bohol at sa kanyang anak. Natagpuan ang mga labi ng mag-ama sa isang bangin sa barangay Imelda, Silago, Southern Leyte noong June 30. Ilang araw matapos silang maiulat na nawawala noong June 27.
17: As of press time ay gumagawa ng kanilang extrajudicial confession. And eventually po, after the process, we will be asking for permission para sila po ay i-travel namin at sila ay i-turn over sa territorial unit, which is the Police Regional Office 8, kung saan nila ito nagawa yung krimen.
16: Nakiramay si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. sa pamilya ng mga biktima at tiniyakang hustisya habang patuloy ang investigasyon para matukoy at madakip ang lahat ng sangkot sa krimen. Base sa investigasyon, matapos ma-recover ang mga bangkay, na-monitor ng anti-kidnapping group na umalis ang tatlong sospek ng Samar at nagtungo sa Metro Manila para magtago. Natuntun sila sa Pasay City kung saan kalaunan ay sumuko. Matapos makipag-negosasyon ang kanilang mga kamag-anak sa mga otoridad, patuloy naman ang manhunt para sa tatlo pang sospek sa kaso. Inaalam pa rin sa ngayon ang motibo sa krimen. Para sa Agenda, Laid Cabagani, Billionaire News Channel.
18: Arestado ng Immigration Bureau ang isang Canadian national sa Laguna. Sangkot umano ito sa mga kaso ng child sexual abuse sa Cambodia at Thailand. Yan ang Agenda Report ni Andrea Salve.
19: Nagulat na lang ang Canadian national na ito nang pasukin ng mga operatiba ng BI Fugitive Search Unit ang kanyang tinutuluyang bahay sa Santa Rosa, Laguna, Martes ng gabi. Matagal na siyang minamanmana ng mga otoridad dahil wanted sa umano'y mga kaso ng sexual na pang-aabuso sa mga bata sa Cambodia at Thailand. 2016 pa raw ito dumating sa Pilipinas at dahil sa mga kaso'y itinuturing ng banta sa public safety, lalo na sa mga bata.
20: Naobserbahan po natin na yung mga areas na tinutuluyan niya or pinamamalagian niya are mga depressed area kung saan masasabi natin na mas madali niyang malulure yung mga kabataan niya. So yung presence niya po dito ay nakababahala dahil nga po yung mga ginawa niya pong yoon sa Cambodia or sa Thailand ay maaari niya pong gawin. Ngayon nga po may mga pending cases din po siya with NBI kung saan sinasabing may mga inabuso din siya ng mga kabataan dito sa atin.
19: Ayon pa kay BI Fugitive Search Unit Chief Ryan Rendell C., hindi agad nila napasok ang bahay ng Canadian dahil kinailangan pa nilang makipag-ugnayan sa DSWD at PNP Women and Children Protection Center. Sa pagpasok, tatlong batang lalaki pa ang kanilang naabutan sa loob. Sumasailalim na raw ang mga ito sa intervention programs ng mga otoridad.
20: Based po dun sa surveillance natin, naobserbahan po natin na labas-masok itong mga kabataan. Yung age range po, around 8 to 10 years old na mga batang lalaki. So, ang ginagamit niya po ay yung kanyang personal computer na may mga video games. So, ito po yung pinangaakit niya dito na parang yung mga kabataan na to ay ginagawang tambayan yung kanyang bahay.
19: Nakikipag-ugnayan na sa iba pang law enforcement agencies ang BI sa nagpapatuloy nitong investigasyon sa local pending cases ng Canadian. Kasalukuyan na itong nakakulong sa BI detention facility at posibleng maharap sa deportation. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
0: Nakaayos na kaya ang magkapatid na Ian at Matet De Leon? Usap-usapan ang Facebook post ng aktor in which he thanked Matet for a wonderful conversation. Dagdag niya, God bless us and our family. A day before, nag-post din si Matet ng picture kasama si Ian, isa pa nilang kapatid na si Lot-Lot and their late mother, Nora Honor. Tensions in the family boiled over last week after Ian and Lot-Lot traded accusations over inheritance. Sa limang magkakapatid, si Ian lang ang biological son na Nora and fellow actor Christopher De Leon. Fresh from the success of their latest film, nagkasama na naman sina Ann Curtis and Jericho Rosales. This time as the July cover stars ng Harper's Bazaar, Singapore. The two actors opened up about heartbreak and their role sa pelikulang The Loved One. Echo admits na dinecline niya ang script more than once because he did not want to do a love story until daw he felt something shift. Tila opposite naman si Anne, who was actually looking for a mature love story that tackles the rawness of a relationship. Kaya the film, for her, came at the right time. And here's a crossover you probably did not see coming. Lionel Messi appeared in a surprise promotional teaser for Spider-Man Brand New Day. In the 40-second clip, the football icon walks into a coffee shop where he runs into Tom Holland's Peter Parker. Agad na na-starstruck ang MCU star na nadapa pa ng puntahan si Messi. It turns out the athlete is actually looking for Spider-Man, who then takes him for a web-slinging ride throughout New York. Ire-release ang Spider-Man Brand New Day sa mga sinehan on July 29. BBM off to Canada for a 5-day official visit. At John Cena, may bagong bald look? Susunod yan sa agenda.

0: San Miguel Pale Pilsen.
1: Sa kabila ng minomonitor na protesta sa EDSA, tuloy ang lipad ni PBBM pa Vancouver, Canada ngayong gabi para sa isang 5-day official visit. Formal frameworks at mga lalagdaang kasunduan daw ang asahan sa pagbisita ng Pangulo, lalo na sa mga sektor ng enerhiya, natural resources, trade, labor and immigration, tourism, at culture and the arts. Dadalo rin daw siya sa business meetings and private sector engagements, kasama ang economic players ng Canada sa larangan ng mining, IT at business process management, telecommunications, nuclear, energy at financial services.
2: Ang pagbisita po ng Pangulo sa Canada ay para mas paigtingin pa ang magandang relasyon sa bansang Canada. At nanatiling masigla at matatag ang samahan ng Pilipinas at ng Canada.
1: Iaanunsyo raw ng Pangulo ang kasama niyang mga gabinete at government caretaker mamayang alas 8 ng gabi sa kanyang departure address sa Villamore Air Base.
3: Isang malaking karangalan para sa Pilipinas. Inilabas ng Royal Canadian Mint ang special collection ng pure gold at silver coins na dinisenyo ng isang Filipino-Canadian artist. Kilalanin siya sa Agenda Report ni Canada correspondent Rowena Papasin.
4: Mula sa mural, naka-imprenta na sa bagong labas na special pure gold and pure silver coins ng Royal Canadian Mint ang disenyo na proudly Pinoy. Siya ang Filipino-Canadian artist na si Bert Monterona na tubong Lanao del Sur. Kwento ni Monterona, pinagsubmit siya ng RCM ng original na disenyo na may magkahalong traditional at bagong art symbols at kumakatawan sa mga kontribusyon ng mga Pilipino sa Canada.
5: Swerte ako na doon sa mga sample na gusto nilang tutuhugin ng design ay mga ochre design, dahil popular yung sari manok, mga design ng mga tribal during sa festival, contemporary ethnic yung ano niya, yung may modern na yung approach mo. Hindi yung napaka-primitive yung design mo na talagang tribong-tribo.
4: Isang genuine mother of pearl ang nasa sentro ng pure gold coin na may face value na $200. Makikita sa malapit sa edge ng coin ang lubid bilang simbolo ng pagkakaugnay ng bawat isa. Sinundan ito ng ring na puro triangle, simbolo naman ng mga bundok at banderita sa mga fiesta. Nasa ikalawang ring naman ang representasyon ng sari manok, isang mythical na ibon na kumakatawan sa migration at adaptability. Kasunod nito ang ring kung saan nandun ang Canadian maple leaf at ochre motif.
5: Itong triangle, it's just a tribal design, tribal motif that symbolizes mountains. Pero sa atin naman, inano ko rin yung, ito ay part ng mga celebration natin, yung banderitas, yung bantings across the street. Kahit anong celebration, makikita mo yon. Tapos ito naman, okay, tribal design ito, yung pabangat ng Mandaya at saka Mansaka dito sa ano design. Pero this is also an international universal symbol, love. Diba?
4: Apat na beses daw ipinarevise kay Monterona ang disenyo bago pumasa sa grupo ng mga eksperto at aprubahan ng Canadian Minister of Finance. Limitado lang ang bilang ng mga coins na inilabas ng Royal Canadian Mint. 275 na pure gold coins na mabibili sa halos $9,000 bawat isa at 5,500 na pure silver coins na mabibili sa $269.95 bawat isa. Isang karangalan daw para sa lahing kayumanggi ang pagkilala sa kontribusyon ng mga Pilipino sa Canada.
5: Hindi lang ito about sa work ko or sa akin or sa art ko, kundi sa Filipino communities. Mabuhay tayong lahat na hindi lang recognize tayo as a worker, kung hindi mayroon din pala tayong ambag.
4: Pinuri naman ng Philippine Ambassador to Canada na si Jose Victor Chan Gonzaga ang disenyo ni Monterona na anya'y matagumpay na napagsama ang mga simbolo ng mga kwento ng Pilipino sa iisang obra. Para sa Agenda, Rowena Papasin, Bilyonaryo News Channel, Vancouver.
6: John Cena debuts a dramatic new look. The
0: WWE legend shared a photo of himself with a freshly shaved head. He says he underwent a second round of hair transplant, and this time daw, he went all in for the best possible results. 2024 na unang sumailalim sa procedure si Cena dahil anya sa comments from WWE fans about his thinning hair. Squid Game, but make it sweet. Ito ang feels ng bagong Netflix reality competition series based on the film Willy Wonka and the Chocolate Factory. Sa bagong teaser, maririnig si late actor Gene Wilder, who played the character in 1971. Netflix teamed up with an AI firm to recreate his voice at may permission naman daw from Wilder's estate. Titled Wonka's The Golden Ticket, the series follows 12 lucky ticket winners and a partner of their choice as they face a series of challenges. Mapapanood ito starting September 23rd. LeBron James, aalis na sa Los Angeles Lakers. At the European leg ng Beanie World Tour, na-postpone. Susunod yan sa agenda.

0: Pinagkakasuhan rin ng PNP-CIDG ng homicide at reckless imprudence resulting in homicide si resigned Ateneo coach Tab Baldwin. Damay din sa rekomendasyon ang walong iba pang miyembro ng coaching team. Kaugnay pa rin ito sa pagkalunod ni na student athletes Rene Baterbonia at Divine Adili sa umano'y team building activity sa Dipaculao, Aurora noong June 8. Una nang inirekomenda ng CIDG na kasuhan si Baldwin at ilan pang individual sa paglabag sa anti-hazing law. Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather. BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison?
1: Corina, nabuo na bilang mahinang bagyo ang low pressure area kaninang madaling araw matapos pong tumawid ng Southern Luzon kahapon. Binigyan na ito ng pag-asa ng local name na Henry o ang pangwalong bagyo for 2026 at unang bagyo naman for the month of July. Huling namataan ng Tropical Depression Henry dito po sa may West Philippine Sea sa layong 315 kilometers kanluran ng Dagupan City, Pangasinan kaninang alas 4 po ng hapon. Ayon sa pag-asa, wala na pong direktang epekto sa ngayon ng bagyong Henry at inaasahang lalabas na rin ng PAR ilang oras mula ngayon. Sa paglabas po nitong si Bagyong Henry, mag-improve na po ang weather sa maraming lugar sa ating bansa at wala pa tayong aasahang panibagong bagyo sa PAR hanggang matapos ang weekend. Sa weather forecast ng pag-asa ngayon July 2, araw po ng Webes, dito po sa Luzon, pinakamataas ang tsansa ng light to moderate rain sa maghapon dito po sa may Occidental and Oriental Mindoro, kaya sa lalawigan ng Palawan at Romblon dahil po yan sa southwest monsoon o hanging habagat. Ang natitirang bahagi ng Luzon, kabilang po ang Metro Manila, bahagyang maulap hanggang minsan maulap ang kalangitan mula po umaga hanggang early afternoon. Habang simula alas 3 ng hapon, posible na po ang isolated na ulan at thunderstorms, lalo na dito sa may Ilocos Region, Abra, Benguet, maging sa may Batangas, Quezon at Camarines Sur. Kaya sa mga may pasok po sa eskwela o trabaho bukas, maki-update lamang sa advisories na ilalabas ng pag-asa. Sa Visayas at Mindanao, Webes ng umaga, wala pa pong aasahang matitinding ulan, kaya posible ang mainit at maalinsang ang panahon hanggang tanghali. Pagsapit ng hapon at gabi, magiging makulimlim muli sa halos buong Visayas at Mindanao at may tsansa pa rin po ng mga saglit na ulan at thunderstorms, lalo na dito sa may Negros Oriental, Negros Occidental, Bohol, Zamboanga del Norte, halos buong Northern Mindanao at lalawigan po ng Lanao del Sur. Kaya ka-weather, ihanda pa rin po ang inyong payong o kapote sakaling bumuhos ang saglit na ulan. At yan muna ang napapanahong balita ngayong unang araw po ng Hulyo. Ako po ang inyong ka-weather, Benison Estareja, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
2: Off to a winning start si Alex Ayala sa Wimbledon. Pasok na sa second round ang Pinay tennis sensation after a dominant 6-1, 6-2 win over Mexico's Renata Zarazua. This marks the 29th seed's first ever main draw victory sa prestigious event. Ayala will next face world number 87 Maya Joint, who stunned 23-time Grand Slam champion Serena Williams sa opening round. Aalis na sa Los Angeles Lakers si LeBron James matapos ang 8 taon para maglaro sa ibang koponan sa kanyang 24th season sa NBA. Kinumpirma ni Lakers owner Jeannie Buss ang pag-alis si James at pinasalamatan ito sa kanyang ambag kabilang ang 2020 NBA Championship. Wala pang opisyal na destinasyon si James pero may usap-usapang posibleng bumalik sa Cleveland o Miami o sumama sa Golden State Warriors. Sa NBA pa rin, malapit na raw ipadala ng Los Angeles Clippers si star forward Kawhi Leonard pabalik sa Toronto Raptors. Ayon sa mga ulat, kapalit ni Leonard sa posibleng trades na All-Star Brandon Ingram, Grady Dick at apat na draft picks. Pinamunuan ni Leonard ang Raptors sa 2019 NBA Championship. Postponed ang European leg ng World Tour ng Beanie. The P-pop sensation cites unforeseen circumstances beyond their control. They are working now to reschedule the tour, but in the meantime, ticket buyers will be refunded accordingly from their point of purchase. Beanie kicked off their Signals World Tour here in Manila just last month. Dadalin sana ito sa Europe from August 30th to September 11th. know what they say, walang forever. It's officially goodbye for the beloved apple pie ng McDonald's Philippines. Bago nito, naglabas pa ng one-week special promo ang fast food giant kung saan dalawang apple pies ang mabibili for just 59 pesos. But while the favorite treat will disappear na from the menu, hindi kailangan mag-worry ng fans. Promise ng McDonald's, you'll have a new love soon.
0: Wow, nagutom naman ako doon.
2: Sad naman ako, Miss Corina.
0: Why?
2: Walang ano. Favorite ko kasi yung apple pie na McDonald's.
0: Oh, I see. Oo. Well, I love their ano. Ay, yamo na. Baka magalit sa atin ang Jollibee. All food here is welcome.
2: Yes. Basta food welcome.
0: Oo. Talking about food, I was wondering, may pagkain ba yung mga nagra-rally dyan sa EDSA White Plains? I'm wondering, because in the White Ribbon Rally, may mga pare nagdadala sila ng pagkain para sa lahat. So I'm wondering kung provided for din ba itong mga nasa White Plains. Si, kausapin nga natin yung kasama natin dyan, si Willard. Willard, may pagkain ba ang mga tao dyan? Kasi hindi ba dyan pa sila natutulog?
3: Alam mo, alam mo, Corina, speaking of pagkain, dito lang, natatanong ko, may nagpipiknik. Ang ulam yata, tinola, napatingin ako nung habang nagbabalita. So, may pagkain, kanya-kanyang dalang iba. Yung iba naman, may dumadaan, namimigay ng mga supot-supot na mga biskuit. So, iba kanya-kanya, iba may nagbibigay.
0: Ayun. So, anong tingin mo talagang magdi-disperse sila ng alas 8? O matatapos yung programa ng alas 8?
3: Alam mo, Corina, mula dito sa pwesto natin, wala na akong naririnig na kumbaga tunog mula sa loudspeaker. So mukhang tumatalima sila doon sa hanggang alas 8 lamang na ibinigay sa kanila ng QC-DPOS doon sa nakasaad sa kanilang permit. At yung mga kalahok makikita natin mula doon sa EDSA naglalakad na papunta dito sa White Plains palabas ng Temple Drive. At ang maganda dyan, talagang naging payapa ang naging kalakaran ng rally ngayong araw at naging maluwag ang dali ng traffic doon sa EDSA White Plains.
0: Yun ang pinakamaganda na nagkausap na sila at hindi naman naaabala yung karamihan ano, ng bumabaybay ng EDSA. Kasi Erica, when people are upset, hindi nila ma-appreciate yung kung ano man yung inirarally.
2: Totoo yan. Which right? is, I think, what happened, kind of what happened yesterday.
0: Yes. Oo, the message gets muddled dahil ang daming galit. Pero ngayon, at least naiintindihan, hindi ba? Kung ano ba talaga yung mensahe ng rally na yan. Okay, so ang balita ko, dyan ka ulit bukas, Willard.
3: Akala ko shifting. Akala ko ikaw at ako yung on point bukas.
0: Erica, it's your turn. Okay?
3: Pag-usapan natin bukas.
2: Sige. Okay. Pag wala ako sa studio, alam nyo na kung saan ako. Okay, Willard. Well, mag-dinner ka na dyan. Umuwi ka na.
0: Ng tinola.
2: Oo, ng tinola.
3: Oo. Hihingi ako sa nagpipiknik dito. At dito sa kaliwa ko may dumaan nagbebenta ng kwek-kwek eh. Pero baka mahal.
2: Okay, Willard. Umuwi ka na.

0: E3 Bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mga mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika.
5: K5. News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! My puso!

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Isip mo yung orasan, oras sa Pilipinas, alas 7.33. Ang oras, builong ngayon radulong sa inyo sa kaluan sa Klinika DTX-500, the superior anti-oxidant. Kagbuilog man ngayon radulong sa inyo sa kaluan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsumuman, ginadulong sa inyo sa kaluan sa Mighty C, the alkaline base ng vitamin C, extend food supplement for men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Naka-cafe ka na, naka-detox ka pa.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. Programa nga maghahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch.
5: Saliwat, mayang gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga Pramati, mayang gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayang gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay sining aton syurad sa 7 taran ka mga distrito. Sa mga taga distrito sang Lapos, La Paz, Haro, Mandurriao, Mulo, Arevalo, City proper. Kag sa aton mga tanan nga mga taga Pramati sa 42 ka mga Banwa, kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Capizaclan, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Parawan, Camindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Night Watch!
2: K5 Night Watch. June Alojado Kapulo. K5 Night Watch.
5: Sa kirandan mga ka K5, adres aton nga pagpangalagad, daliwat kita nga magatalakay na sang pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day, sang balita lokal, nasyonal kag international, mga maiinit-init nga nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kirandan mangikaupon man aton karon ang mga balita na kag information halin sa aton nga mga ka-K5 Patrol Reporters, may kantaran sa ilan na tipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol, ka K5, Kim Kaluyo. Samtama, ikaw po naton karon, iban pa nga mga balita, man kang information halin sa iban pa naton nga mga ka K5 patrol reporters. Kung naton karon si ka K5, Jane, ikaw yun na nagikan sa Iloilo City Hall. Kung man sa kay ka K5, Karen Badilla, sa matipon man nga mga balita sa police, military, kag iban pa nga mga on-the-spot reports, kag mga follow-up, kag mga investigative reports. Subo man mga balita, kag information na tipon man ni ka K5 Aaron Lloyd Refoyo and ka K5 AJ Cordova. Sa kinandan, kung naton diri sa news center, mga drag ko karon nga mga balita, national, kag balita, international, and kao po naton karon si ka K5 Sunny Punay. Sa kinandan po naton diri sa technical side, ka K5 Andre Lapastura. Ako naman ang inyo ka K5 Jun Alohado Kapulot. Nag-welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangaragad mga K5, today is a Wednesday, July 1, 2026. Kay July 1 na tagli subong. Ba, daway lang mabalaan ba? Klasik lang sa chimpo. Mga K5, pizza uno na kita subong sa bulan sang Hulyo. Miyerkules nga daw. Ikapito na nga bulan sa tuig 2026. Sa malipot nga sigilanon, nagasugo na kita sa third quarter. Mga K5 sang tuig 2026. July, August, September. Isa na lang kabulan pagkatapos sinesan July. K5, isang kwan lang, isa na kabulan na nabilin. Matika-tika na sa inyo dayon ang amon nga lolo ni K5 Andre Lapastura. Si Lolo Joe. Joe Marie Chan. I can think for our better Christmas and my wish coming true.

0: Apos, K500 Andre, bulan sang September, filing sang Certificate of Candidacy sang mga barangay kapitan. Amo na subong nga nagamat-amat na subong pa kwan, babati-bati, ka nagamat-amat na subong papulo pabatyag ang mga barangay kapitan diri sa aton sa bilog nga Pilipinas, most especially diri sa sudad sa Iloilo. Ang mga barangay kapitan subong nagapahamot-hamot na ka nagapabuot-buot sa ilang mga constituents. Ilabi na gid ang mga barangay kapitan nga pwede pa makapadalagan o kon mga re-electiones sa K500 Andre. Ah, subong perte sa ila kabuot. Kadto ka sila barangay subong K500 Andre. Bisan kita nila nga kontrapartido ka. Hambaloy ka dayon chani about it, chani mayo kay nagkadto ka gid dito anong malagad ta? Ano ka, ano kwaon mo? May mga kwaon ka din nga mga barangay clearances. Hambala nga, dali di kay hatagan ta, ase. Tapos may mga barangay official subong nga layo pa nagabangirit na ang sungad. Ang mga ba-ba nila daw pirmi lang nagangirit ang ngikag, pirmi lang gagwa nila nga mga ngipon. Sang una, kada labay katuan sang tao kamagambal nga kap kagawad. Sabat nila way kuklala sa imo. Ah. Whether we like it or not, bisan pa ano pang matabo. Mga ka-K5 laban-laban hindi na ma-postpone ang barangay eleksyon. Sa malipot nga sugilanon, daway na tsansa mga ka-K5 nga ma-postpone pa ang barangay eleksyon subong. Magasugod na kay medyo alang-alang na. Darwad lang kabulan ang nabilin. Mga ka-K5, filing na sang Certificate of Candidacy. Hindi na ini madali-dali pa sang aton nga kongreso nga ligwaton ng aton mga ka-K5 na kapagkit sa konstitusyon nga dapat pagahiwaton ang barangay eleksyon sa sining tuig 2026 sa adlaw nga or sa bulan sang Nobyembre sa pitsa nga 2 mga ka-K5. Pitsa 2 sang Nobyembre nakapagkit sa aton nga konstitusyon nga nakabutang dira nga dapat sa November 2 mga ka-K5 sa tigkalalag kag sa tigkalalag amo ganang chimpo mga ka-K5 nga inog boto sang aton nga mga pumuluyo. Mayo na nga nakatuon sa tigkalalag K5 Andre ang boto ang binutuhay o kun ang eleksyon na bimo kun nga ah. Kaya rin sang una nagapraktis sige man lang nga may ara naman nga mga kalag nga bisan kalag na nagabuto pa. Ay, hindi, Black K5 Andre. Ara na. Ah, may istorya gani na mong. Nga siling niya pagkakatoy sa may kwan ba, sa may presinto. Pinamangkot niya ang kwan. Pinamangkot siya ang Board of Canvasser sa ang komisyon ng eleksyon. Siling niya inang ma'am. Niya nagbuto na di asawa ko. Ambal yan niya atin niya, ano, sila niya, anong, kwan, anong ngalan sa asawa mo? Niya mo ni ngalan niya, mamo? Niya, belang taon tabi niya, oo, nakabuto na. Niya ba, kanugon ba? Way kami kakitaay sa asawa ko ba? Sa kada eleksyon, mala kami tani na makakitaay mong. Sila yung sang board of canvasser. Sila nga, ahaw, niya nga, inang subong lang haw. Nga, ano, nagbulagay ka mo sa asawa mo? Dugay na kamuway gaupo daw. Ambal sa nga na siling niya kabalo ka siling niya inang ma'am. Ah, gabuto na sa pirmide. Eh. Kada eleksyon lang. Kaya hindi ko sa makita. Kaya nga, dugay na ninapatay siling asawa ko. Nga dugay na ninapatay sa ang asawa ko. Nga, pero ti kada eleksyon, gabuto di sa. Di mo na gusto ko nga maabtan siya, bla. Sa malipot nga sugilanon, ang mga patay na mga ka-K5 may ara ya nga ginapabuto pa kaglain nga mga personalidad ang nagakwan, nagakadto, nagabuto para sa ngalan sa mga patay. Ay nga sa kayo na po gabilis ang ilikit, oh, mga ka-K5. Okay. Kaya mas maayo na gani kaysa November 2 ang eleksyon sa barangay. Kaya nga ah, pati mga kalag na mabuto. Mga kakipay, kaya istoryahan talaga ron, risato si ring pagpangalagad. Dari lamang sa K5 Night Watch, mga ka-K5. Dari kita karon sa ato ng mga pila na ka mga dalag ko ng mga balita kag information. Sa ato karon ng mga headlines sa mga balita nasyonal. Una kita sa mga headlines sa mga balita nasyonal. Ombudsman, mga ka-K5, ginathag nga wala kuno sa ginatawag nila nga selective justice ang ginapatuman kag ginapa-implementar sa ila sini nga talatapan. Kundi, pareho magyapon kag pagpa-implementar kuno sa ginatawag nila nga justice system. So wala kuno sang selective justice ang hambal, mga ka-K5, sang ombudsman ilabi na gid ni ombudsman inang Jesus Boyeng Remulla. Samtang naghambal man, mga ka-K5, ang ombudsman nga ang kaso nga plunder nga igapasaka kontra sa kay Senator Rodante Marcoleta. Report kay impormasyon, mga ka-K5, nga dayunon sa giyapon sang ombudsman, bisan pa nga ara pa dayon sa giyapon nga nagaprotesta ang mga grupo kay mga miyembro sang Iglesia ni Cristo, mga ka-K5, sa may Edsa Monument, mga ka-K5, Edsa Power Monument nga ikaduha na subong adlaw ang ila sini, mga ka-K5, nga pagpatigayon sang sining rally or protesta. Kag ila sini nga ginasinggitan ang amo, mga ka-K5, nga panagpahayag nga ang ginapa-implementar sa ato nga gobyerno subong amo ang selective justice. Rason nga ila ginatawag nga ang ini isa ka injustice ang ining selective justice nga ginahimo sang aton nga gobyerno. Ilabi na gid ang ombudsman, mga ka-K5, nga ginatumod sang mga grupo sang Iglesia ni Cristo. Pero yan trakiron din sa ato sila nga pagpangalaga din lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa ibang panaton nga mga balita, dugang naton nga mga headlines, mga ka-K5, kaso nga plunder kontra kay Senator Rodante Marcoleta, padayunon suno kay ombudsman Jesus Crispin Boyeng Remulla. Bisan ano pang matabo, mga ka-K5, kaso nga plunder, padayunon sa giyapon. Kagining kaso nga plunder sa aton nga mga kauturan nga mga tagpalamati, mga ka-K5, ang wala sang bail bond. No bail recommended para sa kaso nga plunder, mga ka-K5. Ang rason sinidre, kung nga ang inisya ang ginpasakaan sang kaso nga plunder, bangod sang iya sining pag-admitter nga may ara, mga ka-K5, nga nag-amot sa iya sang 75 million para sa iya nga kampanya sa nagligad nga eleksyon sang 2025 nga eleksyon, mga ka-K5, sa inisya nagpadalagan sa pagka-senador. Samtang mga report kay impormasyon, mga ka-K5, nga damo man sa mga reaksyon gilayon kada taas ang kilay nga siling nila tingaan nga si Jesus Crispy nga si Rodante Marcoleta lang ang pasakaan sa kaso nga plunder, nga siya lang kay ang halos kalabanan nga mga politiko, halos kalabanan nga mga kandidato daw, halos may ara man sa mga ginabaton, mga ka-K5, nga mga amot halin sa mga oligarko, halin sa mga damo sa mga kwarta, halin sa mga manggaranon. Isa na dire, mga ka-K5, si President Bongbong Marcos, di hamak nga mas dako-dako pagid ang mga ginpang-amot, mga ka-K5, para sa iya nga eleksyon o para sa iya sininga pagpadalagan sa pagka-presidente. Isa na idre sa ginatudlo karon sang mga kauturan naton nga nakahibalo. Isa dire, mga ka-K5, amo si atong si nag-ambot ano subong nga ginauyatan ni Lagdameyo, mga ka-K5. Nga ining si Lagdameyo, amo ang may pinakadako, mga ka-K5, nga pundo nga ginamot sa kay Senator or sa kay President Bongbong Marcos sa inisyal na padalagan bilang presidente sa nagligad nga 2022 nga eleksyon. Wala labot sina may iban pagid nga mga iban pagid nga mga kwanman nga mga politiko. Amo ni ganing hambal ko sa inyo mga ka K5. Nga kunsundon tagilag ang matutuod nga kasuguan, kay kunsundon tagilag matutuod nga layi. Diri sa aton sa Pilipinas kun aton nga istriktuhon kagamiton naton kag uyaton natong sundon naton ang mga ginapangsunod naton diri nga mga akta republika sa ato sini nga gobyerno ang ginahambal nila mga ka K5 nga bisan pa nga ginaamutan ikaw ta kag ang mga amot kag ang mga regalo mga ka K5 tantamount mga ka K5 nga ikaw ang pagapasakaan sang kaso nga plunder now ang pamangkot amo ni ay no sang pagdalagan mga ka K5 ni Senator Dante Marcoleta. Hindi bala private person pa malang siya K5 Andre? Sang pagdalagan ni Senator Dante Marcoleta, mga ka K5, private person pa lang siya. Hindi pa siya, hindi pa siya senador, hindi pa siya public official. Kay nagadalagan pa lang siya sa pagka senador. Di pag-amot sa iya sang kwarta, ano ang salabton niya kay private person pa lang siya? Hindi pa man siya, mga ka K5, senador. Hindi pa siya public official. Siyang chimpo nga ato, naging amutan siya sang 75 million para gamiton niya sang iya, mga ka K5, nga pagpadalagan bilang senador. Sa malipot nga sugilanon, private person pa lang sa Japan during the time. So kung ginamutan siya sang private company o kon private person man, sang 75 million para nga kampanya niya, para gamito niya sa pagkampanya, anong sala ya be? Anong sala ya? Anong violation niya? Paano sa mapasakaan sang kaso nga plunder? Kaysa nga mo sa itong atyempo ang ginamot sa iya, mga ka K5, kag ang nag-amot sa iya, private person, ang ginamutan, private person man, hindi pa man siya re-electionist nga klase sa senador. Kay first time niya ini nga nagpadalagan sa pagka-senador. O hindi, Black K5, Andre? Nga ang mapasakaan sa sang plunder? O hindi ba na? Why ina makita kag why ina mahibaluan? Kung private to private ang nagaistoryahan nay, yun na po gaano labot kag gobyerno man? O hindi Black K5, Andre? Private person kag private person ang nagaistoryahan nay. Sila niya parin lagan ko senador. Kaya hindi pa man ko senador, subong pero tayo lagan ko senador. Mambal siya nga tipari si Pri, amutan ta ka. Pari amot ko si Mo, hatay ko si Mo, 75 milyon na amot ko ni si Mo para magdaog ka. Anong labot ka, gobyerno da? Anong ikaso na nga plunder? Hindi, Black K5, Andre? May labot ang kwan, may labot ang gobyerno da? Kaywaya ko nung ginabutang sa iya nga salin? Mga ka-K5, sa iya, gini nga susi? Kaya ginlawag, kaya ginhambal? Mga ka-K5 nga, ginamutan, sige na, muna, wala ito yung butang sa susi niya? Hindi, mga ka-K5, amo na kung nangaging kasuhan sa sang plunder. Di kun amo ni mga ka-K5 ang aton nga ginahambal. Kung nagahambal si Buying Rimulya. Kung nagahambal si Jesus Crispin Buying Rimulya. Mga ka-K5 nga kasuhan sini sang plunder. Ang ining mga ginpangamutan nga ini, ti ano to yung iyan ni Chase Escudero? Ikaduha, ano to yung iyan ni Joel Villanueva? Ikatatlo, ano to ya kamo nga mga kamo nga mga kagubang kaupdanan nga mga nagdalagan sa pagkasenador? Sa manipot nga sugilanon ang mga butigon amo pagali ang kwan? Amo pagali ang mga hero subong? Ang mga butigon ang wala nagapanugid sa gusto? Mga ka-K5? Sa pagkamatuod lang mga ka-K5 sa pagkamatuod lang gid subong? Kung imo lang tawon gid ha, subong ginalantaw naton subong mga ka-K5 ang pangkabilugan nga sitwasyon sang pungsod naton subong. Diri naton makita mga ka-K5 kon ano ka mahinga buton. Diri naton makita kung ano ka mahinga buton ang ato sining gobyerno. Ang ato sining panggobyerno. Diri naton makita kung bala ang ginahambal sang iglesia ni Kristo nga selective justice. Mga kakifive, nagakatabo gid man. May mga nagahambal gani nga ini isa ka sikrito nga pagdeklarar sang martial law na subong. Waay sang martial law nga declaration pero ang ginahimo subong sang gobyerno naton ang paghingabot sang mga nagakontra sa gobyerno, ang paghingabot mga kakifive sang mga ara sa oposisyon. Kung hindi ka mag-upod sa ila, hingabuton ka. Kung mag-upod ka sa ila, absuelto ka. Amo ning rason kung nga mga kakifive, gaining duha ka mga traidor ng mga tao nga sanday iskudiro kag Villanueva, yun isubong libre sila. I-file nila ang kaso, mga kakifive, dahil yun ang pag-file sa kaso nga plunder kontra mga kakifive sa kay Rodante Marcoleta. Pero ang kaso iya sa duha nga si Jewel Villanueva kag si Chis Escudero kinahanglan pa kuno nga ipaidalom sa ginatawag nga case build up. Ginbasura nila ang kaso o kon rekomendasyon sang Department of Justice. Ang Department of Justice nagrecommend nga pasakaan sang kaso sa ombudsman. Ining duha ka mga senador nga si Judas Iscariote 1 kag si Judas Iscariote 2. Mga kakifive, oh? Napasakaan sila sang kaso man bangod mga kakifive nga ang kay Chis Escudero nagbaton man siya sang 30 milyones nga amot halin man mga kakifive sa kontraktor. Agud nga gamiton niya sa pagpangampanya. Ginako, yamanay ka ginako, magani isang kontraktor nga nag-amot siya, hindi bla? Oh, subong! Ang iya naman niya ni Jewel Villanueva, ginlawag ginisaya, mga kakifive sang pila ka mga witnesses nga ginpatawag sa ginhiwat nga Senate Blue Ribbon Committee nga amo sanday, sino gani itong mga naghalambal to? Si Brail Fernandez, mga kakifat, Engineer Brail Fernandez, si Engineer atong sa Bulacanda, no? Kag si Undersecretary sang DPWS during the time, former, na si Bernardo, sila sini, mga kakifat, ang naghambal, nga ining si Senator Jewel Villanueva ang nagbaton sang minilyon-milyon nga kickback halin sa flood control project, mga kakifive. Te, kay nag-upod ining duha ka mga, ining duha mga kakifive ka mga iskaryote, oh, nagmando karon ang ombudsman nga kinahanglan ipaidalom anay sa case build up ang kaso sining duha nga ini. Sa malipot nga sugilanon, ginbutang ni Lucky 5 Andre sa putatunga-tunga ang duhangin ni si Villanueva kag si Escudero kay 5 Andre. Nga siling nila, i-hold lang namo na na'y kaso nyo. Meantime, nga ara ka mo sa upod, gaganaga upod sa grupo. Pagwas ka nga maglisa ka mo nga duha, ibalik namo na kag i-file ang kaso sa inyo. Unahon lang namo na na'y si Marcoleta kasi Marcoleta tig-abagol. Ginhambala na gid nga maupod sa amon, ginhambala na gid nga maghipos, ginhambala na gid nga magupod sa amon, indi gid kay mabato gid kag mahambal gid nga dapat ginaduso ya gid nga tawag ginaduso ya gid nga usisaon kag imbestigaran kun sino gid ang pinakahari-hari kay leader-leader mga kaki 5 sang sineng trilyon nga trilyon-trilyon mga kaki 5 nga kaso o trilyon-trilyon nga anomalya sang flood control. Yati kamo inyo ya, ikaw imo ya Escudero inang Chis Iscariote Escudero. Ikaw imo ya Senator Chis Escudero Iscariote. Ka Jewel Villanueva Iscariote. Kamo nga duwa ya. Kay nag-upod kamo sa amon kay mga mabuot kamo kag mga masinulundon kamo nga mga kabataan. Sige, ang inyo nga mga kaso ipaidalom ta na ising natawag nga case build up. Ha? For the meantime, dra lang kami anay para nga steady pulso kamo mabitin kamo. Pagwas nga lumigwat ganing inyo nga mga paminsaron, kag lumigwat ang inyo nga mga balatsyagon, automatic masaka na dayon liwat ang kaso sa inyo. Ha? Na amo na sa mga kakifay ang sitwasyon. Ha? Sa sini nga mga tinion. So si Senator Marcolita nagpagwas ang statement. Nga nahan, why masanhadlok siya nga mapriso? Yan nakahanda, kuya siya nga mapriso. Ay, problema ko, priso eh. O, mga kakifay. O, pero galing, ang pinakadako nga mga problema, sinidiri mga kakifay, babi niyo kung ano? Kay ang mga utod na to, na mga kapatiran na to, nga mga miyembro sa Iglesia ni Cristo, mga kakifay, ang may posibilidad magapabilin sang 4-5 kadlaw. Nga ara sa may EDSA inang monument or EDSA pam EDSA inang power monument mga kakifay dito sila magapabilin hasta subong ang iban wala nagapaula uli kun imulan tawon mga kakifay ang kwan ang duha ka ang mga pumuluyo naton nga ato dito oh. Daw, abi ko, anay, why nahadlok ni si BBM? Abi ko, di, why nahadlok ang administrasyon? Pambalon mo si Claire Castro, siling mo doon sa piho-piho? Ambal ka, abi ko, anay, why nahadlok sa sining mga ginahimo karon nga protesta sa aton nga mga pumuloyo? Mga kakifive? Pero nga, angang halos ka mga kalabanan nga mga dalan subong nga nagaangot pagkato sa EDSA nga nga ginpang-close nila ho? Nga ginpang-butangan nila sa mga alambre? Ginpamutangan nila sa mga barikada, ginpamutangan nila mga K5 sa mga dalagko ng mga container van para nga hindi makalusot ang mga salakan kaya hindi makalusot ang mga tawo. Nga ginalantaw ka ginalauman sa mga pumuloyo mo especially sa pamunuan sa Iglesia ni Cristo, mga K5 nga magadugok kag magaabot ang halin pa sa Visayas kag Mindanao nga magapadulong sa lugar sa may posibilidad sa pinaka-highlight sang ila sining nga protesta. Ang ila ginasinggitan mga kakifay, ang ginatawag nga selective justice nga ginapa-implementar sa aton nga gobyerno. Ha? Oh? Sang una mga kakifay daw halos ginasaligan naton, nagasalig kita, grabing salig naton, grabing aton nga inang trust mga kakifay. Sa mga ahinsya sa aton gobyerno nga supposedly amo ni sila ang ginatawag naton nga magapabilin nga patas blatani blacky 500 katulad sa ano Department of Justice Ombudsman kag National Bureau of Investigation no ang National Bureau of Investigation niya ginarespeto ginaya sang halos alin sang una daw halos ginarespeto ginaya sang tanan sang unang NBI diri sa aton sa Pilipinas ilabi kag labaw sa tanan. Sang ang nagauyat sini sang una, amo si former mayor and senator Alfredo Lim, dumduman nyo, nangin NBI director si Alfredo Lim, and si Kwan, si inang Velasco, dumduman nyo, sang ining duha ka mga tao ngayon ang nangin NBI director, si Velasco, kag ining si Alfredo Lim. Mga ka-K5, halos respetado inikatama kag magluwas sina nga respetado mga ka-K5 ang pagsalig sang aton nga mga pumuluyo 100%. Kay wala yaga intrapolitika ang ininga klase sang ahensya. Ari sila sa tunga, pata sila, dipindi silang investigasyon. Pero subong mga ka-K5, ang nagauyat subong amo ining si Matibag. Maria Ihunis ni Grapon di Santisima. Ha? Ah? Daw pariho gi sila sang utok ni Boyeng Rimulya. Nga ang ila ginahimo kon kontrapartido gani. Kon nakita nila nga daw nagakontra sa administrasyon. Ha? Ah? Ang tanan-tanan himuan nila sang sala. Parehos mga kakifive kay Forte ka vocal si Puerte ka vocal si former congressman na inang kuanblan ng sino ganito man defensor Mike Defensor? Kunin puwerte mga kikipip ka vocal kontra sa administrasyon? Aro, failan na kaso? Oh, ginraid nila mga kaki five ang isa ka, kuanang daw isa ka ilimnan beer house. Tapos ginbutang nila to ang opisina kuno ni Mike Defensor ato dito te involved sa kuno sing natawag nga inang ano gani niyo? Ano nga kaso to white slavery or kwan? Kwan gali inang human trafficking. Mga kaki five, no? Involved kuno to si Mike Defensor sa human trafficking. Kita nyo gilang na? Pero kung diboton mong bilog na Pilipinas, damo-damo mga kaki five sang mga negosyo nga parihos man ina. Nga ang mga negosyo nga ina, mga kaki five nagahupot sa mga babae, kag nagakuan, nagakuha ka nagabaton sa mga customer nga mga nagkanto, mga nagailinom. Tapos pagkatapos, mag-good time sila na sa mga babae. Bisan liboton mong bilog ng Metro Manila, damo-damo na da. Mga kaki-five, gusto nyo itudlo ko pa? Oh, mga kaki-five, kay damo-damo sa mga lugar na, sa mga area, sa mga Paranaque, sa mga area, sa mga Pasay, mga kaki-five. Oh, damo-damo na da sa nga muna nga klase sa negosyo. Palariho nga mga negosyo. Di nga nga negosyo lang mga kaki-five nga way mangani. Ito kalabot na bot si Defensor. Kasi si Defensor, opisina yaman lang tong aray ay si ibabaw. Ang ina nga mga ilimnan magkakifive, ang nagapanag-iya kuno pamilya ni Defensor. Pangitaan ka ideya, kapangitaan ka sang sala mga kakifive para nga maghipos ka, bangod kay ikaw ang isa ka na masyado ka vocal kontra sa administrasyon nga bangag mga kakifive. Oh. Amo na siya. Eh? Oh, grabe. So, di kun ikaw abi mga kaki-five. Ma? Marespeto ka pa kag may trust ka pa, may pagpati ka pa. Nga ang NBI patas. Nga ang National Bureau of Investigation patas. Oh? Ilabi na gid ang National Bureau of Investigation nga ato sa national. Kaya kuya pagpati ko diri sa Iloilo, diri sa ato sa Region 6, mayo pa na di. Hindi pa na di impluensyado katama ang mga kwande. Magluwas yun lang kung manduan niya na di. Tawagan niya may kambalan nga. Oh, mani mo naman ito! Buisit ni si Matibag ni. Kantobla si Lilo, di nga buisit ka nga animal ka nga yun, di patula ka. Ha? Kay, inang pungko yun, tagit ka sang mikropono. Pagpahambalon, turutudo, kung anong imo nga mahambal. Pag mga reaksyon, may kang tanan sa panay sayon sa ato sini nga mga pumruyo nga shadow si imo ka bias nga klase ka abogado ka klase ka direktor sa National Bureau of Investigation ko ini bla kom kasta ato na kero mga K5 sa ato sini nga pagpangalagad diri lamang sa K5 Night Watch kag hibaloon man aton karon ang latest nga balita K5 Andre may kang tanan sa sini nga ikadua na nga adlaw nga paghiwat sang rally sang ilang iglesia ni Kristo. Ang iglesia ni Kristo naghiwat magka K5 sang rally nga ikaduha ng adlaw subong kag linibo sa Gyapon ang mga nagkaladto sa sining nga lugar mga ka K5 June or July 1 halin sang June 30 subong July 1 mga ka K5 nagapabilin ang aton nga mga pumuluyo labi na gid ang mga miyembro sa Iglesia ni Cristo nga ato dito. Kag katapusan aton nga balita sa international, Vice President Sara Duterte nagpagwa sang statement o nagpahayag angot sa padayon nga protest rally sang INC. Isa sa iya ginahambal mga ka-K5 nga ang natabo nga ginahiwat karon nga protest rally sang aton nga mga pumuluyo isa ina sang indikasyon nga may kakulangan kag indi maayo ang pagpalakat sang panggobyerno or leadership sang aton sini nga gobyerno sang Pilipinas. Amo na mga kakay-five, isa sa mga statement karon ni Vice President Sara Duterte pamatian tanakero ya sini nga pagpahayag diri sa ato sini nga pagpangrally. Of course ang pagpahayag ni Watugang sang taga INC. Kay gin sabat sila mga ka-K5 ni Boyeng Rimulya nga wala sila nga, wala na di sila nga sang selective justice. Ano ang reply kagano ang sabat sang INC? Plasta ta man nakiron diri sa ato sila nga pagpangalagad bigla lamang sa K5 Night Watch. Ang mga balita ng Inabatran Builong na ginadulong sa inyo sa kalwan sa klinika DTX 500 na superior antioxidant sang mighty C, the alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon nga immune system mediator. Sa aton nga mga pinalangga nga mga tag panamati, gusto naton magapabilin nga healthy ang aton nga lawas. Well, kung gusto naton nga maging healthy ang aton nga lawas, mga kakefay magapabilin nga healthy, wala balatian, wala sang ginasupler nga mga balatian. Gamit kita sa klinika DTX 500, the superior antioxidant kag sang mighty C. Kontra sa mga nakilalaan nga mga balatian katulad sang hypertension, high blood, diabetes, cancer kag iban pa nga mga balatian. Kayman ang DTX 500 mga kake 5 puno ini sang anti-carcinogenic properties agud nga punggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas ka masaligan ang potensya sang flavonoids kag polyphenols nga nagahalin sa DSA o kundi sugar sugarcane extract sang DTX 500 kontra sa pagdevelop sang cancer. Ang mighty C naman isang alkaline vitamin C ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agud nga patyon man nagkaguba nga mga selula sa lawas nato through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. Di nyo na paghulatapan nga magtubo mga bukol sa lawas, proteksyonan aton kaugalingon. Klinika DTX pabarik kag mighty C ang adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Las 8:11.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio Health News. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: E3 Bio. Ang E3. Yung may BCO. BCO. Yung may E3.
3: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
4: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayon, no, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce ang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. T, mag-amuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kaya siyempre, imagine ba, kaya hindi ko gusto makadtula akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus, kaya siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: So ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? So Kevin nga sarang, no, makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin. Ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, maghimo sang toxin sa lawas. So, ang toxins sa lawas, dapat hindi mag-tinner sa lawas.
4: Dapat hindi gidya.
5: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs.
4: Kagay si atay.
5: Atay, no?
4: Kidney.
5: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no? Kinahanglan naka D3 bio kita kadadlaw.
6: Dapat D3 bio gid kay ang D3 bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may simptoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog. Iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka-D3 bio kaadlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa pagimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
4: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
6: Correct.
4: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon o bitokon parasite, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 bio dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gasulod sa imo nga lawas.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
7: Garantisado.
1: DTX 500.
8: Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Itong corned beef na lang ulit. Okay na?
10: Mami!
9: Angeline!
10: Walang masama sa okay lang.
9: Pero
10: sa Star

0: with proper diet and exercise, panalong panalo ka. Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Dalagan para sa mga pululikan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangputanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululikan.
3: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana, before problema ko gidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika.
7: My family history ba na kamuusang diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis
8: Whoa. DTX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagkapangihi!
8: Masami ginauha!
7: Masi may diabetes ka na!
8: Mag-TDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful full compound.
7: Nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.
11: I Care Gold.
12: Ako si Rene. 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga akong nagkakasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
3: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
16: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod git lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
11: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
17: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Gadragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Gala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: Superman for Man.
1: Para sa matinong nga dugo.
0: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
0: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo nga tay.
0: Happy kanunay.
1: DTX 500.
0: Masaligan.
1: Epektibo.
0: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo?
0: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
0: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
0: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
0: DTX 500.
1: Masaligan.
0: DTX 500.
1: D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
0: Mabagat sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: With Vizio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio.
0: Ang D3.
1: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
0: D3 Bio.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets kag halinggid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
7: K5.
8: K5
7: News FM.
8: K5
7: News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow!
1: K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
9: Pabalik naman nga ka K5 Badri sa aton nga pagpangalagad. Oras naton karon nakalabor kita sa 29 minutos na karigad sa alas 8. Sa ato siling nga pagpangalagad this time prover kita mag silo sa mga balita ka information. Check nato na ang latest weather report nagikan sa aton nga pag-asa Iloilo. Kun naton karon si Engineer Charlie Depra sang pag-asa Iloilo sa latest nga weather report. General Charlie Depra sa latest nga weather report. Good evening and go ahead, sir.
10: Yes, sir. May gabi. May gabi sa panangatag ko lang matis kung occupied niya sa time. Yari pinaka-uli nga. Pagkita sa ikaw ng bulletin number 30 ron ni Adlao. Uli ono dos mila 86. Alas ko tayo sa hapon. Uli nisipata ng sentro sa tropical depression nga si Henry. Kinabulaban tabasi sa tanan niya available data. Iyara sa 315 km nakatungdan sa Dagupan City, Pangasinan. May kabasugong niya hangin magalabot sa 45 km per hora malapit sa sentro. May pagmadlos naman magalabot sa 55 km per hora. Magkahulag pa aminhan aminhan nakatungdan sa 30 km per hora. Samtang southwest kung sinaman nagapit sa western sections ng southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. Bago sining sistema, ang bulog ng western Visayas para maka-experience sa makulabong niya kalangitan, may mga scattered o kung lapta-lapta ang mga pag-ulan pag may natinag-o-blast ng southwest monsoon. May natabtong makasarangan naman yung hangin, magkalinabagat na nakatungdan para bagatman, magkadalas ang makanay-tabtong makasarangan yung pagbalon sa kadagatan. Ang tadamasatong temperatura nasa 25-30 degrees centigrado. Adlaw nag-aturo na sa HBC Heskey na sa hapon, magabutlak alas 5.30 o nagbuwas sa aga. Kaya kaman ang pinakauling nakalat ng panahon dito ang sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra.
9: Engineer Charlie?
10: Yes, sir.
9: Ining tropical depression karon si Henry, anong tsansa kag mga ano nga may nadlaw siya magagwa na sa Philippine Area of Responsibility?
10: Yes, sir. No, ining tropical depression possible ni makagwa sa PAR karon sa gabi kon buwas sa kagawan, sir.
9: Okay. So magluwas ini pagwas makagwa na si Bagyong Henry, may mga na monitor pa kita nga mga bag-o naman nga mga like for example mga low pressure area or mga weather disturbance nga approaching naman nga nagapakadto diri sa aton sa PAR or sa sagwa pasang PAR, Engineer Charlie Depresser.
10: Basis sa aton monitoring, sir, as of now wala bang kita municipality nga weather disturbance malapit sa Philippine Area of Responsibility.
9: Okay, with that, Engineer Charlie Depresser, thank you so much, kay salamat or sa kag mayong gabi sa imo tanan.
10: Welcome, sir, mga gabi man sa
8: K5 News FM.
1: Pantay Bagyo.
8: Pantay Bagyo.
1: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
9: Nabatian mga K5 latest weather report. Nagikas sa itong pag-asa. Iloilo po kita sa ka-Engineer Charlie Depra sa latest nga weather report. Ang bagyo nga si Henry nangin tropical depression na lang kag ato na siya mga ka-K5, no? Matamat na pagwa. Kag may posible karon sa gabi hasta buwas. Why na siya sa sulod sang Philippine Area of Responsibility kung sa ato siling a par mga ka-K5, no? Kag ti

0: waay naman sa mga nasiplatan o kalinong subong sa atong sininga kahawaan, kalinong sa atong sininga mga palibot ta mga ka K5 no sa ato sina kahawaan, kay wala na sa mga may nakita nga mga pila ka mga weather disturbance mga ka K5 no. Base mo na ni pag-igo sa aton sang El Nino phenomenon kay ang report kay information mga ka K5 nga sa gihapon bisan pa nga may mga nagasulod nga mga bagyo, may mga nagasulod nga kag daw ara na kita sa ginatawag naton nga tig-urulan. Ang aton nga season ABD why actually why tadi summer diri sa aton sa Pilipinas ah. Duwa na ding aton nga kwan mo nga season, mga rainy season kag inang kwan abi no, ang tiga irinit mga ka K5. Pero ang na kwan galing na andan tanang Black K5 banring summer. Kaya sa chimpo sang tigirinit naton diti ang ginatawag sa aton summer no. Pero ang summer ya laina mga kakep no, sa kay hindi bala sa ibang mga pungsod yung mayara nga winter, mayara nga summer, mayara nga falls mga kakep no. Daw muna diri sa aton ya rainy season na kag kwana ang tigirinit mga kakep no. So daw base kon maigo na di kag base go na kita sang El Nino phenomenon bla. Kaya kon magsila kang init sa aton ni kubay na gani ulan kag winagalom ba perting init sa aton grabe mga ka K5. Anyway, sa ato sila nga pagpangaragad mga ka K5, prover kita magkuha na sang mga detalye na sa mga balita. Kag information nagi ka sa ato sila nga mga ka K5 reporters. Pasiplatan ta lang ato sila nga mga followers ha, mga ka K5 no. Pero ang kita mo da K5 Andre ang message ni Vice President Sara Duterte. Babati naton mga ka K5 no, ang mensahe ni Vice President Sara Duterte anay. May kang tanan sa sining gakatabo karon nga inang protest rally dito sa may INSA Power Monument mga ka K5 sa may area sang EDSA mga ka K5 no. Ang taon naton karon sa dinan sa White Plains mga ka K5 no. I-check naton karon kag pabati ko ang pagpahayag ni Vice President Sara Duterte. Ang statement niya may kang tanan sini. Pero tiang palasyo subong ang nagligad mga ka K5 nga mga adlaw ginpapuli ni President Marcos ang mga tinawo niya, ang mga tao nga nagaulubras Malacañang, tapos ginpaseraduhan ang Malacañang, ginlockdown ang Malacañang, tapos ang isa mga alagyan mga ka K5 nga mga dalan pagkadto sa EDSA ginpangpaseraduhan niya subong kag ginpangbutangan sang mga barikada para nga indi na makasulod ang iban pa nga mga tao nga gusto magupod mga ka K5 sa rally nga ini nga mga halin sa mga Mindanao, halin sa mga iban nga mga probinsya malapit sa Luzon mga ka K5 no, mga tao to sa palibot nga gusto pa mag upo dito ka magkadto sa sining rally ginpang siraduhan parang hindi na makaabot kaya mga taga Visayas kag Mindanao mga ka K5 gaplano pagani ang mga taga Visayas nga magsakay sa barko kag magkadto to nga magapas mga ka K5 sa mi kwanto sa magapas to sa area sang EDSA para nga magpakita man sang suporta sa sining nagakinhanglan kag naga gusto nga mahibaluan kag gusto naton may baluan ang matutuod may kang tanan sinisang kinawatay kag korupsyon nga luntad diri sa aton sa Pilipinas mga ka K5 nga nagpamigado ang mga Pilipino bangod sang sobra nga korupsyon diri sa aton sa Pilipinas kag ang mga korup diri ang malain di kay mga korup diri ko ang mga kawatan amo mismo ang mga tawo nga ara nagatrabaho sa gobyerno katulad sang mga congressman, senador, mga ara sa DPWH kag lakip na diri ang mga sindikato nga mga upod man nila nga mga grupo nila mga kaberks nila nga mga kontraktor mga ka K5 kita aton nga mga pumuruyo amo ang dihado. Kare ariyo pamati naton mga ka K5 no ang isa sa mga statement o pagpahayag ni Vice President Sara Duterte angot sa sining protest rally nga ginhimo sang ginpamunuan sang INC kon Iglesia ni Kristo, mga kakifag.
1: Mga kababayan, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang mga natutunghayan natin ngayon ay dapat ikabahala ng bawat Pilipinong naniniwala sa demokrasya, anuman ang kanilang paniniwala o kulay sa politika. Nakikita natin kung paano ginagamit ang mga institusyon ng gobyerno at ang pera ng taong bayan laban sa anumang oposisyon. Sa halip na tutukan ang mga tunay na suliraning kinakaharap ng ating mga kababayan, ginagamit ang kapangyarihan upang patahimikin ang mga boses ng mga hindi sumasang-ayon. A democracy cannot survive when those in power see every critic as an enemy and every opposing voice as a threat. I have always believed that the independence of our institutions must be protected. This includes not only the Senate and the House of Representatives as institutions, but every senator and member of the House must be free to perform his or her constitutional duty according to conscience, free from threats, pressure, or any form of intimidation. Good governance does not require the elimination of opposition. Democracy works best when there is a healthy opposition that is free to question. A government that fears dissent is not demonstrating strength. It is revealing insecurity. And that insecurity is reflected in the direction our country is taking today. The current state of our nation reveals three disturbing realities. First, the effort to divert attention from legitimate questions surrounding the flood control controversy. Second, the willingness to disregard constitutional safeguards in pursuit of a politically motivated impeachment. And third, the relentless pursuit of greater political power under the guise of charter change. These are the symptoms of a government that has become more preoccupied with protecting power than serving the people. The Filipino people deserve a government focused on solving problems, not silencing critics, on strengthening institutions, not bending them to political ends, and on serving the nation, not perpetuating power. Democracy is not weakened by dissent. Democracy is weakened when those in power become afraid of it. Shukran.
2: K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
0: So muna mga ka-K5 ang statement, the official statement ni Vice President Sara Duterte angot sa sining nagakatabo karon nga pag-rally no sang mga pumuluyo sa ilabinigid ang ginapamunuan sang Iglesia ni Kristo mga kapatiran naton nga mga miyembro sa Iglesia ni Kristo ting mga kapatiran naton nga Iglesia ni Kristo gani nga mga taga diri sa Panay, mga taga diri sa Western Visayas K5 Andre, mga taga Negros, mga kwan, mga taga Region 18, mga taga Negros Island Region, mga taga Panay Island, la pagkakadtos Manila to K5 Andre. Arip lang di. Way pa sila ka kwan, way pa sila ka sakay nga makakadtoto maapasto. Ang aton sini mga K5 nga Armed Forces of the Philippines. Merong official nga statement. May kang tanan sa sining rally sang INC. Kung madumduman sa aton nga mga tagpalamati nga si inang spokesperson Claire Castro, ang bata-bata ni Presidente Bongbong Marcos nga kwan nga butigon. Mga ka-K5, nagpagwa sa statement nga hambalya siling niya Wiger, siling niya Wiger Kabalaka, siling niya Angkwana. Ang aton nga pungsod, siling niya administrasyon, siling niya ni BBM, wala nagkabalaka sa siling ginahiwat karon nga kwan nga rally. Kaya nakita nila ang mga kapatiran kung umayo man ang ila siling nga tinutuyo sa ila siling nga rally, kagdawa ay hindi kurulbaan blah, no? Mga kakifay, kaya manti, may free man sila sa pag pahayag sa ila siling sentimento sa ato siling nga gobyerno. Pero tinagapangabay ang Malacanang, hambal ni Claire Castro, mga kakifay, nga nagapangabay ang Malacanang kung pwede himuon lang legal ang among kwan nga pamaagi sa pagprotesta. Amuna abi, amun ang statement nga kuno abi daw ay nagakabalaka kagway gabahala si Bongbong Marcos sa sining rally nga ini sang aton nga mga kapatiran nga mga iglesia ni Kristo. Sila ang nagpasimuno sini, pero mga kakay-five wala pa mabalaan. Kaya ti ang report information na magalawig ini sila hasta sa 4-5 kaadlaw mong ti second day palang subong kay 500. Sa malipot nga sigilanon, may Miyerkules pa, may Wibis pa, kag may Biyernes, kag basi kumadras das pa hasta Sabado kag Domingo. Kay 500. So muna siya ang report. Karon, pero sa sining statement, nagbalingag o nagliwasa ini, nagtaliwas ini mga K5 sa statement karon sa Philippine Army o sa ato sining Armed Forces of the Philippines. Kaya ang ato ng Armed Forces of the Philippines, nagpagwa na karon sa statement, may kang tanan sa pagpaidalom sa Red Alert status ang bilog ng Metro Manila, ang bilog ng area mga K5, K5 Andre, ginpaidalom sa Red Alert status ini bangod sa sining linibo-libo ka mga pumuluyo nga ra karon nagamarcha sa dalan kag nagaprotesta kag ang iban dire ginpangharang na gani ang iban mga KK5 nga halin sa iban nga mga lugar, halin sa mga inang nga probinsya nga malapit sa Metro Manila mga KK5, mga halin to sa mga Batangas, mga halin to sa mga area sang Laguna, mga halin to sa mga area sang Pangasinan, mga halito sa mga area sang Cavite, kag iban pang mga lugar sa palibot mga KK5 nga gusto nga magkadto sa EDSA kag mag-support nito agon nga maupod mga KK5 sa sining ginahiwat karon nga rally nga ginapamunuan sang iglesia ni Kristo. Ginharangan na ini sang aton nga mga pulis, ginpamutangan sang harang para nga hindi na makaagi kag hindi na makalabay ang mga salakyan nga magapadulong mga KK5 agod nga magupod sa sining rally nga ini. So ang ambal karon sang Philippine Army, naghimo sila sang statement mga KK5 nga ginpaidalom nila sa Red Alert status ang Metro Manila, ang area mga KK5 bilabi ni sa EDSA bangod sini sang rally sang INC. So perte ang traffic sa may area sang EDSA Ortigas sa mga KK5 sa sining rally nga ini. O kita mo bisan mismo si Pari Carlo Sinoy nga toto sa Manila doon siya sa Manila ngayon. Pero hiligay noon yun. Taga Ilunggo yan eh. Grabe daw ang niya. Niya Pari John, grabing traffic diri sa EDSA Ortigas sa rally. Kita mo. Perfect na muna mo tawo. Mga KK5. Hindi pa amo na gani taliwas gani. Ang report kay information daw may ara kuno nga daw may ara pa subong nga inang ano gani ini naka-schedule nga daw ma out of the country si President Bongbong Marcos kay 500, no? Do nagaplano karon nga si President Bongbong Marcos ang ma-out of the country, may kalatuan siya. Bayaan niya di ang Pilipinas nga amo ni ang ginahingyo kag damo-damo sa mga nagarali diri nga mga tawo. Patumbayaan niya diri. Di mayo man gani na BBM nga naglakat ka na malakat ka na. Tapos ang ginapangabay namon nga mga pumulo, hindi ka na magbalik diri nga buisit ka. Kung maglakat ka na lang sa ibang nga pungsod to, no? Di pa ba Andre pasugot ka man? Kung maglakat ka na sa ibang nga pungsod to, kay ambal ko na magwa siya. Lakat ka top, dan na si Claire Castro. Upod na kamuto. Dalabilog mga pamilya, layas ka lang din sa Pilipinas. Hindi magbalik ka buisit ka diyan. Pabuisit-buisit ka lang sa mga pumuluyo. Dres bilog ng Pilipinas. Katawahan sa mga pumuluyo. Katawahan sa pangabuhi sa mga kwan, sa mga Pilipino. Katawahan mga ka-K5. Ang pangabuhi sa mga Pilipino dres sa Pilipinas. Ilabi na sang chimpo nga si Tatay Digong ang nagapamuno dres sa aton. Katawahan sa pangabuhi niya de. Ah, katawahan sa mga pangabuhi naton nga mga pumuluyo. Anay, kay ikaw nagpungko nga buisit ka nga animal ka nga yun ipatula ka. Ah? Nanginwala pulos ang pangabuhi sa aton nga mga pumuluyo de. Lantawa bala mga insidente. May mga kabataan nga nagapamatay na sa mga pariho nila nga kabataan. Kinabayan mo na nga bangag ka. Buisit ka. Animal ka nga klase ka presidente. Oh, hindi bla? Oh, mga kabataan, mga ka-K5, alam tawa bla? Ito sa may banwa sa Barotac Nuevo, may isa naman to kabata, mga ka-K5, nga nag-eskwila sa high school, nga may dala pusil, dakpan. Oh, alos, alam tawa bala? Ang mga kabataan, sa ngunang nga chimpo, di ba'y maniyaga paminsan, nga abugin na kagrabi, nga sa sulod mismo sa eskulahan, mawala. Hindi bla, K5, Andre? Ang halos, ang grabe, nga illegal nga droga, subong drisaton sa masyudad sa Grilo. Lang tawa bla, kung pila ka milyon mga ka-K5 ang mga napang-confiscate ng mga illegal nga droga, di? Sanguna sa si Tatay Digong K5 Andre, nagapungko bilang presidente, oh? Halos ang ginawasa, ginawakal ya pirmi kontra yung illegal nga droga, kontra yung korupsyon. Ano ka nagpungko si Bungbong Marcos, yung napuga, bilis siyang ilik, nagbalik yung korupsyon, ka nagbalik ang illegal nga droga? Di kung hindi kay mo, bulayog na klase ka presidente? Ay nga sa kayo na po, gabilis ang ilik ng klase ni. Ikaw maglakat ka naman lang, paglayas na to. Huh? Hindi ka na magbalik, dres Pilipinas nga, buisit ka. Kapag buisit ka na sa pangabuhi sa mga Pilipino, di. Ano na lang sitwasyon sa mga, sa mga Pilipino, di. Pagkatapos dugangan, pag nga ginapanggamit mo ang mga hinsya sa gobyerno, ginapanggamit mong inyong mga kwan, kagapanggamit sa mga poder nyo para pang ipton ang mga tao, ilabi na gid ang mga nag-aupos, ang mga oposisyon sa inyo, sini nga politika, ang mga oposisyon, mga ka-K5, ginapang-ipit nyo, ginapang-ano nyo, tilantawa ka ron. Kundi siyempre nga ton nga mga pumuluyo, doon naluoy na malanggani sa mga miyembro sa oposisyon. Te, mga ka-K5, lantawa nyo bala, ang kutob sa mga tao nga supposedly, amunitani mga ka-K5 ang gusto nga mabalaan kung sinugid ang leader ni kahari-hari sa mga kawatan sa ato nga gobyerno. Mga ka-K5, ipapriso nyo, ginapang-ipit nyo, ginapangitaan nyo ideya, kaginahimuan nyo sa mga kung ano nga mga bagay para nga hindi na makahulag, ginapang-gapos nyo. So, muna yung rason mga ka-K5. Sila ni Benji Asiwaga niya, John. Ngay nagay sila niya pamuyayaw. Ay, kung pamuyayaw ah. Ano mga gamit niya term ko diyaw? Ang buisit pamuyayaw na ah. Yung di man. Magambal kita nga buisit mga ka-K5 bot silingon. Ginausikan mo ang imo nga kwan, ginausikan mo ang grasya sa Ginoo. Bot silingon kunwas kang ginausikan mo ang grasya sa Ginoo, panawag sina sa imo buisit. Oh? Eh ano na? Pamuyayaw na, hindi mo na pamuyayaw. Sila ni Makoy Marquez, niya bayas kagid mag-angkor man kapulot. Bayas kun bayas, ha? Ano gusto mo? Sino opinan ko? Si Bongbong Marcos nga bangag? Hambal ni Amy Marcos? Utod niya naging hambal na nga bangag utod niya. Hindi ba? Sino opinan ko? Matyagan mo, abi? Sino mo paglantaw, Makoy Marquez? Nga hambal ka nga bayas, gid ako sa akun mag-angkor man ako. Sino opinan ko? Si Bongbong Marcos o kung na mga pumuluyo? Ikaw ano yung mo gusto? Hindi ka gusto nga mabalaan kung sinong hari-hari sa kawatan di haw? Okay lang sa imong kawatan kita sa trilyon-trilyon nga kwarta sa gobyerno? Nga hindi sila pagpasabton? Okay lang sa imong nga ini mga buisit nga mga kongresman nga ini ho? Pinagusto kakurakot nga kurakot sa kwarta sa gobyerno? Pagkatapos igastuhon nila sa kundi-indiin itong mga bagay kag sila yung mismo nagpamagranon? Kita ato niya magpabilin nga imol? Amo na gusto mo? Ano gusto mo? Hindi ba na naghambal na gid ko kag ginaklaro ko? Mga ka-K5, nga kung ako magkomentaryo ya, may pagkabayas gid man ako. Ang akon nga pagkabayas, mga ka-K5, ginaklaro ko ha, bayas ako ya, ilabi kaglabaw sa tanan, kun para, mga ka-K5, sa interes sang pumuluyo. Basta interes na gani isang pumuluyo, bayas gid man ko da. Nagabayas ako para sa mga pumuluyo, para sa interes ang pumuluyo. Oh, ti sino ang gusto mo apinan ko? Ambala lang ko. Oh? Apinan ko sino? Bongbong Marcos? Gusto mo muna apinan ko? 2022 nga eleksyon ng kampanya, magkunisiya para nga magdaog siya. Kaya abi ko, mayo siya klase sa tao, pero di lang tawabla ko ng resulta sa aton pang-gobyerno, subong. Oh? Pila na sa katuwi ka pungko din sa Pilipinas, anong ginpanghatag yung manami sa aton di? Binaligya yung naiyatre sa 48 billion? Tapos anho niya to? Oh? Binaligya yung aton nga gold, mga ka-K5, nga pila katinulada nga gold? Binaligya sang buisit siya pagkatapos, mga ka-K5, gastuhon sang ginago nga klase sang gasto? Oh? Ano mga ginpanghimo dire sang idol mga si Marcos? Makoy Marquez? Buisit ka man karuna. Da puga. Bayas. Ano kun bayas? Oh? Bayas ko. Ano gusto mo? Oh? Hindi ko pag komentaryuhan. Hindi ko na paghihambal ne. Mayo kay mo siguro kay way kay mo kabataan kag way kay mo pamilya base sulo flight kay mo. Oh, base kung gaupon kay mo binangag to sa presidente. O hindi bla? Mga ka-K5, ang amon niya ginaproteksyonan namon ang mangin future sang aton nga mga kabataan kaysa mga kapuhan tao sa ulihi. Kung pabay antani, mga ka-K5 nga hindi pagpasabton ining mga yuda puga ka mga bilik sang ilik nga klase sa mga kawatan nga ini sa gobyerno. O kung pabay antani sila, sige hon ni sang mga yudi patula nila nga ni. Sige hon nila ni nga pangawat kay nga ah. Ginapabayan talang, ginapagustuhan talang sila. O hindi, Blackie 500? Amuna ko nga ang kinanglan to nga magtingob. Kinanglan nun ta nga mamuwersa. Mga ka-K5, kay hindi ni para sa aton kay gatigulang na kita, yawain man nga. Ang future sang aton nga mga kabataan sa ulihi, wain man ni Marcos kay stintaan niyos na ning bilik sang ilik yan eh. Matunaw ni sa pilakadlaw sa kalibutan, manggaranon siya niya sang pangurakot din sa Pilipinas. Upod sining mga kurakot ng mga kongresman kag mga senador. Hambal ni Mayor Binje Benjamin Magalong sang Baguio City. Ano hambal ya gani? Ah? 90% sang mga kongresman kawatan! Di, amo na gusto mo? Amo na gusto mo apinan? Nanamitan kasi na? Da puga. Ilik sang ilik nga. O hindi, Blackie Pebandre. Amo ni kun nga ang subong. San maghambal ka pa nga bayas ko? Yes. Bayas ako para sa interes sang publiko. Para sa interes ninyo nga mga pumuluyo. Dala na ikaw dira, Makoy. Ah, pero kung hindi ka timot at gusto sa ako sinagkomentaryo kay bayas ako, pwede ka man imo kaamat-amat ka mag-upod to sa mga grupo nyo nga mga bangag. Upod ka to kay BBM, kadto sa Malacanang kaghaluki to. Kay kun mayo niya ginahimo. Oh? Kun mayo niya ginahimo, ya kag mayo niya kag may karaydan nga nakita mga ka-K5. Lang tawab lang ginahimo, ya subong. Panagaan niya lang kay imo sa mga commercial ads yan nga kuno abi ka kadto sa mga barangay, kapanghatag sa bugas, kapanghatag sa mga pagkaon. Hindi na iya trabaho ka presidente. Trabaho na iya sang mga local government unit kay sa mga barangay kapitan. Hindi na niya nihi trabaho. Ang trabaho miya mga dalagko ng mga programa. Pareho sang una sa tiempo ni Digong. Lantawa ba na? Pagprograma ya sang build mga ka-K5, gumawa sa kamatuuran ng puwerte kadamo ng mga project ng mga ginpanghimo ng mga dalan, mga dalagko ng mga taytay kag iban pa, mga ka-K5, kadamo sa mga ginpangubra ni Digong diri sa ato niya nga hindi tayo maripatan. Ang paghimo sang pulo katuig mga ka-K5 nga renewal sang aton nga mga lisensya sa salakyan, lisensya sa pusil, ang aton mga ka-K5 nga mga nga mga passport. Oh, hindi bala? Tagpulo ka tuig na. Ang aton nga mga kabataan nag-eskwela sa mga state universities, libre tarantanan. Missing ko way kabayaran. Damo-damo sa samangin panghimo ang karaydan sa aton. Si Bongbong Marcos, ano ginimo ya? Mga kaki-five, ano ginimo ni BBM? Binaligya na iatres ang valor ng 48 bilyones. Diin niya dalot ang kwartato. Oh? Binaligya yung mga kaki-five ang aton nga inang geothermal power plant. San pila ka bilyon? Binaligya yung aton nga mga reserba, nga mga gold. Mga kaki-five, pila ka bilyon gapon? Oh? Tapos anong ginubre ni sa aton? Oh? Ang pinanghingabot sa mga kontraya ng mga politiko, ng mga oposisyon? Oh, mga kaki-five? Oh? Ang pagmaniubra para nga i-impeach si Vice President Sara Duterte nga way magani gahilabot siya? Oh? Ano pagid? Ang pagpanghingabot sa mga sang mga senador nga gusto hibaloon kung sino ang mga hari-hari sa mga kawatan? Isa na diri nga hari-hari sa kawatan ang pakaisaya? Eh, nanamian ka musna? Puta, isang ilik na. Oh, hindi bla? Oh, te? Anong gusto nyo? May ipos na tadi? Salamat ka mo, layo ning Manila. Kahit kung mga lapit ang Manila, hasta ako nung upo na to sa rally to. Lakad lang kung mag-absent ka ni Kuding, mambal ka mo dawan ni si Kapulo, tao. Siguruhon ko ato na ko muto sa ato na ko to sa Manila. Gaupon na ko to ga marcha. Ang mga balita nyo na bata ng Builog na ginadulong sa inyo. Sa Kalwan sa Klinika D3 Bio, the superfood supplement yung ginimugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil ka vitamin D3. Nga pareho may maayong natural antimicrobial properties sila binigid kontra sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sa industry bayong ginahimo sa atong ilawas into monoglyceride kag isa na diring natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga sa industry bayong gireconsider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinaka-kusog natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami man sa industry bio pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa mineral nga calcium nga or sang absorption sang vitamin K no sa ato sini nga lawas. Ang vitamin K isa ka fatsoenable vitamin nga nagapugong sa sobrang nga bleeding o pagdugo ko na dengue kana. Kag ang D3 bio mga KK5 ang ginapanami yaman ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation agod nga buligan agod malikaw ang lawas ta sa bleeding kun impektar kana sang dengue. Ano pa nahulat nyo? Inom na kita sa Klinika D3 Bio, the superfood supplement para lang kita sa dengue, mga KK5. Kung gusto kang mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. In punto, alas 9.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News News FM Iloilo 88.7.
3: Paulit-ulit na lang ang ulam.
4: Momshie! Angeline, try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansyarap!
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City! Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo! Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sa Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bango din ni siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amo na ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman bala ka.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Lay, nako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akon body odor.
11: Nahuya na ako magatubang sa akon mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis, kag nagputi gid akon nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
12: Extend Food Superman for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
15: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
15: ang nagatinlo sa imo atay.
12: Mas tatinlo ang atay.
15: Happy kanunay.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
8: E3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio. Ang D3.
15: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
15: Yung may D3.
8: D3 Bio.
15: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
0: K5.
17: K5.
0: News FM.
17: K5.
18: K5.
0: News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow!
20: Mike!
21: K5 Nightwatch
22: June Alojado
21: Capulo
22: K5
21: Nightwatch
23: Balik na mga ka-K5 Badri sa aton nga pagpangalaga Dora sa aton karon nakalabor kita sa 11 minutos na nakaligad sa alas 9 I-check na naton karon ang mga detalye na sa mga balita na tipo sa ato sa nga patrol upon kita kay ka-K5 Kim Kaloy kaya may kang tanong ka-K5 sa sining report may kang tanan sa inang self-defense ko, no? Amuning rason sa grade 10 student sa may Banwa sa Marutak Nuevo nga nakuhaan sang pusil sa sulod sang ilang eskwelahan. Tapos ang Department of Education, mga kaka-K5, nagpahayag nga wala marikisa kag wala makuha ang or wala ma-intercept ang pusil nga nakasulod sa eskwelahan ang ining bata nga grade 10 bangod kay late sa kuno nga nakasulod. Ta siyempre pag sulod ya dali-dali say kay gambal sa guardian nga dali ko sulod kay ma late na kuho. Ting pusil at toto sa sulod sang bag niya wala makwan, wala ma inang maghunibla ang metal detector sang pagsulod ya kay gisulod ya kuno sa iya nga bahay puto siya kuno sa tela. Hindi bala bisan na puto sa telas na mahunig na iyang metal detector. Mating rason kuno kay dali-dali sa kuno nga nagsulod kay na late sa late sa nga nagsulod. Amo ra ko na kasulod ang pusil mga kakefive. Yarang latest nga investigation report nagikan sa patrol with kakefive Kim Kaloy. K5 Kim sa kampyon nga report. Standby.
4: K5 News FM. Kampyon. Kampyon report.
17: Nagapangaman lang K5 John o kon para tingami, sa self-defense.
23: Tingami kontra siya.
17: Kay nasa putihan, siyang nagligad niya si Manna.
23: Nakaagi, sige rin sa puti.
17: Yes, gin sa puti siya. Siyang mga outsiders man, according man.
23: Hindi ya taga dira sa sulod siyang eskulahan?
17: Based diri sa Department of Education sa incident report.
23: So, gin, ting gagawa niya siya, gin bully man siya, no? Kahit siyempre, galing, hindi lang mga estudyante ang nagbully siya sa sagwa niya sa eskulahan.
17: Yes, ka K5, John, outsiders na ni Kono, no, according sa kay Mr. Leonel Salvilla sa Schools Division Office of Iloilo. Nahibaloan nga tiining tawag na, no, ining bata, isa ka grade 10 student, 15 anyos pa lang, ka K5 John, nga nakuhaan niya sa sulod sang iyang bag, sang 38 revolver. No, nga, actually, kung makitaan sa pictures ka K5 Andre, iti medyo tawag na do, tuktoko na mga medyo madaan-daan naman, kumbaga, ang ining pusil, kag may anom tanan ka mga bala, no, mga around hapon na, no, sang June 30, no, mga last 4 na bala, manog buhi na probably ka K5 John sa amo to nga mga oras. Jack, totoo ambal mo, no, nga ti, medyo late na siya, kumbaga, kag nag-half day lang siya, wala siya nagsulod sang aga, hapon lang siya nagsulod, no, mga around alauna na siya, ti usually in man ang mga klase, start na, dapat alauna yung punto, or before 1, ato ka na sa sulod sang ano mo, sang classroom, ti yan, tinagadali-dali siya ka K5 John, naglabay man siya dira sa gwardya, napagyan man kumbaga sang metal detector, o galing, ti, as you mentioned, K5 John, nakapila niya blaka beses, nga ginputos sang madamol nga tela, ang ining pusil, kagin sulod niya pa sa sapatos, o kung kasunod lang pagid. It means nga doon medyo may ulo idea siya. Ah, kumbaga, kung ginpawang sisa, yagad kung paano lang nga malutsan niya.
23: Ginhungod, yagad yung gintago. Kay plano, yagad yung dalon, yagad sa sulod.
17: Yes,
23: okay, exacto. Kay magwa siya, kay magpuli siya, at least may inugbato siya kung kastiguhon sa liwat.
17: Amogit ka K5, John, no?
23: Pero why siya kontra sa sulod sa eskulahan, ha?
17: Amo pa na ginausisa sa aton sining mga otoridad ka K5 John. Kaya usually abi sa mga eskwelahan mo nga mga edad may mga grupo-grupo.
23: Yes.
17: Kung kaisa sino ya ay even sa una sa amon ka K5 John hindi pa man ako amo na ka mga batch na mo ni ka K5 Andre kag sa una do may mga sumbaganay naman.
23: Kay base bala kon ang kontraya bala inang taga dira masasulod bala kag dito ra saging kastigo sa sagwa bala. Ay, hindi bala. Bo chilingon mga estudyante man ang kontraya nga sa sulod. Nga dra mangga ilis kuila galing dito na sa ging kastigo sa sagwa kay hindi man pwedeng sa sulod kay ti may gwardiya pa nada may mga maestra nada. O hindi bla?
17: Yes, ka K5 John. Kag tiyamo na kung kaisa bala nga ti basi man bala IT basi ka sa league sila nga medyo gamay-gamay ako tapos lagpuan sila pulihan nila ako ti probably isa na sa mga nagasulod sa paminsaron sang ining bata amo ni abing iya sining rasones o kon depensa ka K5 John. Pero paano bala ya natukiban sang mga school authorities kag kapulisan naton nga may dala siya nga pusil. It is because nga ti didto sa ilang eskwelahan may gin sugiran siya o kung nakapanugid siya sa iya kaparayo yaman niya student o kung estudyante ka K5 John, nga ti may dalaman siya nga pusil. O tigiti syempre aware naman subo ang mga bata ang nagligad may natabo dito sa May Tacloban nagligad may mga bunanay sa Negros Occidental ang mga involvement ang mga students ti isang pagpanugid diri ka K5 John gin ano yaman no gin sugid mandari sa mga nasugiran niya sa school authorities kag amo to ang mga teachers kag pinapadra ka mga faculties sang eskwelahan dira sa May Barotac Nuevo ang nagpanugid man ka K5 John o kon nag-report sa aton siring kapulisandra sa Barotac Nuevo Municipal Police Station aka K5 June no kag ti amo nang plastada gin turnover siya sa kapulisan naton sa Women's and Children Protection Desk o kon WCPD kag ati amo man no sa Municipal Social Welfare Development Office kon MSWDO considering nga minor de edad kag ti may nagahimo pasubong no sa nga interventions ang aton sining mga otoridad.
23: Question.
17: Pero, yes.
23: Sa din siya nagkuha sang pusil to? Sino naghatag siya to?
17: Based there sa initial nga mga reports from the school head no sang among bulutuan ka K5 John considering enrolled ang learner sa pariente yaman o kun himata ya ka K5 John which is gina-determine nila nga sino gid specifically sa mga kaparientehan.
23: Gin-tolerate ya sang iya nga pamilya ba na no man nga klase man. Bala niya rin nga ang bata kay eskwela pagkatapos estudyante tapos like for example nanugid abi nga ginkastigo siya. Ti ano abi kung ginupdan nila kag gindulong kag para nga maproteksyonan hindi kay hatagan mo imupusil.
17: Amo pa nang inahibalo ka kay 5 John kun bala ginhatag sa iya mismo personal o kun
23: ginkuha
17: ya parehas bala sa mga rasones man sa natabo sa Tacloban.
23: Oh tong bata nga pusil ni titaya kaute yaman.
17: Oh okay nagsulod guno to siya sa bintana mo illegal kuno nga nagsulod sa ila balay kag tingin dugin guba balang laka kay 5 John kag ginkuha ang pusil pero amo na gani no ti syempre bisa bilang gun owner may kon may lapses nga makitaan ka K5 John sa pag safe keep mo bla or ka K5 John sa ining mga armas mayara kagadya sa mga liabilities man kumbaga no ti probably basi bla nakitaan niya kung diin niya natago o kon basi kagaya kitaan niya doon na tinutinluan padre nagsigli gina ni butang ni ano ni tiyoon kung sino man dara ka K5 John kagati amo na no sa bahay niya siyang ilang mga family members nga ti on their end wala pa sila yasang ideya gid kung kay sino gid mismo bala no nakuha ang ining pusil may mga records naman ang mga bata ka K5 John nga medyo na especially sa ilaman niya barangay nga dumay na ulamid naman ka K5 John no sa mga pila ka mga kinagamo ka K5 John na doon na kitaan mo lang na medyo kulang gawa sa paggiya sa mga yara sa palibot niya mga adults. Kay base sa information, halin man mismo sa iya nga Eloy, nga ginasaway man siya gali. Pero, ang mga isab lang isog pa o gasabat-sabat pa sa ginikanan ka K5 John. That is why nga ti, siyempre sa mga ginikanan, dapat may authority ka ginbala o kabalo ka mag-disciplina. Hindi nga do ginikanan pang bata ka K5 John.
23: Kaya hindi na gani pwede subong masakit mong bata, hindi mo pwede makusi, hindi mo pwede mabakol sang hangir, hindi mo pwede mabakol sang bilogon sa buli. Kay i-report ka mang yapon sa DSWD bangod sang juvenile justice law. Crime against women and children. May 7610 pa. Te amo na siya ang rason kung nga ang mga bata kung kaisa daw ang ginikanan pa mo hadlok sa mga kabataan subong.
17: Oh, actually may personal man diri sa una nga nagpalapit sa aton kaki 5 John nga ti do sa guwasang istorya do na hadlok pa siya bilang tatay sa bata ay kaki 5 John mo. Oh ka sa mga grupo-grupo bala na no pero yari bala no pamatian naton ang dugang diri no nga mga pahayag ni Mr. Leonel Salvilla ang information officer sa Schools Division Office of Iloilo. Sir Leonel, ano na sir ang latest sir no nga sitwasyon regarding diri sa bata sir no nga nakuhaan sang pusil dira sa school sa Barotac?
18: Ang aton nga immediate nga intervention nga ginpatigayon kagina immediately no upon receiving the report kahapon nagdeploy ang aton nga OIC Schools Division Superintendent si Dr. Ruby Almenson sang mga PFA naton nga mga providers, psychological first aid providers from the division comprise sa aton nga mga trained no nga mga nurses and other personnel nga nagkadto ka naghatag sang PFA sa mga learners ta, especially those who have witnessed or ang mga nakabalo-balas ang insidente nga natabo kahapon. So ang learner naton gin turnover man kahapon sa PNP and MSWDO for appropriate intervention and actions man kung may mga need no nga i-comply sa mga existing man naton nga mga layi.
17: Pero di inagin subong sir ang student gani sir.
18: Ang information naman kagina nga ti do
17: KK5 John, medyo limitado ka naman nabi sa oras. Pero amo na ang porsyon sa pahayag ni Mr. Salvilla, KK5 John. No? Actually, isama ni sa challenge sa mga otoridad naton nga kung paano bala hindi malutsan ang mga gwardya o kung sino madarang gabantay, KK5 John, nga if they could use other equipments pa, nga at least maka-detect bisan ano pa nakaputos ka kay 5 John ah, sa mga estudyante.
23: Ang kwan ano eh, ining metal detector ne. Ah, daw kwan na daw kangay na sang bulak-bulak ang ginauyatan sa mga gwardya. Dapat kung istrikto kaginimuon mo, bukara, bag nila, bla, kagpanglantawadang, unoda, hindi kay metal detector lang.
17: Ang wala na ka K5 John, kay basement din sa Department of Education, nga tungod man sa mga schools, medyo may mga limitations, no, in terms of sa pag-bariskad or pag-check din sa mga gamit, bala, hindi pwedeng baliskaron mo gid ka K5 John ang gamit sa mga kabataan. That is why, nga ti, kung kaysa kasi iba na mga stick ang ginagamit nila, may times man nga ti amo na no mga metal detectors, pero mas mayo kun tani nga ti actually ang isa man sa ginarecommend man diri sang DepEd Region 6, isa man sa gin suggest naton before no sang nagpress con sa nagligad nga adlaw nga ti kun for example bala no naka-check na sa gwardiya kag sa classrooms pagyud kay 5 John maka-check man bala ang mga advisors nila o kun mga teachers nila ka K5 John, may araman nabi sa mga circumstances nga iban, may mabalaan bala nga mag-over the backon sila o kung nila sila mag-agi sa main gate ka K5 John. Sa eskwilahan, nabi kung kaisa may mga lulutsan, gadna mo ka K5 John. That is why nga ti subong, kabay pa, hindi na pamarisan. Kaya actually, do lately, no, do halos adlaw-adlaw, sunod-sunod nga may mga bunanay, may mga ginamo, may mga sinumbaganay nga involved, mga grade 8, grade 9, grade 10, or even nagliligad itong mga sinemana, may mga involved, mga even mga grade 5 students sa K5 John, nga mga na ito, nagapabata na gin, no, mga involved sa kinagamo, ukon malala, sa mga krimen, ng mga minor de edad, K5 John.
23: Okay. Sige. Salamat, kid, K5 Kim.
17: By the way, nagapamati sa tondara sa Dekamay, sa Rizalapo, si Mamay Mai, Ma'am Kaykay, at Tita Rena Mapad, kagdadra kay Ma'am Veronica sa Lapus, dira man kay Mami Immaculate, kag kay Sir Cliff Acosta, kag sa imo man gadiri nga masuod nga tagpalamati kay 5 John, nagsaka, dira kay na, si Mr. John Ekre, kag Losminda Padiron, sa Telecom Compound, sa Quintinsalas.
23: Ari, pagigali o?
17: Na siya ko, no? Kay dito pa, kao sa
23: Telecom
17: una sa
23: Compound?
17: O, Quintinsalas, kuno nga istasyon.
23: Aho, sa Altachira?
17: O, pero may kanoon ka mo sa una, kakitaay mo.
23: Ati, o, may nakaidray naman siya, kiti Ari naman tadi. Ari, pagigido, may ginsend pagigido si K5 Jan Sapio. Happy birthday ko na sa kay Marlene B. Custodio. Sang Barangay San Isidro Haro, relocation site. Ang panamihan ni sa kay Kulot, Sang Haro Plaza. Gapamati, subong sa ato sininga pagpangalagad.
17: Happy birthday, ah. Dadamo da sa Haro Plaza, K5 John, iban kung kaysa ga Bluetooth speaker, nga tunog-tunog sa mga sikad na tricycle.
23: Gipusipo.
17: Gapamati, kung gabi mo.
23: Amo nang nami, kay gapamati sila. Kag, damo naman sa nakadiskubre, ah. Nga, ari kita diri sa FM band. Kay damo-damo sa nagligad niya. Iawang kami liso sa istasyon namon sa AM nga YT mo, ha? Linko liso ka sa FM band.
17: Natultulan na na.
23: Kailangan, kwan, natultul na sila. Labi na gid kung maglagan ko sa, kwan, sa Sabado.
17: Sa Domingo.
23: Sa Domingo, gali.
17: Sa Sabado, ano na naman, ma-stretching.
23: Oh, stretching. Oh. At sa Domingo, maglagan ko. Pizza 5 niyo, July 5 na niyo, hindi na nga Domingo. Abi niyo sa sunod pa. Hindi na nga Domingo. madagan kami ni K5 Kim ang iya daw sa ara sa nakaparistro sa ano ka sa 5 ka kung sa 10? 20 ka?
17: Idugang ko lang.
23: Kasi 20 kilometers girl sim. Pero wala sang 20 kilometers sa ang iya na iya 20 kilometers sa labas sa patrol na siya masakaya. May 10 kilometers kita, mga ka-K5 nga pwede makaparistro, hingagaw. Pagka mo, pwede ka mo makahingagaw. Nga registration fee ang 10 kilometers, 999. Ang 5 kilometers, 699 ang registration fee. Kag may 5 ang aton nga 3 kilometers, 499 ang kwan registration fee. Amo ni siya ang aton nga kahiwatan mga ka-K5 bangod sa ika 5th year anniversary mga ka-K5 sang K5 News FM Iloilo lima nagtagtuig. So mayari kita sa ginatawag naton nga K5 News FM Iloilo 5th year anniversary fan run dalagan para sa mga bruligan. So sa July 5 na gini

0: maglagan ko to, eh, sana all may...
1: Oo, dahil na lang nakikipang kisya.
0: Si kisya, kaya yan na. Kasi blaga, hanap lang ang dalagan. Basi gambal na sa K5 John, pas anak ko, be.
1: Sunod ko na ka K5 John sa may Valentine's. Imbis ko nung dalagan para sa buliligan, dalagan para sa mga binayaan. Naman.
0: Ay, kalain! Kalain!
1: By the way, K5 John, mayara man nga opsyon kung hindi nila blag gusto o kung mag-join sila nga wala lang sang t-shirt like mga grupo lang nila nga mga bayo. K5 John, mayara no, ang 10 kilometers 699 ang registration, ang 5 kilometers 499 ang registration, ang 3 kilometers 399 ang registration. Ano pa ginaulat nyo? Dalagan na may mabuligan pa kamo.
0: Nan. Okay, sige. So, salamat kit K5 Kim.
1: Upod sa patrol si K5 Jason Talaron, kay K5 Aaron Lloyd Refoyo. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, Kampiyon Report.
0: Pangalan, tiyempo, tadali sa ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5. Pasinsya, gisaton nga mga followers ang inang inyo, bala nga mga mensahe, hindi ko na yung makabasa kay ang tiyempo ko nga lang. Buwasa! Pachimpuhan na ton buwas mga ka-K5. Ang mga balita, ang inabatan ng builog na ginadulong sa inyo sa Kalwansang Klinika DTX Coffee Mix, ga-cafe ka na, ga-detox ka pa. Kagsang extend food supplement for men! Sa mga kalalakinhan na ton yung makauturan, nga gusto magapabilin ng kapagros ang lawas. Kag pirmi lang ginakapoy, yari na ang nagahatag extra energy sa aton nga lawas. Kag nagapanami sa aton nga blood circulation. Extend food supplement for men, mga ka-K5 produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Kuita tiyempo din sa aton siling pagpangalaga sa ngala sa bulong puwersa sa K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka-K5 John Aluad o Kapulot para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. K5. K5 News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
4: K5 News FM
5: 88.7
4: Champion. The best radio station.
5: Your favorite radio station. More hit music, more fun.

0: Your music, your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive.
2: Campeón.
3: K5.
1: K5
3: News FM.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
6: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: May family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TTX 500 ka na!
7: TTX 500
8: ang may powerful compound
7: ganagapanubos ang imo blood sugar.
8: TTX 500 garantisado,
7: epektibo,
8: para mismo.
7: TTX 500.
9: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang TTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sa pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayara sang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isa man sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
10: Laingid man kung kana, tigulang kana,
9: oh,
10: tapos hubin pa yung pamatinan,
9: uh-huh.
10: Mabatian ang galibak sa imong. Magluwas sa pamatinan, Sir JP, ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division.
9: Uh-huh.
10: Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa programmed cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iya nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
9: Oh,
10: no?
9: Ang
10: o ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kag adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
6: DTX 500!
11: DTX 500!
12: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
13: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsulan?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
13: Wow!
6: DTX 500!
14: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang paghubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga paghubag naga-resulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani, ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
6: DTX 500!
15: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula, kay damo free radicals, kiwala kagad DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues,
6: the official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
16: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalima nga anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, today. Makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga maga-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
3: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
5: Mami, itigil ang drama.
3: Angeline?
5: May na-discover na akong timplado na at may sus-

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya-rap!
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
4: Mabakas, mga butika!
3: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX 500!
3: Masamit ka bala ang gina-allergy?
5: DTX 500!
3: Ang DTX 500!
5: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
3: Gasa masami,
5: amo naman
3: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy.
5: DTX 500!
3: Masalikan! DTX 500!
6: DTX Coffee Mix!
7: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix!
3: Pamasaga butika!
6: I Care Gold Capsule! Ang kapsula! Galgit mood obra!
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Dali si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C,
6: mabaka ang abutika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation. Nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: TC,
6: mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Masakitan dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
12: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
13: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire.
11: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
14: Good news!
6: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre? Libre!
11: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas hanuman.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
17: Clinica DioFresh.
4: Available now.
14: Gadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasumpay na!
19: Ang uniform ko!
20: Tiga-plansa na!
21: Ganito ako!
22: Tiga-asin!
21: Tiga-lapa!
22: Tiga-sain!
21: Tiga-plansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang extend!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend food supplement for men.
21: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance.
21: Extend food supplement for men
22: para sa matino nga dugo.
21: DTX 500
22: para sa healthy gatay.
21: DTX 500
22: ang DTX 500
21: ang may mataas ka antioxidant
22: nga amo naman
21: ang nagatindlo sa imo atay.
22: Basta tindlo ang atay,
21: happy kanunay.
22: DTX 500
21: masaligat,
22: epektibo.
21: DTX 500
22: mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500.
22: Ikaw ba na
21: ang may diabetes?
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500
22: ang may powerful compounds
21: nga nagapanupo
22: kagakontrolar
21: sa imo blood sugar.
22: DTX 500
21: masaligat,
22: epektibo.
21: DTX 500
3: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio
3: yung may VCO.
24: Ang VCO
3: yung may D3.
24: Mga butika
3: D3 Bio.
25: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
3: Yung may VCO.
24: Ang VCO.
3: Yung may D3.
24: Mga, mga butika.
26: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
27: Nagpamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan ng mga health tips sa link kay Dr. Milpuy. Nakabulig itini sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City proper. Tunay na K5.
26: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
28: Wow, my puso.
29: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
30: Best days are the best music for your ears. My one and only station.
31: K5. Night drive.
32: K5. Night drive.
33: Campeón.

K-5 News FM. You know I want you. It's not a secret I try to hide.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Bait puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
0: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
0: Yumay D3.
4: Mga butika.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag DDX 500 ka.
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag DDX 500 ka na.
6: DDX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Ganaga panubos ang imo blood sugar.
7: DDX 500.
6: Garantisado.
7: Epektibo.
6: Aramis
7: mo. DDX 500.
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magaligin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Si may diabetes ka na.
7: Mag DDX 500 na.
6: Ang DDX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Parmi lang butod akon siyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon chan.
0: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka mga butika.
10: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
0: Mag Eye Care Gold Capsule ka.
10: Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata.
0: Eye Care Gold Capsule
10: may ara sang lutein,
0: vitamin A,
10: vitamin E,
0: vitamin C,
10: zinc,
0: kag bilberry extract
10: para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health.
0: Mag-inom sang Eye Care Gold.
10: Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Mighty C,
11: ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C,
11: ang alkaline nga vitamin C.
13: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako.
0: Mighty C!
4: Mababaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
15: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sporbiotics.
16: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinabya kita mga ka K5 sa KKB, K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
17: Good news!
18: Good news!
16: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
19: Libre? Libre!
16: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
20: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
21: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
22: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Kadaragsa nga punggod,
24: DTX Beauty Soap.
23: Magaspang nga panit,
24: DTX Beauty Soap.
23: Dala o magputi,
24: DTX Beauty Soap.
23: Puro katol-katol,
24: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
26: X10 Food Superman for Man.
27: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sick ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
26: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
28: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
26: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
1: DTX 500.
26: Para sa healthy nga tay.
1: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
26: Nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
26: Basta tinlo nga tay.
1: Happy kanunay.
26: DTX 500.
1: Masaligan.
26: Epektibo.
1: DTX 500.
26: Mahigo bala ang imo dugo.
1: DTX 500.
26: Masamit ka bala ang gina-allergy.
1: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
1: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
26: Nga sa masami,
1: amo naman
26: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
26: Masaligan.
1: DTX 500.
26: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
26: D3 Bio.
1: Ang D3.
26: Yung may BCO.
1: Ang BCO.
26: Yung may D3.
1: D3 Bio.
26: With BCO.
3: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kag isaman ka na adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
26: D3 Bio.
1: Ang D3.
26: Yung may BCO.
1: Ang BCO.
26: Yung may D3.
1: D3 Bio.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Nga pamati gid ko sa K5 kay daw hindi gid bala makumpleto ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita nalipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンでさいろいろする 88.7 K5 News FM

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM
1: championing the lives of the Filipino.
2: Wow,
3: my puso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan para sa mga pululigan.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Gabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magpakalapit

0: Ecologista Sara Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: na, mga ka-K5! Diri lang sa kampiyon nga istasyon! K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamahang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronan. Isa ka sales rep.
5: Una.
4: Problem. Magid ako sa akong body odor.
5: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilong na dugo.
3: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo at

0: Cecil.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba lang sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pero dyan ako gatinir sa lapas. Unay naka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my
0: K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my
0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangputanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio.
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio ng may Visio. Ang Visio yung may D3 mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo nga sa masami. Amo naman ang ginahalina na sa mga nagkalaylay ng energy.
5: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, ng isang negosyante. Ako ni magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
5: Glaucoma.
0: Eye Care Gold Capsule.
5: Bacterial Conjunctivitis.
0: O Pink Eye.
5: Eye Care Gold Capsule.
0: Eye Allergy.
5: Eye Care Gold Capsule.
0: Cataracts.
5: Eye Care Gold Capsule.
0: Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A,
5: vitamin E,
0: vitamin C,
5: zinc,
0: kag Dilberry Extract.
5: Eye Care Gold Capsule.
0: Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health,
5: mag-inom sang Eye Care Gold.
0: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
5: Adlaw-adlaw.
0: Eye Care Gold Capsule.
5: Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
7: Mabaka mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagid ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
12: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
13: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
14: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa K5

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Tagbak

0: Manilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasing!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang Extel!
6: Supplement for men!
7: Gortez!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca
7: at lava wasca
6: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
6: para sa tigasing performance.
7: Extend Food Supplement for Men
6: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: ikaw pala
7: ang may diabetes.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
7: yan ang kapanupo
6: kaga kontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio
6: yung may PCO.
7: Ang PCO
6: yung may D3.
7: Mabakas mga butika.
6: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio
6: yung may PCO.
7: Ang PCO
6: yung may D3.
7: Mabakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. My family history, bala ka mausang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound, ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Ara mismo! DTX 500! Nagapalandulong bala ang imo panulukan? Magandingin bala ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha?

0: ay diabetes ka na, TTX 500 na.
1: Ang TTX 500
0: ang may powerful compound
1: niya nagapanubo
0: sang imo blood sugar.
1: TTX 500
0: garantisado.
1: TTX 500
0: TTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika, kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
8: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
9: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Halika mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Gadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Dala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: Extend Food Superman Roman.
11: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa ngigo ko. I-try ang Extend Food Supplement Formula. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
10: Extend Food Superman Roman. Extend Food Superman Roman.
12: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement User. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement Formula. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa ang imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio. With Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
14: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabong suba haro. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sa Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.

Pangaiban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis, kag nagputi, gid akong nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tintistingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidants.
11: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
11: Mas tatilo ang atay.
7: Happy kanunay.
11: DTX 500.
7: Masaligan.
11: Epektibo.
7: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
11: Ikaw pala ang may diabetes.
7: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
11: Yan ang kapanupo.
7: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
11: Masaligan.
7: Epektibo.
11: DTX 500.
7: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3.
11: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
11: Yung may D3.
7: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar.
2: Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Taga pamati, gina ko sa K5 News FM. Tungkol na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagtulong sang balita. Ako si Donna Santicod Lapas. Tunay, naka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang pyong estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yung D3 mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalig na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 tenti. After 1 week, nanamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko.

0: Mama Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalaba!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
11: Supplement for men!
10: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to Mama!
10: Extend the food supplement for men.
11: May maca
10: at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing
10: performance.
11: Extend the food supplement for men
10: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
11: nga nagapanupo
10: kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
11: masalikan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio
10: yung may VCO.
11: Ang VCO
10: yung may D3.
11: Mabagat sa mga butika.
10: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may VCO.
11: Ang VCO.
10: Yung may D3.
11: Mabagat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, ginang akong stress nga nabatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow!
1: Wow, my puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Dalagan para sa mga pululikan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sa Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang apalamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululikan!

X500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Talinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So, una,
9: problema. Gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag nag-hamis ka nagputi gid ako nga panin.
10: Salamat gid sa DTX Beauty
7: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar.
2: Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati, gina ko sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco Santag Bacaro. Tunay, naka K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM。 ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my pumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
3: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. Yung may D3 mga mga butika. Para sa matilo nga dugo DTX 500. Para sa healthy nga tayo DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay DTX 500. Masalikat, epektibo DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo DTX 500. Masamit ka bala gina allergy DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami. Amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500, masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.

0: sa pag-aria, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-aria!
1: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
0: K-5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K-5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K-5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K-5 sa K-5.

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Gadragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Galaong magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasi!
13: Tigalapa!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang Extend!
13: Supplement for men!
14: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
14: para sa tigasing performance.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
14: Basta tino nga tayo.
13: Happy kanunay.
14: DTX 500.
13: Masaligan.
14: Epektibo.
13: DTX 500.
14: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
14: Ikaw pala
13: ang may diabetes.
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compounds.
13: Yan ang gapanupo.
14: Kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
13: Masaligan.
14: Epektibo.
13: DTX 500.
14: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
14: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
14: Yung may D3.
13: Mabagat sa mga butika.
14: D3 Bio.
17: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
14: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
14: Yung may D3.
13: Mabagat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iyang Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
19: Wow, my puso.
20: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway,

Hello, mga kapamilya. Sa gihapon, kamusta kamo? Kamusta ang tanantang ng mga tagpalmati, aton mga suki, mga nag-subaybay sa aton mga palatuntunan? Tinig ng reformasyon. Kabay pa nga sa gihapon, kamo yara si kayong lawas, kag subong man nag-uswag ang espiritual nga kahimtang. Kaya mo gina ang kalipay naton, kag ang kalipay man labaw sa tanan sang Diyos. Nga aton ginamligan, aton ginatipan, ang aton nga lawas, kag ang aton man relasyon sa Diyos, nga ang aton kang tanan sa iya, nga siya permi ang nagatipan sa aton, kag dako nga kalipay gid sang Diyos, sang mabalaan niya, sang nakita niya, nakita tuto man sa iya. Amo na ang kamusta kong tanan, amo na permi naton diri nga ginatinguha, nga tani kita. Mag-auswag, mag-atubo, hasta nga makalabuot kita sa ginkinahanglan sa Ginoo nga requirement agon nga may ara kita paglaom sa gintigana kabuhi nga wala kita pusan kag magapuyo upod sa Dios so wala na ikatubtuban. Amo na nga sa sining at yon sa gihapon, pasalamatan tang Dios. Amo na nga kamusta ka mga tanan, kabalo kita nga nagasurod na kita subong sa bagong atuig kag sa sining atuig. Ang aton pangamuyo among padayon tani sa 365 ka mga adlaw, tanan ng mga inadlaw, tani ang proteksyon ara, kalabas tanan, mga pagpakamaayo nga physical, spiritual, financial, and protection aton mabaton halin sa iya. Lakip pa ng financial, kay magamay man na siya o dako, o damo, diyo tayo o damo, siyempre normal na siya nga. Depende na sa nakita sa Ginoo nga aton ginkanahalan. Amo nang sa gihapon ang aton nga pagdayaw, pasalamat, permita i hatag sa makaako. Kaya mo na iya ginkanahalan. Amo lang na sa gihapon ang aton nga mapagpanamyaw. Kabay pa nga sa gihapon padayon gid kamo. Kamutanan nga suki ta. Mga kapamilya sa aton nga platuntunan. Sang hindi pa kita magpadayon sa aton nga pagtuon, sige hapon mga muyo anay kita. Dakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumunulog sa inyong banal na luklukan sa pamagitan ng inyong bugtong nanak na namatay sa krus ng Kalbaryo. At pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay sa taon pong ito, 2025, at sa aming pagsisimula, sa aming paglalakbay sa taon na 2026, nawa, kayo po nawa ang aming gabay, patnubay sa aming espiritual na landas sa paglilingkod sa inyo. At gayon din sa aming pamumuhay habang kami naghihintay sa pagparitor niyo mugtong nanak. Pagpalain mo ang botos sa amin, pagpalain mo ang nakikinig sa pilan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Rock Ramiloy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. Kaya po nakakaalam, kaya itinatagubil namin sa inyo ang lahat. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga kasalanan sa nakaraang taon at sa aming mga pagkulang laban sa inyo. Mabigyan po nawa kami ng ibayong karunungan, makalangit na kalaman upang makita namin ang inyong katotohanan at sa pamamagitan ng inyong makapangyarihang kamay, kami po ay makakasunod sa inyong katosan, sa inyong kalooban, lahat na malituntunin. At kami nawa ay maging tapat sa inyo at magkaroon ng kapangyarihan na nawa kami ay handang umiwas sa lahat ng mga tukso sa buhay na laging nilagay ng kaaway. Patawarin mo kaming lahat sa aming tanang kasalanan, sa mga pagkulang. Itong lahat kami sa mutalangin sa pamagitan ng matamis ang pangalan ng Iyong Pilipsos. Amen. Sa aton nga pagpadayon mag-uturan, sige hapon gusto kong basahon ang Roma Kapitulo 13, mga versikulo 11 hasta sa versikulo 14. Siling diri, dapat ninyo himuon ini, tungod kay nakabalo kamo, kung ano na ini nga tiyon. Ang tiyon sa inyo pagbugtaw gikan sa katulad.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So, meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas...
3: So, pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragi po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gini-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kung balot, galingin tayon ang ako nulo.
2: Salang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sa lingaw, babalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki nato nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaing lawas. Gasakit ba lang tiyan mo? Permida naga hangin-hangin, kautot-utot, abi mag DTX 500 ka mo. Basi mga indigestion ina or may mga problema ka sa imong abdo, ang imong bile, basi may mga stones na ina, or basi may mga inflammation ka sa pancreas, or basi naman may problema ka sa liver, grabe ng imong fatty liver, that's why ka napatay hangin sa tiyan, kaplanakit, utot-utot. Abi, while hindi pa man amon nakalala, mag-iwas sa mga gastric irritants, ining sobra nga kape, paiway mo na, you take DTX 500. DTX 500 kada adlaw so that mabuligan ka sa mga inflammatory reaction sa lawas mo. Ano? DTX 500 is the super antioxidant with the anti-inflammatory effect, anti-mutagenic, and anti-carcinogenic. DTX 500, parisan sa MITC, kada adlaw. Ako si Jean Paul Hinner, Susturianta. Nagligad, we talk about short period fasting karon. Ang dugay man nga fasting, the longer fasting hours. Kaupod din sa karong discussion with Doc Ramil Oy, amon CEO, we also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sweta.
6: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa indi pagkaon o pag-fasting sa sulod sang 16 tubtob 72 oras bawa. Lawig do mga tatlo kadlaw.
6: Yes, Sir GP. Sa mga nag-inom DTX 500 yung mighty sensor GP, mas makakuha sang full benefit sang fasting kaangay sang autophagy o ang pagtinlo sa mga selula kag pag-dispose sang mga defective kag mutated na nga mga selula.
3: Husto, Dok Ramil. Ano ang matabo sa lawas, by the way, Dok, sa sulod sang 24 tub-tub 72 oras o kon isa tub-tub tatlo kadlaw nga wala kasang kaon?
6: Sa isa kadlaw nga wala sang kinanaan o 24 hours, sir GP, ang lawas ang maka-experience sang ginatawag nga state of ketosis. Buot silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre, wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo uto kung wala sang available nga glucose. Ang glucose, siyempre ang munang primary source of fuel sang utok mo. Pero, ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mapla-inom na sa ano, DTX 500, dako ni mabulig ang mapla-kaon good fats, dako mabulig. At the same time, sa ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag BTC kapagid mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
3: So kun wala kagali ka on doc sa sulod sang 24 oras dira man nagasaka ang production sang brain derived nootropic factor o BDNF.
6: Ang BDNF Sir JP ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neuron o mga cellular sang utok. Ini ang napatihan nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
3: Anong matabo, Dok, kung tatlo kadlaw nga hindi ka magkaon? Makaya yan?
6: Patay ka, guro. Hindi ah. Kaya, no? Kung sobra na tatlo kadlaw nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sang ito ang ketosis. Di wala na glucose or GT.
3: Oo.
6: Ang matabo is gamito na niya ang imong stored fats. Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum subong man ang production sang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So magka-fat loss ka na kasi syempre wala na kakaon. Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mga sekreto sa mga scientist mo. Talagsa magkaon ga fasting sila. So sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pang mga benepisyo. Daw DTX 500 kag maitisi man lang ang epekto niya Sir GP. Nami pagid eh, ga fasting ka tapos gainom pagiga DTX 500 kag maitisi at i-campion nga kon epekto. Na notice niyo nga kun ginahilanat ka wala kagana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga hindi gid nami magkaon Sir GP mo. No, bangod nga ang lawas mo ang nagafocus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs. So apang wala ko ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo anay intermittent fasting.
3: Oo, ganagan, matamat.
6: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. ka bimanyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin kag tanan nga healthy cells pang ubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag MyTC or PureC. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sang lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag MyTC or PureC na adlaw-adlaw.
7: Awon si Ginarabaw, panago-nago lang na siya.
8: Anong sekreto niya?
3: Milig sa tagoay?
6: Once ka panago si Ginarabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
3: DC, ano? 19, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18 plug to mo. Huwag 19 na.
8: Nakakampiyon ni
6: Magpid. Kabalo ka ang pinipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakadto, ginadi ka na Merkulis, kay gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhok sang ilok mo. Anong imuon niya sir boy?
7: Maligo kadlaw-adlaw, no?
3: Basic.
7: Oh, maligo gin basic gin.
6: Ang pagligo is not enough.
7: Maligo ka nay adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say mumot ka na, hamis ka pa nga, aki may VCO, ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papayang gagapaputi sa imo panit. Duwangan sa DSE, gagapaputi mas imo panit, hindi pa kuntito si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: DTX 500.
10: Hindi na problema mo mula ang mataas ka blood sugar level.
9: Ang DTX 500 na ang
10: ampalaya extra.
9: Ngabugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
11: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
12: Saan nag-inom ka?
13: DTX 500.
12: Hindi na dala subong imo sugar.
11: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
9: gito. DTX 500.
14: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sa DTX 500, May DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaya sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sa St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasig City.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na, kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga walauntat nga pagplanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagplanakit sang imo kalawasan.
6: Dahil yun man, yung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imulawas, bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga cellular sa lawas. Makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinaay, spleen kag pancreas, over time, ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring, tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo no? Tapos, ang lain pa, bangod sa damage nga mahimo sa chronic inflammation sa imo din base mangin cancerous. Ang mga gitawag abnormal cells. Bago pa man ini matabo sa imo, dapat nikawan gid ang permi na mo balik-balik, tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga brato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kagainom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
15: A good malikawan o matap na ang inflammation kung pagpalang hubag, Sir JP. No? Magkaon sang kamatis. Importante yung kamatis, ha? Magamit sang olive oil or virgin coconut oil. No? Magkaon sang madamo ng green yung mga utanon,
6: like,
15: Sir JP.
6: Like okra, be?
15: Oo.
6: Tugabang?
15: Balungka.
6: Takway?
15: Okay, takway.
6: Damo hindi namin na.
15: Magkaon sang mga nuts, no? Prutas, kaangay sang avocado,
6: piña. Tiyo, susubong, damo-damo subong avocado.
15: Pinya, damo-damo pinya subong. Mansanas, oranges, no? Kasi siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanagkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag mighty sigid kadadlaw.
12: Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakosang imo inflammation. So amo na kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung ga-DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginatawag ng Mighty C.
6: Doon na nasa tao, Sir Boy. Anong pinakaiba niya term sa doon na? Man?
13: Masami.
6: Masami na. No? Ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsod. Tani, wala ko magbisyo. Tani, nag-inom ko ni TX 500 kag may TC. Huwag ito hambal nila ni Sir Boy kag ni Sir GP. Same with your health. No? Kapilan na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, exercise, dapat exercise. Wala, lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga busar sa lawas, dito na ka na kag magila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gahabok ng kyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginahapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag may TC. Te, namigid yan magkanto sa mong clinic, hindi agad magpakonsulta. Kanto ka sa clinic, kay mabakal ka DTX 500 kag may TC.
13: Gusto, no?
6: Ibang concept sa kwan mo, Pinoy, makantos clinic, kay magpabulong na.
13: Oh.
6: Ang amo niya clinic, hindi amo tanin ang concept mo.
13: Makanto
6: ka, kay mabakal ka DTX 500, mabakal ka MITC, mabakal ka mga super antioxidant ng mga suplemento.
13: Oh.
6: No? So, ara na sa imo decision niya, no? Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na ka mo. Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, ginalicture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag MITC, lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
16: DTX 500! Nagkata mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamini kabalatian, i-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hupit, sakitan ang itsura! DTX 500!
17: Right! Informasyon sa ikayong lawas.
18: Subong man nga ara na nasa lawas nyo, ang desisyon pagid kung ang ilok nyo baho permi o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, nabilay gayina sila.
6: Oy, dapat maligo adlaw-adlaw. Kag siyempre, after ni mo maligo, Sir Boy, nus-nusan gid ang ilok.
12: Ang Clinica Dio Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for, biskang magbiyahe ka nga ah. Kay may VCO man ini. Ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. That's why protektado ka kung imo deodorant, Clinica Dio Fresh. Kung namin kanyang magpangapi, aga pa nga feeling mo ang kape mo yung healthy. Iba niya ka kape, process sa likod nila sa ila brain nga, uy, lainis akong pero wala may himo, kaya gusto magpainit sang lawas. Ari na, may DTX Coffee Mix ang kape nga gapainit sa imulawas pero gatinlo sa imusilulak ipuno sang antioxidant.
6: DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
6: So, kung may kwarta sila, sir.
12: May budget?
6: May budget.
12: Kung may budget,
6: DTX Premium. Nami ang DTX Premium, especially kung may cancer ka, may ara ka sang gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape, we suggest DTX Premium nga ah. Siyempre, ang sugar pa lang stevia, delikado sa mga balatian nun. Kag may ara siya, Sir Boy, Ganoderma mushroom.
12: The herb of immortality. Mas gabi ang epekto, gaan mo ito ka dito bayo, ay kampiyon na
6: bulletproof coffee.
12: Bulletproof coffee nga, protektado ka na against free radicals, protektado ka pa against bacteria, fungi, and viruses. Kampiyon na klase nga kombinasyon na Dr. Mil.
6: Yes. So, pinaka the best nga skeleton engineer, inablang magpa-massage ka sa hubin, After nga makapamassage si engineer, dayon niya inom sang DTX coffee mix nga may extend.
12: Extend! Ang extend! Nga
7: gigapan nami si Imo Blood Flow. That's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales sa Imo Cellula. Nami man ang paghimo sa mga basura sa Imo Cellula. That's why you feel young, you act young, and you perform young.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Alright, storyhan ta karon. Ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga cellula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you sa inyong cellular level? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
7: Thank you, Sir JP. No, ang Balnila Health is an investment. Kung feeling mo, sang bata ka, palakaon ka ng baboy, palakaon ka ng karne, palakaon ka, damo ka ng bisyo, the more nga dapat ga food supplementation ka. Kay ang imo to invest sang bata ka will hunt you when you get old. That's why kanan-nan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo cellula? Paano ka bala maamligan ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyles ang una, Doc Ramil?
6: Yes, sir boy. Ang aton nga lawas may ara sobra 37 trillionis ka cellula. Hindi bot pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang a portion sa cellula,
7: patay ka.
6: Patay ka Japon. Hindi na kinahanglan nga atakihon mo tanan. Gamay lang a portion sa cellula, atakihon na, patay na. Now, paano ang D3Bio makabulig sa adlaw-adlaw na to nga inom? Number one, makabulig ang D3Bio bangod sa iyang nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo cellula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may D3Bio ka, hindi basta-basta nga ma-attake siya, sir boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mo lang, protektahan ang imo cellula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga cellula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis. Tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
7: Bigaw na absorption sa lawas.
6: So di na magamit ni ini cellula, hindi na maging healthy mga cells. So, tungod kay nakapalainom ka D3Bio adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mo nga mga minerals kag mga sustansya nga kinanglan sa imo nga lawas. Paano ni D3Bio mabuligan ang imo nga cellula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, siyempre si cellula ga produce da sang ano gitawag free radical, sir boy.
7: Correct?
6: That free radicals amo man ang maguba sa imo cellula.
7: Correct.
6: Oh, meaning pa mo nang tok-tok sa imo cellula. Ka ang nakanami lang kasi D3Bio may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si D3Bio may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Di imagine ba kung wala kasi na, dali mapatay ang imo nga cellula. Dali magbalatian ang imo cellula. Kag ang nakanami, sir boy, sining D3Bio, likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-aktipan ni D3Bio sa imong selula.
7: Kampiyon, D3Bio MCTs are known, lalo ng lauric acid ngala sa D3Bio is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, D3Bio is rich in antioxidant. Ngayon, mention na ni Dr. Mil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pag ngayon mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, aran na sa D3Bio, but don't you know that these kinds of antioxidant found in D3Bio are also anti-cancer? Paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kaya wala na sila undergo apoptosis. Hindi na sila
6: gadamo
7: maitan.
6: Sila, yeah.
7: Gadamo na lang sila gadamo. Si D3Bio, ginapamatay sila para hindi na sila magdamo. Ginapang simintohan sila tanan, Dr. Ramil.
6: Di, amo na nga, lain gidya nga pala inom ka D3Bio. Kaya nga, damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula. Aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imong selula, ang nami pagidya sir boy kung may mag-atake nga mga kagaw, iya dipinsahan. Kag ang pinaka nami, the antioxidant properties nga makita mo sa ditribayo. Malayo kaya sa cancer. Hindi ka dalia magka problema sa mga degenerative stage. Kay masugutan sindi, kapila na to na balik-balik mo, duha mo lang gatake sa to selula. Kung hindi kagaw, it's free radical.
13: Free radicals.
6: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yang ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
13: Wala kabuhi ya.
6: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
13: Correct.
6: Kadaw tuktok ni mo, amat-amaton ka lang, amat-amaton ka lang. Pero wala sa iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang matuktok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa ditribayo. So ibagid niya kung pala inom kaya ditribayo. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pa nga balatian tuga sa mga kagaw sir boy.
13: So simple hon tani no, kung ginamligan ka sa ditribayo kontra tangkaso obosip on kagilanat, kayang-kaya ka man amligan sa ditribayo lalo na ikombinar mo sa DTX 500. Kung gusto mo protektahan ang imo mata, ang imo baga, ang imo kidney, ang imo heart regarding free radicals. If you have this boat, kung may kombinasyon ka DTX 500 kag ditribayo, protektado ang imo selula, nami ang imo pamatsyag, nami ang imo eyesight, nami ang imo cognitive function, nami ang imo baga. So kung ikaw bisyohan, ikaw medyo damo na gin deposit sa imo unhealthy lifestyle, panahon na para magbawi, mag D3Bio of dansang DTX 500.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: D3Bio. Problema sa tangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, uno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sa atong lawas, na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio with Vizio.
19: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Sang pagtumarko sang D3Bio, D3Bio ba okay? Gidang resulta, subong normal na gid.
16: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
14: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500. May DC, D3Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Fight to Fiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion, Ilawood, Pasay City.
18: Sige, let's talk about more benefit na makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3Bio.
6: Si Fermi na mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom D3Bio, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe, sir boy. Sabi na kung kagton mo halin pas baba. Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba, patay. Pag-abot sa imong isupagos, tanan nga kagaw niya magyan, patay, no? Nakanami pag-ini kay may laxative siya. Tingala kang gahumok yung mga kami.
13: Imong pupo.
6: Imong pupo, no? Tungod sa gituag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no, amo na ang isa sa mga constituents ang gituag MCTs nga makita mo sa D3Bio. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication sa imong pagbawil movement. Eh, lain gidyo ang D3Bio ya. Makasilingi kaya a pharmacy in the capsule.
13: Kampiyon.
18: So, ang nami, ang kuya sa D3Bio, daw kangay ni sa sang protective layer sa imong cells mo. Ang pinakakontra kag ginakulbaan tas tran cancer. If you're taking D3Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imong cell is like ulan. D3Bio will be your raincoat. Ginapayungan, ginaprotektahan niya
13: ang
18: imong mga selula. Daw ginapintahan niya man sir boy, literally, ang MCTs found in D3Bio which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
6: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga guardia sa imong selula.
18: Why labot ang kun may kagaw hindi makatake.
6: Oh.
18: May bakterya hindi makatake because every cell ya coated, Sir Boy, sang MCT is found in D3 Bio and only D3 Bio makahimo sana, not the ordinary D3.
13: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 D3 Bio. It will give you...
6: Ako, Sir Boy, lima kagina.
13: Wow! It will give you instant energy and again, ang balindok sa... Will basically increase your satiety level. No? But silingon, gingaan ka enerhiya, gi-feeling busog ka pa ni D3 Bio. Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sa carbohydrates mo, kag D3 Bio yung usan mo, you might experience a state of ketosis na kinginguto ka na. Pero, gingutom ka, pero ang selula mo ya busog kay may ginatawag nga may MCTs, ginkwa sa D3 Bio. Ang pinakanami pagid niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So, taking D3 Bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nag-niwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na may time. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamayo sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. D3 Bio with Visio.
1: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ng regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong.

0: durum pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uno.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali. Nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One cup so 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mugali si baby. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow, my kumso.
10: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
11: Oras sa Pilipinas, oras sa Kipel News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 4:34. Ini nga oras sa dulong si usang Clinica Detox Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
12: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
11: Mayong aga syudad, God Provincia, sang Iloilo. Mayong aga Western Visayas, mayong aga Pilipinas, mayong oras sa bilog sininga kalibutan. Welcome na sa aton sininga pagpangalagad diri sa Balitang K5 sa Umaga.
12: Balitang K5 sa Umaga.
13: Balitang K5 sa Umaga.
11: Mayong aga! Bugtaw na! Magabugtaw naman kita subong sa madalag ko mga balita nga nagakanabor di sa may syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sininga pungsod Pilipinas. Amat-amat sa magbangon ha sa mga estudyante kag may trabaho subong adlaw. Murumadmad na sa mga ginikanan. Sa aton sining nga mga iloy, mga amay, nga aga pa nagabugtaw, nagapreparar sang palamawon, no, sang ila sa nga pamilya. Good morning. Samta nagatuto kamo sa ato siya pagpangalagad, gamonitor kamo sa inyong sinitag sa mga radyo. Piyari kita sa 88.7 sa FM band, ang kampiyon ng estasyon K5 News FM Iloilo. Kag sa mga nagamonitor via Facebook Live sa di mga bahin sang kalibutan, mga OFW naton, ano man nga oras ra sa inyo, mapakagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, nagalaom lang kita nga yara kamo sa maayo sa nga kahimtangan. Padayon lang pagpangabuhi ah, para sa ato sa nga

0: pamilya, sakripisyo para sa aton sining buas damlag, sa aton mga kabataan, sa aton sining pamilya. Antes ang tanan sa sining pagbugtaw naton, hindi kita malipat nga mag pasalamat sa aton sining makaako, sa sining isa naman ka adlaw nga ginhatag sa aton sining kabuhi. It's another blessings mga ka-K5 nga dapat aton pasalamatan. Amunabal naton kada program ta kada aga nga hindi tanan nga tawo sa bilog nga kalibutan nakabugtaw subong. Kung sinyo kung nakabugtaw, ikaw buhi ka pa. Nagsamtang buhi ikaw, may paglaom sa giyapon. So salamat kid sa ato sa makako. Hindi kita malipat base unahon yung pa cellphone nyo kay base may nagbinsahi sa inyo ha. Naman dapat nga unahon na ito ng pagpasalamat sa ato makako sa tiyon sa ato sa pagbugtaw. Sa giyapon kita ang temporaryo nga magatalo sa inyo sining regular anchor man kay ka-K5 Ray Espia Umalay. Ako naman yung lagad, ang inyong ka-K5 Enrico Tupas Surita Jr. Welcome sa sining Webes Edition sa programa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Pizza 2 sa kita sa bulan sang Hulyo. Pinakauna ining Webes sa limataran ka mga Webes sa ikapito nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Good morning kay Ma'am Cheryl pating Branyard sa may Kuwait, pero sa Kuwait ni manog alas 12 nis kagahon. And of course kay Ma'am Ning Ilomba, pamilya Ilomba, blessed the Thursday morning dira sa may Dica Homes. Sa Kaiser Eduardo Ignacio, naga monitor sa may syudad kagalakip man sa kay Ma'am Augusto 5 dira sa may Kuwait. Mayadayad man da nga kaagahon sa inyo. Na dira sa mga Ilonggo naton yung mga OFW sa may syudad o sa may pungsod da Kuwait.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Samtang ka monitor kamo kada kahimos kamo da kainit na kamo tubig. Mga pikita, no? Dapat healthy nga kape, ha? Detox Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Available gidira sa Dick Amay Kalanan, sa may Barangay Rizal, no? Sa may distrito sa Lapos. Kay Tita Rinada, no? Good morning! Gaga pa si Tita Rinada, kaya pa, kwan eh, galuto sa sinabawan nga isda. No? Marimis kag sa buruso, sir eh. No? Good morning lang, kag saya sa mga kabataan dira. Kaya nagabulik na sa may Dikamay Kalanan sa may Barangay Rizal Alapos mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Unaan na check na ito sa pag-asa para may baluan ta kung kumusta nga ito sa panyempo. Pero kahapon na may mga tiniol nga magrugal umon. Pero mainit niya po kamapaan nga ito sa tiyempo kahapon niya daw. Although nga tiit na baluan na ito nga maya sa nga bagyo. Diri sa aton sining Philippine Area of Responsibility, pero ining bagyo manog pagwa na, no, sa aton sing par kag mahimo karon sa gabi o kon buwas sa aga magagwa na ining si Bagyo Henry.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Kagapasalamat kita kay Wainisan nga masyado sa nga epekto ining si Bagyo Henry. Now, diri sa aton sining pungsod Pilipinas kay tipaglabaya sa kadutaan isal ni ka low pressure area. Although ati nagdala ini sang nga mga pagulan-ulan ilabi man diri sa bayan sang Western Visayas ning si Bagyo Henry nga sa nga karon manog pagwa na daw sa aton sing par. Ara sa piak nga linya na makaupo naton connection aton sa aton nga pag-asa. Pag-asa, good morning upod kay Engineer Charlie Depra.
2: Yes sir, may aga sa tanang pagpalamat isang interview sa tanang. Yari pinakauling ang kapsang panahon ko rin niya, Adlaw, Julio 2, 2026. Southwest Monsoon, nag-apik to sa Western Section ng Southern Luzon, Visayas, Cagumindanao. Sa tatlo naman, ginamonitor ng tropical cyclone sa guwas ng Philippine Area of Responsibility. Ang tropical depression, formerly nga si Henry, ginabalabata base sa Taranya Global Data, yan sa 6-10 kilometer, nakapagdan sa Hangbak Northern La Union. May kamasugod nga angin, mag-arabot sa 55 kilometer per hora, malapit sa sentro. May pagmadlos naman magalabot sa 70 km per hora. Magahulad naman yung panakatungdan na may nakatungdan sa 25 km per hora. sa karon diri sa atong sa may uwas sa Visayas, magapahibabaw ang pag-usa sa magalungon tungtong pagalungon niya halangitan, ang mga chance ito sa mga isolated ng mga pagulan pagpangyarito ng go-opera sa localized thunderstorms. May natubtob makasarangan niya hangin, magaling na bagat na katunggan, panabagatnan, magadalas ang makalitubtob makasarangan niya pagbalot sa kadagatan. Antad sa itong temperatura na sa 24, tubtob 32 sa degrees centigrado, adlaw nag pagabutla alas 5:31 karon nga aga magatunod alas 6:16 karon sa hapon.
0: Engineer Depra?
2: Yes sir.
0: So nakagwa ng lining si Bagyo Henry.
2: Yes sir, ano nakagwa ini kagab alas 8 sang gabi sir.
0: Okay. Magluwas ni sir, wa mi kita sang gina monitor pagit nga ini weather disturbances sa sulod kagwa sang Parnaton.
2: As of now, basta sa monitoring, wala mong kita man na monitor nga ini weather disturbance sa atong monitoring domain sir.
0: Oh, kapon siya daw medyo magurgal umon pero lumabas siya ganito mapaang yapo na atos nga chimpo sir, no?
2: Ayos sir, mayroon ang time yung mapaang ano. Pero sa gihapon, ano, magalo matuan ang chimpo. Mapaang pag-apot sa hapon, may mga scattered yung mga pagulan.
0: Okay, sa saling bulan sang Hulyo sir, mga pila ka bagyo ang nagasulod sa atos nga par?
2: Sa bulan sang Hulyo, expectator may 2-4 na bagyo nga possible magsulod sa par, sir.
0: Ba, doon sa kung nalang taon na ito, ang estimate, sinay daw, amo nga bulan nga daw, isa sa may madamo, no? Nga mahimo, magasulod nga bagyo, Engineer Depra, no?
2: Yes, sir, tama, sir.
0: I see. With this information, Dear Charlie Depra, salamat kayong kagluwat mayang aga. God bless you na sa inyo sa pag-asa, Iloilo.
2: Welcome, sir, mayang aga sa liwat.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Nakagwa ng lining si Bagyo Henry kagabiin no, sa atong sa Philippine Area of Responsibility. So expectaron naton nga mas or improve ng atong sa weather condition subong adlaw.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kay Ma'am Winifrida Sarmiento, good morning gig. Kay Ma'am Laura Swagaysay, kay Sir kay Ma'am Jessa Abison. Sa may bagay apulista, Banwa Sang Sara. Taga Quinto Distrito na, good morning gig. Good morning also sa kay Boni, kay Ma'am Christine Cardose, kay Abitsky Almanzor Sanchez. Gamonitor na sa LA, California. Kaya naman naman, gabi na sumong. Mayong gabi gina. Kay LJ sa Lego, sa may barangay Bagongbong, sa may Banwa sa Lambunaw. Good morning, gina. Kagda sa kay Ma'am Agusto 5 sa Baya, Kuwait.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Direkta kita sa madalag ko sa balita, diri sa may syudad ka probinsya sang Iloilo, kag sa bilog siga pungsod da Pilipinas. Now, subong adlaw, magaparayon ang ining rally. Now, sang mamiyembro sang Iglesia ni Cristo, pero hindi na dito sa may area sang people monument. Sa may bayan sang Quezon City. Now, dito sa may EDSA. Now, kay subong adlaw, wain na sila ginatagan sang permit. Now, ginabawi sang Quezon City ang ining permit. Now, nga sa una, ginatagan na sila pero ginbawi sa ulihi sang pamunuan. Now, sang Quezon City government mga kakipad. Pero mga panayon, ang ila sa ning protest dito sa may Liwasang Bonifacio. Kaya ang Liwasang Bonifacio arin niya napamtang sa may Manila City. Kaga dito, hindi na kinanglan no, sang anuman sining permit. Kung dito nga area, magpatigayon sang pagprotesta ang ining mga miyembro sang Iglesia ni Cristo.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Sa Gyapon, kapainugan nila ang ining selective justice. Now, may pinilian kuno ang Marcos administration. Pero tinagapanindugan si Pangulong Bongbong Marcos kay padulong sa may Canada subong para sa isa sa ka-official visit. Now, ang aton sining presidente o po nangyatiayon nga si Liza Marcos ante sini magpadulong dito sa may Canada. Gipamangkod sa katapos ang media. Now, kanong reaksyon sini angot no, sa sining ginapawagan sa mga miyembro sang INC angot sa sining pagwa na pag-file sang kaso batok sa kaya Senador Rodante Marcoleta. Yambal ni Pangulong na Bongbong Marcos ang sati opinion na nila pero kung nambal kung selective justice why man lang kuno na sa iya sing administrasyon kagti sunong kanil sa kay Castro ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos at pariyo man ito no transparency kag accountability. Pero damo big pamangkot eh. Nga ako na una pang ginpaskaan sang kaso si Senador Rodante Marcoleta kontra sa kay anay House Speaker Martin Romualdez.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kaya wala tula tonta kay tiyang mga tao nagabantay man. Now regarding si Rikon na bala may arak gibansang pinilian. Now kay ti amunay dapat nga pata sa kato sa pagpatuman sa aton sini nga kasuguan kag sa aton man sini. Now nga pag pasabat sa sining mga opisyal naton sa gobyerno nga kulang taon naton may malalapas sa aton sining nga kasuguan.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kay Sir Tabsky Avillana Diaz, kay Brian Francis, no, dira, sa may barangay Kamiri, sa may Banwasang San Enrique, kay Ma'am Rosa Marie Agramo na sa Banwasang Banate.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:48 sa ato sa pagpangalagad. Amat-amat na murmadmad sa mga sudyante kag sa may mga trabaho sumong na hindi magpaugtas kay nanay kag katatay. Ha? Kahapon nga adlaw, nagpatagayon na sang imbestigasyon ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. No, ang ato si Senado, angot ini sa epekto sang online gaming platform sa bayolente na pamatasan sang mga kabataan.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kay si Senador Risa Hontiveros, amo ni siya ang chairman na sa nasambit sa nga komitiba. So siya ni Kapon ang nagpatigayon nagpanguna sa pag-imbestigar. Ibaluon, takot na nung gidmande ang rason na sa saring mga kabataan nga ang ila sa mga batasan niya kung ikumparar ta sang una, piyarte na yakalayo mo.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Daw nagbaliskan na subong kalibutan. Subong niya mga kabataan. Ah, donadlok pa yung mamanudlo mga maestra, maestro natong. Kag donadlok panginikanan sa ila kabataan.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Sang una niya, pagtulok pa lang sa ginikanan mo sa imo, intindihan mo na na. ang kabataan sa una, tulokon sa ginikanan sa publiko. Kahit kung kaysa daw mahuya ka man nga damo, tawo kigan bata mo. Isa na pagtulok, kung nakitaan sa ginikanan niya nga daw hindi among hulag sa ilas ng bata, tulokon niya lang. Ah, gilayo na ga, ngoy-ngoy kag daw, hindi na magambal mo. Pero subong yung kabataan, bisan sa wayon mo pa, na doon hindi mamati. Yan ang mga faktor subong. Dako gimana nga faktor ang ilasing exposure nga bata pa sila pero exposed na sila sa gakatabo sa bilog sa ning kalibutan kung ano da makitaan nila sa social media mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ining investigasyon sa pagpamuno ni Senador Risa Hontiveros in connection ini sa tabo sa naglegal siya nga Hunyo 22 kung sa na itong 14 anyos ang 15 anyos na ang nagpaniro dito sa ilas ng bulutuan sa may San Jose National High School na dito sa may Tacloban City sa probinsya sang Leyte na kung sa diin tatlo diri ang nagkalamatay kahit mga 20 diri ang pilason mga kakibay. The base sa initial sini na ang pag-imbestigar mahimo ang ining duwa tanan ka mga suspect ang impluensyado sang ginatawag sini na 764 organization.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Mas yung mga video ta ka K5 Paul no, ining natabo dito sa may Tacloban City sa may Leyte no, ginaangot sa sining 764 no, numero gini 764 nga isa ini ka organization nga doon nag-iinganyo no, ilabigin sa online no, kung kay sabi iningambal na ton mga hampanganan usual ginahampang ni sa mga kabataan online ining mga Roblox, Minecraft. Pero kung kay sa ginasudlan ini kay pwede ka diya ka-chat mga ka-K5 dahil sa sining mga online Gaming.
1: Balitang KK5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Isubong gani ning 764. No? Ang Federal Bureau of Investigation o kunang FBI. Ang FBI ni Saton daw proparyon sa NBI din sa ton. Na sa may pungso Pilipinas. So galing tiyang abilidad dyan, layo ganyang NBI sa FBI. Eh. No? Ang ining 764 subong nga isa ka organization nga ginamonitor nila no, ginakabig ni sang FBI no? Nga National Security Threat.
1: Balitang KK5 sa umaga. Balitang KK5 sa umaga.
0: Kag ang Canadian government no, dito sa may Canada ining 764 nga organization ginakabig nila nga terrorist group.
1: Balitang KK5 sa umaga. Balitang KK5 sa umaga.
0: So, siling ni Senador Ri Santoveros, siling niya, ang FBI, ang ining leader ko sa grupo, ginaduso, ginatulog ang ining mga biktima kung sa mag-create sa mga graphic pornography, no? To harm family pets. Kung kaysa kuno ginapilasan ang kaugalingon, no? Kag, kung kaisa, no? Nagresulta ini sang pag suicide.
1: Balitang KK5 sa umaga. Balitang KK5 sa umaga.
0: So, ang diskarte ko nung sini, at siyempre, pero kwaon mo ang imo sini yung kwan eh. No, kwaon nila ang imo sini nga buot. No, siyempre, doka nga gado, friend. Tapos, kung ano pa dira ang ila sini nga i-offer, tub-tub mga KK5 nga inganyuhon kanila. No, sa mga delikado na nga mga ulo brahon.
1: Balitang KK5 sa umaga. Balitang KK5 sa umaga.
0: So may mga indication man na nga ginarecruit ang mga miyembro na pinaagi sa online games. Ang gintumo diri among Roblox, Minecraft, kag Gorbox.
1: Balitang KK5 sa umaga. Balitang KK5 sa umaga.
0: Kay ining isa sa duha ka mga suspect na daw nalulong ni sa online games nga Gorbox. No? Kung sa aton di basahon, Gorbox. No? I-research na. No? Kaya doon kangay man sa hampang Roblox sa Minecraft nga may mga pinatyan ay kag mga violente mga KK5.
1: Balitang KK5 sa umaga. Balitang KK5 sa umaga.
0: So diri yung mga KK5, no? Amon gani nga dako diri ang papel sa mga ginikanan angot sa pamatasan kag behavior no sang mga kabataan kahit sa emotion ni nga murang edad sa emotion nila maharon no nga edad mga KK5 no dira ginamold ang emotion nga pamatasan sa sulod sa inyo sing panimalay dira mo makita mo no kung ano ang mga sitwasyon sa palibot sa nga balay siyempre kung makita mo dira amo man nagasunod ang imo sini nga pamatasan. Na dapat ang magidkana na balaton mo monitor gid ang ilasin kabataan. Usually sina kun i kwan mo gid i background check ang ni mga involbado sa sining mga kaangay sining mga violence ka mga insidente ining mga involved nga mapataan sa kinagamo kun i check mo kag i background check mo. Ah, usually sina do hindi pa mahangpan ang ilas sining nga pamilya. No, ang iba sana broken family.
1: Balitang KK5 sa umaga. Balitang KK5 sa umaga.
0: Nga dira pa lang sa sulod sa ila panimalay, no? Hindi makit-an ang mayong nga panimuot. No, kita niya da ginikana niya pinamigaway. No, daway mangga sa pakanay. Way mangga istoryanay. At anong epekto ni kabataan? Mangita ang kabataan sang grupo nga maka-impluwensya sa iya nga para sa iya sila doon diri kuya nalipay haw.
1: Balitang KK5 sa umaga. Balitang KK5 sa umaga.
0: Amo na nga hindi lato pagitugyan sa blutuan kaya in the first place kita nga maginikanan may dako ginya no, nga rulyo may dako nga papel sa pagpadako sa aton sini nga mga kabataan. Balikan na mga KK5 kaya itong nakwaan sang pusil sa may Barutak Nuevo Comprehensive National High School atong grade 10 student nakuha to sang pusil mo 38 caliber revolver may anong kababana no? Pag background check no? Bulaga yung iya sa ginikanan sa kay lulo yung nagdako ati ginsaputi sa kuno pagpiesta sa Marutak Nuevo ang pagdala kong sang pusil self defense.
1: Balitang KK5 sa umaga. Balitang KK5 sa umaga.
0: Istoryaan taman kay may duha man ka mga estudyante ginpang bunok dito sa mga area sang Zamboanga nga ang mga suspect estudyante man. Balikan ta ang ining mga balita kag duha pa information kag check na ton sa report sa atos mga K5 News Patrol reporters. Pinakulit ang sitwasyon sa palibot sang syudad madalag kung mga balita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo pagtapos sa pinakiportante mapahibalo paliog standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

o pangaiban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Iadugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatugas sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five, son.

0: mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupon kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang utanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan!
1: Dali ka mga langaw! Aray na ang paborito natin niya, ilaw!
2: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
6: So, una,
5: problema. Gid ako sa akon body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
5: Pero subong.
6: Sadya na gid ako sa budik sang DTX Beauty Soap.
5: Kag nag-hamis ka nagputi gid akon nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
7: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpambasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Ngaaga pa mati ka sa K5 News FM.
3: Nga pa mati, ganti sa K5, kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Matcha Kulit. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo ginamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: Extend food supplement for men.
6: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend food supplement for men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
5: Extend food supplement for men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman, ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
5: Ikaw ba na
8: ang may diabetes?
5: DTX 500.
8: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
8: nga nagapanupo
5: kag kontrolar
8: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
8: Masalika.
5: Epektibo.
8: DTX 500.
5: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3
8: yung may Physio.
5: Physio.
8: Yung may D3.
5: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3.
8: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
8: Yung may D3.
5: D3 Bio.
8: Babakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
11: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May kumso.
5: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
13: Pabalik mga K5 sa ato sa pagpangalagad diri sa Webes edition sa Balitang K5 sa umaga.
5: Balitang K5 sa umaga.
14: Balitang K5 sa umaga.
13: Amat-amat na imo sa alas 5:10 na sa aga. Na sa mga estudyante may mga trabaho da. Na may klase pasubong kag may opisina. May biyernes pa. Anyway, sa ato sa pagpangalagad, dapat subong healthy kita. Budlay magmasakit subong. Mahal ang tanan, mahal ang bulong, mahal ang hospitalization. Amo hospital ka subong baw. Amo ni ginapangayo sa iban bisan pigado lang kun mayo lang kunong lawas aton. Pero dapat mabasgo naton immune system naton. Dapat inom kita the Power 3 Yua Clinica Detex 500, the superior antioxidant. Taas ang inyosin nga sugar level, ang inyosin nga blood pressure. Inom kita sang DTX 500. Parisa na ito sa Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C, kag D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist. May D3 na, may virgin coconut oil pa. Inita na madikalidad ng produkto ni Dr. Melitang Uy sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mabakal ni sa mga klinika outlet dari sa Maydalan I. Lopez, sa tupad sang St. Roberts International College sang Clinica Outlet diri sa may syudad sang Iloilo. Sa may syudad sang Pasi ara sa may barangay Poblacion Ilawod no. Ang aton sa Clinica Outlet sa Panua sang Kalinog sa Coast Mart Kalinog kag sa may First District. Yara sa barangay Baybay Norte sa may Panua sang Miag-aw kag dira sa Quinto Distrito ang Clinica Outlet naton yara sa RGM Building sa may barangay Apolista sa may Panua sang Sara. Kagining mga clinical products pwede gini mabakal sa nagapanguna nga mabutika kag pharmacy sa inyong singa lugar. Napamangkot lang kamo. A clinical products na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag pwede gini ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
5: Balitang K5 sa umaga.
14: Balitang K5 sa umaga.
13: Kay Sir JC James Galvillesa. Now, good morning. Gadabok naman ko na batsoy. Kay Salimam Chela Pating Branya, kami isang una, isa lang kasit-sit, hadlock na kami. Hadlock isulod ko sa sako, takloban ka, tabungos. O no, so nang nasit-sitan ka lang kaginikanan mo ba, o doon ka pa yung munong ka lang. Na, doon ginagawan ka blas tinapay. Daw ay, daw, kuhan ka na lang, hipuson ka na lang. Kay Ma'am Teresa Alcunada Redonda, good morning. Kay Sir Jenry Siman, kay Ma'am Manifrida Sarmiento, kasal ni Ma'am Ning Ilombas na teach your children with good things while they were still young, no? So that when they grow up, they will not depart from it. Amin ang bali nila, samtang bata, kung tuluan ta sang maayong pamatasan, no? Pareho ko nung sang kahoy, nga kanblan doon nagbugtot, kiwi ang pagtubo sang kahoy, gamay pa lang na, buta nga mong laki-laki, bla? No? Tipagdako nga tadlong, pero kung gulang na, hindi na na, no? Mga tugasan, yawan ka na ka ang gatiko nga kahoy, yawan ka na kapatadlong. Dama mo na sa kabataan, no? Samtang bata, patuloan na ton, no? Kagsawa yun, no? Para nga pagdako nila, makwangid ara sa insaktusin nga dalan. Kay Sir Nonito Sumbong, good morning sa Barangay Baldosa Zone 3. Na pamilya Sumbong da, nakapuli ni Sir Nonito. Kay Ma'am Aisha Ahmad, good morning also. Kay Sir Danny Jumidis Agpalo sa New York City. Na, kay Ma'am Bing Space J sa May Singapore. Kay Sir Arporas Cardinal, good morning. Kay Ma'am Ria Kanya, good morning also. Kay Ma'am Beth Idar Lilia. Kay Sir Artur Lilia sa may barangay Baspasan sa Banwa San Calino, good morning.
14: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
13: Before tayo check ang report ni K5 AJ Cordoba sa mga nag-propawagli si Ma'am K5 Karen Badilla kapon sa hearing ni Senador Risa Ontiveros, no? Isa to sa mga ginibitar nila ining tiya sang 14 anyos ining si Police Staff Sergeant Arla Ray Pasensya. No, isama ni gani ka abogada. No, dito gindipinsa ng kongalingon ngang iya siya pusil, waya gin pahulaman. No, waya gin siling naton nga ginatugyan niya sa iya hinablos nga 14 anyos. Suno sa iya, no, illegal nga nagsulod sa iya balay, ining iya siya hinablos nga si alias Nash. Amo ining 14 anyos. Kaging guba ang nakalak nga locker kung saan inasulod ang iyas nga pusil.
14: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
13: May gun box gina mo. Nangiputangan sang pusil. Pero ang bal, no, sa siling nasambit siya nga polis, sinakumbasiyan ito ng standard, no, para sa siling bultangan sang pusil, do ay makulunasunod, no, ang ining nasambit siya ni nga kwangid na standard. No, kay Senador, plastic lang to. Tiginuba to sang estudyante. Kung lang tawon naton sa bayluana isa minsahe, sang duwani ka mga suspek, hindi to yung butang, sinayang ginabulubantayan ko lang si Tiaon. No, kay kuwaon niya sinayang ang pusil na 9mm nga Glock 17 mga kakivive. Pero pamangkot naton, ano hungod yung ginkawat ni kag nga ang wa sa posisyon. Ang inasambit nga pusil, no? Kay usually basta issued firearms, upod mo ginya mo. Ang bagay isang iban, kung kaisa kunong ang asawa, ang bana, kung saan doon ka pangimun pa mo. Okay, ang bali nila, basta ikaw gani, men in uniform, ang na-issue sa imo nga pusil, dapat halungan mo. Do ikabig mo ang ining mga issued firearms, no? Nga imo asawa, kag imo bana.
14: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
13: Pero nga ang nakuha kagwaay sa iya sa posisyon, no, ano nag kwan lang to nagsulod ang iya sa bata nga way sa sang ibalo kagwaay sang tawo kun nga ang nakuha inisambit sa nga pusil kay ti da time lunes mo ti kun duty mo, no, dapat dalaman ng service firearms mo, no, or basi kon may ara pangid sang dugang sa nga pusil, no, basi kon na iya niya kaugalingon nga pusil ng gamit sa krimen makifan. Timisan paano may lapses ang tiya. No, kagsuno sa tiya, ining 14 anyos ko no, luyag yang nga magpulis.
14: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
13: Pero kung naman yung batasan mo nga maniro ka lang, kawais ang rason-rason, budlay ng klase kung magpulis pagid.
14: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
13: Although nga tiyang PNP, ang napulkom, no, nag-imbisigar na angot diri. Na kung ano ang mayimok na sa labdon sang sining tiya ning si Staff Sergeant Arla Ray mga ka-K5. Now sa sining paggamit, now sang iya sining service firearm sang iya nablo sa pagtiro dito sa may San Jose National High School sa may Tacloban City.
14: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
13: Kaga speaking sa saning mga kabataan nga involved now sa kinagamo, now daw sila subong yang nag-staring now ining mga estudyante dito sa may bayin sang Kabaluay National High School sa Barangay Kabaluay sa may Zamboanga City now mayara sang isa ka grade 11 nga estudyante nga pinangbunoya ang duwa sa ni ka mga classmates.
14: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
13: Kag initial din nga report ang ining duwa ka mga biktima usually kuno ginasulusunlo ginabuli ang ining nasambisin nga suspect mga ka-K5. So ang ginggamit rin sang estudyante sa pagpamuno amo ning gamay kuno nga kitchen knife. Tilabalawan dasig niya matago. No, basi kon ila na ginagamit ba sa ilabalay. No, nga kutsilyo. No, tidito basi kon puno ning biktima kag dito pinang bunuya. No, ining nasambit siya ni nga duwa ka mga classmate. Di maswerte kay waay ni mapuruan ang duwa sa ni ka mga classmate mga ka-K5.
14: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
13: Daw kamudlay ipatag ang tiyempo subong. Ang bagi naton, daw kamusta ko naman yung kanyos ng mga kabataan? Kumusta lang pag-eskwila? Ano may nagabuli sa imo? Pabangkuto nyo man amung kangay sana. Daw parang ang bata makapanugid kag ma-address ang inisambit sa ni no, nga problema mapalabot sa mga blutuan. Kay kun ang bata kay pusipos, di paano ito ma-address no, ining nasambit sa ni nga problema.
14: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
13: Nakuhaan niya isang pusil dito sa mga Barutak Nuevo Comprehensive National High School. Late ko no magsunod. Amo pa, why ko no ma-detect sa nga metal detector. Kaya ginputo sa nga sining nasambit sa ni nga tela. No, kay based on this information, naging kastigo siya kuno sang piyesta. No, sa may banwasang Barutak Nuevo. Pwede ang magsalang piyesta sa Barutak Nuevo is Hunyo 13.
14: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
13: Pero ang managkastigo sa iya, hindi iman classmate o kon mga estudyante sa Barutak Nuevo National High School. Tang pagdala kuno depensa. Pamangkot din nagkuha. No, sa iya sa ni nga pusil.
14: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
13: Ara subong sa DSWD din sa bitsa ng bata. No, kag gina check pa diri, no? Kag ipaidalom sa intervention. Inig pagdala tito man subong kahugot ang seguridad. Isa-isa gina check nila kag magsulod kasi sa bitsa ng bulutuan. Pero hindi na to paglaton may mga kaangay sa ni na may kuhaan niya mga deadly weapon ang mga estudyante before kita mag-restricto. Kag ining niya pag kwan dumili sa paggamit sang cellphone sa kwan sa orasan niya klase. At siyempre, ga-klase, paano na kung kaysa makatuon. Pero may mga kinanglanong kaisa na i-research sa Manila no, sa ilas ng klase. Depende man sa management, sa bulutuan. Pero ang DepEd, no, kung maimo, basta gani class hours, now, without ibagamit sang cellphone.
14: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
13: Alas 5.21 sa ato siya pagpangalaga. This time, i-check na itong report niya K5AG Cordova. Now, kaya ang iligang na duga daw, why did niya sang, paano? Now, sang pagkahubas. Pero before sa report niya K5AG Cordova, i-check na itong report ni K5 Aaron Refugio. Kaya ang PNP IMEG, no? Ang meaning isang IMEG, mga ka-K5, amo ang Integrity Monitoring Enforcement Group, no? PNP man eh. Sila nga monitor sa mga pulis na no? May ginaubrab lang mga kamalamalahan na no? Kung may mareklamo nga pulis. No? Pero ang tabo kapon, no? Sinulod nila ang Mulo Police Station. No? Mga pilato ka pulis pinanghapa. Atin na iay pa nung sangpusim. Kaya nga, ah, magigapangita nga most wanted person ipagitaon mo dila sa police station. Kaya kuno ang ning wanted person, anay miyembro sang PNP. Ibalawta na yung report ni Kaki 5, Aaron Refuyo. Kaki 5, Aaron, standby.
0: Report. Mga KK5, gin-raid ka gin-search sa mga katapo sa Integrity Monitoring Enforcement Group o kung ang IMEG sa Philippine National Police ang Ilawilo City Police Station 4 sa distrito sa Molo bangod may ginapangita nga wanted person na tabo ini pasado alas 4 kahapon sa ngapon, Hulyo 1. Base sa atong obserbasyon, alas 4:31 kahapon sang hapon sang nanawag ang chief intel sa Police Station 4 para nga mangin witness ang kita dito mga K5 sang sa isa ka posible nga pagkasasang drug bypass operation. Gireyon nga nagpadulong ang kita dito sa may nasambit niya Police Station samtang pagabot naton dito nga nag-agi kita sa kilid sang simbahan na kitaan naton nga nagahapa na ang mga intel personnel sang nasambit niya Police Station yun kumpiskar ang ilang mga service firearm kag mga cellphone. Nakip na rin ang temporaryo nga gindisarmahan ang naka-uniforme nga mga polis sang nasambit niya istasyon. Malabay lang kita kuntani para nga mag-park sang motor apang kinbalabagan kita sang armadong PNP Special Action Force o kon PNP SAF kaglalaki nga may malipot nga pusil kag kita ang gintayaan pero hindi direkta sa aton nga nawong kundi ang ilang mga kanyon isang pusil ang nagatutok sa aton for ang lawas. Nakitaan sa naton man to mga ka-K5 nga wala sang body worn camera nga ginagamit ang taga IMEG pero cellphone lang ang ginagamit nila nga pagkuha sang video. Ang palibot sang nasambit niya Police Station, may nagabantay nga PNP SAF nga makitaan man sa mga nagalabay nga mga tao kag motorista. Matapos ang tanan, wala nakitaan sang IMEG ang ila ginapangita. Kagin nga balita ang nadurunggit sang kalwan sang TTX Coffee Mix, may kape ka na naka-detox ka pa. Ako naman si K5 Aaron Refuyo, K5 News FM.
14: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
13: Ipamangkotan ni Visa Higher Authorities ang SOP kung mag-operate ang PNP IMEG kay mga pulis to sa Molog in pang hapaan manong si K5 ba Aaron Refuyo to no dalahig pa man to ano gid ang SOP yung sa pag-operate sini kag nga sa police station ka mamangita arad ang wanted person sulod sang police station now daw ka kwan na blado ka ironic no kay mag-amok sina nga arad gid pangita sulod sang police station do ay kamo si Alex sa yuk baro eh wanted person why gin dakop no i-check ta lang ni kun ano ning mga SOP ang procedure sa pag-operate sang PNP IMEG. No, asa nga tapos ang media, may ngalan nga media, no? Nga kun sabagay ti kita ya gakuha lang balita, tapos pa mangkot da, no? I-check na nito kung kay Sabado susubra naman ni Aw.
14: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
13: Masikatag bla si Police Brigadier General Tuanyo. Anong mga pagsulundan kung mag-operate ang ining mga miyembro sang IMEG? Kag dito pang Special Action Force. Grabe daw ako, gidin nga dalakpon gidin na. Nga sa Special Action Force sa mga kwan nimo, mga special lang nga sa nga mga operation. Ibaloon to na yan. Dapat kinanglan may patag dire. Labay na ato sa Regional Director sa Police Regional Office 6, angot dire, mga kakifay. Alas 5.26, nakasanbay si kakifay AG Cordova. May manugbatso yun. Arestado sa drug bypass operation. Burlay ni ko ng Batsoya may lain ng lakot. Burlay ni kay Maro, adik-adik ka bro, balik ka sa iya Batsoya, Lucky Five Paul. Base ko na imbes nga ano ng mga pangpanamit na lain ng dalakot. Arestado sa Arevalo Police Station ang ni Manong Batsoy sa drug by bus operation.
14: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
13: Kaka-K5 AJ, good morning!
15: Kaka-K5 Rick, good morning, no?
13: Huh?
15: Kaka-K5 Rick?
13: Oh, go ahead.
15: So, arestado dere sa ginpatigayon nga drug by bust operation ang isa ka manong batsoy ka kay Fibrick nga may duwa ka kabataan kag ang temporaryo nga naga permanente nga nagapuyo dere sa barangay Bonifacio sa distrito sang Arevalo. Unsa din kay Fibrick ang iya sini kabataan ato sa Negros kag ang iya sini nga asawa. Ang masakit-sakit dere kay Fibrick kay 14 anyos ang yasin nga subang kag 12 anyos pa lang ka kay Fibrick. So aminado ining si ang subject nga si alias Rapi no nga nagagamit sang illegal nga druga kada semana kuno ka kay Fibrick sa balor nga 300 tubtob 500 pesos ang yasin nga ginagamit. Kay sunod sa iya nga pagbaligya sang batsoy naga-income siya sang 700 tubtob 800 ang adlaw ka kay Fibrick.
13: Hindi ka pa ning mita timo ka kay Fibrick.
15: Okay, Fibrick.
13: Di ka pala mangita nga ka, kita ka kada adlaw, pero to, 700, tubtob, 800, inintrahan mo pag, hindi ka pag bastantes kita mo kay Fibrick, Jay?
15: Di kay suno ka kay Fibrick, no, sa kapulisan naton, sa aton pagpangusisa kada gabi, sa ilaman, no, sa pagpamuno ni Pulis sa Major, Folden Center Pindon, ang OIC sa ICPS 6, o kon Arevalo Police Station, nga, front lang gali ini ni alias Rape, 38 anyos, ang pagbaligya sang batsoy. Kaya ang iyasin nga
13: mga gabakal?
15: Mga delivery mula sa mga soft drinks, ah. Kag mga jeepney driver ka kay Fibrick. Dako man ang pasalamat sa mga kaingod niya dito, ay suno sa ila, kapila naman nila sa wayon, ining si alias Rape, pero wala nagapamati. Kay ginako man ni alias Rape ka kay Fibrick nga sang nagligad nga tuig, 2024 na dakpan man ini sa illegal nga droga.
13: Balik naman.
15: Checkpoint ini siya na dakpan.
13: Mm-hmm. Alam to posisyon.
15: Oh. Sa iya sini ko nung sa checkpoint siya na dakpan kay Fibrick kay sa aton gapon nga paggabi nga pag-usisa sa iya pag interview naton. Bukal man siya kay Fibrick nga nagahapanay sayon sa aton nga sa checkpoint siya na dakpan. Pero ang suspected siya buong nga nakuha sa iyang bulsa, ginsulod ko na sa iyang amigo. Kasi siya ko na nag-drive sa motor. Tiyambal natin sa iya, di kuway kagid kabalong ang amigo mo nag-engage sa illegal nga droga. Kaginsulod niya sa iyang bulsa. Di ispahayag niya kasi Fibrick nga tama siya kung nakahubog. Di siling kumalaan mo ang konsekwensya. Nga kung madakpan ikaw kung silang illegal nga droga, kag madakpan ka sa checkpoint, nga hubog ikaw, dako ang imo nga salapton. Naghipo siya kasi Fibrick. Pero, nakagin na siya priso, nakagawa man sa nga amuman na nga tuwing tungod na ka-plea bargaining ka kay Fibrick. Kagsang sini, mga tatlo kasi mana ang monitoring sa nga aton kapulisan, nagpositibo ang ila sini nga casing surveillance, kag dito nagin kandakan sa nga bypass operation kagabi, ining si alias Rapi nga nabaklan sa nga valor nga 2,100 pesos, kag nakuha sa iya nga posisyon ka kay Fibrick, ang pito ka plastic sachets ang suspected siya mo, na nagabalor sa 107,000 pesos ka K5 brick.
13: Okay. Di subong white at one eh. No? White at batsoy subong K5 EJ?
15: Wala batsoy ka K5 brick?
13: Oo.
15: Kay nabit si Makunong niya sinadang at implada ka K5 brick. No? Kaya
13: kampiyon?
15: Kaya naton gani kung anong discarte niya wala sa iyang pagluto isang batsoy. Ang maskara na galing ka baboy ka K5 brick. Tapos, ginalakta niya sa ginamus. Amo na gali ang diskarte.
13: Sige, pero dipindi mo na ispanabor mo kay 5AJ ah. O na namit, tida mo makunong suki da. O galing kitinintrahan mo sa illegal bulaton, tida ko kaway, paano ka panikaluto ka batsoy ka dito ka sulod sa prisuan. Salamat ka kay 5AJ.
15: Sige ka kay 5Break, ang ining balita nung ginundulungin sa inyo sa kaluan sa D3 Bio para sa uusip nila na trangkaso mag D3 Bio. Ako po sa patrol, si Kaki 5 Makoy Estia. Ako naman si Kaki 5AG Cordoba. Para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko kagalingawan sa Ililo. K5 News FM.
16: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
13: Ama na basta sa wayon ka nga, pamati kau. Oh, kadako na sa imo, tatay ka na. May makabataan ka pa, ulugtasan ka pa. Ati pando na bika suno sa mayong batasan kabataan mo kung kitaan nga ikaw mismo nga amay gaimo man sang illegal. Pagbalik nato makaupo nato ato sa K5 News FM Western Visayas sa K5 News FM Bacolod dito sa Negros Island Region. Pagkatapos sa plaka importante yung Paibalo paliog standby.
16: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon.

0: Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
0: Yung may D3.
1: Mabagat sa mga butika.
2: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tayo.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo.
3: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-allergy.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masaligan.
3: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mga butika.
2: Mighty C.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanggit ang akong nga pamilya. Salamat sa
2: Mighty C.
0: Mabasa mga butika.
2: Mighty C.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nanagid ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C.
0: Mabasa sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
8: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyonan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
11: Wow!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman.

0: Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
1: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
1: Mag-Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaka.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
1: Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
6: Pabalik mga K5 sa ato sa pagpakalagad rin sa Webes Edition sa Balitang K5 sa umaga!
5: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
6: Kay Sir Alberto Norbing Loreno, nauda sa may Zone 15 sa may Talisay City, Negros Occidental. Good morning, Gida. Kay Ma'am Beth Idalilia, kay Ma'am Vinrocon na Dignomo, kay Sir Kamig Vlog no sa ERM Builders Incorporated. Good morning. Kay Ma'am Raquel Gumatanga. Good morning kay sa kay Ma'am Rene Rose sa Talamor. Kay Sir Danny Labrador, good morning gid. Kay Ma'am Helen na Pagaypay kag Subuman, no? Kay Ma'am Christine Gardose. Nga mga magtaya gid sila kuno, mga na i-check na kon. Nga mo gidi ka mag-operate ang PNP ay migaw. Kag dokalaw ay kasulod mismo man sa Molo Police Station. Ano ba kamo salig sa makobdanan niyo? Ito na pangitaon ang wanted person ko, no? Nga anay pulis, ano? Kuan pa daaw, nagkakulukad doon sa Molo Police Station. No? Daw kung kuan na daw tamanaw, na sobrahan ginaw. Astig ko naman bal ni Ma'am Rosemary. Da, kay sa ano dito, sumbong wala untat ko, no? Ang druga sa Rilo. Dito sa kanilang sa Maragondon, Cavite. Abi ka pauli ka na. Dito ni Ma'am Rosemary Agramon, sa Batsoy kag Pansit Molo, may ginamos gimana para kuno malasahan. No? Kag na Molo Ball. Kay Win Kalakasan, good morning. Pa-shoutout ko lang, pamilya Kalakasan. Kag sa nagpamati, subong aga. Sa din ka mo, sir. Kag, kay Ma'am Augusto 5. Mabugtaw, gapon si Ma'am Augusto 5 to. Manog ka na to, manog pasado. Alas 12 na kagahon. Dito sa may area sa Kuwait.
5: Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
6: Alas 5.40 sa ato sa pagpangalagad. Ginaangan-angan nato na ato sa connection sa ato sa K5 News FM Western Visayas kag sa K5 News FM Bacolo dito sa Negros Island Region. May mga concern ba abi subong sa blutuan naton, no? Kulang ang guidance counselor, no? Sa mga magagmay mga blutuan may guidance counselor. Pero ano na ato sa connection may aga Western Visayas Negros Island Region.
7: Samtang gabrobantay sa mga gadayan ka Changi na nagapurpamati rin sa K5 News FM. Good morning!
8: Good morning kaninyo. Kag sa mga dyan sa may trade town Dalipe, mga listeners na dyan,
7: uy!
8: Ay duduro dyan sa dagliga mati ra K5.
7: Duduro dyan sa vegetable section.
8: Oh, oh. Good morning. Dyan rin sinuuna, partner. Oh, check yaron ta signal ta sa Bacolod. Good morning sa ito mga...
7: Iloilo.
8: Oh, sige, check yaron ta signal ta sa Iloilo with K5. Ang aton nga idolo nga nag... K5 ring click. Si K5 Rick Sorita, good morning.
6: Mayong aga tambalang nismar. Oh, baskog signal ah. Naka detect copy mix sa aga pa. Balik sa inyo da. San Nismar kag San Milmar.
7: Thank you so much sa senior anchor man kang K5 News FM Iloilo, Sir Rick. Dali lang sa Kalibo. Sir Michael, good morning.
9: Morning, Antike, Sir Nestor, Sir Milmar, Bacolod, Sir Jobert, good morning. Kag Iloilo, good morning. Kampiyon ng signal. Naka DTX Coffee Mix na kita. Kag naka may TC, kay matugnaw ang aga. Kampiyon ng signal, balik sa iyo, Antike.
8: Speaking of senior reporter, tikaron taman ang, hindi pa man, senior Manog Palangoro, no? SM Jobert, good morning.
10: Good morning, K5 Western Visayas, K5 Antique, Sir Mermal, Sir Nestor. Mabaskog ang signal nyo. Aga pa, nagka-mighty sina, kag-DTX Coffee Mix ang mga taga-copies. Back to you, Antique.
7: Thank you so much, SM Jobert. Diyata na sigurado, bakit gijata na dyati, Senior Sir Prof. Oh, si Sir Robert and Daddy Babes, mayad nga aga.
11: Mayad nga aga kanimo mahal nga Ginoong Milmar and Nestor. Yung signal mo di sa napulog.
12: Sa mga taga-antiki dyan. Gusto rin tinyo dyan.
11: Back to you, mga butihing ama.
8: Kompleto rin ang barkada sa mga sukit ng mga taga-K5. Ready rin sa mga balita. Unahon, tanay ang arangkada kang balita sa Iloilo with Sir Rick. Mga balita, tadyan sir.
6: Mga balita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, dumdumay ni nakwaan sang pusil nga grade 10 student dito sa Barutak Nuevo Comprehensive National High School. Ang rason ni pagdala sang pusil para kuno pagdepensa sa ugalingon niya. Na kaysa nagligal sing piyesta sa may banwa sa Barutak Nuevo sa tinlikdan nga Hunyo 13 ginsaputi ni siya. Amo na nagdala sang armas pero hindi pa kun matul-id kun sa di nagkuha sang pusil. Ang lolo yakag ang Iloya kay ti Bulagay ang Iloya kag amay sa kay lolo inagdako no galibog ulo na kundi nagkuha sang pusil. Tigi pay dalom ni sa intervention subong sang municipal social welfare development office dira sa ibanwa sang Barutak Nuevo kag ti hugot gipatuman subong sa may bayin sang Bulutuan. Why ni ma-check ang iya sing bag kay late galining na sambit sining nga bata idog dali man eh no pasulod. Kagway ma-detect sang metal detector kay naputos kuno sa tela. Ining nasambit sa nga pusir. Kag magluwas diri, nauduga pa namon yung mga balita, ang PNP IMEG, no, ang nag-operate sa sining wanted person. Kaya ang PNP IMEG, amon yung PNP Integrity Monitoring Enforcement Group, no, kung may mga sabayon na pulis. Pero doon nasubrahan sila sa pag-operate, kay sinulod nila Mulo Police Station, malang mga pulis to pinanghapa nila o pinang disarmahan. Ay ambal nila ang wanted person niya pulis. Arak kung nanagot na sila. Di sa uliway may sabi makitaan na wanted person as tang reporter tas K5 Aron na dalahig man to to. Dito man, huwag man kahulag sa K5 Aron. Kaya muna ka pa ngayo kita sa explanation sa higher officials naton. Ano gibang isopi kung mag-operate ang PNP ay migaw? Doon sobra-sobra abi ang pagpati nga ginimo nila diri sa bayan sang Molo Police Station. Amo na talag kong balita diri sa may syudad ka probinsya sang Iloilo. Back to you, Antike.
7: Ay, patawara. Kasi safe si K5 Aron na sa Rick. Sige, dugangan, taras, pirak may gayon. Samtang, naka-standby si SM Jobert na kapiso. SM, anong latest?
10: Mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag syudad sang Rojas, K5 Antique, Western Visayas and Negros Island Region. Kahapon nagpatigayon sang press conference ang amon sining Capiz Schools Division Superintendent upod sa mga tagbababa sang provincial government mga ka K5. Ininahanungod sang problema sa karon sang amon nga mga eskwelahan diri. Kung wai pa sang naguluwa ining mga problema, dali nakitaan mga ka-K5 nga may mga eskwilahan kami sa high school kag elementary dili sa Capiz nga wala iya sang mga kuano, wala gwardiya, wala sang kudal, wala gate ang eskwilahan, kag kulang sang mga metal detector ang mga national high schools namon. Tisunod sa kay Dr. Ruel Bermejo, ang mahugod namon nga Schools Division Superintendent, mga ka-K5 nga tiginatingwaan ina ni karon nga makapangayo pagid sang pundo kag bulig sa provincial government kalakip man sa mga nagkalain-lain nga hinsya sang gobyerno para ma buligan kag matigayon ini tanan-tanan nga makumpleto mga ka-K5 no. Amo ni kung kaisa bala nga tama kita ka kampante sa aton sininga eskwilahan mga ka-K5 gumwa karon ng problema sus kahapon suno sa eksplikasyon nila sa mga katapos ang media nga within the fourth quarter of this year matingwaan nila nga ma solusyonan ang ining mga kakulangan sa eskwelahan mga ka-K5. Samtang sa tinalikdan nga adlaw tatlo lang ang apektado nga banwa lakip ang Roa City sang ESF diri sa amon. Kahapon sa press conference mga ka-K5 ginkonfirmar mga kasibanwa nga lima na nagdugang magluwas sa banwa sang Panay kag Pontevedra, nagdugang nakaron ang banwa sang Panitan, banwa sang Maayon upod gihapon ang syudad sang Rojas. kinakahangawan mga K5 sa aton sining mga nagasalagod sang kababuyan diri sa amon nga maglapta ka maglapta pagid ini mga K5 apisar nga ginsirado na ang boundaries diri sa amon probinsya. Amo naman nagapanguna nga balita sa Capiz. Back to you, Antike.
8: Salamat SM Jubert, grabe krol ba anang ASF ba kamura nga uro aligmat man kami dia sa Kalibo ayhan kay Sir Michael, kamusta diyan sir?
9: Morning liwat kay Five Sir Bisayas ni Cross Island Region. So far na istorya ko ang amon na Maudre, negative pa man although may report nga may nagkalamatay pero daw ginambal to daw hag kolera ang napatay ho. Base man hag kolera wala pa negatibo pa man so maayo gani no. Pero dugan aton yung mga balita, patay gid ang mag-live-in partner kay Five Sir Bisayas. Matapos nga mabungguan in sing naghagunos nga van diri sa barangay Tangalan, diri sa barangay Tundog sa Banua sang Tangalan kahapon ang mag-live-in partner ang babae 48 years old kag 58 years old ang isa ang lalaki mga ka-K5. Sunod sa report nga gapaliko sila sa Diversion Road dira sa barangay Taga sa Banua sang Tangalan. Wala siguro makakita ang van driver nga may nagaliko nga motor agin nabungguan niya. Ginguyod pa niya sa mga 300 meters bago siya nagpundo ang van mga kakaifive. Patayigid ang duha nga mag-live-in partner kag ang babae, according sa report, nga gindeklara gid sila nga dead on arrival sa hospital mga kakaifive. Kag duga na to niya mga balita, naglabot na sa 177,228 ang tourist arrival sa June 1 to 30 sa isla sang Boracay. Domestic tourist, 158,684. Overseas Filipino is 3,379 kagang foreign tourists is 15,165. Muna kadamo ang turista nga nag-abot sa Boracay sa sulod lamang sang isa ka bulan mga ka K5. Muna mga balita di sa amon, balik sa imo Antike.
7: Thank you so much sa Kalibo, Jaibla, sa Negros Island Region. For sure Sir Michael kun nakaagto si Daddy Babes na dugangan dadang tourist arrival sa may ano, sa may Boracay. Bacolod Daddy Babes.
13: Ate, kami malang yang makadugang-dugang melakon arak kami dah pro kondi kami dah makatuti wagi dugang eh. mga balita namun dari sa Sudan sa Bacolod kag Negros Island Region dari sa amonya angin balita to dari sa Capiz mga kakivibe party man sang ESF dari sa amon ginkonfirman man sa Bacolod City Veterinary Office nga nagpositibo sa African Swine Fever ang apat tanan ka mga baboy diri sa siyudad sa Bacolod mga ka-K5. Suno kay Dr. Aguida Agida Dilatore sang Bacolod City Veterinary Office, apat ka mga buhi nga baboy ang ginkuhaan nila sang test samples mga ka-K5 kag ginpadala sa Regional Animal Diagnostic Laboratory sa Iloilo kag nagwa sa resulta nga positibo ang mga ini sa ESF. Dugang pinidelatore mga ka-K5 nga halin ang mga baboy nga ginkuhaan sang sample sa muang barangay Alihis kag barangay Takuling. Baudrigi dyan sa amun ho. Amo na mga ka-K5 ti pero subong ginamonitor ah. Sang ato sining nga mga veterinary officer ang ining mga kaso kung balamay magdugang o kung wala.
12: Terrible na gidang kinawatay diri sa amon kay always sa patyanay may kinawatay sa nagligad lang gabi sa namatyan nangawat ya sang bangko para sa nagapulaw-pulaw bla siguro tuyo na ang kalabanan ang suspect nakabintaha kang nagkuha sang mudo black chairs diri sa barangay Takuling so subong ginapangita na ang mga bangko kundi na. So tikatin-katin lang sila anay eh. Oh, mga kakipaib.
13: Aha, amo nang mga balita na mong diriya sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Antike.
8: Salamat kid Daddy Babes and Sir Robert sa probinsya kang Antike. Yung mga talalupang donaton nga mga balita alas 5.52 kahapon masubo nga istorya. Bangod may isang ka-apat katuig nga bata. Ito may banwa kang si Balom Sus Maria Josep. Ano man mo na lumos sa fish pond nga may mga koy. Ang magamay laman dyan naad nga fish pond kahit yung iloy na nagadto sa sang kabarangay dyan sa si Balom kag mang labara at kahit yung pangita man ka kinawara. Tara na anak ka dyan, apat katuig nga bata, ura na masiplatan, sus nagadtugli rito sa may fish pond. Yawan sa kapinangitas bata, igo murahon, rito gali na lumos sa fish pond. Gindara pa sa ospital, pero ura ron matabangan, Tuman ang kasubuang ginabatiyag kadya kang pamilya kang apat katuig nga bata.
7: Samtang sa dugang pagit nga mga balita nagbisita kapon regya sa probinsya kang Antique si Police Regional Office 6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo sa Antique Police Provincial Office. Sa diin, ginpasalamatan ka Jackie Five Wasser Visayas kang Negros Island Region ang amon Provincial Director nga si Police Colonel Ryan A. Divara sa diyang madinalagan nga operasyon na kang kalinang kagatawhay regya sa probinsya. Matapos man kadya, nagpatigayon kang isara ka kortesiya sa mga opisyal regya sa probinsya ka Antique, nagbisita sa kay Congressman A.A. Ligarda ka Governor Paulo Javier.
8: Mura mga balita naman dyan sa Antique. Salamat gid kay Five Western Visayas sa Roman Liwana.
5: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
6: Salamat kin sa K5 News FM Western Visayas sa K5 News FM Bacolod dito sa Negros Island Region.
5: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
6: Kay Ma'am Mary Jane Estopacia Arizuela. Na kay good morning kay Sherwin Kalakasan sa may barangay Bantayan si kay Nanay Krug Pamati kin Subonga. Na kag sumuman amon batsoy why ginamos may dayan nga hindi kauyon kag may mga allergy abi no sa Ma'am Beth Darlilia kay Sir Alex Sasabo good morning kay Ma'am Annalyn Annalyn Bahadi good morning kay Sir Romel Palmares nga gamonitor man sa nga pag pangalagad mga kaki alas 5:54 mga K5 kita na kita sa Domingo ha kagaway pa na makaparehistro pa-registered na kamo. Madalagan kita, no? Ilabagid sa mga running enthusiast, no? Nga magpasakop sa ato sa K5 News FM Iloilo 5th year anniversary fun run. Dalagan para sa mga buliligan, iwaton alas 4 sang aga sa may Sunset Boulevard. Sa Domingo ning adlaw mga K5, hingagaw ko mo para istro, no? Kay pwede man nga kung hindi ka mo makakuha sang t-shirt, medyo nubo-nubo lang yan, no? Inyo baydan. Pero amay t-shirt, kadamo pa rin nga mga, kwan, mga surprise na no? Nga mga prizes ay gatag sa inyo mga ka K5 kay dito ta man diwato nang aton sining draw na no? Sa mga nagbakal man sang ticket kag of course ti ni niya kwan kwan niya mo no fundraising ang makita namo di ihatag kag ibulig namon sa mga poorest of the poor na no? Sang mga pamilya diri sa baybayin sang syudad sang Iloilo. Kani nga gaw ko mo pa-registro, pwede ka mo kantor ni Samon sa 4th floor sa may Swan Rose Building sa may Dalan Commission Civil sa may Distrito Sangaro. Kaya pwede man online, i-check mo sa K5 News FM Iloilo page. Kaya pwede ka mo na ka-online registration mga ka-K5. Kita na kita, na may existing, exciting mapapremyo kag sorpresa na gaulat sa inyo mga ka-K5. Kag sa Lunes sa Hulyo 6, lima na katuig ang K5 News FM Iloilo.
5: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
6: Mga amoy ka mo, maligo, manibin. Gamit kita Detex Beauty Soap para sa mamis, maputi sa kapanit, kag batok sa skin diseases. Kag sumuman, no? Extend food supplement for men sa mga kalaking handa. Para sa pangmatagal ng laban, kag para hamot-hamot kita, iwas bau balas, iwas bau bayabas, gamit kita Klinika Deo Fresh. Wala tiyempo sa ato nga pagpangalagad, kita na kita buwas naman. Alas 4:30 sa aga, tub-tub, alas 6, subo nga aga. Sa ngala lang, sa bilog singa puwarsa, sa K5 News FM Iloilo. Sa amo singa President kag CEO, Doc Ramil Uy. Sa amo singa Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay. Sa amo singa Station Manager kag K5 Warren French. Ako may inyo lagad nyo ka K5, Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: This
5: 3 Bio with Physio.
14: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, ba okay, gidang resulta, subong normal na gin.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
15: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
16: My family history ba na kamuusang diabetes?
5: Mag-DDX 500 ka!
16: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DDX 500 ka na!
16: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
16: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DDX 500!
16: Garantisado!
5: Epektibo!
16: Aramis!
5: DDX 500!
16: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga uno?
16: Masami nagapangihi!
5: Masami ginauha!
16: Si may diabetes ka na!
5: Mag-DDX 500 na!
16: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
16: Ganagapanubos
5: ang imo blood sugar!
16: DTX 500!
5: Garantisado!
16: DTX 500!
5: DTX Coffee Mix!
17: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix!
16: Mabakas mga butika!
5: DTX Coffee Mix!
18: Ako si Mayra, parmi lang butod ako dyan na batuyan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
5: DTX Coffee Mix!
16: DTX Coffee Mix!
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Anika, layan ko mangi, gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
5: Mighty C,
16: mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, na dayo ng ako niya allergy.
5: Mighty C!
16: Mabaka sa mga butika.
5: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
16: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
21: Libre? Libre!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
22: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
22: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
23: Kaya subukan ninyo.
22: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
23: Klinika Deo Fresh.
22: Available now.
24: Gadaragsa nga punggo.
25: DTX V3.
0: Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman.
21: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement Formula. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Superman. Extend Food Superman.
24: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement Formula. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa ang imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. D3 Bio.
25: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio. With Visio.
25: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa sugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3, D3 Bio.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
5: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow!
1: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
8: Ang oras sa Pilipinas, lasays 8 sa aga. Oras kinadulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detox ka pa.
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo, bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM, Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong tagapagbalita, K5 Ted Auher of Francia. DTX 500 Morning Newscast.
8: Pilipinas, maayong aga. Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Huwebes, Hulyo 2, 2026. Makanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo, 26 degrees Celsius ang temperature. Sa sining oras, live mabatian kita sa radio, makita sa Facebook, sa TikTok kag sa YouTube. Kada aga, Ted Auhero, Francia.
2: Ted Auhero, Francia.
1: Headlines.
8: Sa headlines, kinadulong sa kaalwan sang Klinika DTX 500. DTX 500, nagatap na sang diabetes, hypertension, kag cancer. Para sa manaming nga kaon kag tulog, masanag nga pananawan, magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant.
2: The story of the day.
8: Iglesia ni Cristo liwat nga magarali subong adlaw sa Quezon City. Sa balita lokal, safety measures sa mga bulutuan sa probinsya sang Iloilo, labing hugton sang Department of Education, kasunod sang asod-asod nga shooting incidents. Masobra 80 million pesos nga balor sang Cebu na confiscate sa syudad sang Iloilo, humalin sang Enero, tubtob Hunyo. Sa balita regional, sa aklan ng motorsiklo binungguan sang van, mag-live-in patay. Sa K5 Network News sa Bulacan, grade 10 student ginpatay sang iya manunudlo. Sa balita national, investigation sa shooting incident sa Tacloban City ginsugura na sang Senado. PNP gindugangan ang kaso nga ginrecommend bato kay coach sa Tab Baldwin kag iban pa nga katapo sang Ateneo coaching staff. Balita international, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ginatuyo nga pahalinon sa pasto. Balita sa negosyo, Bangko Sentral na Pilipinas nagpagawa sa advancing inflation na forecast para sa Hunyo 2026. Balitang sports, sa NBA, National Basketball Association, Kawhi Leonard magabalik sa paghampang sa Toronto Raptors. Balitang entertainment, konflikto nanday ayan kag Matet De Leon na husay na. Sa balitang extra special, bana nga manog 10 anyos na ginbulagan ang maloibon nga asawa. Lasa istrese sa aga, kadungan sa imong pagpamaw sa sining oras, malamig ang aga, cool morning, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Dukaron nga adlaw Webes sa mga taga Pasidayan sa 51 ka barangay, taga Dueñas ka, taga Dingli, taga Pototan, San Enrique, San Rafael, Banate, dumaraw ka Pis, parts ng Kalinog ang malapit sa Pasi, hingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasi City Branch, Bonifacio Building, Salvation Street, Poblacion, Ilawood, Pasi City, 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa ginatrangkaso, magtumar na sang The Power Trio, DTX 500 D3 Bio kag Mighty C. Sa mga taga Sara Iloilo kag 5th District, bukas na ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apurohista, Sara Iloilo, malapit lang sa Sara Public Terminal. Lasa 6:14 sa aga, oras kinatulong sang Ascorbic Acid Mighty C. Gusto mong healthy, mag Mighty C.
0: Top Story of the Day.
8: Ang Top Story of the Day ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Kung na dysmenorrhea ka sa mga babae, magtumar sang Clinica Spore Biotics effective. Nagpagwa na ang Quezon City Department of Public Order and Safety sang permit sang Iglesia ni Cristo kon INC para sa ikatatlong pagtililipon subong adlaw Huwebes. Suno sa Quezon City Department of Public Order and Safety, kasunod ini sang nangin assessment nila sa application sang Iglesia ni Cristo para sa permit. Particular sa gin-review sang LGU sa Quezon City, ang natuwi sa Kunbalamay na lapas ang Iglesia ni Cristo sa ilang mga inplastar nga provision. Una na nga ginpahayag sang Quezon City Police District nga wala sila sang nakita nga paglapas sa sulod sang duwak adlaw nga rally, bangod nangin masulhay ang dalagan sang traffic kag wala sang ginbalabag nga salakyan. Samtang sa piyak sang INC rally, nagbiya kagabi si Presidente Ferdinand Marcos Jr. padulong sa Canada para sa iya unang official visit sa tuyo nga palikunon ang bilateral ties sang duwa ka pungsod, paagi sa investment cooperation, expanded trade, defense kag regional security cooperation. Nagbiya ang presidente sa 9 sang gabi kaupod si First Lady Lisa Araneta Marcos kag pila ka miyembro sang gabinete base sa invitation ni Prime Minister Mark Carney. Suno kay Marcos Jr. nga magapagsapol man siya sa Philippine community sa Canada nga sa karon yara na sa halos isa ka milyon. 16:16 aga, oras kinatulong sang DTX Beauty Soap kag Clinica Deo Fresh. Magpaligo na para nga kondisyon antes magpadulong sa trabaho kag sa opisina o sa transaksyon. Manghabon DTX Beauty Soap kag Clinica Deo Fresh para mahumot ang ilok.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
8: Ang balita lokal ginatulong sang D3 Bio. Kinatrangkaso ka may fatty liver ka kidney stones. Magtumar na sang D3 Bio. Epektibo! Magapatuman sang mas ginpabaskog nga school safety measures ang mga bulutuan sa probinsya sang Iloilo sa idalom sang Schools Division Office. Iniang pahayag ni Lionel Salvilla, Information Officer sang Schools Division Office Iloilo Province matapos sa kuhaan sang 30 caliber revolver sa sulod sang bulutuan sa Barotac Nuevo National Comprehensive High School ang grade 10 student nga si Dodong nga tumandok sang Agoyawan Pulo, Barotac Nuevo, Iloilo. Sa statement sang DepEd, matapos na bato ng report sa insidente, gilayon sila nga nagpadala sang psychological first aid providers para sa mga estudyante, personnel, kay iban pang miyembro sang school community sa Barotac Nuevo National Comprehensive High School. Wala naman sang nahimo nga pamaog, kay wala sang gin-report nga napilasan. Padayon nga gina-review sang pamunuan sa eskulahan ang mga circumstance sa insidente, amuman ang pag-assess sa ginapatuman nga security measures. Base pa sa DepEd Iloilo Province, kinahanglan nga bululigan sang komunidad ang pagpasiguro sang safety kagkayuhan sang mga estudyante. Si Mr. Lionel Salvilla.
0: Before these incidents, may mga schools na kita nga nagagamit sa metal detector. Kagdi naghatag naman sang instruction ng aton nga superintendent to prioritize even CO, no, nga na-prioritize ang pag-purchase ni as part of our strengthened protocols, no, sa child protection kag sa learners safety. So ang mga schools sa subong ongoing ini ang procurement nila and they are already there's a process now of revising mga priority for procurement kag isa.
8: Lasais Jess E. Ocho sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang DTX 500. Para sa masanag na pananawan, manami nga kaon kagtulog, magtumar DTX 500. Nakapanugid sa iya schoolmates ang 15 anyos nga si Dodong, grade 10 student sang Barotac Nuevo National Comprehensive High School sa Barotac Nuevo, Iloilo, nga may dala ini nga pusil sa sulod sang bulutuan. Suno kay Lionel Salvilla, Information Officer sang Schools Division Office sang DepEd Iloilo Province. Hapon na sang nagsulod ang estudyante, kag late pa ini sa among ation. Gingamitan man sang gwardiya sa metal detector ang bag sang estudyante apang naputos ini sang makapila ka beses sa tela kag ginsulod pa sa sapatos. Sang natukiban ini sang school authorities, gilayon sila nga nakigangot sa Barotac Nuevo PNP. Kag natukiban na lamang ang 38 caliber revolver kag mga bala sa bag sang 15 anyos nga estudyante nga tumandok sang Agoyawan Pulo, Barotac Nuevo, Iloilo. Kinturn over siya sa pulis nga amo naman ang nag-turn over sa Municipal Social Welfare and Development Office, Barotac Nuevo, para sa intervention. Si Mr. Lionel Salvilla.
0: Sang hapon, do mga before 4 o'clock, may isa kita ka student nga nag-approach no sa aton nga isa ka a teacher nga nag-report nga may estudyante ko no, nga nagdala no sang arma sa iya backpack nga dala niya sa eskwelahan, and then they immediately ginotify naton na ginotify sang teacher ang school administration. The LFO was able to convene no with the student advisors ang bata tapos ang aton nga guidance counselor and the school security officer together with the PNP no ginpatawag kag dito na ano naton ang parents actually dito man no so gin check ang iya sining nga bag and dito nakita nga may ano nga may armas no nga bitbit ang aton sining estudyante.
8: 6:20 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang ascorbic acid Mighty C. Kinatrangkaso ka, nagahingo-ingo. Magtumar na sang Mighty C kag D3 Bio. Sa kaangot sa gihapon nga balita lokal, Pagpangaman o kon para sa self-defense. Ang rason sang 15 anyos nga grade 10 student sang Barotac Nuevo National Comprehensive High School sa Barotac Nuevo, Iloilo na nakuhaan sang pusil sa sulod sang bulutuan sining karon lang. Suno kay Lionel Salvilla, Information Officer sang DepEd Iloilo Province sa panugiron sang Iloy sang bata nga lalaki basiman sa gituad sang bata nga nasaputihan ini sang outsider rason nga nagdala siya sang pusil kag mga bala nga ginputos antes kun sulod sa bag. Dugang pa ni Salvilla sa report sang school head, himata man sang bata ang nakuhaan sang pusil nga padayon nga ginaimbestigaran sang otoridad. Inausisa pa kung bala lisensyado ang pusil o kung hindi. Gilayo naman nga naghimo sa intervention ang Barotac Nuevo National Comprehensive High School amuman ang pagpabakod sang security measures. Si Lionel Salvilla.
0: Reported dogin na panugid niya man sa iyang schoolmates nga may dala siya nga armas. O kag do ano ni do self defense ko no kay do may siguro may ara siya nga do nakontra sa sagwa no sang eskwelahan kag yang nakontra nga ini hindi man siya na doon actually estudyante.
8: La 6:22 sa aga Philippine Standard Time, oras sulong sang extend food supplement for men. Sa mga lalaking hard labor, damo trabaho sa adlaw kag nagapulaw kun gabi, magtumar extend food supplement for men, effective, wala sang side effects. Ginapapasa sang DepEd Western Visayas Office sang updated contingency plan ang mabulutuan sa Kabisayan na katungdan para mas mapabakod ang safety measures nga hindi naman makatugas ang tuman nga delay sa school community. Sunod kay Dr. Cristito Eco, Regional Director sang Department of Education Western Visayas, tinutuyo sininga malikawan ang mga mahimo peligro o kon hazards sa sulod sang bulutuan samtang iniagud man mapasiguro sang ila agency nga effective ang pagbatuman sang mga tikang kag hindi ini magresulta sa madugay nga pagpila o kon delay sa pagsulod sa mga estudyante sa bulutuan. Inisation nga may random bag checking ilabinagid sa gate entrances. Sunod kay Dr. Eco, mahimo nga padamuon o kon gamiton ang tanang available entrances kag exit points sa mga eskwelahan agud malikawan ang pagilunutok sa mga estudyante sa isalang kalagyan. Ginrecommend man sang direktor ang pagpahamtang sang dugang watchmen o kon security personnel nga magahimo sang bag inspection. Mahimo man nga magpatigayon sang random kag bag checking ang mga manunudlo sa sulod sang classroom agud mas mapasiguro nga wala sang kontrabando nga dala ang mga estudyante. Kun mayara na sang metal detector, mas maayo pagid ini para makabulig para sa 100% security screening. La 6:24 sa aga, oras kinatulong sang D3 Bio. Limitado lang sa gihapon ang numero sang guidance counselors sa mga bulutuan sa Western Visayas bangod man sa mataas nga qualification o requirements kag manubo lamang sweldo. Base sa Department of Education Western Visayas, sa standard ratio sa isa ka guidance counselor, 5 ka estudyante ang iya sakop apang sa karon linibo na ang iya nga coverage. Sandig sa report sang DepEd sa secondary level sa Region 6 sa 350 ka plantilla positions para sa guidance counselors, 44 lamang diri ang occupied samtang wala pa sang qualified guidance counselors. May mga gin-designate nga personnel o kon nag-hire temporarily sang school associates. Lakip sa qualifications among master's degree in guidance counseling, amuman ang registered guidance counselor. La 6:25 sa aga, oras kinatulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Padayon sa gihapon ng online kag Texcom sa piyaksang ginapatuman nga SIM registration. Isa ka biktima sang online scam ang nagapaandam sa publiko nga maghalong agud indi mabiktima. Suno kay Inday nga madamo na siya sang eksperyensyan nga online kag Texas scams nga naghatag sang huol kag kahuyanan sa iya. Base sa iya pahayag, modus operandi sang scammers nga mag-text, magtawag o kon mag-email sa iya nga may utang siya kag dapat iya bayaran. Bangod kun indi, ginapahog siya nga i-post ang iya itsura sa social media. Ginpahayag sang babae nga wala man siya sang inutangan. Kabang dana wala siya nagapadala sang kwarta, rason nga ginapost siya sa social media nga naghatag sa iya sang kahuyanan. panugyon sini sa publiko nga indi gid magpapahog sa mga scammer. Inpalapot naman niya ang iya experience sa pulis. Agud mapahibalo nga nagapadayon sa gihapon ang online kag text scamming. Lasais 26 aga, oras kinatulong sang Pre-Bio Coffee, ang healthy nga kape, organic na mananampa. Sabong nga na-confiscate sa siyudad sang Iloilo, pumalin Enero, tub-tub Hunyo. Nagalabot sa balor 80 million pesos. Karen Badilla sa report.
3: Mag-detox coffee mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
4: Nagdangat sa 80.6 million pesos kabalor sang shabu ang nakumpiskar sang nagkalainlain nga unit sang Iloilo City Police Office o kon ICPO humalin sang Enero 1 tub-tub Hunyo 30 sininga tuig. 355 kaoperasyon ang napatigayon sa din 125 ka high value individuals, 297 ka street level individuals, 7 ka wanted persons nga may warrant of arrest kag isa ka unlisted individual ang naaresto. 11,855.38 grams ang kabugusan ng kabugaton sang shabu, kag 88.21 grams naman sang marijuana ang nakumpiskar. Samtang suno kay ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla nga ang pagkakumpiskar sa masobra 80 million pesos ng balor sang shabu ang patimaan lang sang wala untat kag mas ginpasangkad ng operasyon sang kapulisan batok sa illegal nga droga.
5: Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
8: Lasais 27 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinadulong sang The Power Trio, Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500. Sa kaangot nga balita lokal, na record sang City Drug Enforcement Unit ang pinakadako nga balor sang Cebu nga na-confiscate sa nakalilain nga operation humalin Enero tub-tub Hunyo 2026. Base sa record sang Iloilo City Police Office akon ICPO, nagdangat sa 41.9 million pesos ang balor sang shabu nga na-confiscate sang City Drug Enforcement Unit. Iniginasundan sang Iloilo City Police Station 2 nga may 14.5 million pesos, Police Station 4, 10.5 million pesos, kag Police Station 10, 4.1 million pesos. Naibaloan nga may kabugusan nga 80.6 million pesos nga balor sang shabu ang na-confiscate sang tanan nga units sang Iloilo City Police Office sa tunga-tunga sang tuig 2026. Samtang, suno kay Iloilo City Police Office Director, Police Colonel Wilbert Parilla, nga ang pagka-confiscate sa masobra 80 million pesos nga balor sang shabu, patimaan lang sa wala untat kag mas ginpasangkad nga operation sang pulis batok sa ginadumilian nga druga. Ginpandaman man ni Director Parilla ang mga durugista nga padayon sa pagduso sa illegal drugs nga hindi maguntat ang pulis sa paglata sa ila kag pangdakpon. Lasais 28 sa aga, oras ginadulong sang Clinicas Probiotics kag DTX 500. Molo Police Station, kibot nga ginsulod sang PNP IMEG. Aaron Rifuyo sa report.
7: Mga K5, mga polis, gargapagita sang wanted person. Baugin raid ang istasyon sang mga polis sa distrito sang Molo. Ang nagpang-raid, wala sang minakita nga wanted. Iyaring report.
9: Bukod sa Mighty C, huwag na po gina-allergy, huwag na po gina-masakit. Salamat, Mighty C.
10: Gin-rate at gin-search sa mga katapos ang Integrity Monitoring Enforcement Group o kung ang IMEG sang Philippine National Police ang Iloilo City Police Station 4 sa Distrito sang Molo bangod may ginapakita nga wanted person pasado oras 4 sang hapon Hulyo 1 base sa pag-obserbar sang K5 News sa Family Iloilo alas 4.31 sang amung adlaw sang nanawag ang Chief Intel sang Police Station 4 para nga mangin-witness ang reporter sang istasyon sa posibleng nga pagkasa sang drug bypass operation. Ginayon nga nagpadulong ang reporter sa nasambit niya Police Station. Samtang pag-abot sa reporter nga nag-agi sa kinid sang simbahan, nakitan siya nga nagahapa na ang mga intel personnel ginkompiskar ang mga service firearm kag mga cellphone. Lakip na rin nga temporaryo nga gindisarmahan ang naka-uniforme nga mga pulis sa Police Station 4. Marabay kontan ang reporter para nga mag-park sang motor apang ginbalabagan sang armado nga PNP staff kag lalaki nga may manipot kay pusil kag ginaligar gintayaan. Nakitan sa reporter nga wala sang body-worn camera nga ginagamit ng taga-IMEG pero cellphone na nga ginggamit nila kapagkuha sang video. Ang palibot sa Police Station 4, managabantay nga PNP staff nga makitaan man sa mga nagalabay nga mga tao kag motorista. Patapos ang tanan, wala nakitaan sa IMEG ang ilang ginapangita nga anay police nga wanted sa kaso nga murder.
7: kag mga K5 base pa sa nakuha nato nga information, desidido nga magpasaka sang kaso ang Iloilo City Police Office batok sa operating unit o kun sa namuno sang pagpang-raid sa Iloilo City Police Station 4. Ako naman si K5 Aaron Repollo para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko kang kaningawan sa Iloilo, K5 News FM.
8: Lasay 6:31 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang Mighty Sea. Sa katapusan nga balita lokal, tatlo kadlaw na lang kaghiwato na ang dalagan para sa Bululigan Fun Run, Run for a Cause, sang K5 News FM Iloilo, 88.7. Sa July 5, Domingo, las 4 sang kaagahon sa Sunset Boulevard. Ini may kang tanan sa pagsaulog sang K5 News FM Iloilo sa ikalima katuig nga anibersaryo. Sa mga luyag magpasakop, mahimo pa makaparegister sang personal o kon online kung saan may tatlo ka kategory na mahimo pasakupan. Ini ginalagipan sang 3-kilometer category, 5 kilometers kag 10 kilometers. May nagahulat pa nga sorpresa sa tanan na magpasakop sa kahiwatan. Lasay 6:32 sa aga, oras kinatulong sang Power Trio, DTX 500, D3 Bio kag Mighty C.
2: Bet Aujero Francia.
3: DTX 500, Morning Newscast, Balitang Regional.
8: Sa Balita Regional, kinatulong sang D3 Bio. Sa Aklan, motorsiklo binungguan sang van, mag-live-in patay, Leonard Viray sa report.
11: Patay ang mag-live-in partner matapos nabungguan sang isa ka van ang ilang inasakyan ng motorsiklo sa Defeson Road nga sakop sang barangay Tundog, Tangalan, Aklan. Ginkilala ang mga biktima

0: Don Arayvale sa Carone, yara na sa tangalan PNP ang driver sang vane nga posible nga magapangatubang sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Balita regionale, nagikan diri sa probinsya sa Ngaklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyone nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
1: La 6:33 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Sa Antique, bata na lumos sa fish pond, Eileen Magbanwa sa report.
2: Wara rin natabangan pa ang 4 katuig nga bata nga babahi matapos nga nalumos sa fish pond sa tubang kang Sangkabalay. Ginabanta alauna medya sa hapon kang tinalikdan nga Hunyo 29 sa Banwa kang Sibalom, Antique. Sa pagpangusisa kang K5 News FM, ginapahayag nga nagapanglaba ang nanay rason nga wara na natalupangdan kung sa diin nagagto ang anang bata. Saan da nga pagpangita natalupangdan lamang nga nagalutaw-lutaw rin dyan sa tubig sa diin gintingwaan pa nga i-revive kagindara sa ospital apang ginbawian gid kang kabuhi. Namanan nga rejan sa ginabanta tagahawak ang kadalaman kang tubig nga posible gindanlagan pa kang bata antes nga nalemes. Sa talada ginsementuhan ren ang nasambitan nga fish pond. Kag balita regional, halin rejan sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa Kampyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang Kampyon nga estasyon sa Antique. K5 News FM.
1: La 6:35 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX Beauty Soap. Sa K5 Network News, sa Bulacan, isudyante ginpatay sang iya maestro, Eileen Sanchez sa report.
3: Patay ang isang 14-anyos na grade 10 student matapos magtamo ng saksak sa leg sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Subic, Baliwag City, Bulacan kamakailan. Ayon sa ulat, bandang alas 3:30 na madaling araw na matagpuan ng ina ang kanyang anak na nakahandusay sa loob ng silid at naliligo sa sariling dugo. Agad siyang isinugod sa ospital kasama ang isang guro na nakilalang si Dax, ngunit idineklara ring dead on arrival ng mga doktor. Isinailalim sa kustodiya ng pulis ang naturang guro bilang bahagi ng pagpapatuloy na imbestigasyon. Ayon sa paunang ulat, naninirahan umano ang guro sa bahay ng biktima sa Calderon Street, ngunit hindi pa malinaw kung siya ay umuupa lamang o may relasyon sa pamilya ng estudyante. Humingi na rin ng tulong ang mga investigador sa Bulacan Provincial Forensic Unit upang matukoy ang buong pangyayari at motibo sa insidente. Patuloy ang isinasagawang imbestigasyon ng mga otoridad habang inihahanda ang posibleng pagsasampa ng kaukulang kaso. Balita mula sa Bulacan, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampyon na Himpilan, Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: La 6:36 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang D3 Bio. Ginatrangkaso ka, magtumar na D3 Bio. International Cruise Ship nagdungka sa Calayan Island sa Cagayan. Myla Balinan sa report.
4: Tumuong muli sa Calayan Island sa Cagayan ng international cruise ship na MS Heritage Adventure bilang bahagi ng international cruise expedition hudyat ng patuloy na paglago ng turismo sa isla. Lulan ng barko ang 115 dayuhang turista at 20 na miyembro ng expedition team na nagmula sa Taiwan. Mainit silang sinalubong ng local government unit ng Calayan, Municipal Tourism Office, Cagayan Tourism Office at Department of Tourism Region 2. Ipinasyal din ng mga bisita sa Banwa Beach Magsidel para sa bird watching at poblasyon Sagpat Nature Walk habang ipinatikim din sa kanila ang mga lokal na pagkain. Kinikilala naman ang Calayan bilang isa sa pangunahing international expedition cruise destination sa Ilagang Luzon.
5: Mula rito sa news center ng K5 News FM Santiago, ako si K5 Myla Balinan para sa Impilang Kampyon, K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast, Balitang National.
1: La 6:38 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginatulong sang Mighty Sea.
7: Nagsugod na kahapon ang hearing sa Senate Panel on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa pagpanguna ni Senador Risa Ontiveros, agud usay saon ang madinuguon nga insidente sa pagpanglutang sa San Jose

0: National High School sa Tacloban City. Tinutuyo sini nga mahibaluan kun may kangtanan ang violente nga mga mensahe sa online gaming platforms sa pagtulod sa hindi maayong akto sa mga minor de edad nga suspect. Iniagod man nga masiguro nga may nagakaigo nga protection para sa mga pamatanon nga may access sa online games. Ang insidente sa pagpanglutang ginakaulamiran sang duha ka minor de edad nagresulta sa kamatayon sang tatlo ka mga estudyante kag pagkapila sa madamo pang iban. Madumduman nga ang isa sa mga nagpangtiro ang ginapahayag masami naghampang sang video game nga Gore antes sa tabo ang krimen. Samtang isa naman ang suspect ang nagpost pa nga may uyat nga pusil. Nagatubang man sa hearing si Police Staff Sergeant Attorney Arla Ray Pasensya, tiya ni Steve Nash, isa sa mga suspect nga bata sa shooting incident, said in bit-bit ang Glock 17 nga armas. Nagtambong man ang mahimata sa mga biktima, lakip ang iloy sang isa sa mga estudyante nga padayon nga ginabulong sa hospital. Las 6:39 sa aga sa dugang pa nga balita national, ang balita ginadulong sang Mighty Sea. Ginaangot sang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa grupo nga 764 ang bayulente nga pagpanglutang sa San Jose National High School sa Tacloban City, Leyte. Sa pagbadayon sang investigations, epekto sang online gaming platforms, sa diin ginlakip diri ang pag-investigate sa natabo nga school shooting sa Tacloban City sang June 22. Sa hearing, gintumo ni Senate Committee on Women Chairperson Risa Honteveros nga ang grupo nga 764 ang nagsugod sa Texas, USA sang isa ka 15 anyos nga si Bradley Cadenhead nga na-impluensyan sa isa sa nakilala sa online game nga Minecraft. Base sa Federal Bureau of Investigation o FBI, modus operandi sang grupo ang mangita sang vulnerable minors online. Agudailhon nga maghimo sang makangilidlis nga krimen. Suno pa kay Honteveros nga ang grupo nga 764 ang gineclare sang Canadian government bilang terrorist group samtang gintawag naman ini sang FBI sa Amerika nga isa ka national security threat. Nakita ang posible kang tanan sang grupo nga 764 sa isa ka Tacloban shooting suspect nga si Steve Nash na may suksok nga KMFDM shirt. Las 6:41 sa aga, oras kinatulong sang pre-bio coffee. Naghatag si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sang 1 million pesos nga financial aid sa mga pamilya sang mga napatay kag napilasan sa nagluntad nga insidente sang pagpanglutang sa isa ka bulutuan sa siyudad sang Tacloban. Suno kay Palas Prefs Officer Attorney Clarissa Castro C. Chung, hinakasubo sang presidente ang natabo pangulun sa minor de edad ang mga biktima kag mga sospitsado. Maghatag ang Office of the President sang 150,000 pesos sa kada pamilya sang tatlo ka may estudyante nga napatay kag 50,000 pesos sa kada isa sa 18 ka may estudyante nga napilasan. Ang bulig separado pa sa nauna nga ayuda kag inhatag sang Department of Social Welfare and Development o DSWD kag Department of Education o kon DepEd. Las 6:42 sa aga sa katapusan nga balita national, ang balita ginadulong sang Extend Food Supplement for Men. Gindugangan pa sang Philippine National Police o kon PNP ang gi-recommend nga kaso batok sa mga yara sa likod sang pagkapatay sang duha ka mga atleta sang Ateneo de Manila University basketball nga Sanday Rene Clark Materbonia kag Divide Adili. Suno sa Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG, ilagindugang ang kaso nga homicide batok kay coach Thomas Anthony Baldwin kag reckless imprudence resulting to multiple homicide batok sa walo ka iban pa. Ang kaso magluwas pa sa una nga ginrecommend nila sa nagligad nga semana nga paglapas sa anti-hazing law batok kay Baldwin kag napulo pa ka iban. Ikatugyan na lamang sang CIDG sa Department of Justice sa kon DOJ ang evaluation sa mga ginrecommend nila nga kaso. Kinpatod naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa himata sa mga biktima nga maangkon nila ang hustisya. Las 6:43 sa aga, subong adlaw Webes sa mga taga-Pasay kag kaiping mga lugar sa Central Iloilo hasta sa Capiz, hingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Pasay City Branch, Bonifacio Building, Salvacion Street, Poblacion, Ilawood, Pasay City. May managalibod sang DTX 500 sa kabananggayan, hindi ikaw magbakal kay Peke Ina. Lasais 43 sa aga.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balita International. International.
0: Ang balita sa luwasang pungsod, ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Kung nagakutoy-kutoy ang san mo, magtumar Clinica Spore Biotics effective. Sa Israel, gilunsar ni Anay Israeli Army Chief of Staff Gadi Eisenkot ang kampanya para sa nagilapit nga eleksyon. Agod ilisan sa puesto si Prime Minister Benjamin Netanyahu. Sa iunang nga campaign event, ginpahayag ni Eisenkot nga panahon na agod magumpisa ang Israel sang bago nga hugna kagtapuso na ang pagdumalas sang ginatawag niya nga October 7 government bilang pagtumod sa administrasyon ni Netanyahu sa tong matabo ang makahas kapag-atake sang Hamas sa Israel sa tong tuig 2023. Kilala si Eisenkot nga kritiko sa mga policy ni Netanyahu ilabi na sa giyera sa Gaza kag nagtukod sang partido nga Yashar sa tong Setyembre 2023. Lasais 44 sa aga sa iban pang balita international. Ang balita ginadulong sang ascorbic acid mighty sea sa Venezuela. Nagalabot na sa 1,943 ang napatay kag masobra 10,500 ka mga tao ang pilason matapos ang mabaskog nga linog sa pungsod Venezuela. Sa piyak sang nagagamay nga tsansa, isa ka tatlo ka tuig nga bata ang narecover nga buhi gikan sa narumpag nga building sa Caracas, Venezuela. Anong kadlaw matapos ang linog sa bulig sang Jordanian Civil Defense Team. Base sa initial nga pagbanta sang NASA, masobra 58,000 ka mga building ang mahimo na wasak o kon narumpag bangod sa kalamidad. Lasais 45 na sa aga. Sa imong pagpamahaw sa sininga oras, Ma'am Feli Lumahang sa Barangay Kadinglian o Ton Iloilo, Pastor ni Miso Tahala, Ma'am Ninfa Tahala dira sa Alegre Oton, Sir Benny Hermano, Sir Christopher Samiliano Talento sa San Pedro Molo, Ma'am Ninita Del Prado kay number 1 kagawad, Sir Rami Ramos. Number 1 kagawad, Sir Rami Ramos sa Pulau Dumangas, Iloilo, Provincial Guard 2, Oliver Barya, and SK Chairman Panga Dular Barya sa Lublob, Dumangas, Ma'am Beth Idalilla kay Ma'am Evangeline Apusaga Arorong, Ma'am Evangeline Erekre, Sir Cesar Erekre, Ninita Del Prado, Alejandro Rapista dyan sa Garita San Enrique, Ma'am Mary Ricabar, Vice Mayor Panga Lamasan Pikso, Sir Dan Calvo and Family sa Maribuyong Duanyas. Sa inyong pagpamahaw, ipadalundon ng healthy nga kape. Wala kasang guilt feeling. Pangod kay organic, DTX Premium Coffee. Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Outlets, Pasig, Kalinog, Megao, Kagharo, Iloilo City Branch. Ikaw nga taga Rojas, dira sa Rojas City, may outlet man dira sang klinika sa San Jose Antique, sa Colase Antique, kag mga lugar sa Negros Occidental kag Oriental, nakip na sa Bacolod. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Negosyo.
0: Ang business news kinadulong sang Clinica Spore Biotics. Kung nagakutoy-kutoy ang tiyan mo, magtumar Clinica Spore Biotics. Nagpagwa sang forecast ang Bangko Sentral ng Pilipinas, so kon BSP, nga ang inflation rate para sa June 2026 kinalauman nga yara sa tunga-tunga sang 6.7%. Sino sa BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas, nagabulig sa pagnubo sa inflation ang pagnubo sang presyo sang domestic oil kag pila ka nagapanguna nga pagkaon kasubong sang bugas kag karne. Subong man kinalauman nga magataas man ang sukot sa elektrisidad kag presyo sang utan nga mahimo magapataas liwat sang inflation rate. Padayon nga magabantay ang Bangko Sentral ng Pilipinas ukon BSP kag padayon nga bantayan ang bag-o nga mga data na toy sa inflation kag growth prospects. Sa reference rate, 61 pesos and 29 centavos ang United States dollar, 81 pesos and 30 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 81 centavos ang Hong Kong dollar, 75 pesos and 85 centavos ang Swiss franc, 43 pesos and 19 centavos ang Canadian dollar, 47 pesos and 37 centavos ang Singaporean dollar, 42 pesos and 40 centavos ang Australian dollar, 16 pesos and 31 centavos ang Saudi Arabian rial, 47 pesos and 19 centavos ang Brunei dollar, 16 pesos and 68 centavos ang United Arab Emirates dirham, 70 pesos ang euro, 11 pesos and 88 centavos ang Brazilian real, 15 pesos and 1 centavo ang Malaysian ringgit, 34 pesos and 80 centavos ang New Zealand dollar, 199 pesos and 8 centavos ang Kuwaiti dinar, 163 pesos and 75 centavos ang Bahraini dinar, 160 pesos and 33 centavos ang Omani rial, 86 pesos and 95 centavos ang Jordanian dinar, kag 16 pesos and 88 centavos ang Qatari rial. Mighty C Morning, Manong Boy Berhamin, Isagani Boy Berhamin sa Barangay 2 sa Rojas City, Christopher Piape, Ma'am Evelyn Sumlingo Erekre, thank you ma'am. Kay Sir Cesar Erekre, mga pinakamudra Sir Cesar, DTX Premium Coffee. Sir Renante Palek, RNV Eatery, Fanny Bachoyan and Karinderia sa Kilid Sangaisano, Sara. Kay Sir Red Alinsyaga, Noknok Alinsyaga, and Ma'am Teresa Alinsyaga, Sir Arturo Lilia. Very good, nagapangapi doon, DTX Coffee Mix. Imao kay Ma'am Beth Edalilla sa Maspasan Kalinog, Ninita Del Prado, kay Ma'am Rosemary Agramon, Ma'am Laura Sumagaysay, Mighty C Morning. Ang sports news kinadulong sang DTX 500 sa NBA, National Basketball Association. Kawhi Leonard magbabalik sa paghampang sa Toronto Raptors. Enrico Zurita sa report.
2: Nagpasugot ang LA Clippers ngay trade si All-Star NBA forward Kawhi Leonard sa Toronto Raptors, kabaylo kay Brandon Ingram, Grady Dick, unprotected first round pick sa 2032 kag 2033, 2027 first round pick swap kag second round picks. Ang nasabit nga deal amo ang pagbalik sa Canada ni Kawhi. Konsa diin, gipangunahan sini ang Raptors sa NBA title sa 2019. Gingkilala ini siya nga Finals MVP matapos nga nag-average ini sa 28.5 points per game sa ila kadalag-an sa Golden State Warriors. Naibluan nga isa lang ka season nga naghampang si Kawhi sa Raptors kag nagsaylo ini sa Clippers. Ang ining balitang nadulong sa usang Mighty C. Kung gusto niyo maging healthy, inom ka musang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini si K5 Enrico Topaz Zurita Jr. para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Mighty C Morning kay Sir Macma Kugo sa Idalom Taytay, dala sa Sambagaro, sa Idalom sa Atubang sang Ultrade Field Service kag Berdeho Dental Clinic, kay Ma'am Ludi Gulilaw, kay Sir Romar Datoon, kag sa Lomar Eatery, sa mga nagapamahaw dira nga mga driver, ipadalon doon ang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Sa entertainment news, issue sa Ila Palanublion, sa Ila Iloy nga si Nora Honor, nahusay na, nanday ayan kag Matet Dillion. Kasia Marie, Catalunya, hangay say sa report.
3: Naghatag sang patimaan sang posible paghusayay nanday ayan kag Matet Dillion natapos nagsungguranay angot sa issue sang nabilin ng mga propiedad sang ilang nagtaliwan ng Iloy nga si national artistic superstar Nora Honor. Sa iya social media post din pakigbahi ni ayan nga nakaistoryahanay sila sang maayo ni Matet kag nagpasalamat siya diri kag ginpahayag nga padayon nga bugayan ang ila pamilya. Samtang sang Lunes nagpakigbahi man si Matet sang daan nila nga litrato sang iya mga utot nga sa day ayan kag Lotto Robert De Leon kaupod ang Ila Iloy.
4: Ini nga balita ginadulong sa inyo song DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka-K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Mighty si morning kay SB Bebot Baez and team sa East Coffee Dingle. Magpangapinadira, DTX Coffee Mix sa Pastor Lizeta Bailon Almonte, Pastor Neil Almonte sa Kabatuan, Bambing Caser, Jean Siman, Sunday Villamor, Red Alinsaga, good morning! Ang balitang extra special ginadulong sa Klinika Sporbiotics kag DTX 500. Manong Boy Biramin, hay nano na Manong Boy. Kang pinadra DTX Coffee Mix ha. Sa balitang extra special sa Italia, may bana 99 years old na sa Italia, nagfile sang divorce sa iya asawa sa sulod sang 77 ka tuig. Hindi matapos matukiban sang bana nga may iban nga lalaki ang iya asawa. 60 years nang nakaligad. Base sa report na tukiban sang bana, ang mga daan nga love letters nga nagapakita nga may lain nga kagugma ini sa adtong 1940s pa. Bangod sa kalain sang buot, gintapos sang bana ang iya 77 anyos nga pag-asawahay pagi sa pag-file sang divorce. Para sa bana, pamatuod ini nga mahimo matago ang sekreto sang pila ka dekada apang matukiban sa Gyapon kay magatapos sang tanan. Maayo man kun tani ang magluib, maayo man kun tani ang magbutig, o galing ang diperensya, madakpan ka gani, tapat kagid. Hindi ka may madakpan sang tao, may CCTV to sa langit ah. Abi mo makaluwas kao. Lasay 54 sa aga. Good morning. To Israel, to, good morning. Ma'am Gingging, Sir William, good morning. Helen Tanangonan, Pastor Bobby Riman. Bawag pa nga pina sila. Maayo man kuntani ang magluib. Indigid manami. Maayo man kuntani ang magbutig. O galing ang diperensya. Marakpan ka Sir Jean Seaman, tapat kagig kay Ma'am Apple. Lasay 55 sa aga. Put a smile on your face. Kaya nagkakusamod Manong Dan Calvo, Sir Alan Rauay mo. White Rauay kapamati sa K5. Lasay 55 sa aga oras, dulong sang DTX 500 kag D3 Bio. Ted Aujero Francia, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Ini isa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
7: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
6: Ang masking disease na.
7: Mga kuko nga doon hindi maayong. Oh,
6: patuloy lang.
8: Nelfungi.
6: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar.
8: Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika.
7: Hamot ang bulak.
6: Yes.
7: Duksan. Ha?
6: Bulaklak, ang bulaklak.
10: Sa buhay ay kailangan.
6: Bubuka ang bulaklak.
7: So sa ang bulaklak.
11: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio. Nga may aras ang vitamin D3 nga nagaregulate sa immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
6: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalo sa D3 Bio.
11: Oh,
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
12: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
13: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
7: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas.
6: Mm.
7: Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pang mga wound debris.
10: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
7: Kuno mi gid yung D3 Bio no pilas-pilas ka.
6: Di pagyapon mo ininom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
7: Bago nag discuss ko kuno nga ang babae flower, ang hardinero nagchat. Niya sa Wibis lako makatukoy ka pamunyag pa ko. Mga flowers.
10: Actually, why na siya ga-garden eh? Gina pang galbot yung lang ang flowers. Ipo, ginahimo yung bouquet.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakat sa mga butika. D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakat sa mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
15: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakat sa mga butika.
16: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang utanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
18: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Visio. Ang Visio. You may D3. Mabakas mga butika.
19: Para sa matinlo nga dugo.
20: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tayo.
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas nga antioxidant.
19: Nga amo naman
20: ang nagatinlo sang imo atay.
19: Basta tinlo ang atay.
20: Happy kanunay.
19: DTX 500.
20: Masaligan.
19: Epektibo!
20: DTX 500!
19: Mahigo bala ang imo dugo?
20: DTX 500!
19: Masamit ka bala ang gina-allergy?
20: DTX 500!
19: Ang DTX 500!
20: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo?
19: Nga sa masami,
20: amo naman
19: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy?
20: DTX 500!
19: Masaligan!
20: DTX 500!
19: DTX Coffee Mix!
21: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
19: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka, mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka, mga butika.
16: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
18: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
23: Sige, sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
18: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Ngunit, nagigid ako makabatsyag sang sakit.
18: DC. Mabaka sa mga butika.
16: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
25: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika S4 Biotics.
16: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
18: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
25: Libre?
24: Libre!
25: Wow!
16: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay
0: Subay Norte, Miag-au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
25: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
5: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
26: Ganito ako!
27: Tigasi!
26: Tigalapa!
27: Tigasay!
26: Tigaplansa!
27: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
26: Sa gabi,
27: ako ang bossing!
26: Dahil kasangga ko!
27: Ang Extel!
26: Supplement for men!
27: Lourdes!
26: Tapos ka ng maligo!
5: Yes, darling! Come to mama!
26: Extend Food Supplement for Men.
27: May maca
26: at lavawaska
27: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
27: para sa tigasing performance.
26: Extend Food Supplement for Men
27: para sa matilo nga dugo.
26: DTX 500
27: para sa healthy gatay.
26: DTX 500
27: ang DTX 500
26: ang may mataas nga antioxidant
27: nga amo naman
26: ang nagatilo sa imo atay.
27: Basta tilo ang atay,
26: happy kanunay.
27: DTX 500
26: masaligan,
27: epektibo.
26: DTX 500
27: mataas pala ang imo blood sugar.
26: DTX 500.
27: Ikaw pala
26: ang may diabetes.
27: DTX 500.
26: Ang DTX 500
27: ang may powerful compounds.
26: Yan ang gapanupo
27: kagakontrolar
26: sa imo blood sugar.
27: DTX 500.
26: Masalikan.
27: Epektibo.
26: DTX 500.
27: D3 Bio.
28: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
27: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
27: Yung may PCO.
26: Ang PCO.
27: Yung may D3.
26: Makakas mga butika.
27: D3 Bio.
29: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
27: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
27: Yung may PCO.
26: Ang PCO.
27: Yung may D3.
26: Makakas mga butika. D3 Bio with PCO.
30: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
27: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
27: Yung may PCO.
26: Ang PCO.
27: Yung may D3.
26: Mga butika.
27: D3 Bio.
31: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
27: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
27: Yung may PCO.
26: Ang PCO.
27: Yung may D3.
26: Mga butika.
27: My family history ba na kamuusong diabetes?
26: Mag DTX 500 ka.
27: Mataas ba na ang imo blood sugar?
26: Mag DTX 500 ka na.
27: Ang DTX 500.
26: Ang may powerful compound.
27: Yan ang panubo sang imo blood sugar.
26: DTX 500.
27: Garantisado.
26: Epektibo.
27: Aramis
26: mo. DTX 500.
27: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
26: Magalingin pala ang imo nga ulo.
27: Masami nagapangihi.
26: Masami ginauha.
27: Masi may diabetes ka na.
26: Mag DTX 500 na.
27: Ang DTX 500.
26: Ang may powerful compound.
27: Yan ang panubo
26: sang imo blood sugar.
27: DTX 500.
26: Garantisado.
27: DTX 500.
26: DTX Coffee Mix.
32: Eric Ledesmas. Mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
26: DTX Coffee Mix.
27: Mabaka mga butika.
26: DTX Coffee Mix.
33: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
26: DTX Coffee Mix.
27: DTX Coffee Mix.
26: Mabaka mga butika.
27: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
34: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
27: Mighty C.
26: Mabaka sa mga butika.
27: Mighty C.
26: Ang alkaline ng vitamin C.
35: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero
1: sa pagsugod ko inom sa Mighty C.
6: Grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
7: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
8: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
9: Libre! Libre!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
11: Klinika Deo Fresh.
10: Available now.
12: Kadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Man.
13: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
7: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tagtindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio. With Physio.
15: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
17: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
19: Mga butika!

0: epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
5: Ang oras sa Pilipinas, la 7:17 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, Cog Mighty C.
6: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga issue ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Nagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos, the People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
7: Maskin pa Basko, maskin pa Sadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga, Ted Augero Francia, para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
5: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Huwebes, July 2, 2026. Manayanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo, 26 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Kagata kita kortesiya katawaran sa tanan nga nagapamati sa radyo, nagalanto sa Facebook, sa TikTok ug sa YouTube. Kabisan pagani sa mga naga-review sa aton nga video, sa aton program. Ginaabi-abi namon kamo, ini ang Foro de los Pueblos. Sa kinaandan kada aga, Lunes tubtob Biyernes, Ted Augero Francia.
7: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Augero Francia, para sa Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
5: Ang natrangkaso, magtumar na D3 Bio, Dukaron nga adlaw, dayan sa mga taga-Pasay, sa 51 ka barangay, taga Duenyasca, taga Dingli, taga Pototan, San Enrique, San Rafael, Banate, hasta sa mga Banua sa Capiz, maghapit sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasay City Branch, Dukaron nga adlaw, kay may free consultation. 9:30 sa aga, hasta alas 3:30 sa hapon. Sa mga nabudlayan yung magpamuhin, magtumar, Clinica Spore Biotics. Sa iyong mga pagpamahaw sa sining oras, kanungan sang sinabawan kagang isda kaga piniritong isda dara Sir Jesse James Carvillas. Sa iyong mga pagpamahaw, Sir Roy Pineda Sihar, ang kilala, respetado nga broadcaster kag manunulat dari sa siyudad sang Iloilo. Sa iyong mga pagpamahaw, Ma'am Rose Istares, kay Sir Tac Leon, kay Vice Mayor Pangga Lamasen Bicso, kay Ma'am Lele, diyan sa Tipulo Duenas, Ma'am Betty Solosyo sa Bebot. Sa inyo nga pagpamahaw do karon nga aga, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Let's go straight sa mga headline. Ang mga pangulong dinalan ginadulong sang Mighty C kag D3 Bio. Western USA ginalamon sang kalayo. Molo PNP Station ginsulod sang PNP IMEG. Mga pulis ginpahapa kagin pang disarmahan. Siyudad sang Pasig nagasaulog sa ilang Foundation Day sa mga adlaw. Ano aton dapat ibalon parte sa Pasig sa pagpamuno sang Bataon nga Mayor, Mayor Vico Soto. Isodyante nga taga Barotac Nuevo National Comprehensive High School nga nadakpan nga may dala nga 38 caliber revolver sa sulod sang bulutuan, ginapahayag nga kaagi kastigo kag nagsunggod sa Iloy bangod nga ang iloy na mana liwat. Las 7:21 sa aga, oras kinadulong sang Klinika Spore Biotics kag DTX 500. Today in history, July 2, 1902, si US President Theodore Roosevelt nag-issue sang proclamation formally declaring sang pagtapos sang Philippine-American War kag naghatag sang amnesty para sa mga participants. Natukod man ang Philippine Assembly sa idalom sang US Congress paagi sa Cooper Bill. July 2 in history, in 1973, gininagurahan ang San Juanico Bridge sa Leyte. Ang 2.16 kilometers nga kalabaon nga taytay sa diin nagalabay ini hasta sa San Juanico Strait, gininagurahan kadungan sang kaadlawan ni First Lady Imelda Romualdez Marcos. Subong adlaw, July 2, Pasig Day, founding anniversary, non-working holiday sa Pasig. Ika-453 katuig nga pagtukod sang Pasig. For many years, ang Pasig gin-dominate sang pamilya Eusebio. Pero ang political maturity sa mga taga-Pasig nang ibabaw gid. Because in 2019, ang anon nga si Vico Soto, wisang political machinerist. Although nga tis, tatay niya Vic Soto, milyonaryo, or gani, bilyonaryo na gani ni Guro Manong Art Calzas, si Roy Siar, na pinir rin niya ang incumbent at that time nga si Mayor Robert Bobby Eusebio. Amang Eusebio, balik-balik lang sa pisto sa Pasig, Ma'am Laura mo, no? Before nga nakatalopangod ang asta nga nakatalopangod ang mga Pasigenyo, ang they need a right leader. And subong ga-enjoy sila sang transparency and honesty and the best service nga ginhatag ni Mayor Vico Soto. Hindi pa siya gusto yung abutangan sa ngalan niyang mga proyekto sa lakyan, mga flyover nga na or mga overpass. Hindi siya magagusto. Banya, ang iyalang inabutang da, lungsod ng Pasig. Damo na, giting ng Pasig. Why ang alam nga, Vico Soto, iba niya ganin na nagtaglang bugas. Na hindi man ganila kwarta. Na nagtaglang sang dilatang gupe. Dari sa Iloilo City, o sa probinsya man, ala pa picture da yun. Credit grabbing da yun bala, Manong Art Calzas, Sir Roy Siar. That is why, Ma'am Lujain Kalumno, nga damo ang nagakalas ay ngay mambanga buko matanda kwarta ha? Mapadayaw-dayaw tapos i-post pa sa ila Facebook page nga sila ang nagparagtag. Di si Vico Soto, why na yun sa amo nang mentality, very humble guy, no? Mag-sulod yan sa opisina, may ID pa, no? May ID pa ang istorya sa pag-inkwentro nila ni Sara Discaya. Binubuan siya ni Sara Discaya kwarta. Gambal si Councilor Angelo De Leon, isa man kartisa sang una, Sir Roy Siar, Sir Art Calzas, Pastor Jamie Tiham. Nya boss, mayor, parang matatalo tayo, ha? Gabo-bo na, nga bailang, nga gabing boat buying mo. Dumatatlo ka wave nga tag 2,000 ang tagtag. Pero si Vico Soto, because kampante sang he has done a lot for Pasig since he assumed office as mayor in 2019, nanging konsehal man siya in one term, no? Tiyamba niya bayda, ang mga Pasiginyo ni nakatalopangod na kung anong dapat nga imun.
10: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
5: Permi pagakulintas ID, Ma'am Laura, no? No? Tiindigin man magdamo ila kwarta sa ato nga tatlo ni Roy. Amo gani na Manong Art, nga ang imo kwarta, abi CPA kita na ida. Manong Art Calzas, isa man kakilala nga veterano nga broadcaster din sa siyudad sa Iloilo. Dumduman niya sa unang Budyong TV Patrol. Opo din sila ni Sir Jansap, Tinong Ibrahim Kalanaw. Amo na isang unang ilagid nga kasagsagan. Asang broadcaster nga si Roy Siari. Yan magsulat asa subong. Alas 7:26 na sa aga.
10: Foro de los Pueblos.
5: Dito sa Amerika subong. Inadlaw na madugay-dugay may isa na kasimana. Sa diin, masobra na ka sa 50 ka wildfires ang naglamon sang 465,000 acres sang Western United States. Magkangawas sa United States, tre, sinisa ka mga estado mo, no? Dito sa Amerika, Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, Oregon, Utah, Wyoming, kag Washington. Sa karon, sunod sa National Interagency Fire Center, a blistering combination sang record-breaking heat waves kag severe drought ang nag-igo subong sa American West nga nagapamahog sa mga komunidad kag nagadimanda sang massive emergency response.
11: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
5: Ang Iron Fire sa Central Utah badasig ini nga naglamon sang tens of thousands of acres. Sa di nagsiging hindi mapatay-patay sang mga bumbero bisan pa nga advance katamang ilang firefighting paraphernalia na bilid po, may mga helicopter na sila pero hindi gapon mapatay-patay, no? Hasta naglabot na sa border sang Eureka kag nagpersa sang ginatos kalibo ka mga residente nga mag-evacuate sa Alaska. So far 3 million acres na ang nagkalasunog. In 2025, may 1.7 million acres man nga nasunog dito sa Alaska. Sa tupad nilang estado sang Colorado, ang crisis turned tragic. Sa diin, madamo ng federal firefighters nagkalamatay samtang nagapakigbato sa perti kadasig kadalagan niya kalayo. No? Fast-moving blazes sa state border. Dugangan pagid Sir Roy Sihar sang strong winds, mabasko nga huyop sang hangin, kag bone dry vegetation, perti kakaging nga mga pananom. Sa diin, ini ang nag-trigger sang madasig nga paglapta sang kalayo. The worsening situation nagtulod sa otoridad nga mag-issue sang red flag warnings kag air quality alerts across multiple states halin sa California hasta sa Arizona. Ang mga local official nagapanawagan sa mga residente nga magpabilin nga vigilant, magmonitor sang real-time air quality paagi sa AirNow kag i-track ang local evacuations and containment efforts sa platforms pareho sang INSI web kag National Interagency Fire Center.
11: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
5: Di sa amon nga sitwasyon subong makita mong uncontrolled, uncontained. Hindi mo mapunggan. So ang wildfire ga ubos na sa bilog nga almost sa mga estado sa Amerika.
11: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
5: Kung lang taon na ton sa biblical side on a spiritual explanation. In the last days may mga kalayo nga magatuluhaw. Ang kalayo nga ini hindi dali mapatay-patay, no? Kalayo diri kalayo dito makumo, no? No? Amo na ni ka-advance Ma'am Rosemary Agramon, Vice Mayor Pangga Lamasan Pixo, Congressman Junjun Tupas, Sir, happy birthday from Vice Mayor Pangga Lamasan Pixo sang Duenas. Pero hindi mapatay-patay ang kalayo dito sa mga estado sa Western USA.
11: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
5: Las 7:30 na sa aga sa Pilipinas. When we come back, check ta ang latest kay ang mga ang Molo PNP sinulod sang PNP IMEG. Ang natabo pinhapa sila tanan si punong barangay Alan Aurelio gani na dalahig pa to. Ginpahapa sila tapos pahapa ginpang disarmahan. Kay may ginapangita kuno ang mga pulis nga wanted nga anay pulis. Ha? Anong bot silingon sini may mensahe guro ni nga ipalabot indi sa bilogi nga Molo PNP. Ha? Base kon para nila kay Police Captain Ryan Christ Inot bla. Captain Inot ang imo sir nga performance sa dalayawon gid. Pero base kon may mga nasuya bla sa imo sir. Doon duman mong natabo sa imo sa binggawan. Naging petisyonan ka ni former mayor and now subong 3rd District Board Member Mark Palabrica nga i-relieve kao. Basta may diprensya gid guro, sir. Kati nga ang daw overkill, no? Di what if abi ang nagsulod abi ito sa Molo PNP bukot police abi Vice Mayor Pangga, Sir Art Calzas, Sir Roy Sihar, kag sinulod ilabi sila. Halimbawa lang ha, ang nagsulabi ito mga armado, pero hindi ito gilipulis. Ha? Hindi gilipulis ito friendly force, kundi mga NPA, o boss sila tanan. So, dira pa lang nga daan, makita mong ang perimeter defense sa mga police station, hina. Hina. Ma'am Criselda Buicolomohen, Sir Cesar Erecre, nindali sa Y, lang taong tagit, ano gid ang madalom nga motibo sini. Kag sa Gustilo Lapas, check naman na idugay dugayo kay may kwan ng sultiro. Makwantani, mabisita sa nobyan niya. Ay, ang natabo, bot kung may era ka na, Sir Paul, please. No? Pag makadto na siya sa boarding house ang amiga niya, yung ginasapo sa hapo yung manguro yan. Iti gabi, no? Iti ko ikaw nobyo, kaya pa mamamakasal, ti manukabi to, no? Iti gurugin na, kay balo ka naman, odong hindi ni Tani pwede, ginasapo sa hapo manguro, dahil ka nobyo eh, kalalaki eh. Ang anang nobya, Sir Roy C.R., Pastor Jami Tiham, Sir Jerry Taclino, Sir Francis Tiranya, Sir Ricky Alejo, no? Galing kay Jesus, pag sapo niya, may nakauna doon ka na, ha? Nagtawabla ako sa video subong, gin-blur naton, parang away lang kita violation, na rin Ma'am Beth Edarilla, Ma'am Remy Apanes, kari o, gin-pamang coach sa ni Kagawad Jolab to, nanukaw, niya uba, alsa yung abing nga bayo, basi kung may kutsilyo ko na, abin nila kung ano lang mla, galing kay ang soltero, ha, na kuhan na loko di on amor, nagligiligi na, kaya natulopang da niya ang iyang nubya, nagluib sa iya, no, nagluib sa iya, kag sa iyang pagkadto, may kahulid na ang iyang nubya. Ang kanta nga daya para kanimo Vice Mayor Pangka Lamasan Pikso. Para nga magatuo

Pangalan niya gid Imelda Remedios Visitacion Romualdez Marcos. TPD man natin sa glima tawag nga si Riming Organic si Bisit. Imelda Romualdez Marcos, born July 2, 1929 sa San Miguel, Manila. Subong 97 years old na. Anak nanday Vicente Orestes Romualdez kag Remedios Trinidad Romualdez. Utod niya sa nanday Benjamin Romualdez, Armando Trinidad Romualdez kag Alfredo Romualdez. Nangin congresswoman from 2010 until 2019. Ginkasal sila ni the late President Ferdinand Marcos Sr. in April 17, 1954. Bata nila sanday Bongbong si Amy, si Amy kag Irene. May Amy, may Amy pagid. Kag nabutang inisa sa Guinness Book of World Records mo. Massive embezzlement of public funds. Ano ang maistorya ni Imelda, Pastor Bob? Ano ya ana paborito nga color, paborito nga pagkaon, paboritong ilimnon? Anong tawag ka anang anang buhok bala? May tawag kada yas anang buhok mo? Kamaan kamo nga ginaparigos ni Imelda Marcos ya perfume? Wait na baka ka tingi-tingi. Ginalon nya ginabakal na. Kag anong perfume niya? Ang isa pa gid kay na feature sa sang iya linibo ka mga sapatos. 11 days ang courtship nila, no? Pag sugot, bururoyot. Dayon, Ma'am Laura, no? Bururoyot yan si McCoy kag si Milda, no? Mark Vincent Tavir. Amo ini ang iyang paboritong ambahanon dahil sayo ni Milda Marcos. Ang dahil sa iyong ini classic Filipino love song. Nag-insulat na nanday Miguel Velarde Jr. kag Tom Tolentino para sa pelikula sa ito nga Bituing Marikit. Sa mga kampanya sang iabanang nga si Marcos Sr. kag kung mag-guest siya sa mga television show, amo daya yung ginakanta ni Imelda Marcos sa Vice Mayor Pangga. Vice Mayor Pangga, ipatukar ko kanimo sa bugang kwant ngayon kanta ngayon ni ah. Dahil sa iyo.

0: Ano yung mga hayo ni Imelda? Anong luxury brands ang iyang sapatos? Only here sa Foro, ha? Para nga may mapuslan mang kamubla sa programa ta. Hindi kita magbuyong-buyong, hindi kita magsulit-sulit. Pastor Bob, mapuslan man niya ginawakal tada eh. Maninoy Art Calasas, Sir Roy Pineda, CR. Mapuslan, mapurpuslan, ano hirikayan? Ano hirisaan? Ano? Abi, message ka mo di. Dahil sa'yo, ika-97 katuig nga kaadlawan ni Imelda Marcos. Sir Leonito Barreta, Laura Jean Barreta, very good serve sila DTX Coffee Mix sa Jelt Eatery. Magruas kay Imelda. Ano pag-iyayo ni Kwani Imelda? Ngara na gid Imelda Remedios Visitacion. Tipidi natin sa gali matawag Ma'am Criselda Almohen, Vice Mayor Pangga nga si Riming. Riming kag si Biseta. Imelda Remedios Visitacion mo. Tatlong aran nagliya. Tipidi man nga si Biset or gani si Riming. Usually magmalandoy tawin sa nga ang aranta na may ING dos punta, no? Mapuslan, Pastor Bob! Basibla, Pastor Bob, kay iti kilalanay kita daw. Manamo, Pastor Bob, basi magduro ang mga jellyfish. This news is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap!
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: I thought that you're doing something for me, Sir Paul. 7:38 na sa aga.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Anong rason nga sinulod sang PNP IMEG ang Molo PNP Police Station 4

0: ang mga pulis, gagin pang di sa amahan. What if ang nagsulod abito bukod pulis? Ang nagsulod abito ang mga rebelde abito, gagin pang ratrat sila kundi ubo sila?
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Magabalik ang Foro de los Pueblos.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvacion Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Saka sales rep.
8: So, una,
7: today, magid ako sa akon body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: nag-hamis ka nagputi, gid akon nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
12: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
9: Basta tinlo ang atay.
12: Happy kanunay.
9: DTX 500.
12: Masaligan.
9: Epektibo.
12: DTX 500.
13: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
14: Mami, itigil ang drama.
15: Angel,
14: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMates. Di lang sarap, sustansyarap!
2: Mataas pala ang imo blood sugar!
3: TTX 500!
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: TTX 500!
2: Ang TTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
2: Yan ang kapanupo!
3: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar!
3: TTX 500!
2: Asalrigan!
3: Epektibo!
2: TTX 500!
3: E3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3Bio.
2: Ang D3.
3: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
3: Yung may D3.
2: D3Bio with BCO.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3Bio.
3: Ang D3.
2: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
2: Yung may D3.
3: D3Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
3: D3Bio.
2: D3Bio.
6: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
2: D3Bio.
3: Ang D3.
2: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
2: Yung may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
7: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Ang oras, alas 7.46 sa aga. Oras, kinatulong sang The Power Trio, Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500.
10: Mas ginpabasko, mas ginpasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Augero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
9: Mag-check kita sa report ni K5 Eric Joel Cordova. Parte ini sa pagsulod sang PNP IMEG sa Police Station 4, Iloilo City Police Office dira sa distrito sang Molo. Pinapa ang mga pulis, gindi sa ramahan, hasta si punong barangay Alan Aurelio nga natabuan sa lugar, pinahapa man. No? Tiang pamangkot sina Ma'am Remia Panes, Ma'am Rosemary Agramon. What if anang sulod hindi pulis? Kaya anang sulod abito mga rebelde, kagin pang rat-rat sila, laban-laban o busgin mo?
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los
9: Pueblos. Nakasan by K5 Eric Joel.
7: K5 News FM. Kampyon, kampyon. Report.
9: Go ahead.
11: I see no officers in charge.
9: Liwat, liwat, liwat. Why ka dama, no, mayo, tadi ko maka, may monitor ikaw, parang makabreak ako sa imo. Go ahead, K5 Eric.
11: K5 Ted, dismayado si Police Captain Ryan Christ Inot, no, ang OIC, ang Iloilo City Police Station 4. Kung sa din, no, nga, kagapon, pasado alas 4 sa hapon, ginsulod din sila sang IMIG nga wala man kuno sang gin na pakita nga search warrant o kun warrant of arrest sa gina allegedly no nga gina mag arada kuno sa sulod sang police station o kun sa police sa may teritoryo sang police station 4 ang alleged dismissed nga police nga armado kasi 5-10. So golpeada lang kuno si 5-10.
9: Go ahead.
11: Golpeada lang sila nga gin sulod sa taga-IMIG kagin papa apisar nga mayara tani sila sang igakandak nga bypass operation sa K5-10. So golpeada sila gin papa kaupod sini no si puno ang isa ka punong barangay no sa isa mandira ka barangay sa distrito sang Molo nga magawitness kun tani sa ila sini nga operation. So do aray ni sila tanan ka K5-10 sa walo ka mga police SPS 4 personnel no nakidnap si Police Captain Ryan Crescinot ang ginpapa kagin disarmahan sang katapos sang IMIG kag SAP ka K5-10 kagin search ang bilog na building sang SPS 4 kag dito wala man kuno sang gin sang nakita ang taga IMIG suno kay Captain Inot kagin pamangkot sila kuno ni Captain Inot kung sino ang ilang ginapangita nga persona. So, ginpakita ko no, K5-10, ang picture nga nagatalikod nga hindi man gani ma-identify ni Captain Inot kung sino ina ang tawo nga ina. Kaya nakatalikod ka K5-10. So, dismayado gid si Captain Inot, no, kag grabe gid ko, no, nga kahoyanan para sa Inila, kag naluhoy gid siya sa iya sining mga tawo ka K5-10.
9: Sa mga nagapamati, ang Philippine National Police, IMEG, stands for Integrity Monitoring and Enforcement Group. But sa lingon, ya kutob sa mga pulis nga may kaso or dismiss or anything nga ginadudahan gina kadol abi isang mga active police sa so, amunang ilang nga role. So ang pamangkot, ang police kay na assigned dira sa Molo PNP ang ano to dismiss police ni or dismiss police or kuan isa ng active police sa K5 Eric.
11: Dismiss police kay K5 kag negative ban sa area ang ina nga persona kasipated. Mm. So remember interview bala kita kay police captain Ryan Crescinot no.
9: Oh.
11: Kay kagina aga pa siya naton gin pakigamutan kay K5.
9: Okay. Sir Paul bati pa bati ta please. Sir Paul. Oh. Look on Sir Paul please ang interview ta kay police captain no, police captain Ryan Inot.
11: Crescinot.
9: Sige, please. La 7:51 oras dulong sang Mighty C kag D3 Bayo. Mighty C morning Sir Bamboo Dolembes Nava kay Mayor Bamboo sa Dumangas. Lan taon tayo Sir Bamboo hindi sa magkaag no. Bati antabi Police Captain Ryan Inot.
12: Kena.
13: Sidol.
12: Okay, mga kaki-vibes sa subong aga.
9: Okay, move na lang
12: si
9: please para nga maano na kay dula ko talabing intro kay daw no.
12: Ani
9: si Sari naman ah. Oh, dire kita sa may statement sa pulis oh. Sige please.
12: Tungod sini ka sa natabo gapon no nga pa gulpyada nga pagsulod diri sa imong stasyon sa IMEG sir. Ano sini sir ang ilang tinutuyo diri sir?
13: K5BG, good morning kag sa aton nga mga listeners, good morning man no. So kapon nakibot gid kami no nga nagkadto diri ang taga IMEG. May ginapangita sila nga wanted person nga isa kuno ka ex-police. Di way man kami idea kung sinong gipangita nila kay wala sila sang picture o litrato nga gipakita. Ang ila lang ipakita is video no na ari kuno diri ang wanted pero wala sang itsura, nakatalikod lang. So ginapa-confirm niya gid sa amon kung ari di. To amo to hindi kami maka-justify nga ari diri kay wala sang itsura mo kag hindi namon kilala amo tong ilagi pangita diri bilog nga building ging libot nila kay may nagtip kuno sa ila nga informant nila nga ari kuno diri ang wanted. Tingha pun wala man sila sang may nakita.
12: So sa ila nga pagsulod diri sir anon may ara sila sang courtesy sa inyo or gulpyada lang gid ya?
13: Gulpyada lang gid. Bali kami nag-prepare kami for possible bypass operation kaupod naton mga witness ang kapitan kag ang media no. Di siya diyang pagkaabot nila kaupod ang staff gin pa dapa nila kami kag gipangkuha ang amon mga service firearms.
12: So halos hasta mga naka uniform personnel niyo sir magluwas sa mga intel ninyo gin pa disarmahan man.
13: Yes, gipangkuha nila ang mga firearms kag ging ano nila, ging hold nila kami for the reason ko no nga armed and dangerous kami kaya ari kami sa police station. So ang ilang lang ganito yo is nangita sang wanted.
12: Pero ang bilog gid diri nga station gin search gid nila sir.
13: Yes, ging search gid nila.
12: Mga pila ka oras ni sir ang paghold nila sa inyo ang ginpapa mo?
13: Daw mga around 10 to 15 minutes.
12: Pero may search warrant sir, sir nga gipresentar sa imo nga ina si ang subject nga ginapangita nila.
13: Wala sila sang gipakita nga search warrant or warrant of arrest.
12: Okay. So pagkatapos nila sir this
9: sir Paul, sa inyo after sige, okay, nakuha na nato ng thought ang gist sang statement ni Police Captain Inot. Tiway magali ito. Sino head sang PNP IMEG kailangan team leader?
11: K5 Dad.
9: Oh, sino ang team leader sang IMEG nga nag-serve sang warrant of arrest kapon ka naghalughog to sa Molo PNP sino na-identify?
11: Kakibaytad wala ina again mention sa aton ni Police Captain Ryan Casino to sino ang nag head sang mga operation to kakibaytad
9: di ayan nga gusto nila i-harass ni kag ambago gani bala mo may blobin load man ni si Inot dumduman mo to sa binggawan sang una. Kinpetisyonan sa ni Mayor Mark Palabricato nga palinonto sa si Board Matt. Subong bayluhanay naman, si Matt naman ang mayor, si Mark naman ang board member. Iyan nga gusto nila, tudson ang medyo mahangin ang yen. Naman naguro ba si may mga suya lo, sa IMEG kay Inot na? Muna ba lang nga daw, kung ano daw? Oo, ng basalanay lang daw. Di ko eh, magamunan yung huyaan ka kay di, why get ang in... isa pa gid ang Intel mismo sa Molo PNP, why gid sila kay baloy nga way nila ng usod loan sila. Apa man ko sinawat if abi ang nasulod to bukot bulis. Hindi to friendly force abi. Pero ang nasulod abi to mga NP abi to kagin pangratrans sila o boss la.
11: Di laban-laban
9: gid. Kita ila Intel monitoring nila way mabang tani makabang boss sir ka captain ano ng amoy ano ng sudlon tani to gid. Sige, sige, sige. O, dalang kuanay, kutob, K5 Eric, salamat.
11: Sige, K5 Eric, ngayon nga balita, ginadulungin sa News Palawan sa D3 Bayo para sa busik ko nila na trangkaso mag-D3 Bayo. O, kung dumatulong sa K5 Makoy, sige ako naman sa K5 BG, kung dumatulong para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko ko ang kalingawan sa Lido. K5 News FM.
9: Pagbalik ta, update sining nakpan nga 15 years old nga estudyante sa Barotac Nuevo National Comprehensive High School na may armas. Kag-update sa founding anniversary sa Pasig City. Ano maginimo ni Mayor Vico Soto, ha? Worthy of emulation sa bugos nga pungsod. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
14: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
16: May family history ba na kamuusong diabetes?
15: Mag-DDX 500 ka!
16: Mataas ba na ang imo blood sugar?
15: Mag-DDX 500 ka na!
16: DDX 500
15: ang may powerful compound
16: na nagapanubos ang imo blood sugar.
15: DDX 500 garantisado,
16: epektibo,
15: aramis mo. DDX 500!
17: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamage sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amuna nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
18: So budlay bala na ang Parkinson's disease, te ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalaan mo man kung ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kaya nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kag salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
15: DTX 500 para sa matinlo nga dugo.
16: DTX 500
15: para sa healthy nga tay.
16: DTX 500
15: ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidant
15: nga amo naman
16: ang nagatinlo sa imo atay.
15: Basta tinlo nga tay,
16: happy kanunay.
15: DTX 500
16: masaligan,
15: epektibo.
16: DTX 500
19: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
18: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala kag inom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
17: Hydroxyl radical.
18: Hydroxyl peroxide. Amo ni mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat-yat ang imong kwani, imong panit. Mm. Garingkols ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease, at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para ano layo ka sa balatian.
20: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
21: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
20: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
20: Yung may Physio.
22: Ang Physio.
20: Yung may D3.
22: Mga butika.
20: D3 Bio.
23: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
20: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
20: Yung may Physio.
22: Ang Physio.
20: Yumay D3.
24: My family history ba na kamuusong diabetes?
25: Mag DTX 500 ka!
24: Mataas ba na ang imo blood sugar?
25: Mag DTX 500 ka na!
24: Ang DTX 500!
25: Ang may powerful compound!
24: Ganagapanubos
25: ang imo blood sugar!
24: DTX 500!
25: Garantisado!
24: Epektibo!
25: Ara mismo!
24: DTX 500!
25: Nagapalandunong ba ang imo panulukan?
24: Magalingin ba ang imo nga ulo?
25: Masami nagkapangihi!
24: Masami ginauha!
25: Kasi may diabetes ka na!
24: Mag DTX 500 na!
25: Ang DTX 500!
24: Ang may powerful full compact.
25: Nga nagapanubo
24: sang imo blood sugar.
25: DTX 500.
24: Garantisado.
25: DTX 500.
24: DTX Coffee Mix.
26: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
24: DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
20: DTX Coffee Mix.
24: DTX Coffee Mix.
28: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan.